0: impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
8: Bangon, bayang mahal.
9: Bangon, bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
9: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
9: mga usapin dapat pagpuunan ng pansin.
8: At tatagutin,
9: mga isyu at suliraning pambayan
8: para agad masolusyonan
9: dito sa Radyo Pilipinas
8: 738.

0: Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, Radyo Pilipinas at sa ating pong, siyempre sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Search nyo lamang Radyo Pilipinas. Alaga po ang tatalakayin natin ngayong umagang ito, mga kababayan. Ito po ay may kinalaman sa naging working visit ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Singapore. Ay may kinalaman dun sa 27th Forbes Conference na dinaluhan po ng mga leader mula po sa sektor ng business at ng pamahalaan. Alamin natin sa ilang saglit, mga kababayan, ano nga ba ang economic significance ng pagbisita ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating domestic economy mula po dun sa mga naging pledges, dun sa mga naging pag-uusap, talakayan at pakikipagdiskusyon ng ating pong Pangulo mula po sa mga leader ng iba't ibang mga bansa? Kayo na rin sa mga leader ng mga malalaking mga businesses all around the globe. Maalala nyo, mga kababayan, dun sa pagdalo po ng ating Pangulo, dahil tayo po ang ASEAN Chair. I had the opportunity upang ibida sa pandaigdigang platform yung ating mga ginagawang pagsasaayos. Kayo na rin ang improvements from our business sector at ang plano po natin na pagtatayo ng mga infrastruktura na may kinalaman po sa pangangalakal, sa pamumuhunan, syempre ang ating pong bahagi doon sa tinatawag nating global value chain. Tukoy natin dito, mga kababayan, yung LEC, yung Luzon Economic Corridor na tinataya nga po, no, na $20 billion ang presyo. Ilang saglit, mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa ating Chief Economist ng RCBC, Isal Commercial Banking Corporation, Ginoong Michael Ricafort, sa ilang saglit lamang yan. Samantala, tanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, prosecution, iginit na conflict of interest ang issue sa negosyo ng mag-asawang Duterte Carpio. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Hindi naman has impeachment team advisor A.S. Warburs na hindi pinababawal sa pangkalahatan ng pakikipag-negosyo sa China. Ito ang matapos mula sa impeachment trial ang many business interests na mag-asawang Duterte Carpio sa kumpanyang Cali 88. Gitna ng isyo sa kaso ni VP Sara Duterte ay ang umuli panglibag sa pagbabawal sa opisyon ng gobyerno na magkaroon ng business o financial interest. Samantala na naniniwala na si Barbers na may mga pagtatanggaan ng posibleng money laundering sa financial records na VP Sara Duterte at mga kanilang asawa, no? Ay may mga kahinahinalang transaksyon na natukoy yung financial expert na tumistigo sa impeachment trial. Ngayon man, ipinuubayan muna sa kaukulang ahensya gaya ng Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue yung pag-iimbestiga nito. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Kita ng Cali 88 kulang ng 51% bawat taon ayon sa Forensic Financial Analyst. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: May average na humigit kumulang na 51% taon-taon na kulang o understated na kita ang kumpanyang Cali 88. Ito ay ayon sa ginamang pagsusuri sa mga bank accounts ni Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, question din ang kawalan ng inventaryo at mga raw materials ng kumpanya. Ang Cali 88 na isang banana chip company ay iniuugnay sa asawa ng Bise na si Attorney Manasses Carpio na nagmamay-ari ng 47.5% na interes sa nasabing kumpanya. Ipinaliwanag ni Cabrera na nakuha ang 51% sa pamamagitan ng pagkuha ng average ng taunang understatement sa loob ng 4 taon mula 2022 hanggang 2025. Nilinaw niya na ito ay average ng bawat taon at hindi nangangahulugan ng kalahati ng kabuuang pondo sa 4 taon nang nawawala. Nang tanongin ni Villanueva kung isinaalang-alang ba ang internal transfers, duplicate entries at foreign currency conversion, nilinaw ni Cabrera na sila ay nakabase sa resibo at inflows. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, mula po sa ating mga reporters, magtungo muna tayo sa ating pong makakapanayam ngayong umagang ito. Mula po sa Rizal Banking Corporation, ang ating pong chief economist, walang iba kundi si Ginoong Michael Ricofort. Good morning po, Sir Mike, at welcome po muli sa ating palatuntunan.
4: Okay, umaga po, Mr. Al, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po.
0: Opo, it's a pleasure to have you here again with us, sir. I will try to make this quick. Una po sa lahat, ano po ang nakikita nating positibong benepisyo ng working visit ng ating pong Pangulo sa bansang Singapore?
4: Siyempre, yung mga investments, no? Kasi napapanahon eh. Next month, yung framework ng Pax Silica sa ASEAN Leaders Summit, i-approve na yon, no? Kaya yan yung mga locators, yun din yung feedback ko, no, sa mga chambers of commerce, lalo yung mga foreign chambers of commerce dito sa Pilipinas, business groups, na ano, dumadami na yung interest sa Pax Silica, no, among many other investments. Kasi bakit? Yan po yung pagkakataon na makapasok yung Pilipinas sa global supply chain ng AI. Wala pa po tayo niyan eh. Doon pa lang tayo sa electronics na sa lower end na supply chain, yung lalo na yung packaging, testing, assembly, AI, wala pa. At napakalaki kasi ng demand yan worldwide, no? At ito yung pwedeng magbukas ng pinto sa Pilipinas, provided nandun lahat yung safeguards, masundan yung batas, no? Yung stakeholders account, ano rin, syempre lahat yun accounted for and respected yung mga karapatan, etc. Ngayon po, kasi po, high level ito, mas gusto ng mga foreign investors kausap yung pinakamataas na pinuno ng bansa. Kasi, ano na yan eh, may advantage, may inherent advantage yun. At, considering Singapore is the center for finance and maraming mga regional offices sa ASEAN, sa Asia, eh, nakabase dyan. At, yun, kaya ano, mas iba yung dating pagkausap nila yung Pangulo, no? Total, nandun naman yung mga opisina, yung marami sa kanila, eh, doon nag-opisina, doon naka-base, no? Pati yung mga global companies, dyan din yung mga regional headquarters nila sa ASEAN at Asia Pacific. Kaya, ayun, syempre, lahat na lang ng ano, iba kasi pag ang Pangulo yung nag-vouch, yung siya yung, lahat na lang ng maaring maging issue pagdating sa permit, sa taxation, at iba't iba pang logistics, no? Kasi ano na eh, from top down na yun eh. At ano na ngayon, pagdating sa high-tech industries, eh kasi ngayon, kailangan, ito, yung mga papasok na investments, kailangan din nila ng kuryente, ng utilities, lalo na, yan, kaya sabay-sabay dyan eh, yung mga pakikipagpulong doon sa malalaking renewable energy investors, no? Kasi in the coming years, nakita ko yung timeline within ASEAN. Isa sa pinakamalaking upcoming na capacity ng renewable energy ang Pilipinas dito sa ASEAN. So, malaki yung promise. Kaya na-timing lang din. Kasi pagpasok ng mga investors, dapat sabay-sabay yun. Dapat kaya ba ng yun, yung new investment sa electricity papasok din, lalo na sa renewable power. Tapos, syempre, yung mga pinakamalalaking FDI din into the country, no? Dyan din kasi nakabase yung iba, no? Pati yung sources din ng yung iba pang alternative sources of energy other than, of course, sa renewables, importante kasi ma-expedite yan eh. Nandun na, naka-line up na sa Pilipinas yung isa sa nakamalalaking green power project sa buong ASEAN, no? Kaya yun na timing lang kasi bago mag-commit do sa mga malalaking investors sa halimbawa do sa pagdating sa AI, electric vehicles, rare earths, no? Pati yung related do sa high technology. So magkakasabay dapat 'yon, no?
0: Opo.
4: Kaya yun po yung ano eh. At saka yung bansa Singapore, marami kasing pwedeng ano diyan, yung mga best practices diyan na i-adapt din natin bukod doon sa mga investments na nakabase diyan na usually yung committing diyan. Marami kasing pwedeng i-replicate eh, pagdating sa infrastructure, no? Mm-hmm. Na kitang-kita makikita mo talaga doon. Ayun yung kasi yun ang labanan ngayon, no? Dapat yung anong mag-expedite ng economic growth and development natin. Adapting the best technologies, lalo na sa infrastruktura. At ngayon, ito kasi startup yung ano eh, itong mga, yung sa, yan, related sa Luzon Economic Corridor. It's also important to have yung infrastructure in place din. Dapat reliable na rin yung mga toll roads, no? Best example, halimbawa sa yung mga existing ngayon, no? Papalawigin yan kasi sasama yung karamihan ng, sa Central Luzon, sa New

0: yung mga settlement disputes, among many other, on top doon sa lalo padaliin yung mga permits, no, whole of country approach, tapos yung better governance standards din, no? Kasi para ano, yung mas predictable din yung cost sila at saka yung pagkita ng mga international investors sa ating bansa. Yun lang naman talaga kasi, syempre, we need to compete with our neighboring countries kasi tinatrabaho din nila yon. Although, the everything has been in place, yung mga reforma, tulad nun yung renewable energy, 100% foreign ownership in recent years, saka yung taxable income, bumaba na to 20%, no? Tapos, among many other incentives, it came from 30% before CREATE, tapos naging 25% nung nandun na yung CREATE. CREATE more, 20%, plus yung iba pang mga incentives na pertaining to narrow the gap with the neighboring countries like Vietnam, no? Kaya yun po talaga, nakaposition tayo sa higher end ng global supply chain, no? Lalo na pertaining to AI, high technology. Ito na po yung pagkakataon ng ating bansa to showcase, no? Lalo na yung ASEAN Leader Summit. And yan, it's really all systems go pagdating sa pag-invite ng investors. And of course, yung mga infrastructure din, no? Lalo na para mapabilis yung mga right-of-way kasi may mga ibang foreign investors din na involved po doon. So it's really yun po talaga, yung para mapadali yung proseso ng pagdating nila dito, mag-set up shop sila, mag-operate sila, at mas predictable at yun, kumita sila kasi marami silang pinagpipilihan na bansa. So it's really a matter of putting the collective effort and also the consciousness and the ano rin, no, to para i-invite pa yung maraming investments in the coming years. Kasi maganda yung demographics natin eh. The Philippines is number 10 wag pagdating sa benta ng mga sasakyan, mga consumer goods, no. So it's really a matter of now, ang pagkakataon maging mag-export tayo na mas marami kasi export oriented yung mga yan, no. Hindi lang tayo import ng import. Ito na yung pagkakataon na mag-export din tayo sa global supply chain ng AI, electric vehicles, and yung mga high-tech na rare earths and other high-tech industries.
1: Opo, and we understand your busy schedule, Sir Mike. Ano po? Pero sana po sa susunod na pagkakataon, mapaunlakan niyo po kami muli. Again, maraming salamat po for your wealth of knowledge na ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo, sir, at mag-iingat po kayo.
0: Maraming salamat din po, Al, at sa inyo taga-subaybay. Nice to be back po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Magandang umaga po, Sir Michael Ricofort, ang ating pong Chief Economist from Rizal Banking Corporation. Magandang umaga, sir.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ayan po ang ating panayam kay Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Ginoong Michael Ricofort. Actually, bitin, ano, but again, tayo nangulit lang. Kaya Sir Mike, talagang merong endeavor si Sir Mike this morning. At again, nakikita natin dito mga kababayan yung kahalagahan ng pagbisita po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi lamang po sa ating ekonomiya, kung hindi, ano, doon sa paglalagay sa atin, sa ating bansa, sa Pilipinas, kung nasaan ba tayo, asan ang ating pwesto doon sa tinatawag nating global value chain. Few key takeaways po doon sa sinabi ni Sir Mike Ricofort. Ano po? Mga kababayan, inevitably talagang ang papunta na ang mundo sa AI. Kumbaga, all businesses, all countries ano ay nagkukumahog na maging at the forefront ng AI. Hindi lamang po doon sa manufacturing, kung hindi doon sa mga applications na rin. Sa mga applied technologies gaya nung sa mga kotse, no, yung mga self-driving cars. Pamamagitan po ng pagbisita ng Pangulo sa Singapore sa kanyang paglahok doon sa 27th Forbes Business Conference, pu-boost nito yung tinatawag nating investors' confidence. But then again, mga kababayan, hindi po natatapos doon ang trabaho ng atin pong pamahalaan. Na kailangan pa rin natin ipasa yung mga policies na kinakailangan upang mas mapatindi o mas magkaroon ng investors' confidence ang atin pong mga kababayan, ang ating mga counterparts sa ASEAN at sa iba't iba pang mga bansa. Ang oras po natin, 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingista na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang mayalak.
6: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
7: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
6: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
9: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
10: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
9: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
11: A possible Super El Nino can affect our water supply. food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
12: At para sa mas pang matagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
13: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
12: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
13: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
18: Bangon. Bayang mahal.
17: Dito sa Radyo Pilipinas.
18: 7:38 AM.
1: 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, samantala, makakausap po natin ngayon ang atin pong butihing Assistant Secretary at tagapagsalita mula po sa Department of Health, Dr. Tagumpay Manikis, kaugnay po ng mga balibalita ng pneumonic plague at ilan sa mga health concern na maaari po nating maranasan sakali pong maramdaman na natin itong very strong El Nino at its strongest. Joining us this morning via Zoom, Dr. Tagumpay Manikis. Asek Manikis, sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga sa iyo, Sir Al, at saka sa iyong mga tagapakinig.
1: Paunahin na po natin ang mga kasalukuyang paghahanda po ng Department of Health. Kaugnay po ng posibleng epekto ng very strong El Nino, particular na po sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ano po ba mga kadalasang maaari pong tumama sa ating mga kababayan, ano po, ng mga sakit? At ano nga po ba ang dapat naming gawin?
19: Yung mararanasan ng ating mga kababayan pag tumama itong tinatawag nating El Nino, unang-una dahil nga sa tinding init, yung dehydration, ano? Yun ang mararamdaman nila at susunod doon is yung heat exhaustion. At saka yung, kung talagang malala, ito yung heat stroke. At maliban pa doon, may mga ibang sakit na lalala dahil sa sobrang init, no? Ito dahil magiging dusty ang ating environment. Ito yung asthma, bronchitis, ito yung, saka COPD. Ito yung usually mga sakit na lumalala tuwing tag-init.
1: Opo, samantala po, inaasahan din natin ano po, na magkakaroon ng kakulangan naman sa supply ng malinis na tubig. May mga sakit din po bang maaaring posibleng tumakas ang kaso dahil po sa ganitong pagkakataon?
19: Ay, opo, dahil nga sa pagkulang yung supply ng ano, malinis na tubig, dito pumapasok yung mga sakit tulad ng gastroenteritis, typhoid, no? So, pinapayo po ng Department of Health na kung ang tubig ay hindi tayo sigurado, ito ay dapat pakuluan, no? Mga 5 minuto at least until talagang kumulo at palamigin at saka pwedeng inumin. No? Isa pa doon is dahil nga naninigurado tayo na may tubig, mag-iimbak tayo ng tubig, di ba? And then, syempre, pag nag-iimbak ng tubig at hindi natin natakpan, magiging breeding sites ito ng ano ng vectors tulad ng lamok na nagdudulot ng dengue. Ito yung mga sakit na dapat ating paghandaan dahil nga sa itong napipintong El Nino.
1: Meron na po ba tayong mga advisories, health advisories, mga contingency plans na inilatag po ng Department of Health para po sa ating mga ospital, sa ating po mga health centers sa iba't ibang panig po ng ating bansa, especially po yung mga areas na na-identify natin na makakaranas po ng pinakamatinding epekto na itong very strong El Nino?
19: Meron na po tayong nilabas na mga advisory sa ating mga pampubling ospital at sa ating mga CHDs, no? Meron na tayong mga release na mga materials, no? Nilabas ng ating Health Promotion Board tungkol sa pag-iingat sa epekto ng El Nino. So handa na tayo diyan.
1: Mhm. Opo, Asek, dito naman po sa paalala natin sa ating mga kababayan, kaugnay pa rin po ng very strong El Nino, unahin na po natin. Ano po? Anong ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umagang ito? Kaugnay po ng inaasahan nating nakaambang epekto ng very strong El Nino.
19: Ating ina-advise sa ating mga kababayan na panatilihin at alagaan ang kanilang sarili, una-una dahil nga sa matinding init, siguraduhin na presko ang kanilang kasuotan, no? Huwag de color, so mas maganda na puti. Tapos huwag magbabad sa araw. Importante 'yon na from time to time dapat pumunta doon sa isang malamig na lugar. Isa pa doon is mahalaga na uminom ng sapat na tubig. Ang nire-recommenda po natin is 8 hanggang 10 baso ng tubig sa isang araw, no? Yun pa yung recommended natin na minimum. Tapos, kung kailangan pong magtrabaho sa init, gumamit po ng mga kagamitan na masishield sila sa init. Kung kailangan magpayong at saka kung ano-ano pa man, no, na pwedeng para hindi sila direkta tamaan ng sikat ng araw.
1: Opo, Asek Maniki, sir, on another matter naman po, itong pagbabantay ng ating Department of Health dito sa pneumonic plague na napapabalita nga po, no, sa social media, ano po bang opisyal na pagkakakilanlan ng sakit na ito? Paano po ito napapasa at ano-ano po yung mga sintomas na dapat bantayan po ng ating mga kababayan?
19: Linawin ko lang itong napapaulat na pneumonic plague. Wala pa itong konfirmasyon kung ang itong nasabing namatay, no, doon sa Irkutsk sa Russia ay talagang namatay ng pneumonic plague, no. Yun lang yung unang lumabas na suspecha dahil nga itong individual na to ay nagtatrabaho sa isang research institute na ganun klaseng sakit ang pinag-aaralan. Pero doon sa pinakahuling ulat ng WHO, base sa mga test na ginawa, no, itong tinatawag nating pathogens of threat, wala pong lumabas na positibo sa mga test na yon, no. So as of now, ang nakalagay doon is pneumonia of unknown origin po yung tamang tawag natin doon. Wala pa pong naitala na ito ay kaso ng pneumonic plague.
1: So para po sa kalinawan ng ating mga kababayan, ito po ay not yet a cause of concern para po sa ating bansa. May mga kasalukuyan po ba tayong surveillance measures mula po sa DOH o kinakailangan po ba na magkaroon tayo ng surveillance measures?
19: Yung tayo, ang Pilipinas, no, ay very low risk dito sa banta ng quote-unquote pneumonic plague, no? So, pero ang ating Bureau of Quarantine at saka yung ating Epidemiology Bureau, puspusan, no, ang paghahanda at pagiging alerto nila para kung sakasakali man na meron talaga, handa tayo sa ganyang mga pagkakataon. Pero sa ngayon nga, very low risk tayo at wala pang kumpirmado na itong napaulat na namatay sa Irkutsk, Russia ay kaso nga ng pneumonic plague.
1: Opo, palagay ko po, this is just the PTSD talking dito po sa ating mga kababayan mula po doon sa COVID-19. Ano po? But again, opo, nakabantay po ang Department of Health sa anumang mga development kaugnay niyan. At this point in time, Asek Maniki, sir, ano po ang mga paalala po natin sa ating mga kababayan kaugnay po nito, especially doon sa mga kumakalat ng mga balibalita, no? Ilan sa ating mga kababayan parang nagpapanik na yata. Ano po ang pagtitiyak ng DOH kaugnay po ng pagbabantay nito sa yung sinasabi nga natin kumakalat, ano po, na pneumonic plague?
19: Ito nga, na-amplify ito sa social media, di ba po? So dapat, ang yung papaniwalaan nila, yung official lang na statement manggagaling sa Department of Health o doon sa statements na nilalabas po ng ating World Health Organization, dapat ito po yung talagang paniwalaan, no? Hindi yung kung ano-anong mga post ng kung sino-sino. No? So, kaya siguraduhin po nila kung gusto po nila ng makatotohanan na kung ano talaga ang sitwasyon, dapat mag-refer po sila sa nire-release ng DOH o kaya ng World Health Organization.
1: Iba po kasi kapag nakakita ng AI na PubMats na ginawa kaugnay na itong pneumonic plague, talaga naniniwala na agad. In any case, maraming salamat po sa paglilinaw sa ating pong mga kababayan, ano? At sa pag-dispel ng takot sa atin pong mga netizens. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo para sa amin. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the DOH.
19: Maraming salamat po at mabuhay din po ang inyong programa.
1: Maraming salamat po ang ating pong tagapagsalita at ang ating Assistant Secretary, Dr. Tagumpay Manikis mula po sa Department of Health.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga kababayan, mula po sa ating panayam sa DOH, narito naman ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Puntod finder, inirekomenda ng Manila Local Government Unit para sa mga bibisita sa Manila North and South Cemetery para sa Undas 2026. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Report.
16: Hinikayat ng pamahalaan lungsod ng Maynila ang publiko na gamitin ang Puntod Online Finder upang mas madaling mahanap ang puntod ng kailang mga yumaong mahal sa buhay ngayong papalapit ang Undas 2026. Partikular itong nirekomenda sa mga bibisita sa Manila North Cemetery at Manila South Cemetery sa Makati, lalo na sa mga maglilinis at mag-aayos ng puntod bago ang November 1. Para magamit ang online finder, maaaring bisitahin ang manilanorthcemetery.ph at manilasouthcemetery.com. Makasabay nito, muling pinalalahan ng Manila LGU ang publiko na maging maingat sa pagdalaw at panatilihin ng kayusan at kalinisan sa mga nabanggit na simenteryo. Wala pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Salamat, Lawrence Tanhoko. Samantala, NTC. Balikan natin ang ulat na yan. Samantala, Department of Transportation nangangailangan ng 20,000 railway personnel para sa iba't ibang railway project. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
20: Pusposan nga ang pagsusumikap ng Department of Transportation na pausayin ang railway sector sa pamamagitan ng Philippine Railways Institute. Ito ayon sa DOTR ay para sa maayos ligtas at napangasiwa ng operasyon at maintenance ng mga trends sa bansa. Ang kay Transportation Secretary Giovanni Manny Lopez, nagagamit ang competencies o kaalamang itinuturo ng PRI sa mga kasalukuyan at future railway personnel para matiyak na maayos, ligtas at efisyente ang major railway operations. Wala nang itatag ang PRI noong 2019 na halos 5,000 railway personnel na sa LRT1, LRT2, MRT3, MRT7 at TNR ang nakapagsanay kasama ang service provider workers. Partikular na hinasa ang mga ito sa kaligtasan sa riles, hindi ng track building, the station power supply, signaling, rolling stock, passenger management, ticketing system at train driving. Samantala, tiniyak naman ng PRI na may trabahong naghihintay para sa mga nagtapos sa kanilang institusyon sa mga kasalukuyang rail lines at iba't ibang rail projects sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NTC maghihigpit sa panuntunan sa bentahan ng refurbished gadgets. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Binabalangkas na ng National Telecommunications Commission o NTC ang mahigpit na regulasyon sa pagbebenta at pag-aangkat ng mga refurbished mobile device. Ayon sa NTC, layon ito higit na maprotektahan ang mga mamimili at matiyak ang kalidad ng mga produkto, gayon din ay mapigilan ang pagbebenta ng mga smuggled, nakaw at hindi maayos na refurbished device. Sa ilalim ng panukalang regulasyon, dapat na lisensyado ang mga dealer at lehitimo ang pinagmula ng mga ibinebentang device. Kailangan tugma rin ang mga ito sa mobile network sa Pilipinas. Maayos ang pagkakalinis, malinaw ang kondisyon at may isang taong warranty para sa pagkukumpuni o pagpapalit. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco, ang minimum capitalization requirement ay para sa mga aplikanteng kukuha ng permit bilang dealer ng used, reconditioned o refurbished mobile devices. Nilinaw naman ng NTC na ang mga requirement na ito ay para lamang sa mga commercial dealer at hindi naglalayong ipagbawal ang karaniwang pagbili at pagbebenta ng mga second-hand na gadget sa pagitan ng mga individual. Mula sa NTC para sa Bagong Pilipinas, Meron Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Piko.
1: Department of Tourism, hinimok ang mas malaking pamumuhunan sa medical at wellness tourism ng bansa. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Yes, kinakapatid na ang hinikayat nga ng Department of Tourism ang mga mas malalaking mamumuhunan sa medical at wellness tourism upang lumika, kinakapatid na yan, ng trabaho at...
1: Ligan natin ang ulat na yan ni kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, mahigit 90 mga kahinahinalang pampasabog na recover ng Coast Guard sa Sulu. Ang ulat na yan mula kay Norida Salip-Hulkiram ng Radyo Pilipinas Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: 93 kahinahinalang pampasabog at mga kaugnay na bahagi nito ang na-recover ng Philippine Coast Guard, PCG, sa isang junk shop sa Barangay Alatolo, Sulu. Sinigo ang retrieval operation ng Coast Guard Station Western Sulu sa pamamagitan ng CGK-9 EOD Team Western Sulu, kabuuan ang Coast Guard Special Operations Unit at iba pang dauhan ng himpilan matapos makatanggap ng ulat tungkol sa mga kalawangin ng kagamitan ng eksplosibo sa lugar. Kabilang sa mga na-recover ang mga projectile na magkakaiba ang kalibre, mortar shell, fuse at isang bombang iniulat na nagmula pa noong ikalawang digma ang pandaigdig at may bigat na 500 pounds. Matapos ang operasyon at kaukulang dokumentasyon, dinala ang mga nakuhang item sa Coast Guard Station na Western Sulu para sa pansamantalang pag-iimbak habang hinihintay ang wastong disposisyon ng mga autorisadong tauhan na Explosive Ordnance Disposal o EOD. Walang naiulat na insidente sa operasyon na naglalayong mabawasan ang panganib sa buhay at ari-arian ng mga residente sa paligid. Hinayuhan naman ng publiko na huwag hawakan, ilipat o galawin ang anumang pinaghihinala ang pampasabog at agad itong iulat sa pinakamalapit na otoridad upang matiyak ang ligtas na paghawak dito ng mga sinanay na tauhan. Para sa Bagong Pilipinas, nag-disruption kiram Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balikan natin ang ulat ni kasamang AJ Ignacio, DOT, hinimok ang mas malaking pamumuhunan sa medical at wellness tourism ng bansa. Balikan natin si kinakapatid na AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
22: Yes, kinakapatid na yan, hinimok o hinihikayat nga ng Department of Tourism o DOT ang mas malalaking mamumuhunan sa bansa na mamumuhunan sa sektor ng turismo sa pamamagitan ng medical at wellness tourism upang lumikha ng trabaho at mabunsod ng pag-unlad sa mga rehiyon at palakasin ang kompetitibidad ng Pilipinas bilang destinasyon para sa serbisyong pangkalusugan. Sa kanyang talumpati sa 15th Arangkada Philippines Tourism Forum noong hinimok nga ni Tourism Secretary Dita Anggara Mata ang mga negosyanteng mamumuhunan at iba pa mga stakeholder na mamuhunan sa lumalawak na sektor ng health tourism sa bansa. Ayon sa Kalihim, mahalagang makakaugnay ang mga serbisyong medical, hospitality, infrastructure at technology upang matiyak na depilidad ang serbisyong maginhawang karanasan ng mga pasyente. Kabilang nga sa mga oportunidad sa pamumuhunan ng mga hospital, diagnostic clinic, digital health services, rehabilitation wellness center, hotel at mga tuluyan para sa mga pangmatagalong bisita. Kabilang sa mga sinusulong na serbisyo rin ang tradisyonal na hilot, physical physiotherapy, rehabilitation, preventive health care, fertility services, dental care, eye care, at iba pa. Inilusad din ng DOT kasama ang mga kasangga sa pribadong sektor ang medical concierge lounge sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kinakapatid na alyan, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Mantala, OCD Bicol nagsagawa ng information caravan sa Legazpi City, Albay. Tanggapin natin ang ulat mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsagawa ang Office of Civil Defense Bicol ng information caravan sa Barangay Dapdap, Legazpi City, Albay bilang pagunita sa International Day for Disaster Risk Reduction. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng komunidad sa paghahanda sa sakuna, pagbabawas ng panganib at pagpapalakas ng katatagan laban sa mga kalamidad. Lumahok sa aktibidad ang mga Disaster Risk Reduction Management Officers, guro at opisyal ng barangay kung saan namahagi ang OCD Bicol ng mga information poster at isinulong ang Panatag Pilipinas campaign upang higit na maipabatid sa publiko ang kahalagahan ng kahandaan at tamang pagtugon sa mga sakuna. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa rin ng earthquake drill sa barangay hall na nilahukan ng mga opisyal ng barangay upang maipakita at maisagawa ang mga kinakailangang hakbang sa panahon ng lindol. Binigyang diin din ni OCD Bicol Regional Director Bernardo Fortes Jr. ang kahalagahan ng mga early warning system sa 6 na probinsya ng Bicol Region bilang bahagi ng maagap na paghahanda at pagtugon sa mga banta ng kalamidad. Sa pamamagitan ng ganitong programa, patuloy na isinusulong ng OCD Bicol ang mas handa, ligtas at matatag na komunidad sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Mantala, Department of Tourism Region 10 naglabas ng travel advisory kahandaan sa epekto ng El Nino para sa mga biyaherong turista at mga katuwang sa industriya ng turismo. Tanggapin natin ang ulat mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Siligan.
5: El Nino.
7: El Nino.
5: Handa tayo.
24: Naglabas ng travel advisory ang Department of Tourism 10 Northern Mindanao bilang pabatid sa mga biyahero, turista, LGUs at iba pang stakeholders o katuwang sa industriya ng turismo na maging handa sa nagbabadyang epekto ng El Nino at pagtuyot dulot ang matinding init ng panahon. Panawagan ng ahensya na magtulungan sa pagtitipid ng tubig at responsabling paggamit ng resources. Tiyakin ang kaligtasan at pangalagaan o protektahan ang sarili mula sa init. Alamin ang lagay ng panahon at mga local advisory. Paigtingin ang kahandaan at koordinasyon sa mga lokalidad o LGU, tourism establishments at stakeholders. Ayon sa Tourism Region 10, sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, magkakatulungan tayong protektahan ang ating mga komunidad, mga bisita, mga lugar, pasyalan at establishmentong turismo ng rehiyong Northern Mindanao. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: El Bangon.
7: El Niño.
5: Handa tayo.
1: Salamat, Ms. Dandy Macarambon. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Pero bago tayo tuloy ang magpaalam, gusto nating batiin viewer natin to eh. Si Boss DDG. Si Sir Aris Gutierrez. Happy happy birthday, sir! Thank you very much po sa panonood at sa pakikinig dito po sa ating palatuntunan. More power to you, sir. Salamat din mga kababayan sa ating pong mga nakapanayam kanina. No? Ginoong Michael Ricafort, ang Chief Economist ng RCBC, kay Dr. Tagumpay Manikis, ang ating pong Assistant Secretary at Spokesperson mula po sa DOA. Maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig sa atin ngayong umagang ito at sa ating mga nakasama at nakatuwang sa ating technical and production side. Madam Jo Marie Rifarial, Madam Mary Ann Melos, Boss Arnel Villamor, sa ating mga Executive Producer, Ellen Buena at Christopher Tirambulo. Ang tabayanan ng mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula sa PBS News Division at pagkatapos niyan, Les Di Bocobo Live na. Sa pong magandang umaga mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
7: Bangon! Ba-ba-ba!
6: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Paggamit ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino, ikinukonsidera ng administrasyon. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibilidad ng pagpapatupad ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa nararamdamang sobrang init, maaaring hindi makapasok, unhealthy o hindi komportable para sa mga estudyante ang pumasok sa mga eskwelahan. Nangangamba ang Pangulo na mabawasan ang school days dahil sa sobrang init. Dahil dito, sinabi ni Pangulo Marcos na isang upuan ang alternative modes of teaching. Gayunpaman, pagsusumikapan pa rin anya ng gobyerno at gagawa ng paraan na magkaroon ng face-to-face classes, lalo't iba pa rin anya ito kumpara sa remote classes. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakaibay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Inventaryo ng petroleum products ng bansa tatagal pa ng hanggang 56 days. Ayon po yan sa Department of Energy. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: AJ?
3: Yes, Kate, tatagal nga ng nasa 56 days ang kabuuang inventory ng petroleum products sa buong bansa. Matay na sa pinakauling inventory ng Department of Tourism at sinabi na rin ni Energy Undersecretary Alessandro Sales, tatagal ng 56.30 days ang fuel reserves ng diesel, nasa 52.95 days naman sa gasolina, 146.99 days naman sa kerosene. Sa jet fuel naman, Kit, maaaring tumagal pa ng 54.29 days ang fuel reserves ng ating bansa. At ang fuel oil naman, 45.77 days. At ang liquefied petroleum gas ay tatagal ng nasa 31.06 days. Patuloy naman, Kit, ang ginagawang pag-aayos ng Department of Energy sa iba pa mga fuel inventory upang mas mapatagal pa ang stockpile ng Pilipinas sa petroleum products. Kit, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, ignosto ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, veteran lawyer at private prosecutor attorney Lorna Capunan, hinamon ng depensa na iharap sa witness stand si Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Si Attorney Lorna Capunan na magboluntaryo para mag-cross-examine kay Vice President Sara Duterte kapag iniharap ito ng kanyang legal team sa ginagawang impeachment trial sa Senado. Sa naging panayam sa media, sinabi ng private prosecutor na gusto niyang personal na matanong at makaharap ang Vice Presidente hinggil sa mga seryosong akusasyon na kasaad sa articles of impeachment. Binitikos din ito ang strategy ng pangalawang pangulo na nagsasalita sa labas ng impeachment court para sirain ang kredibilidad ng korte. Style na umano ng ng kampo na i-discredit ang paglilitis upang i-divert ang atensyon ng publiko. Narito si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
5: So we'll leave it to the defense, but just a warning to the defense, please, if you want to present the Vice President, please do so because I'm just dying to cross-examine her. I will volunteer. I may not be the one, but I certainly...
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Digital Pinoy's naglatag ng mga rekomendasyon sa pagpili ng susunod na DICT Secretary. May ulat si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Nanawagan ang Digital Pinoy sa Malacanang na magtalaga ng susunod na kalihim sa DICT na handang gumawa ng mahihirap na desisyon at magpatupad ng mga kinakailang regulasyon kahit na hindi man ito popular. Kasunod yan ang pagdidetail ni DICT Secretary Handy Aguda na napis ang salamatan ng grupo sa kanyang paglilingkod. Ayon sa Digital Pinoy, dapat magkaroon ng malinaw na kapangyarihan at pananagutan ang magiging susunod na kalihim para sa epektibong pamumuno sa DICT habang bukas din sa pakipagtulungan sa civil society, mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga mamimili, pribadong sektor at iba pang ahensya ng gobyerno. Binigyan din ng grupo na hindi lamang pagpapalawak ng internet connectivity ang digital transformation, kundi kabilang rin dito ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino laban sa mga banta online. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagbuwag sa mga gang, dapat sabayan ng reforma sa kabataan. Ayon po yan sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas.
2: Report. Tulad ng isang mambabatas ng pamahalaan na tutukan ang reforma sa mga kabataan na sasangkot sa mga gang na sangkot naman sa kriminalidad. Kasunod ito ng pangako ng Philippine National Police na bubuwagin ng grupo ng hihikayat ng mga mayroong diedad na gumawa ng krimen. Ayon kay Abilong District Representative J.B. Benios na ay dinigilan ng bubuwagin ng mga grupo ito kung bibigyan din ang pagkakataon ng mga kabataan member na magbago at nailayo sa masamang makintervensya. Pinawanan ng mababatas kasi yung buluunan man na pangbagong grupo ng mga kabataan kung hindi matutugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkakaibigan at pakikisinimula. Inuwi kayo mga kabataan na ang magdunsad ng aktibidad ngayon sports, arts, at volunteerismo upang nga magkaroon ng positibong libangan ng mga kabataan. Bigyan dapat mabigyan ng mga kabataan ng mas mabuting alternatibo upang maipahayag ang kanilang interes at makaiwas sa kriminalidad. Para sa Bayan Pilipinas, Katrin Fuebes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, kakuan, manzanas, at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito
15: ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
19: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
20: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
19: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
21: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
19: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
18: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
19: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
18: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
2: Leslie Bocoto, live! Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocoto, live! Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocoto, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa atin pong mga social media pages, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang Leslie Bocoto Live. Kasama po ang inyong lingkod, Alcor po sa ngalan po ni Ginoong Leslie Bocoto. Ako muna ang inyong makakasama hanggang bago mag-alas 10 ng umaga. Okay naman po sa ating balitaan sa umagang ito. Tanggapin natin ang ulat mula sa ating mga kasamahan sa ating mga network stations sa iba't ibang panig ng bansa. Pagsasalba ng standing crops tulad ng palay ngayong very strong El Nino, pinaprioridad ng NIA Bicol Region. Ang ulat na yan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
3: El Nino. El Nino. Handa tayo.
4: Prioridad ng National Irrigation Administration Region 5 ang pagsasalba sa standing crops katulad ng palay dahil sa pananalasa ng very strong El Nino na makakapekto sa supply ng tubig sa mga sakahan. Ayon kay Engineer Gaudencio John De Vera, ang Regional Manager ng NIA Region 5, malaking porsyento ng mga palay sa Rio na abot sa 80% ng standing crops ang nakatanim na sa mahigit 62,000 hectares ng lupain sa buong rehiyon. Hulyo ngayong taon pa dinanim ang mga palay. Binabantayan rin ng NIA Region 5 ang mga pangunahing irrigation system sa rehiyon, kabilang ang Alawihaw Dam sa Camarines Norte na nakapagtala na ng halos 20% na pagbaba sa level ng tubig nito. Ipinatupad na rin ang water management upang tiyakin na sapat ang supply ng irrigasyon hanggang sa inaasa ang panahon ng anihan ngayong Nobyembre. Samantala, naghahanda na rin ang NIA 5 at ang Department of Agriculture Bicol para sa susunod na planting season na magsisimula sa Disyembre. Inanunsyo rin ng NIA na kanilang ipagbabawal pansamantala ang pagtatanim ng palay sa mga lugar na may natuyo o hindi na sapat ang tubig pang irigasyon. Hinihikayat rin ng ahensya ang mga magsasaka na magtanim muna ng mga high value crops tulad ng munggo, talong, okra at mais na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Nanawagan din ng opisyal sa mga magsasaka na magsakripisyo muna at sumunod sa mga panuntunan ng ahensya habang hinihintay na lumipas ang matinding tagtuyot na inaasang tatagal hanggang Marso ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: El Niño. El Niño. Handa tayo.
1: DFAR Bicol Region nagbabala sa posibleng epekto ng very strong El Niño sa sektor ng pangisdaan sa Bicolandia. Ang ulat na yan mula kay Ronnie Hufansha ng Radyo Pilipinas Naga.
3: El Niño. El Niño. Handa tayo.
5: Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa fisheries sector. Sakaling makaranas ng matinding init simula buwan ng Disyembre hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Ayon kay Attorney Nilo Consuelo, Chief ng Production and Support Services Division ng BFAR Bicol, pwedeng tumaas ang fish kill dahil sa pag-init ng tubig at pagbaba ng dissolved oxygen na importante sa buhay ng mga isda. Partikular umanong maapektuhan ay ang aquaculture, seaweeds at gulaman dahil sa stress na dala ng mataas na temperatura at sa posibleng kakulangan sa tubig. May posibilidad din anya na ma-expose at masira ang mga coral reef na maaaring magresulta sa coral bleaching kung matagal na mababad sa mataas na temperatura ng dagat. Idinagdag pa ng opisyal na posible umanong tumaas ang algae bloom at red tide sa ilang mga lugar dahil sa pagbabago ng kondisyon ng tubig. Samantala, patuloy na minumonitor ng BFAR ang sitwasyon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hufansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
3: El Niño. El Niño. Handa tayo.
1: Limang unit ng Mobile Solar Powered Pump Irrigation Program idineploy ng NIA Region sa Cagayan sa gitna ng hamon ng Very Strong El Nino. Ang ulat na yan mula kay April Jane sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas Tugegaraw.
3: El Nino.
6: El Nino. Handa tayo.
7: Limang unit na ng Mobile Solar Powered Pump Irrigation Project ang naikalat ng National Irrigation Administration o NIA Region 2 sa lalawigan ng Cagayan bilang tugon sa kakulangan ng tubig dulot ng El Nino. Buwan ng Agosto nang ilunsad ang proyekto na isang makabago at mapapanahong inisyatiba upang mapalawak ang akses ng mga magsasaka sa supply ng tubig para sa irigasyon. Ang inisyatibang ito ay alinsunod sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga serbisyo ng irigasyon at mag-deploy ng mga mobile solar pump sa vulnerable areas. Ayon sa NIA, pinapagana ang sistema ng 8 solar panel na may kapasidad na 580 watts bawat isa na may kabuuang kapasidad na 4.64 kilowatts. Mayroon din itong 50 metrong hose at surge protection device. Nabatid na kaya nitong patubigan ang tinatayang 2 hanggang 3 hektarya bawat araw. Depende

0: Lahat tayo.
1: Sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte handa na sa El Nino sa pamamagitan ng clustered farming. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
0: El Nino. El Nino. Handa tayo.
2: Napapanahon ang isa sa mga programa ng Provincial Government of Ilocos Norte, ang clustered farming para sa iba't ibang high value crops ngayong huling quarter ng 2026 sa kabila ng banta ng very strong El Nino. Ayon kay Engineer Chot Baldovi ng Provincial Agriculture Office, kabilang sa mga ipapatanim sa mga magsasaka ang bawang, sibuyas, pakwan, munggo at iba pang mga climate resilient na halaman. Aniya, basta't may pagkukunan ng tubig ay maalagaan ng mabuti ang mga pananim. Dagdag pa ni Engineer Baldovi, ibibigay nila ang mga pangangailangan ng mga magsasaka kabilang ang fuel subsidy para sa clustered farming ng mga Farmers Association. Sa pamamagitan ng clustered farming, magkakaroon ng katiyakan sa kabuhayan ang mga magsasaka lalo na't mayroong bagsakan center na paglalanggan ng mga maanis sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: El Nino. El Nino. Handa tayo.
1: EABES, nagkaisa para sa pagpapalago ng industriya ng bawang sa Batanes. Ang ulat na yan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes.
3: Dalawa ang Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ng Bayanihan Garlic Planting Activity. Aktibong nakiisa at nagbayanihan ang lahat ng programa at tauhan ng DABES upang may sakatuparan ang aktibidad. Layunin itong pag-isahin ang puwersa ng ahensya para mapalakas ang produksyon ng bawang na itinuturing na isa sa mga pangunahing produktong agrikultural sa lalawigan ng Batanes. Ang naturang aktibidad, bahagi ng Garlic Expansion Program and Seed System ng istasyon sa pamamagitan ng programang ito. Target ng DABES na makapag-ani at makapag-imbak ng sapat na dekalidad ng mga pananim o planting materials para sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa pamunuan ng DABES, ang inisyatibang ito, isang malaking hakbang upang matiyak na may handang supply ng dekalidad na binhi ng bawang sa tuwing sasapit ang panahon ng taniman. Inaasahan din na ang proyektong ito magbibigay ng malaking suporta sa mga magsasaka at mag-aambag sa patuloy na paglago at pag-unlad ng industriya ng bawang sa buong probinsya. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: NFA Ilocos Region nakapag-issue ng higit 165,000 mga sako ng bigas para sa Benting Bigas Program ng Pamahalaan. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa 165,712.28 na sako ng bigas ang kabuuang otorisadong issuance ng National Food Authority Region 1 para sa Benting Bigas Program noong 2025 hanggang Setyembre 2026. Batay sa datos ng ahensya, kabilang dito ang 129,301.28 na sako mula Enero hanggang Setyembre 2026 at 36,411 sako noong 2025. Ang kabuuang otorisadong issuance ay katumbas ng 8,285.61 metric tons ng bigas na may timbang na 50 kilo bawat sako. Layunin ng Benting Bigas Program na mapalawak ang access ng mga Pilipino sa abot kayang bigas. Ayon sa NFA Region 1, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang seguridad sa pagkain at maihatid ang mas abot kayang bigas sa mas maraming pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: R. Bicol nagsagawa ng inspeksyon sa tatlong farm-to-market road project sa Pulangi, Albay. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Isinagawa ng Department of Agrarian Reform o DAR Bicol ang on-site inspection sa tatlong isinasagawang farm-to-market road o FMR project sa Pulangi, Albay upang suriin ang progreso ng mga proyekto at talakay ng paggamit at liquidation ng pondo. Kabilang sa sinuri ang Luya, Dalipay, Sugkad, Cotnogon at Santa Cruz Balaba FMR projects na pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund o ARF at pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Pulangi. Inaasa makikibahagi dito ang nasa 1,080 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs at tinatayang higit 12,000 residente sa mga lugar na sakop ng tatlong proyekto. Ayon sa DAR Bicol, layunin ng mga bagong road network na mapabuti ang koneksyon sa Albay, Tres Agrarian Reform Community at Banaba Agrarian Reform Community.

0: Unity at mapadali ang pagdadala ng mga produktong agricultural at farm inputs patungo sa mga pamilihan at iba pang pangunahing serbisyo. Inaasahan ding susuportahan ng mga kalsada ang pagpapalawak ng mga negosyo ng Gamot Luya Dalogo o Galuda Farmers Association. Pinangunahan ng DAR Central Office Inspectorate Team ang inspeksyon katuwang ang DAR Albay, DAR Regional Office 5 at Albay Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee. Kasunod dito ay sinagawa ang finance briefing at exit conference upang talakayin ang mga natuklasan sa inspeksyon at ang mga legal at procedural na alituntunin sa liquidation ng pondong ginamit sa mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Baka investment project sa Southern Leyte naghatid ng bagong oportunidad sa mga magsasaka. Ang ulat na yan mula kay Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbukas ng bagong oportunidad para sa mga abaca farmers sa Southern Leyte ang paglagda sa Memorandum of Agreement o MOAS sa pagitan ng Provincial Government of Southern Leyte at Asian Pyrochem Technologies Incorporated para sa abaca investment project ngayong araw, October 6. Bahagi ng proyekto ang 350 milyong dolyar na Global Barter Trade Loop kung saan 50 milyong dolyar ang inilaan para sa abaca fiber at 300 milyong dolyar naman para sa iron ore. Inihayag ni Governor Damian Mercado na inaasahang magbubukas ito ng bagong merkado at dagdag na kabuhayan para sa mga magsasaka, gayon din ang oportunidad para higit pang mapaunlad ang industriya ng abakas sa lalawigan. Kasabay ng aktibidad ang turnover ng mga kitchen kit at kagamitan sa mga bepesyaryo bilang karagdagang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal ng probinsya Philfida, Sian Pyrochem Technologies, mga miyembro ng Seguriang Panlalawigan, mga abaca farmer at iba pang stakeholder. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kauna-unahang abaka toxifying contest. Sinagawa ng Philfida sa Zamboanga Peninsula katuwang ang asosasyon ng mga magsasaka sa Pinyan, Zamboanga del Norte. Ang ulat na yan mula kay Justine Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pakipag-ugnayan ng Philippine Fiber Industry Development Authority of Philfida Regional Office 9 sa Teresita Saad Farmers Association sa paglunsad ng kauna-unahang abaca taxing contest sa Teresita, Pinyan, Zamboanga del Norte. Nasa 23 partisipante mula sa naturang barangay at 4 mga barangay ang nakipagtagisan sa nasabing paligsahan na naglalayong itaguyod ang abaca stripping center. Ang abaca taxing ay ang proseso ng pagtuklap o paghihiwalay ng panlabas na balat ng tangkay ng abaca upang makuha ang mga hibla na ginagawang lubid, tela o papel. Layunin ng inisyatiba na palalimin ang pangunawan ng mga lokal na magsasaka ng abaka at ng komunidad sa mga serbisyong maaari nilang mapakikinabangan. Sa pamamagitan ng inisyatiba, patuloy na pinagtitibay ng ahensya ang aktibong partisipasyon ng mga magsasaka sa pagtatampok ng kanilang mga kasanayan habang sinusuportahan ang pagunlad ng lokal na industriya ng abaka sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justine Bulanon. Mantalang DA Davao Region nagsagawa ng biological spraying laban sa peste ng tubo sa Hagonoy, Davao del Sur. Ang ulat na yan mula kay Dang Sabdani Humala ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ang Department of Agriculture Davao Region o DA-11 sa pamamagitan ng Regional Crop Protection Center ng biological spraying gamit ang Boveria Bashana sa 20 ektaryang taniman ng tubo sa barangay Mahayahay at Malit, Hagonoy, Davao del Sur. Layon itong kontrolin ang pagkalat ng red stripe sugarcane insect at mabawasan ang pinsala sa mga pananim. Ayon kay Gregorio Gayod, chairman ng Mahayahay Hagonoy Sugarcane Black Farmers Association, lumawak ang infestation noong June at July ngayong taon. Nakipagtulungan sa operasyon ang Sugar Regulatory Administration o SRA at mga tanggapan ng agrikultura ng munisipyo at lalawigan. Patuloy ang pagmonitor sa mga ginamot na taniman upang matukoy ang epekto ng intervention. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Maraming salamat, Dang Sabdani Jumala. Samantala, 10.18 na kilometro ang FMR project sa DIPDRP. Scale up sa bayan ng Titay, Zamboanga, Sibugay, halos 20% na ang tapos. Ang ulat na yan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Halos 90% nang tapos ang 10.18 kilometrong farm to market road FMR project na tatagos sa 4,000 na barangay sa bayan ng Titay, Zamboanga, Sibugay. Ang naturang FMR ay proyekto ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DIPRDP Scale Up na pinunduhan ng World Bank. Ang rehabilitasyon at pagkongkreto ng San Antonio, Tugup, Santa Fe, Tugup Muslim Dry Band Boundary Gutalak FMR ay matagal nang pinapangarap ng mga mamamayan sa apat na barangay upang mapadali at mapabilis ang paghahatid ng kanilang mga produkto sa merkado gaya ng goma, palay, niyog, mga halamang ugat at gulay. Ang nasabing proyekto ay naisatutuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Titay at ng DAPRDP Scale Up na may kabuang halaga na mahigit 264 million pesos. Mula sa Barangay San Antonio patungong Tugup Santa Fe at Tugup Muslim, halos 1,600 na kabahayan ang makikinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Samantala, lokal na pamahalaan ng Tayug, Pangasinan, nagsagawa ng forum sa alternatibong pagtatanim ng tabako para sa mga magsasaka. Ang ulat na yan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng isang talakayan at forum ang lokal na pamahalaan ng Tayug tungkol sa alternatibong pagtatanim ng tabako bilang karagdagang pagkukunin ng kita at kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Ang nasabing inisyatibo ay sinakatuparan sa panguna ni Mayor Tyron Agabas at Vice Mayor Lorna Premisias. Pinangasiwaan ni Municipal Agriculturist Rosario Licaya ng programa sa pakikipagtuwang sa Universal Leaf Philippines Incorporated sa panguna ni Project Manager Roda Kate Garalde at ng National Tobacco Administration sa panguna ni OIC Manager Alma Turalba. Nakiisa rin sa forum si Vice Mayor Premisias na nagbahagi na kanyang sariling pananaw at karanasan sa pagtatanim ng tabako, pati na rin sina Councilor Samuel Manzano, Councilor Michael D. at Mr. Joel Tanet, Chairman ng Municipal Agricultural and Fishery Council. Layunin na mga ganitong talakayan na mabigyan ng mga magsasaka ng karagdagang kalaman at pagpipilian sa mga alternatibong paninim na makatutulong sa kanilang pangkabuhayan. Patuloy namang nagpapahayag ng buong suporta ang pamahalaan lokal sa mga programang naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
9: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño, na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
2: El Niño Alert!
10: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: At 34 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Leslie Bocobo Live dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Dalawa pang dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico tumistigo sa pagpapatuloy ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ulat na yan mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Al, sa papatuloy nga ng Sandigan Bayan, doon pa rin sa petisyon para makapagpiyansa ni dating House Speaker Martin Romualdez ay patuloy na humaharap ngayon yung mga dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico o yung mga tinawag na Maleta Boys. Ang unang sumala ngayon sa witness stand ay itong si Hila Navidad na kabilang nga doon sa mga dating bodyguard. At ngayon, siya ay kinukross ng depensa kung saan may mga pinapakitang Bible messages. At kahapon, matatanda ang humarap na rin sa pagkinig yung dalawa pang dating bodyguard ni ko na si na George Villalon Jr. at si Johnny Buduan. Si Villalon, yung umano'y kumuha ng 13 segundong video na nagpapakita ng mga maleta na magkakatabi at sinasabing inihatid sa isang tirahan na iugnay kay Romualdez noong November 21, 2023. Hindi naman na dumalo sa pagdinig itong si Romualdez na naka-waiver of a Pilipinas.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Mantala, kampanya kontra online trafficking, pinaigting ng Philippine National Police. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ali, pinagutos nga ni Philippine National Police o PIBT Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa lahat ang unit ng pulisya na paigtingin ng mga operasyon lamang sa human trafficking at mahigpit pantayan ng mga lugar na posibleng ginagamit sa mga aktibidad na ito. Ang direktiba ay ginawa kasunod rin ng pagpapalabas ng 2026 Trafficking Persons Report ng United States Department of State na nagsasabing napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 status ito laban sa human trafficking sa 11 magkakasunod na taon. Nangangahulugan ang Tier 1 status na ganap na natutugunan ng isang pamahalaan ng pinakamababang pamantayan para sa pagpuksa sa human trafficking na itinakda ng US Trafficking Victims Protection Act of 2000. Pagamat sumasalamin ang pagkilalang ito sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan laban sa human trafficking, tinukoy din sa ulat na ang mga larangang nangangailangan ng pagpapahusay. Kabilang na rito ang investigasyon at pagsasampa ng kaso, digital forensic capabilities at pagtukoy at pagprotekta sa mga biktimang sinasamantala sa mga operasyon ng online scam. Para matugunan ito, inutos ni Nartates ang pagpapabilis ang pagsasanay ng mga investigador na umahawak sa kaso may kaugnay sa cyber-enabled trafficking. Saklaw nito ang pagpangalat ng digital evidence, pagsubaybay sa cryptocurrency at pagsusuri sa mga online financial transaction na may kaugnay naman sa trafficking syndicate. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Dagana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mantala, ebidensya at hindi ang survey ang dapat sundin sa kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa prosekusyon. Ang ulat niya mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Ebidensya at hindi mga survey sa politika ang dapat maging basihan sa paghatol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang malinaw na giit ng House Prosecution Panel kasunod ng mga lumalabas na poll kung saan nanatiling mataas ang suporta ng Vice Presidente para sa 2028 presidential race. Ayon kina House Impeachment Team Spokesperson Ace Barbers at because sa Reporters Representative Terry Ridon, hindi matitinag ang prosecution dahil ang paninindigan at responsibilidad nila ay ang ilabas sa buong katotohanan batay sa mga nakalap na facts at evidences. Binigyan din ni Barbers na hindi dapat magpa-impluensya ang mga senator judges sa anumang survey. Giit naman ni Ridon, nakafocus sila sa pagpapanagot sa mga aligasyon ng unexplained wealth, pagbanta at questionableng paggastos sa confidential funds. Anya, mali na iugnay ang survey para sa pagkapangulo sa ginagawang paglilitis sa Senado, lalo't may mga nauna na rin na survey na nagpapakitang pabor ang publiko sa pag-impeach sa Vice Presidente. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ribon.
5: Agnostic naman ho kami doon sa surveys relating to the 2022 elections, 2028 elections, kasi ang amin pong gampanin dito ay pananagutan, katotohanan, ano? At paglalatag po na ebidensya para po patunayan po yung mga alegasyon laban po sa atin pong pangalawang pangulo. And kung survey at survey na lang din naman yung pag-uusapan natin, merong survey obviously na yung lumabas today, no? On the preference for the presidency. At talagang leading po ang ating pangalawang pangulo doon. But meron din yung mga surveys in previous times, no, na there is majority support for the impeachment proceeding. Hindi ba? So, mahirap pong magkaroon ng causation dito po sa kaganapan sa impeachment trial and proceedings doon po sa results ng pong survey sa pagkapangulo. So,
4: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Samantala, mga kababayan, isa muna ang public service announcement. Ito po ay mula sa City Social Welfare Development Office ng Santa Rosa, Laguna. Natawagan ng pansin si Ms. Jubilee Cruz Puey na nakatira sa number 52, Roselia North Town, Kabangkalan, Mandaue City, Cebu at nanay ng batang si Alessandro Puey Abilido, lalaki at kasalukuyang 5 taong gulang. Si Alessandro ay 11 buwang gulang nang ukusang ipagkaloob ng kanyang nanay sa kanyang biological father noong August 10, 2022. Bandang alas 11 ng umaga sa Residensya 8888 Condominium Pearl Drive, Pasig City, Metro Manila. At magmula noon na hindi na nakipag-ugnayan muli ang kanyang ina. Nangyari po lamang na makipag-ugnayan agad si Miss Puey, ang kanyang nanay o sino mang makakabag-anak na nakakakilala sa nasabing bata. Maaari po kayong makipag-ugnayan kay Miss Gloribel V. Agnabo, social worker ng CSWD, Local Government Unit ng Santa Rosa City, Laguna, sa pamamagitan po sa pagtawag sa numerong 049-530-0015, Local 2012. And po, isang public service announcement mula sa CSWDO ng Santa Rosa, Laguna. Samantala, ATI Ilocos Region minomonitor ang batch 24 YPOA batch 4 interns at 10 farm partners sa Region 1. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Minomonitor ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 ang 24 na interns at 10 farm partners ng Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 4 sa iba't ibang bayan sa Region 1. Kabilang sa monitoring ang pagbisita at pakikipag-usap sa mga intern at farm partners upang masubaybayan ang kanilang progreso at matiyak na naipatutupad ang mga nakaplanong gawain sa internship program plan. Ayon sa ATI RTC 1, karamihan sa mga nakalatag na gawain ay naipatupad na. Ang mga hindi pa natatapos ay ipagpapatuloy sa mga natitirang buwan ng Oktubre hanggang sa pagtatapos ng interns sa buwan ng Disyembre bilang bahagi ng Phase 1 o Intensive Training. Samantala, kinumusta rin ng OA team ang 15 YPOA Batch 3 interns na patuloy na nagpapatupad ng kanilang mga enterprise. Ilan sa mga ito ang nakaranas ng pinsala dahil sa prolonged habagat. Patuloy namang ginagabayan ng ATI RTC 1 ng interns sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan at mga organic agriculture enterprise. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Ngog City Agriculture Office sa Misamis Oriental nagsagawa ng proper soil sampling at sa pagamit ng soil test kits sa mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ng proper soil sampling at sa pagamit ng soil test kits ang Hingoog City Agriculture Office kasama ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management sa mga magsasaka mula sa iba't ibang agricultural areas ng Hingoog City. Layunin sa tunang pagsasanay na magkaroon ng wastong kaalaman at kasanayan ang mga magsasaka hinggil sa soil samples at paggamit ng soil test kits para sa soil management, fertilizer, application at sa crop production. Nakatutok ang turang programa sa Soil Health Services accessible, available at accurate solution para sa soil health. Para sa integrated social media, Noel Calunya, Radyo Pilipinas, Singog, Radyo Publiko.
0: Mga magsasaka ng ube sa Bukidnon, inaasang makikinabang sa isang kasunduan na nagkakahalaga ng 35 milyong piso. Ang ulat na yan mula kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Urban lang nagdaan ang isang memorandum of agreement na isang investment project na nagkakahalaga ng 35 milyong piso para sa isang limang taong proyekto na naglalayong magtatag ng napamanatili at dekalidad na supply ng ube para sa panindigang merkado. Ang kasunduan ay pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10, ang kumpanya ng Vireco Ventures Corporation at dalawang lokal na mga asosasyon ng mga magsasaka, ang Lantapan Ube Planters Association at Balugto Hope Agroforestry Association Incorporated ng Talakag. Inaasahan magpapadala ng humigit-kumulang 1.5 milyong kilo ng ube taon-taon ang mga magsasaka. Ang mga ube ay ipaproseso bilang ube powder sa Batangas at luwas ito patungo sa Estados Unidos. Malaki ang pasalamat ng mga pinuno ng mga magsasaka dahil tinuguran nito ang kawalan ng siguradong mamili, isang malaking hamon na nagdudulot sa kanila ng pagkalugi noon dahil sa labis na supply ng gulay sa merkado. Tiniyak naman ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 na patuloy ang kanilang tulong teknikal sa mga magsasaka, kabilang na ang pagsusuri ng lupa, pamigay ng mga makinarya, organikong pataba, dekalidad na pananim at regular na pagsubaybay upang masiguro ang tagumpay ng nasabing proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Leslie Bacopo, Leslie Bacopo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 47 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating balitaan. Narito pa mga karagdagang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Niya Bicol Region, binigyang diin ang tulong ng walang gutom program ng DSWD sa mga magsasaka. Ang ulat na yan mula kay Cyril Ann Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Binigyang diin ng National Irrigation Administration o NIA Bicol ang tulong ng walang gutom program sa San Agustin San Ramon Agrarian Reform Cooperative dahil nagbibigay ito ng mas tiyak na pamilihan para sa mga ani ng mga magsasaka. Ayon sa NIA Bicol, sa ilalim ng programa ng DSWD, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng 3,000 pisong buwan ng food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng bigas, gulay, prutas at iba pang pangunahing pagkain. Sa pamamagitan nito, direktang naibibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa mga pamilyang nangangailangan. Ibinahagi pa ng NIA Bicol na nagkakaroon din ng mas maasahang merkado at dagdag na kita ang mga farmer member ng SARFC dahil sa pagbili ng kanilang mga ani sa mas magandang presyo. Dagdag pa ng ahensya na sa ganitong paraan, nakatutulong ang programa sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka habang nakapagbibigay din ng masustansyang pagkain sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Uling batch ng capacity building training isinagawa ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office para sa isang Irrigators Agriculture Cooperative sa Labason, Zamboanga del Norte. Ang ulat na yan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Isinagawa ng National Irrigation Administration Regional Sub-Office ang uling batch ng Farmers and Fisher Folk Clustering and Consolidation o Ectocito Capacity Building Training sa Labason Irrigators Agricultural Cooperative sa Labason, Zamboanga del Norte. Pinagsama-sama ng pagsasanay ang mga leader magsasaka at mga kinatawan mula sa anim na Irrigators Association sa ilalim ng District 3A upang bigyan ng mga kalahok ng pagkakataon na mapatibay ang kanilang kalaman at kasanayan sa pagpapaunlad ng organisasyon, pamumuno, pagpapangkat-pangkat at konsolidasyon. Aktibidad ay pinangasiwaan ng Agricultural Training Institute 9089 sa pakipagtulungan ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office at ng DA Ectocito Regional Team. Ang pagsasanay ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Ectocito Program na nagtataguyod sa clustering at consolidation ng mga organisasyon ng mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang kolektibong kapasidad para kasi ng access sa mga intervensyon at serbisyong pang-agrikultura at lumikha ng mga pagkakataon para sa mas mahusay na produksyon, pagmemerkado at pagpapaunlad ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: 2.4 na milyong pisong shared service facilities, coconut cooking oil facility project, pinasiniyaan ng DTI Northern Mindanao. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas, Siligan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Opisyal na nailunsad ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Misamis Occidental Provincial Office ang Shared Service Facility Coconut Cooking Oil Facility Project, nagkakahalaga ng 2,408,000 pesos ng Misamis Occidental Farmers and Professors Association o MOCOFPA, nakabase sa lungsod ng Tangub, Misamis Occidental. Layo ng pasilidad na palakasin ang produksyon at ang value added o pinag-ibayong halaga ng pagpoproseso ng niyog at napapanatili ang mga pang-ekonomiyang oportunidad para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya. Dinaluhan at pinagunahan ang aktibidad ni DTI 10 Northern Mindanao Regional Director Ruel Paclipan kasama iba pang mga personahe ng ahensya, partners at stakeholders o mga katuwang sa pagpapalago ng industriya ng niyog ng Misamis Occidental Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sustainable kabuhayan at pangangalaga sa kalikasan, isinulong sa bamboo planting activity ng DAPREC Sual Station. Ang ulat na yan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ng Department of Agriculture, Pangasinan Research and Experiment Center o DAPREC Sual Station ang pagpapalawak ng kabuhayang nakabatay sa kawayan sa pamamagitan ng pagtatanim ng 170 punla ng kawayan sa paligid ng incubation hub nito. Inaasang makakatulong ang mga bagong tanim sa pagpapalawak ng Bamboo Rural Enterprise Development o BRED component, isang pangunahing programa ng sentro na naglalayong ipakita ang kawayan bilang mapagkukunan ng mga oportunidad sa negosyo. Hindi lamang sa kabuhayan na katuon ang inisyatiba, kabilang din sa mga layunin ng inisyatiba ang pagpapanumbalik ng kalikasan at pagpapalakas ng katatagan ng mga komunidad laban sa mga epekto ng pabago-bagong klima. Sa pamamagitan ng BRED component at iba pang mga hakbang nito, layunin ng sentro na maiugnay ang pangangalaga ng likas sa yaman sa napapanatiling pagpapaunlad ng agrikultura. Binigyang diin ng inisyatiba ang potensyal ng kawayan bilang strategikong yaman para sa kabuhayan at mas matatag na kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Maraming salamat, Ricky Kasipit. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakatuwang sa ating mga technical side at sa ating production division, Madam Jomarie Refarial, Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, at Madam Marian Melos. Maraming salamat din sa ating executive producer, Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Kuyang Kiko Flores, or ni Kuyang Leslie Bukobo. Nakita ko kasi si Kuyang Kiko Flores. Ay, makakasama po natin maya-maya si Kuyang Kiko Flores patapos po ang palatuntunan ito. Antabayanan po natin ang mga balita ihatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula sa ating PBS News Division. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli ako ng inyong lingkod, Al Corpus. Ito po ang Bangon Bayang Mahal. At ito po ang Leslie Bukobo Live.
0: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo Live. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radio Pilipinas One. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Pagharang sa medical evaluation sa VRP Sierra Madre, hindi katanggap-tanggap. Ayon po yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa VRP Sierra Madre, lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit ng tauhan. Tinukoy ng Pangulong insidente bilang indikasyon ng paglalamang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, maaaring maisama ang insidente sa mga talakayan hingil sa provisional understanding ng Pilipinas at China. Gayun din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat si Pangulo Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ni Pangulo Marcos sa mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi pagpapatimag sa pambabrasa ng Chinese authorities. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution kumpleto na sa Artec o Article 2 presentation, handa na sa 90 testigo ng depensa. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Kinumpirma ng House Prosecution Team na matapos na nito ang presentasyon ng mga ebidensya para sa Article 2 na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa post-trial conference, ito ang muna sinabi ng House Prosecutor Shell Jokman na matapos ang nilalang trabaho ang itinakda para sa matunang artikulo na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth. Dahil hindi nangangahulugan ng pagkumpleto sa Article 2 na formal na matapos yung buong presentasyon ng prosecution dahil hinihintay pa yung pagdilimo ng impeachment court sa mga natitirang usapin na procedural kaugnay naman doon sa iba pang articles of impeachment. Samantala, sinabi rin ng House Prosecutor Terry Redon na hindi na babahala ang House Prosecution Team sa planong pagkaharap ng depensa ng nasa 90 na testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng nakarapatan ng depensa na magharap ng maraming testigo hanggat nais ito upang tanggol ang Vice Presidente. Ang Terry Redon, maaari itong maghanap ng isa, lima, siyam na po o kahit siyam na raang testigo dahil nasa panig na nito ng pagkakataong maglapad ng ebidensya.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muling testigo ng prosecution sa impeachment trial, wala umanong bigat ang testimonya ayon sa defense team. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Naniniwala ang panig ni Vice President Sara Duterte na hindi nag-iwan ng mabigat na testimonya ang huling testigo ng prosecution na si Financial Forensic Analyst Alexander Cabrera. Ito ay sa kabila ng pagtestigo nito na mayroon umanong 817.8 million pesos na undeclared assets at undeclared income ang Vice Presidente. Ayon sa tagapagsalita ng pangalawang Pangulo na si Attorney Paolo Panay, para sa kanila, malinaw na opinion lang naman ang mga pahayag ni Cabrera at hindi sapat ang kanyang analysis para patunayan ang kanyang testimonya. Inamin din kasi anya nito sa korte na hindi siya nagkaroon ng sapat na oras para sa analysis at hindi rin ito hawak ang lahat ng dokumento sa pagbuo ng report. Ayon naman kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita naman ng defense team ni VP Sara, bukas ang kanilang panig kung maiisipan ng impeachment court na mag-imbita ng forensic analyst na para sa parehas na panig. Pero anuman ang mga alegasyon ng prosecution, lalo na patungkol sa unexplained wealth ng Vice Presidente, ay handa nilang sagutin kapag nagpresenta na sila ng kanilang ebidensya at mga testigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tagumpay para sa 2028 elections, masyado pang maaga kung ibabase sa survey ayon sa prosecution. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Masyado pang maaga para tiyakin ang tagumpay ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential race. Ito ang malinaw na giit ng House Prosecution Panel matapos na muling manguna ng Vice Presidente sa presidential survey ng Pulse Asia laban kina Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, wala pang sino man sa mga pangalang nasa survey ang opisyal na nagdedeklara ng kanilang kandidatura. Malaki pa umano ang pwedeng magbago sa mga susunod na taon. Hinanapan ni Chua posibleng ginagamit lang ang survey para ikondisyon ng isip ng mga senator judges na re-electionist na maging maingat sa paghatol sa kaso ng pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
6: So, as we speak, parang hindi masyado pang premature. So hindi pa natin alam kung yan ay ginagawa bilang mind conditioning sa mga tao or pupwede para ipakita sa mga senator judges na the Vice President enjoys still a commanding lead at lalong-lalo na sa mga re-electionista, mag-isip-isip kayo sa inyong magiging boto. So hindi natin alam kung ano ang purpose ng survey na yan.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So, bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 7 minutong makaripas na ang alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Mahaba ng konti, Arnel, Engineer John, and Miss Meliones. Dahil po, ngayon ay sa umagang ito, nasa regular programming muna tayo. Dahil, nako po, mamaya pang alauna ng hapon ang pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Senado. Kaya sa ngayon, balik po tayo sa normal programming ngayong araw nito sa Palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Ito pong Palatuntunan, sumasahing papawid hanggang alas 10 o mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Uy, gandang umaga po sa inyong lahat na mga inaabot na aming broadcast na yung bagabigat yung amin na po. Hello there! Yung mga taga Pangasinan na masantoy si Kabosan at si kayo namin, mga taga Pampanga, maya pabag po kay Kongan, bakinukumusta po kayo ni Senador Lapid at naka ni GM Mark Lapid ng Cheza. Diyan naman sa Bicol, maray na aga sa Indogabus, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Alright? Assalamualaikum warabakarakato, peace be with you. Basta Mindanao, good morning. O, St. Michael, Linus, hello there. Ayos ba? Usap tayo mamaya, tawag ako sa iyo. Oo, thank you, thank you, thank you. Yung mga nandyan po na nakikinig sa inyong mga tahanan, chill-chill lamang po. At mga nangangilangan ng public service na inyong gusto nyo itulay namin sa mga government agencies dito po sa palatuntunang ito, sige po. Oo, nakahanda po kami. Pwede nyo i-text doon sa 0999-229-1738. Yung mga nabigyan ng wheelchair ni Senador Lapid dyan sa Bulacan, sa Pampanga, nagpapasalamat sila. Thank you din. At saka naitulay natin yun. Yun ma'am, nang hingi ng tulong kay Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Saba, oo, nagpatay thank you na rin dahil nangailangan ng suporta. Thank you. Yan po sa ngalan ng radio, ng public service dito po sa Palatuntunan, Radio Publiko Serbisyo. Yung ngayong araw na ito, pinag-uusapan pa rin, siyempre, yung nangyari kahapon, pero antobayanan natin yan, itutuloy lang mamaya at alauna ng hapon yan. Yung ngayon ang dapat paghandaan natin, yung pong sinasabi ng ating pamahalaan, ay tungkol sa very strong El Nino. Opo, ang mga ibang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Visayas and part ng Mindanao, o portion ng Visayas at saka yung part ng Mindanao, may mga naapektuhan na ng tagtuyot. Oo, itong binabanggit na very strong El Nino na makakaapekto hanggang sa susunod na taon. Antabayanan po nyo yan, mga kababayan, sapagkat magkakaroon po kami ng mga iba't ibang mga follow-up, ay mga naaming nakakausap dito po sa palatuntunang ito. Yes? Andyan na ba ang ating mga production staff? Hello! Hi, Stag! Good morning! Hello there! Alright, thank you, thank you. Alam po ninyo, may mga balita pa kami ipahatid sa inyo. So, manatiling nakatutok, kayo nasa 104.3 FM at doon po sa aming mga media, social media platform. Yun, mga gandang umaga po na nasa PTV4, thank you. Yun, mga nasa PTV3 dahil nasa TV Plus, thank you. At sa Affordable TV, nasa channels 45 to 49. Yan, hello, hello, hello. Lalong-lalo na yung mga nandyan na mga magsasaka na umaantabay at pinaghahandaan na nila. Yung iba nang ganun umaani na. Or mga nakaani na yung iba, lalong-lalo sa bahagi nitong Tarlac, Bulacan. Yung iba humahabol pa. Ang totoo nun, noong inadaanan ko noong last week, dyan sa may Bulacan, Tarlac, aba, nakapag-aani na sila. Oh, Engineer John, no? Arnel, and then Miss Meliones and Aiza. Tapos, inahanda na nila yung kanilang lupa na sakahan upang makapagtanim ulit. Ang problema nga, kung wala namang patubig yan, ay magpakakaproblema doon sa kanilang pananim. Pero ang kagandahan naman yan, tayong lahat, pinaghahanda na sa atin na tayo ay pagkahumulan ng bahagya dyan, ang tabayanan nyo pag sinabing, oh, merong thunderstorm na magaganap sa mga susunod na oras, abay, i-ready nyo na yung pangsalok nung ulan, ano? Yung tubig mula sa ulan na yan, at nang makatulong man lang sa panlinis, pandilig, at iba pang gamit. Pero,
Huwag ho niyong kalilimutan, takpan yan. Pag napuno na ng tubig yung drum, yung balde, abay, takpan ho ninyo ng tela. O kaya kung anong takip na hindi pamugaran ng lamok. O ibig sabihin, pangitlugan ng mga lamok. Diyan po nang gagaling eh. Ha? O, so, malinaw po, tayo mag-antabay ngayon. Tulong-tulong tayo, ibakas natin, mga kababayan, yung tungkol diyan sa pag-iingat, hindi lang pag-iingat, kundi pag-ipon ng mga tubig, lalo ngayon. O hindi, at saka yung hindi pag-uwaldas. O, okay ba? So, mga kababayan, kailangan po natin na yung katulad nung pagtipid-tipid. Oo. Tipirin natin yung tubig, no? Lalong-lalo na hindi yung katulad nung pagka nasa gripo pagbukas niyo, walahala. Sa bagay, kung kayo naman ay mga tubig na nanggagaling sa gripo ninyo, dumadaan po sa metro 'yan. Kaya isipin niyo na lang, mga kababayan, hindi lamang dahil sa may El Nino tayo magtitipid, magtipid na rin kayo dahil dumadaan po sa metro yan. Ang totoo niyan, pag hindi ka nagtipid, abay dadagdag yan sa gastusin. Bagbabayad ka ng iyong kinunsumong tubig mula sa mga concessionaire, lalong-lalo sa Metro Manila. Sa mga kanayunan, ganun din eh. Yung mga nasasakop nitong mga nasa water districts, ganun din. Sinasabi na nila ang pagtitipid. Okay. Alam niyo ba, sa pagtitipid, Miss Milliones, Arnel, yung ito, ititip ko sa inyo. Kung merong sa toothpaste, yung toothpaste, alam po ninyo yung akala nyo wala nang laman. Nako, huwag ho nyong basta-basta itatapon yan at kumuha ng panibago o bumili ng bagong, gagamitin na toothpaste. Nako, ang gawin nyo, ang tip ko po sa inyo, i-cut ninyo yon ng pahalang. Arnel, i-cut mo yon ng pahalang at pag binuksan mo yan, meron ka pang, alam po ninyo, yung makukuha nyo doon, magagamit nyo, hanggang apat na araw pa. Oo, na makakapag-toothbrush ka. Malilinis mo pa, magiging kaaya-aya pa ang iyong hininga pagka ikay nakatabi sa iyong darling. Di ba, Arnel? Oo, yun. Katingin nyo, yung toothpaste na yun sa gitna, yung pahalang, hindi yung pahaba, pahalang. Kasi makukuha nyo, pag nasa gitna na, pwede pa, kakayurin nyo ngayon ang toothbrush ninyo. Ako hindi ko kinahihiyang i-share sa inyo yan. Sapagkat sa totoo, ang bilang ko, apat na araw po o hanggang limang araw na nagagamit ko yun. O, yung toothpaste na yun. At saka itatapon ko pagkatapos na. Saka bibili na ako ng bago. O, kung meron man ako nakatagong bago, kukunin ko na yan. Yan ang gagamitin ko na. Pagkatapos kong masaid yung toothpaste mula doon sa tube na yon, aking hinati ng pahalang. Nakatulong ba yun sa inyo, mga kababayan? O, double thumbs up naman. Kung okay sa inyo yung idea na yun, nagamit ko na po yun eh. Kaya ako po sa inyo isinishare. Yes. Oh. Yan. Magandang tipid. Tip yan. Lalong-lalo na. O, isa pa pagtitipid ng tip yan eh. Pagka kayo'y, siyempre, ito, dati nang ginagawa, inuulit na lang. Huwag ho yung pagkabukas ng gripo, doon na ho kayo nagtututbrush. Salukin nyo, lagyan nyo sa baso. At yung pag napuno na yung baso ng tubig, yes, yun ang gamitin nyo. Pangmumog, panggamit na pangtutbrush. 17 minuto man na makalipas ng alas 10 ng umaga. Hello, hello, shout out sa mga nagmamaneho, ingat po. Eyes on the road, hindi doon sa paggamit ng inyong mga mobile phones. Narito muna ang mga headlines sa araw na ito. Alright. Sa mga headlines ngayon, pagbisita ni Pangulong Marcos sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas. 7.2 trillion 20 o pesos na 2027 national budget aprobado na sa Kamara. Paggamit ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino, ikinukonsidera ng administrasyon. At inventory ng petroleum products ng bansa tatagal pa ng nasa 56 na araw ayon sa Department of Energy. Samantala naman ang karagdagang food packs ay pinadala ng Department of Social Welfare and Development sa Calabarzon bilang paghahanda sa El Nino at iba pang kalamidad.

0: dagang pong mga announcement, mga impormasyon ang inyong mapapakinggan dito po sa Palatong Tunang Radyo Publiko Serbisyo. Take it away, Indiro John!
1: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
2: El Niño Alert.
3: El Niño Alert.
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
4: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
2: El Niño Alert!
3: El Niño Alert!
2: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bond!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita

0: Yeah! Hello! Galaw-galaw mga kabayan. Yung pampagana sa mga nandiyan po na nagkakape-kape. Ano bang kape nyo? Kaping 3-in-1 o kaping galing sa Batangas ala eh? Yun. Ating mga kababayan. Ay, President Tirso Ronquillo, maganda umaga po dyan sa Batangas State University. Hello? Shout out. Hello. Samantala, mga kababayan, 10:22 ang oras. Narito muna, mapakinggan natin mga magsasaka at mga mangisda. Alamin natin mula sa eksperto na weather specialist ng DOST Pag-asa, si Benny Stareja. Ganda umaga, Benny. Good morning.
1: Rancho Pilipinas Weather.
2: Good morning po sa inyo. Sa ngayon, mataas ang tsansa ng ulan dahil sa easterlies over Bicol region, gayon din ng Quezon, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Maguindanao po sa may Western Visayas and Eastern Visayas. Yung mga pag-ulan generally light to moderate at minsan malalakas din po ito at maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nagitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan at sasamahin pa rin ng mga pulu-pulu lamang na ulan at mga localized thunderstorms, mas madalas po pagsapit ng hapon hanggang gabi. So far, meron tayong minumonitor na bagyo pero ito ay nasa labas naman ng FAR at nasa 2,800 kilometers silangan ng Central Luzon, hindi naman po papasok ng FAR. And apart from this one, wala namang inaasahan na papasok ng FAR at sa susunod po na 3 hanggang 4 na araw. Ngayon na latest mula dito sa weather forecasting sa Pag-asa, balik po sa inyo.
0: Enison, yung ibig sabihin, Benny, yung ibig sabihin ng ating mga kababayan na talagang asahang tag-init. Nagtapos na nga ba yung sinasabi nating habagat, nag-amihan na, no? Nidineklara na ng inyong tanggapan, Benny?
2: Ang dineclare po natin noong October 5 is the termination ng southwest monsoon o yung habagat.
0: Okay.
2: So ngayon po ay nasa transition period pa rin tayo or nagpapalit pa rin yung hangin natin at eventually by the end of October, sisimula na po yung panahon ng amihan.
0: Pag ganun transition, Bob, para sa kapakanan ng ating matakasubaybay, para maintindihan nila ang transition na yan, Benny, paano bang mararamdaman?

0: ng ating mga kababayan, meron pa rin bang anong ihip ng hangin na mararamdaman nila? Benny?
1: Kumbaga sa transition period, para siyang nagkakaroon ng pagpapalit nga ng hangin. So yung nature po ng hangin natin, hindi na siya nanggagaling dito sa may Timog Kanluran, hindi na siya Southwest.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nagsisimula ng umiral yung hangin na nagagaling po sa may Pacific Ocean at saka dito sa may Hilaga or sa may East Asia. Kaya eventually, pag lumamig na yung panahon doon sa may Siberia at saka sa mainland Asia,
0: at
1: pagpasok sa ating bansa, pagsapit ng Nobyembre, Disyembre,
0: Benny, totoo bang narinig ko? Hello, Benny. Totoo bang naririnig ko na itong amihan ngayon ay hindi magiging kasing lamig ng mga nakaraang panahon o taon dahil nga meron inaasahan itong severe El Nino phenomenon?
1: Statistically, yes. Dahil meron tayong nilabas po na datos kung saan kumpara po nitong nagdaang mga taon na wala naman pong El Nino ay hindi ganong kalamig o hindi ganong kababa yung mga minimum temperatures na may tatala nitong Nobyembre, Disyembre hanggang sa Enero. Subalit, what is the difference po between 9 and 11 degrees Celsius? Diba pareho pa rin naman silang malamig? So, hindi lang ganon kasing lamig, pero malamig pa rin.
0: Ah, meron pa rin lamig, pero hindi katulad
1: ng
0: hindi katulad ng mga nakarang taon na kailangang ilabas na ang mga jacket na makakapal dahil lalamig sa area. Pero yung mga bundok, mabundok na mga lugar, diyan pa rin makakaranas ng paglamig. Benny, tama ba?
1: Apo. There will be periods pa rin na malamig at saka po na ma-feel natin na parang walang El Nino dahil nga ganito naman yung typical na natin nararanasan tuwing Enero at saka Pebrero, lalo na sa may Cordillera regions. Pero yun nga po, parang meron lang slight lang na increase sa temperatura. Pero hindi siya ganun ka-noticeable. Pag ang pinag-uusapan talaga natin ay yung mga less than 20 degrees na temperatures.
0: Alright. Thank you, Benny Saraya, sa karagdagang impormasyon na ito. Ingat din yan sa DOST Pag-asa. Thank you. Si Benny Saraya, ang weather specialist mo sa Department of Science and Technology Weather Bureau at Pag-asa Weather Bureau, mga kababayan, at nagbigay sa atin ng update. 26 na minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Abay, hindi pala tayo Indira Jom. Di mo maisusunod manay ang yung mga makapal na jacket na para sa lamig. Oo. Itong suot ko medyo nakapal ng konti pero okay dito sa loob ng studio. 'Di ba? Ayos. Samantala, mga kababayan, alamin nga natin sa Metro Manila Development Authority, Metro Basin Traffic Update sa ilang saglit, yung nakakasagabal ngayon, mga kababayan, sa daloy ng trapiko, hindi lang yung mababagal talaga magmaneho ang ibang mga mga drivers, kundi binabagalan nila dahil yung mga yung kalsada ay bako-bako. Oo, napansin ko dito sa may Quezon Avenue, yung galing ng galing ka ng doon sa Mabuhay, kung tawagin nila rotonda, papunta rito sa area ng gawin ng Quezon Circle. Oh, nako. Then mabagal. Tapos yun namang nasa Commonwealth Avenue dito sa may malapit na sa UP Tech hub ay nako. Yan din bako ang kalsada pa rin dahil sa mga nagdaang ulan na dala ng habagat. Ay, madali na kayang yan ay makumpuni ng mga taga Department of Public Works and Highways o kung sino mang ahensya na dapat, kung yan ba sakop na ng local government, lalo ng city government ng Quezon City. Alamin natin yan. Samantala, aramin natin ang kondisyon o ng trapiko, ang lagay ng trapiko dito sa ating sa Metro Manila sa pamamagitan ng MMDA Metro Bay sa pamamagitan ni Charlie Nozares. Charlie!
2: Rancho Pilipinas Traffic!
0: Hey, good morning! Hello there, Charlie.
3: Good morning sa iyo kasama ng Kiko. Ganon din na sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin tingnan ang lagay ng traffic sa southbound. Diyan po sa may tapat ng MCU sa Caloocan na may pagbagal na nararanasan hanggang sa may General Latino. At pagdating din ng Olivero, sa bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang dito na po yan sa may Dario Bridge. at muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na po sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy na yan hanggang sa may Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din sa may Evangelista all the way to Taft Avenue. Ang north naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover. Pero ito yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway ang apektado dyan. At tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang dito na yan sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Show Boulevard intersection. Mabagal din ang daloy ng traffic naman po sa may bahagi ng Plains. Papunta naman ng Santolan at tuloy-tuloy din yan hanggang sa may Pito Zone intersection. At muli tayo mga karasan ng pagbagal dyan na po sa may Muñoz hanggang sa may Dario Bridge. At halos dumudugtong na rin po yan, papunta naman ng Balintawaka Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, pagbaba ng Commonwealth Luzon na flyover, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Ayala Heights. Moderate na lamang po dito sa may UP Town Center hanggang sa may intersection naman po yan ng CP Garcia. At pagdating sa may C5 southbound, sa may Kalye Industria, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa Stage Park sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley intersection. Dito naman sa may Kalye o dito sa may Canley Road sa Pasig, moderate traffic lamang po yan hanggang sa may Lanusa. Pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang dyan na yan sa may Kalye Industria. At pagsapit naman sa may tapat ng Eastwood Mall, mabagal din ang daloy ng traffic. Paakyat ng Libby sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano sa Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan simula dyan sa may Aurora Boulevard, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Ateneo. May Commonwealth Avenue, dito lamang po sa may bahagi ng Central Avenue, nagkakaroon ng pagbagal hanggang dyan naman yan sa may Techno Hub. After naman ng Techno Hub, maluwag ang daloy ng traffic hanggang sa may Elliptical Road. Samantala, paalala sa motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Pero mga oras na ito ay nasa 2 hour na tayo na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo na ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangas, Arlino Saris, nag-uulat.
0: Charlie,
3: yes po.
0: Pa ba? Isang tanong o dalawang tanong. Hindi pa ba napupuno yung 136, yung hotline ninyo ng tawag ng mga kababayan? Lalong binanggit mo kanina na monitor ko yung dyan sa UP Tech Hub na nagbabagal, mabagal dahil hindi mabagal yung mga driver mismo pero ang nagpapabagal yung mga baku-bakong dyan sa kalsada lalo yung papunta daw na galing sa Commonwealth Avenue na lulusot ng Quezon Circle.
3: Yes. Yung isa sa mga nagiging dahilan dyan, yung mga potholes dyan sa may bahagi ng Techno. At yan naman po ay report na natin na sipag-ugnayan na tayo sa Department of Public Works and Highways.
0: So the Department of Public Works and Highways ninyo dapat ipinapasa. Kasi pagka tumawag sa inyo, nagbabagal, doon nyo na ipapasa sa Department of Public Works and Highways. Attention! Tulong natin sa dito sa radio. Attention! Department of Public Works and Highways. Secretary Vince Dizon, hello! Tawagan nyo nga mga opisyal nyo nandito sa National Capital Region. Marami ng tawag daw ang MMDA. Tama ba, Charlie?
3: Yes po, marami na rin po na katanggap tayong tawag dyan. At yan po ay na-fix na o na nalitratuhan na ng ating mga traffic constable at na-forward na natin yung litrato sa DPWH.
0: Ako, baka hanggang litrato na lang yan na mangyayari. Kaya kailangan ma-action ang kaagad. Total, hindi na nag-uulan. nang mahahaba, no? Mga ano na lang, mga thunderstorm na lamang sa Metro Manila. Lalo-lalo na paggabi.
3: Yes,
0: 'yun na lamang o dapat hapon. Anyway, thank you Charlie sa karagdagang impormasyon nito. Thank you, thank you.
3: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: All right. Thank you si Charlie Nazares, mga kababayan, sa mula sa MMDA Metro Base. Oo nga, mga kababayan, tumatawag lamang po kayo at sa MMDA, sa kanilang hotline. Pero yan ay ipinapasa na lamang. Sabi nga ni Charlie Nazares, pinipicturean na lang ng mga traffic enforcer, tapos ipinadadala, ina-upload doon sa Metro Base ng MMDA, tapos yung Metro Base ng MMDA pinapasa na sa Department of Public Works and Highways. Yun. E kaso, kung hindi pa nagagawa ng paraan, hindi na-action ng kaagad ng Department of Public Works and Highways, nako po, talagang problema ang kinakaharap ng ating mga kababayan, lalong-lalong yung mga dumadaan dyan sa Commonwealth Avenue, yung tapat ng UP Tech Hub. At sa kaibang lugar, katulad nung sa Quezon Avenue, ganun din. Ano ba kaya? Wala na bang pondo ang Department of Public Works and Highways? Oh, nako po. Kailangan matawagan na kaagad ng mga opisyal at lalo dito sa National Capital Region ng Department of Public Works and Highways. Las 35, hello, shout out Dr. Dan Cordero na nandyan sa Batangas ngayon. Hello, hello. And Dr. Hector Lumibao, gandang umaga sa iyo na nakikinig din, naka-monitor. At yung ating mga kababayan na nandyan po sa Kaaba, sa Grace Park, Caloocan. Nananatili, naka-monitor si Aling Neneng na nagluluto pa rin ng maruya. Sarap ng maruya, no, sinasabi niya. Lagi mo na nga yan, ng pampatulak mo dyan, Aling Neneng, ay sago at gulaman. Naku, napakasarap na merienda. Eto, mga kababayan, makinig tayo ng report mula kay Lani Valdos Reyes. Unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte maaring umabot daw sa 1.5 billion pesos ayon sa forensic financial expert. Narito muna ang report na yan mula kay Melanie. Lani!
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
5: Radyo Pilipinas coverage.
6: Pwede umabot sa 1.5 billion pesos ang di umunong hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag sa Senado ng witness ng prosecution na si forensic financial expert na si Attorney Alexander Cabrera sa ika-38 araw ng impeachment trial ng palawang pangalawang pangulo. Malaki ito kumpara sa naunang inilabas na 817.87 million pesos sa report dahil mas conservative pa raw ang ginamit na formula noon. Ipinaliwanag ni Cabrera na kapag isinama ang 475 million pesos na confidential funds, karagdagang 100 million pesos sa financial discrepancies at mga transaksyon ng Gencor Industry Incorporated, doon pa lamang lalabas ang humigit-kumulang na 1.5 billion pesos na posibleng kabuang halaga mula 2022 hanggang 2025. Giit naman ni Senator Judge Cheese Escudero, kahit patanggalin ang mga pondo ng tatlong kumpanyang inuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio, may lalabas pa rin 460 million pesos na gap sa kanilang mga bangko, bagay na dapat maipaliwanag sa sal-in ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
5: A Radyo Pilipinas coverage.
0: Na report ni Melanie Valdos Reyes, isunod na natin ito mga kababayan mula naman kay Marian Bastasa. Alam po ninyo may karagdagang food packs na ipinadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Calabarzon bilang paghahanda sa El Nino at iba pang kalamidad. Yung Calabarzon yan po, ang ibig sabihin yan Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Mga taga riyan sa Calabarzon, hello, hello, hello. Narito ang report ni Marian Bastasa. Marian!
7: El Niño.
8: El Niño.
7: Handa tayo.
9: Epekto ng El Niño, pinaigting pa ng DSWD sa Calabarzon ang preposition nito ng mga family food pack para sa mga komunidad sa rehiyon. Mula nitong Oktubre, umabot na sa 10,400 family food packs ang naipamahagi sa mga satellite warehouse ng DSWD sa Bay Laguna, Catanawan at Mauban sa Quezon at sa Tanay Rizal. Sa naturang bilang, 1,700 food packs ang naihatid sa Bay Laguna, 1,500 sa Catanawan, Quezon, 3,200 sa Tanirizal at higit 3,000 rin sa Mauban, Quezon. Samantala, mahigit sa 24,000 na food packs naman ang nahihitid na ahensya sa iba pang mga warehouse sa rehiyon noong Setyembre. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng patuloy na pagpapalakas sa kahandaan sa mga kalamidad para mapabilis ang pagtugon at paghahatid ng tulong sa mga maaapektuhan pamilya sa oras ng pangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: El Niño.
11: El Niño.
10: Handa tayo.
0: El Niño, maging handa tayo. Obo, dahil nga hindi basta-basta ito. Sa ibang mga lugar, mga kababayan, na nakaka-experience nung tag-ulan, tag-lamig, tag-init, sa dito yan sa Pilipinas, kumbaga sanay na. Iba naman, pagka talagang matindi at hindi makayanan, yun ang sinasabi na paghahandaan ng ating mga kababayan. Ayon sa ating mga eksperto, severe na El Nino ang ating mararamdaman. Kaya mas maganda na yung tayo nakapaghahanda. Una, siyempre, ihanda na natin na sarili natin mag-ipon ng tubig. Aho, sabi nga ng ating Pangulo, ihanda ang mga lalagyan ng tubig. Lalo pagka umulan na ng kotet na nasabi na uulan sa susunod na oras, yun, dapat nakahanda na yan. Samantala mga kababayan, narito report naman ni AJ Ignacio, ang suspension ng mga lipad ng Philippine Airlines papuntang Riyadh, pinalawig hanggang November 29. 2026, bakit kaya? Ano nangyari? Sige nga, dagdagan mo nga ang detalye ng balitang yan. AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hello.
12: Yes, Kiko, Boss Ninong, ito na nga, sinuspindi muna at pinalawig pa ng Philippine Airlines sa mga biyahe ng flight PR-654 at PR-655 papunta at pabalik.
0: Anong nangyari?
12: Okay, dahil nga kaki ko, sa patuloy na pabago-bagong sitwasyon ng seguridad sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Ayon nga sa PAL, patuloy nitong monitor, kaki ko, ang mga kaganapan at sinusuri ang mga kondisyon maaaring makapekto sa ligtas na operasyon ng kanilang mga flight. Nangako rin kaki ko, Boss Ninong, ang airline company na maglalabas ng karagdagang abiso kung kinakailangan alinsunod sa mga susunod na kaganapan at pagsusuri sa sitwasyon sa seguridad sa paliparan, kaki ko. So, ito yung latest situation. Pero, nag-aantay pa tayo, kaki ko, dahil gusto natin mas detalyado at mas malaman talaga ng mga airline passengers kung bakit. At inaantay pa natin ang formal naman na press release ng kapinggil nga sa naturang sitwasyon, kaki ko.
0: Sa sitwasyon na yan kasi talagang na nalalaman worldwide yung nangyari diyan sa Saudi, no, lalo na sa Riyadh, na mga pinaghinalaan ang grupo ng Houthi ay pinasabog yung malapit sa area diyan sa airport at patinging ang maging mismong bahagi na nung airport ang naapektuhan. Oo, kaya dapat nga na mag-ingat. Sinara nila yung airspace, pati yung mga yan. Kaya naapektuhan yung mga kababayan natin pupunta ng may mga biyahe na mga nagbakasyon, AJ, no? Galing sa Saudi na at ngayon pa maaring gusto nang bumalik dahil nga yung sa kanilang kontrata pa rin, yung mga overseas workers na kababayan natin, AJ.
12: Tama ka dyan, kaki ko. At ito na nga, nakikipagtulungan na rin, whole of government approach na tayo, kaki ko. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Migrant Workers, OWA at DFA, hinggil nga sa sitwasyon naman ng ating mga kababayan dyan sa Riyadh. At kaki ko, additional na balita lamang tayo, no? Dahil nabalitaan na natin na nagtaas na, nagbawas tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Unang trading naman ng dahil mukhang maganda-ganda ang trading ngayong unang araw ng world trading sa world market, dahil mukhang lahat ay rollback ngayon. Pero fingers crossed muna tayo, Boss Ninong, dahil nasang puro rollback ang mangyayari. Wala tayong dagdag bawas dahil puro rollback. Pero sa ngayon,
0: salamat naman. Gaano kalaki i-rollback niya? Baka piso lang naman o dalawang piso na naman, AJ.
12: Yes, Ito na nga, Kiko, dahil ito naman, unang araw pa lamang, fingers crossed, pero maganda-ganda ng konti ang detalya at liwanag sa ating mga motorista dahil sa gasolina at kerosene, posible bumaba ng 1 peso and 45 centavos. Sa unang araw pa lamang, Kiko, posibleng madagdagan pa ito dahil nga sa patuloy na trading at kalakalan sa world market ay maaari pang madagdagan pa ito. At fingers crossed, no, sa ating mga tagapakinig ay sana madagdagan pa ito at nang gumadaganda ang ngiti ng wallet ng ating mga motorista.
0: Nakatulad so, natin.
12: 1 peso and 45 centavos sa posibleng ibaba sa gasolina, 2 pesos and 05 centavos sa kerosene at sa diesel ay 85 centavos.
0: As of today, yan. Ibig sabihin yan, ngayon sa pag-monitor mo sa world trading, yun ang lumalabas. Pero madadagdagan pa yun sa susunod na araw. Dagdag natin na impormasyon mo, the AJ, na sa susunod na araw, meron pa na posibleng adjustment. Yan, tama ba?
12: Tama ka dyan, Kakiko. At mag-monitor lang sa Radyo Pilipinas social media page. At syempre, sa programa mo, at syempre, dito natin may babalita yan.
0: Salamat.
12: Araw-araw ang kalakalan sa world market. So, yun naman na.
0: Oo, nakakatuwa kung bababa pa yan. Diba?
12: Tama ka dyan, Kakiko. So, yun naman na, pinakuling balita, Kakiko. Mula pa rin dito, syempre, sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni AJ Ignacio. Oh, yes. Sabi ko nga, kung may katutuwa nyo yung piso lamang, biruin mo, mahigit na, Arnel, halos mahigit, umaabot ng 10 piso eh. Yung itinaas at ngayon unti-unting ibinababa, taas-baba, pero hanggang piso, 2 piso, dapat one time na kung sila yung one time, big time na increase, dapat pagka nag-rollback, merong one time na ganun din ang pabalik. Sana lang. Kaso nasa, depende nga yan, ano po, dinadagdag po namin impormasyon. Sa world market, yun, pang-araw-araw na world trading, doon nalalaman kung anong adjustment ng mga presyo ng petroleum products na yan. Asya, wag ko kayo maglilipat ng channel, mga kababayan nakikinig, lalong-lalo ikaw, Roger Go, ni Hao Ma, at saka ikaw, Lawrence Atanasio, na nandyan ngayon sa monitoring center ng PNP, at saka si Rachel Spirito, good morning, General, Brigadier General Neil Gotoman, hello. Wag kayo maglilipat ng channel, babalik lang po kami sa ilang saglit.
13: Radyo Publiko, Serbisyo.
14: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
15: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturists sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
16: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
15: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang waterways management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
13: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
15: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
14: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
15: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
14: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Radyo Pilipinas is on fiber.
24: Fiber.
23: One tap and swipe.
24: Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

Welcome back, welcome back. 10:53. Baka ho kayo'y nag-aaligagana dyan upang maghanda ng inyong pananghalian. Ito po ang aking maisasuggest. Ito sa ating Francis Short Order. Alabira! Hello, Ninja John. Arnel, ayos ba? Uy, thank you, Miss Milliones. Hello, hello there. Alas 10:53 at 32 seconds. Alam po niyo isang magandam, alam niyo yung marami ngayong talong. Oh, talong ano po? Abay, pwedeng talong na merong, alam po niyo yung pork na giniling. Oh, yan. Injero John, gusto ba yon talong na may pork, giniling na pork? Oo, madali lang ang ginagawa doon. Sana binanggit sa akin ni Tata Rolly, batang-bata bumatay habang siya'y nakikinig ngayon. Nandyan sa kanyang lugar. Iyon daw, ilaga mo muna yung talong pagkatapos mo hugasan. Hatiin mo muna sa gitna. At pwede mong pera-pera suwin, ay, hati-hatiin ng tig to 2 inches. Yung mahaba, usually, ang haba ngayon dyan, mga 6 hanggang 8 inches na talong na yan. Tapos, aba, ilaga mo muna yung talong at pagka lalumabot na ng konti, ihiwalay mo muna. And then, yun namang giniling na baboy o pork giniling, aba, ilagyan mo ng, handaan mo siya ng bawang, sibuyas, at ilisabay muna doon habang lumalabas na yung aroma ng sibuyas sa kabawang. Tapos, lagi mo ng konting tubig at lalagyan mo ng konting asin. O, pagka naluto na, mabilis lang maluto yung pork giniling, yan, ebe isa ka muna ilagay kaagad yung talong. O, di meron ka na, tinatawag na pork, yung talong na may pork giniling. Ayos ba? Yan ang ating Francis Short Order ngayon. Ating pork, syempre, mahubayan sa Radyo Publiko Servisyo Program. Uy, samantala, mayroong announcement pala ang Department of Agriculture dahil pumoposisyon na nga daw ang Pilipinas sa Green X Expo. Nagaganapin dyan sa Yokohama, Japan. Oh, Japan, Ohio, gusamas. Mula Marso hanggang Setyembre ito pala, no, para sa 2027. Para sa next year pa ito. Pero, pumuposisyon na ang ating bansa dyan po sa Green X Expo. Nasasalihan po ng ating bansa sa horticulture ng Japan. At ang tawag dyan ay Green X Expo sa 2027. Yun, sinasabi nga mga kababayan, inilunsad nga ng ating bansa ang paglahok ng Pilipinas sa ginaganap na Pag-SIBOL 2026, yung Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit, at ipinakita ang tema ng Philippine Pavilion na tinatawag nilang Bukas Gardens of the Bayanihan Spirit. Magagandang paghandaan yan na horticulture, lalo na ang Pilipinas sasali po doon sa Yokohama, Japan. Ang galing, ano? Biglang lumitaw, merong saan galing yan, pare ko? Hindi ko alam naman yan. Ano ba yan? Pinindot mo lang, either Jom o Arnel? Sa'yo galing lang yan. Okay, thank you. Hindi ko naman alam na binabasa ko lang itong balita mula sa akin na babasa ngayon. Siyempre, dito po sa mga announcement na public service. Kung kayo po iba pang mga gustong idulog, mga public service announcement, pwede kayong mag-text doon sa 0999-229-1738. Ayan, tabayanan po mga balita. Ilang saglit. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 11:04.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Arabia, tinayak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration.
4: Headlines.
3: Contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia, nakahanda sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng Saudi attack.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na gagawin lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan.
4: Headlines.
3: Dagdag bawas sa langis, epektibo na ngayong Martes.
4: Headlines.
3: Pilipinas at Singapore magkakaroon ng kasunduan hinggil sa paggamit ng nuclear energy.
4: Headlines.
3: Kooperasyon ng publiko sa matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno.
4: Headlines.
3: Department of Labor and Employment patuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa dagdag sahod.
4: Headlines.
3: At manifestation ng prosecution na alisin na ang kasong panunuhol sa Articles of Impeachment, inaasang tatalakayin ngayon ng Senate Impeachment Court.
2: Mga balitang matinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Martes at 13 ng Oktubre. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide na papakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Airport. Ayon sa DMW, nasa 30 Pinoy ang stranded sa Riyadh na nabigyan na ng accommodation ng airlines at mga hotel na katuwang ng kagawaran. Nasa 87 Pinoy naman ang nabigyan ng temporary hotel accommodation at tulong pinansyal matapos ma-divert ang kanilang flight sa Jeddah. Pinagkalooban din ng tulong ang mga OFW na na-stranded sa King Abdulaziz International Airport sa Jeddah na pauwi na sana sa Pilipinas at mga Pilipino na apektado ng kanseladong flights mula Ninoy Aquino International Airport patungong Saudi Arabia. Tiniyak din ng DMW na tuloy-tuloy ang ugnayan nila sa gobyerno ng Saudi para proteksyonan ang mga Pilipino doon.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Pinalawig ng Philippine Airlines o PAL hanggang November 29 ang suspensyon sa mga flight na papunta at pabalik ng Riyadh, Saudi Arabia kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Ayon sa PAL, sakop ng suspensyon ng flight PR654 at PR655 sa pagitan ng Pilipinas at Riyadh. Patuloy namang sinusuri ang evolving security situation sa King Khalid International Airport kung saan sinuspende ang operasyon noong October 10. Sa kabila ng mga pag-atake, hindi naman ipatutupad ng gobyerno ang deployment ban sa mga Pilipino na patungo sa Saudi Arabia.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Senador Joel Villanueva nanawagan ng sapat na emergency funds para sa mga OFW sa gitna ng mga pag-atake sa Saudi Arabia. May ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: Report.
5: Nanawagan si Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na tiyaking sapat ang emergency funds para sa mga agarang pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFW na maapektuhan ng krisis sa ibang bansa. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan apat na Pilipino ang niulat na nasugatan at tatlo sa mga ito ang nangangailangan ng intensive care. Kinundi na ni Villanueva ang pag-atake at pinasalamatan ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at OWA sa agarang pagtugon at patuloy na pagmamonitor sa kalagayan ng mga Pilipino. Binigyang diin ng senador ang pangangailangang matiyak na may sapat na pondo ang DMW at OWA kabilang ang aksyon at emergency response funds para hindi maantala ang tulong sa mga OFW na nanganganib sa ibang bansa. Sa ilalim ng panukalang 2027 national budget, aabot sa 11 million pesos ang pinagsamang pondo ng DMW at OWA. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa na ang contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng pag-atake sa King Khalid International Airport. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, inaasahang mareresolba ang tensyon sa tulong na rin ng diplomatic efforts. Nakaalalay naman ang embahada sa mga na-stranded na Pilipino, lalo't mananatiling kanselado ang operasyon ng paliparan hanggang October 17.
6: The contingency plans are in place. Nire-review po namin yan depending on the emerging scenarios po. But as of now, we are pretty confident that things will not deteriorate further na it will require a massive repatriation ng mga tao. It won't. We are hoping na yung mga diplomatic efforts will really prove effective in the coming days or weeks.
3: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpadala na ng team ang Department of Migrant Workers o DMW sa Estados Unidos para bigyan ng legal support ang mahigit 200 Filipino seafarers na umano'y pinadeport ng walang akses sa abogado habang sila'y iniimbestigahan o tinatanong ng mga otoridad. Pinangunahan ni na DMW Undersecretaries Bernard Olalia at Felicitas Sabay ang grupo na tumulak patungong Washington DC para makaharap si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Tumanggi namang magkomento si DMW Secretary Hans Leo Kakdak kung legal o hindi ang deportation ng 239 Filipino seafarers na nagkatrabaho sa cruise o sa mga cruise ship sa Estados Unidos. Una nang sinabi ng US Immigration Officers na ang access sa child pornography ang dahilan ng deportation ng ilang seafarers, bagay na itinanggi ng mga Pilipino. Bukod sa legal assistance, magbibigay din ng pamahalaan ng employment facilitation sa displaced Filipino seafarers gamit ang Action Fund.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Gagawin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, nakakabahala ang mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan, kaya patuloy na nagsisikap ang pamahalaan para masolusyunan ito. Sinabi ng Pangulo, dapat tutukan ang mga ugat ng dahilan ng karahasan na nagdudulot ng generational problem sa mga kabataan. Walaan niya sa mga pulis o edukasyon ang problema, kundi sa kaisipan o psychology ng mga estudyante. Tiniyak pa ng Pangulo, may mga hakbang na ang pamahalaan para matiyak ang mga seguridad sa mga paaralan, gaya ng paglalagay ng metal detectors at paghikayat sa mga paaralan, guro at mga magulang na maging mapagmasid sa mga bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Department of Education o DepEd na wala pang 50% ng 47,000 pampublikong paaralan sa bansa ang may CCTV cameras. Sa kabila nila nito, maraming insidente ng kaharasan na naganap sa nakalipas na mga buwan. Ginawa ng DepEd ang pahayag sa deliberasyon ng House Committee on Basic Education and Culture sa iba't ibang panukala hinggil sa seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, target ng kagawaran na makabitan ng CCTV ang lahat ng paaralan sa 2028. Samantala, iniulat din ng mga opisyal ng DepEd na halos 50% pa lang o 50% pa lang ng lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ang may security guards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pananambang sa isang mamamahayag sa Albay, kinundina ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maring kinundina ng Philippine National Police ang pag-atake kay Adrian Golden Boy Loterte, angkor ng RBN News Television. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Matates Jr., kanya lang inakasan ang Baraga Municipal Police Station at Antay Provincial Police Office na sundan ang lahat ng posibleng lead sa investigasyon. Pinatitiyak din ng PNP Chief na mapreserba ang mahalagang ebidensya, tukuyin at arestuin ang suspect sa pamamaril. Binaril si Loreto ng mga hindi pa nakikilala ng salarin sa kanyang panaderya sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. Dapong alas 4:10 kahapon hapon itong Lunes. Batay sa ulat ng pulisya, nagpaputok ng ilang beses ang isa sa dalawang suspect kay Loterte bago tumakas sakay ng isang puti at itim na motorsiklong patungo sa Barangay Kimantong. Agad namang isinugod si Loterte sa Daraga Doctors Hospital upang mabigyan ng karapatang lunas. Ngunit kalaunan ay nasawi rin. Magigipag-ugayan din ang PNP sa Presidential Task Force on Media Security upang matukoy kung may kaugnayan sa trabaho ni Loterte bilang media man ang naturang insidente. Kasunod ito, nimok ng PNP Chief. Ang sino mang mapayami pagkakatiwalang impormasyon, larawan o video na may kaugnayan sa insidente na magpagtulungan sa mga investigador. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naparatili ng Pilipinas ang Tier 1 status sa 2026 Trafficking in Persons Report ng State Department ng Estados Unidos sa loob ng 11 sunod-sunod na taon. Ang Pilipinas at Singapore, Pilipinas at Singapore lang ang dalawang bansa sa Asia na nakatanggap ng pinakamataas na ranking sa naturang ulat. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bunga ito ng pagisikap ng International Agency Council Trafficking sa pangunguna ng Department of Justice. Magisilbian niyang inspirasyon ito para mas mapalakas pa ang kampanya laban sa human trafficking.
9: We are delighted by this retention of our Tier 1 status. We welcome this with pride and humility, of course. It is an achievement, but of course, there's still a lot of work in progress. There's still a lot of evil out there, a lot of human trafficking out there.
3: Si DMW Secretary Hans Leo Kakda.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magkakaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Singapore Nuclear Research and Safety Institute at Philippine Nuclear Research Institute para sa nuclear energy cooperation. Ito ang sinabi ni DOST o Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa programang Boses, sinabi ni Samson na hindi lang sa nuclear program interesado ang Singapore, kundi sa iba pang larangan.
10: We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
3: Si DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Environment and Natural Resources o DENR nagdeploy ng mga makabagong teknolohiya para sa real-time El Nino monitoring. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Gumagamit ngayon ang Department of Environment and Natural Resources ng makabagong teknolohiya para sa real-time monitoring at maagang pagtukoy sa mga panganib na dulot ng El Nino. Kabilang sa mga ginagamit ngayon ang automated weather station satellite-based heat stress mapping at geographic information system-based risk modeling para makapagbigay na agarang babala sa mga LGU at mga tauhan sa mga apektadong lugar. Sa Aurora, minomonitor ng DNR ang heat stress sa mga coral reef. Sa San Agustin Marsh Wildlife Sanctuary naman sa Caraga, ginagamit ang datos mula sa weather stations para makabuo ng mapa ng panganib pagdating sa sunog sa peatlands at makapagsagawa ng mas target na pagpapatrolya. Sa Ilocos Region, nagtatag na rin ang DNR ng red flag alert system na konektado sa Pag-asa. habang sa Caranduales at Masbate ay ginagamit ang datos mula sa weather stations para matukoy ang mga lugar na nakararanas ng pagkatuyo pagdating sa kagubatan. Inatasan na rin DNR mga regional office to na palakasin ang mga programa pagdating sa pagtitipid ng tubig at patuloy na pagsubaybay sa mga palatandaan ng tagtuyo. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, mahalaga ang napapanong impormasyon para maagapan ang mga banta sa kapaligiran at maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan sa gitna pa rin ng El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: So 40-50% ang matitipid na tubig dahil sa teknolohiyang ito.
1: Ang layunin po nito ay para makatipid ng tubig at the same time ay makatipid po tayo ng enerhiya na ginagamit natin sa pagpapatubig.
0: Si CLSU Center for Hybrid Rice Research Innovation and Mechanization Director, Dr. Marvin Sinense.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigpit na ang pagbabantay at paghahanda ng Department of Health o DOH sa mga sakit na kakambal na banta ng very strong El Nino at matinding init. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Health Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, inaasahan na nila ang pagsipa ng kaso ng mga sakit gaya ng gastroenteritis, typhoid fever, diarrhea, gayon din ang heat stroke, heat cramps, atake sa puso at high blood pressure. Naglabas na rin ang advisories ang DOH, ang mga health center at ospital hinggil sa paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. Kaya naman makatitiyak na handa ang medical institutions at mga ospital sa buong bansa.
3: Meron na po tayong nilabas na mga advisory sa ating mga pampubling ospital at sa ating mga CHDs, no? Meron na tayong mga nirelease na mga materials, no? Nilabas ng ating Health Promotion Board tungkol sa pag-iingat sa epekto ng El Nino. So handa na tayo dyan.
0: Si Health Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umapela ang Department of Energy o DOE sa publiko na magtipid sa kuryente at enerhiya kasunod ng inaasang epekto ng very strong El Nino sa energy sector. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, asahan na ang kabawasan sa supply ng kuryente, bunsod na rin ng 40% supply reduction sa hydropower at 20% supply reduction naman sa solar power. Hindi naman tumitigil ang DOE sa pagpapabilis ng deployment ng energy barges, partikular sa Visayas at Mindanao, ngunit posibleng sa unang quarter pa ito ng 2027 ma-deliver.
4: Pero tayong reduction on supply. So, kaya yung barges, talagang kailangan pumasok siya. Unfortunately, it cannot come sooner kasi may mga logistics at may mga contract pa silang hinihintay. It can only come in, the fastest would be about first quarter 2027. Pero in time na rin siya pag El Nino and January. Summer.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kooperasyon ng publiko para sa isang matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno. Si Raquel Bayan sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umaapela ang Armed Forces of the Philippines ng buong suporta mula sa mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa bagong Pilipinas ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Fanson Margareth Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito, kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangan hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sabi ng opisyal, ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na maipakita sa international partners nito ang kakayahan at pangunahan ng isang ligtas, isang maayos at isang secured environment para sa summit. Ang pamahalaan, gagawin ani ang lahat ng dapat itong ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para may sa katuparan ani ito ng maayos, mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence kailangan ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dapat paghandaan ng Pilipinas ang pagbuhos ng mga pamumuhunan mula sa Singapore kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni economist Michael Ricafort na dapat ipatupad ang ilang reforma sa harap ng inaasahang mga pamumuhunan na magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag nito, maaari ring ipatupad ng Pilipinas ang best practices ng Singapore.
6: Marami kasi pwedeng i-replicate pagdating sa infrastructure, no? Mm-hmm. Na kita-kita, makikita mo talaga doon. Ayun yung, kasi yun ang labanan ngayon, no? Dapat yung anong mag-expedite ng economic growth and development natin. Adapting the best technologies, lalo na sa infrastruktura.
0: The economist Michael Ricafort.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom mas pinalakas pa ayon kay Trade Secretary Cristina

0: Roque. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Chair. Sa layunin nga mapalakasin ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhulan sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom, nakipagpulong nga si Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque sa mga negosyante at leader ng industriya sa kanilang opisyal na working visit sa United Kingdom. Layunin ng mga pagpupulong na palawakin ang access ng mga produktong Pilipino sa pandaigdig ng pamilihan, makahikayat ang mas maraming pamumuhunan at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyong Pilipino at mga manggagawa. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay at shed, ang pagpapalawak ng pananaliksik sa larangan ng pharmaceutical o pharmaceutical, pagpapaunlad ng mga serbitsong pinansyal gamit ang digital na teknolohiya at pagpapalawak ng presensya ng mga produktong pagkain ng Pilipinas sa merkado ng UK. Tinalakay din shed. Pinalaki rin ang pagtanggap, Chad, ng mga bagong negosyo at oportunidad sa pamumuhunan na maaaring makatulong sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon niya sa DTI, bibigyan din ng mga naturang pakikipag-ugnayan ng potensyal ng Pilipinas bilang katuwang ng United Kingdom sa inobasyon, pamumuhunan at inklusibong paglago ng ekonomiya na naglalayong maghatid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Chad, wala pa rin dito sa DTI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Target ng Pilipinas na makaakit ng higit 57 milyong dolyar na pamumuhunan sa agrikultura sa Global Investment Forum sa linggong ito. Ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO at United Nations o UN, maglalatag ang Pilipinas sa mga panukala sa pandaigdigang financial institutions at pribadong investors sa FAO Hand-in-Hand Investment Forum. Idaraos ang Investment Forum sa headquarters ng FAO at UN sa Rome sa Italy mula ngayong araw hanggang October 16. Kabilang anya sa mga prioridad na produktong agrikultural, ang kape, seaweed, mangga, langka at kokoa. Pangunahing layunin anya ng mga panukala na pataasin ang kita ng mga mag-asaka, lumikha ng oportunidad pang ekonomiya sa mga kanayunan at palakasin ang climate resilience. Ang programang ito ay resulta ng pagtulungan ng Department of Agriculture, FAO at Asian Development Bank.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagpapatuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa posibleng dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, nagsagawa na ng mga public hearings at consultations ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kabilang ang Calabarzon kung saan pinakahuling nagpatupad ng wage hike. Kasunod nito, nakatakda rin magsagawa ng konsultasyon sa Central Luzon kabilang ang Pampanga, Bulacan, Clark, Subic at Zambales. Nilinaw naman ni Tolentino na nakadepende sa magiging desisyon ng mga Regional Wage Board ang halaga at schedule ng dagdag sahod na maaaring ipatupad ng isang bagsakan o paunti-unti.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Immigration o BI ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng border protocols kaugnay sa isyu ng pneumonic plague sa Russia. Sa panayam ng programang Boses kay Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan, sinabi niya nga patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa Department of Health at Bureau of Quarantine hinggil sa pinakabagong health advisories sa pneumonic plague. Sa ngayon, tiniyak ng Department of Health na wala pa namang ipangamba o dapat ipangamba dahil wala pang kumpirmadong malawakang transmission na iniimbestigahan pa rin sakit. Git ni Hassan, hindi sila nagpapatumpik-tumpik at mahigpit pa rin ang kanilang screening at protocols lalo sa mga pumapasok sa bansa.
3: Patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Hindi lang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
0: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Very low risk ang Pilipinas sa banta ng napaulat na pneumonic plague sa Russia. Ito ang sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa opisyal, puspusan ang mga paghahanda ng mga kaukulang ahensya ukol dito at hindi pa anya kumpirmado na ikinamatay ng isang individual sa Russia ay dahil sa sinasabing pneumonic plague.
4: Ang Pilipinas, no, ay very low risk dito sa banta ng quote-unquote pneumonic plague. Pero ang ating Bureau of Quarantine at saka yung ating Epidemiology Bureau, eh puspusan, no, ang paghahanda at pagiging alerto nila para kung sakasakali man na meron talaga, eh handa tayo sa ganyang mga pagkakataon.
0: Si Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang mga paghahanda ng Bureau of Immigration o BI para sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa holiday season. Sa panay ng programang Boses, siniyak ni Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan na nakatutok sila sa 100% deployment ng lahat ng e-gate sa lahat ng paliparan upang masiguro ang maayos sa pagbiyahe. Paalala pa ng BI sa mga biyahero, Pilipino man o foreign national, tiyakin ang maayos, organisado at makatotohan ang deklarasyon sa e-travel registry upang makaiwas sa anumang abala.
3: Sa ngayon ng ating NAIA terminals 1 and 3, meron po tayong 78 na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Iyan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airport, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan din sa Visayas Mindanao because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa or nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
0: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin na 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa punto nito. Bali na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
0: Nakatutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
5: Castro para sa press briefing ngayong umaga.
6: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa. Sa nagpapatuloy na meeting ngayong umaga, binigyan diin ng Pangulo na kinakailangan mas palakasin pa ng pamahalaan kung ano na ang nakalatag na mga hakbang sa tagtuyot. Ngayon, nakatutok ang pamahalaan na masiguro na handa ang mga ospital, mga dam at mga sakahan.
7: Not just a regular El Nino, it's going to be a super El Nino, and it will go on for a long time. Kasi ang estimate nila hanggang March of next year. Inuna ko yung hospital, that to make sure that hospitals stay open, that they have power, they have their medical supplies, they have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season. Mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre, we'll produce as much as we possibly can. The only thing that will be hard hit will be vegetables. Kasi walang tubig. Tuyot lahat. So, sabi ko, balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makulikta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. So we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually seed the clouds with. We'll have to help the farmers. Kailangan natin tulungan. So, pati livelihood, para meron silang ginagawa habang wala silang matanim, eh, meron silang hanap buhay. So, make sure that the alternative modes of teaching are available. But find ways as much as possible to do face-to-face. Bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOST do in terms of forecasting, what will DOH do, what will DSWD do, what will DA do, yun, and then the PCO, what the PCO will do, we'll put it all together. These are the beginnings of the preparation that we have for El Nino, which is going to hit hardest beginning of next year. We should all prepare. We're taking this very, very seriously.
6: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
8: Unang tanong mula kay Luisa Cabato, inquirer.net.
9: Good afternoon po, Yusek. Ano po yung masasabi ng Malacanang sa ilang mga tao na medyo tumaas po yung kilay doon sa sinabi ng Pangulo na bumili ng balde, mag-ipon ng tubig? Nung pumutok po kasi itong statement na to, itong balita na to, ang daming hindi seryoso yung statement ng Pangulo. And meron ding mga nagsasabi na bakit daw kanya-kanya yung paraan natin para mag-survive yung El Nino. Ano po yung masasabi ng Malacanang dito?
6: Ang maganda rito, saan ba nagsimula ito? Sa lahat? Saan nagsimula itong pananaw na ito?
9: Yun po yung sinasabi ng ilang mga netizens. And ayun nga po, hindi po nila masyadong sineseryoso itong statement na ito.
6: Ang sabi ng Pangulo, lalo na sa Kapihan, actually in the first meeting sa El Nino Task Force, at ngayon may kasalukuyang nagaganap na meeting. At katulad ng aking binanggit, hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak, para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Kanina lamang po ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian at ito'y kanyang inireport sa Pangulo. Ang isa sa mga balding pinag-uusapan dito ay kung papaano magkaroon ng filtration ng tubig. Kung mag-iipon po kayo ng tubig kapag ka pumatak ang ulan, ay maaari pong gamitin to at ituturo po sa inyo yung filtration. At magsasagawa po mismo si Secretary Rex Gatchalian ng video patungkol po dito para po kayo ay maturuan. Lahat po tayo ay kailangang magmasid, maging mapanuri, huwag puro negatibo. Dahil kapag ka po kayo negatibo, hindi po kayo matututo. So, kaya nga sabi natin sa mga obstructionist, kung pwede lang bumili ng balding utak para maibigay sa inyo.
8: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
10: Yusek, in an interview yesterday, VP Sara said a few things that the palace might want to react to. Unahin ko na po yung sinabi niya. This is related to the drugs supposedly intercepted from Laos and Thailand going to the Philippines. Ang sabi po niya, nakakahiya daw sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Would you like to comment on that?
6: Medyo ito ay nakakapagtaka. Na sa lahat-lahat po ng nai-intercept na mga illegal na droga, ay ito ang tanging bukod-tangi. Kung meron akong maling nasabi, ako inyong i-correct. Pero parang ito ang bukod-tanging napakabilis na mag-react ng Vice Presidente. Papakita ko naman po sa inyo, maliban dito ha, meron pong nahuli October 5, 2026, BOC NAIA uncovers 496.4 million shabu concealed in machinery. Wala po siyang naging reaction dito. Pangalawa, ₱43.7 million droga nasabat ng BOC na iya sa walong abandonadong parcel. Wala rin po siya ritong ibinigay na anumang komento. Ano, ang date po nito ay October 12, 2026. Meron pa October 6, 2026, BOC clerk Pidea foils 20.7 million ketamine smuggling attempt. Wala rin po siyang naging tugon dito. Bukod tangi ang mga nasabat ng opisyales ng Thailand Laos at nanggaling ang parcel at ang mga di umanong illegal na droga mula sa Laos. Sa ngayon, nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong pag-aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nagulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao. At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon? So, huwag maliitin ang ginagawa ng gobyerno. Dahil sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., lalong-lalo na ang BOC, PNP, PIDEA, marami na po na nasabat na illegal na droga. At ito po ay lantad na isinasagawa at walang cover up. Kaya mismo ang PIDEA sinabi 2 days before na ito ay papunta ng Pilipinas, particularly in Mindanao, ay alam na po ng PIDEA. So walang nakakahiya sa ginagawa ng administrasyon. Ang nakakaya po siguro ay ito, naganap noong 2018, nahuli ang shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PIDEA at the time ay nagsabing mayroong shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing shabu na ito? Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala po tayong pinagbibintangan. Parte po ito ng balita.
10: Yusek, nababahala din si VP Sara sa pahayag daw ng Pangulo tungkol sa pagtawag niyang highest level of threat, yung ulat po ng pagtanggap ng Chinese money ng kumpanyang iniugnay sa bise. At tila pag-amin daw ito na threat na siya since 2023 at nakakabahala raw ito hindi lang para sa kanya kundi maging sa mga nakikipagnegosyo sa China. Any comment?
6: Okay, unang-una, ang sanay namang mag-threaten ay ang Vice Presidente. Kaya po, kung ito ay maituturing na national threat, again, makinig muna sa mga binabanggit ng Pangulo. Huwag agad mag-react nang hindi binabasa kung ano mismo ang salita ng Pangulo dahil ang iyong magiging mensahe ay pawang kasinungalingan o pawang hindi relevant dahil mali. Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So, paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanyang nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig. Hindi puro pang-iintriga lamang. At kung national threat ang pag-usapan natin, sinabi niya ay delikado na makipagnegosyo sa China. Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila. Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo. And one more thing. With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
8: Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
11: Hello po. Good morning, Yusek. Last week po, President Marcos announced that the Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez will be replaced po by former General Manager of PTV, Lino Cayetano. Mm-hmm. May we know President Marcos' reason for appointing Cayetano as the new PCO Secretary po?
6: Magkakaroon kayo mamaya ng oath-taking at makakasama niyo yung Pangulo. Mas maganda kung ano man ang kanya nasa saloobin ay sa kanya naman galing. Because we know it is the prerogative of the president kung sino ang kanyang pipiliin. So, mayroon kayong pagkakataon mamaya.
11: Pero I would like to ask na rin po, since he mentioned nga po na na-bypass po si Sec. Dave Gomez sa Commission on Appointments, may we know bakit hindi po siya naisa lang sa Commission on Appointments?
6: Sa ating pagkakaalam and also from Sec. Dave, na ubusan yata ng oras because of the impeachment. I don't know. Siguro mas maganda kung si Sec. Dave na lang yung inyong makakausap patungkol po dyan dahil ang sabi sa akin ay the time na siya ay na-appoint again no, ad interim, nagkaroon na ng jurisdiction sa kanya yung Kongreso. Yung appointment niya, ad interim.
11: Okay? Shifting gears na rin po, do we also have an update kung may replacement na po si Secretary Aguda as the ICT Secretary po?
6: Maitatanong nyo yan mamaya kay Pangulo. Exciting, di ba?
8: Follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
12: Hi, ma'am. Ma'am, bakit hindi po rin nabigyan ng chance na ma-reappoint si Yusek Dave, Secretary Dave Gomez?
6: Kasasabi ko lang, mamimit niyong Pangulo mamaya.
12: Salamat.
8: Okay, sunod na tanong mula kay Anne Soberano, Bombo Radio.
13: Yusek, good afternoon po. Yusek, naipasa na po ng Kamara sa third and final reading ang panukalang 2027 national budget. Ano po ang pangunahing posisyon ng Malacañang sa version na inaprubahan po ng mga kongresista dahil may mga pagbabago po silang ginawa sa original na panukala po ng administrasyon?
6: hindi pa naman po nagtatapos dyan. Kung ito po ay naaprubahan sa kanila, marami pa pong dadaanan itong stage. At ang DBM, sa utos ng Pangulong Marcos Jr., ay maghihigpit. So asahan niyo po na ang administrasyon ay hindi po pababayaang magkaroon ng pondo na hindi magagamit sa tama.
13: Follow up lang, Yusek. Paano po matiyak ng administrasyon? Although sinagot niya po yung ano, pero tatanungin ko na lang po ulit. Paano po matiyak ng administrasyon na ang 7.2 trillion budget ay direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga pamilyang nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin?
6: Sinabi po ng Pangulo, kumbaga noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya o mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo. Kaya nga po, uulitin ko, hindi nagkaroon ng maraming proyektong infrastruktura dahil naghigpit sa budget. Kailangan tutukan. Halos po na budget na ito ay for later release. Pag binanggit po natin na for later release, hindi po ito basta ma-release kung hindi tama ang mga dokumentong maibibigay sa DBM at hindi kung walang feasibility studies, walang pagpapatunay na dapat gawin ang proyektong ito, hindi po marililisan ng pondo. So ganyan po ang ginawa ng DBM at ng Pangulo, kaya medyo naka-apekto din po ito sa ekonomiya kasi kailangan po talaga na magkaroon ng spending.
8: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
14: Good morning, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa connection, alleged connection ni Vice President Duterte at sa China. Her spokesperson, Paolo Panelo, rejects claims that she poses a national security threat over the alleged China-linked remittances. He argued daw po that China should not be demonized for political propaganda and that Duterte understands, quote, the nuances of managing relations with Beijing. Siguro po ma'am, what concerns the palace more? Is it the suspicious China-linked transactions or the seemingly silence of Vice President Duterte sa issue po ng West Philippine Sea and because of this connection?
6: Muli, sasabihin ko, ang Pangulo ay hindi nagkakaroon ng pagbibintang. Ang sabi lang ng Pangulo ay kung may ebidensya. So, kung wala namang mapapakitang ebidensya na nagkakaroon ng anong klaseng negosasyon sa mga dayuhan na nakakaapekto sa politika natin, sa gobyerno natin, walang magiging problema, walang magiging issue. Pero ang nakikita sa ngayon, Kale 88 or Kale 88, dalawang empleyado, pero millions ang pumapasok na pera mula sa ibang bansa. Yan ang dapat lang naman na maipaliwanag sa taong bayan bakit mayroong ganito. Nakita niyo na ba kung saan yung manufacturing company or establishment ng Kale 88 at nagkaroon ng ganong kalaki na profit or gain? Napakita na ba sa inyo? O ito ba hindi alarming? Yun lang. Hindi pwedeng sabihin na dinidemonize ang China. There is no prohibition in dealing with China in relation to trade and investment. Alam naman natin yan. And we are also dealing with China in a very diplomatic manner. So walang hindi magandang relasyon sa China. Iba naman ang usapan kung ipinaglalaban natin ang sarili nating teritoryo at ang interest natin sa West Philippine Sea. Magkaiba yon. Huwag pagsamahin. Kung nakikipagnegosyo siya sa China, then prove it. Anong klaseng negosyo to? Bakit dumadami ang pondong pumapasok mula sa ibang bansa? Wala kayong manufacturing establishment natin na tayo nakikita. And at the same time, you earn that much with only 2 employees? And that's alarming.
14: Speaking of China, ma'am, nag-post po yung Chinese Embassy in Manila claiming that Defense Secretary Gibo Teodoro has shut down military-to-military communications between Manila and Beijing. First, can the palace confirm this? And if military communication has indeed been suspended, is there any concern that fewer direct channels could increase the risk of misunderstanding, especially po sa mga maritime issue natin, kung mawabawasan ng communication channel?
6: Mas maganda po siguro pagdating diyan si Secretary Gibo ang itanong natin kung anong pinaka-detalye. Pero definitely hindi naman natin sinasara ang ating relasyon sa China. Hindi naman po gugustuhin niya ng Pangulo. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan natin sa China dahil nais din po natin na magpatuloy din yung trade and investment natin sa bansang China. Real talk tayo. Kailangan ng China ang Pilipinas, kailangan din ang Pilipinas ang China pagdating sa trade.
8: Okay. Last question mula kay birthday boy Samuel Medinilla, Business Mirror.
6: Pwede bang kantahan?
15: good afternoon po, ma'am. Itanong ko lang po, ma'am, kung may nasubmit na po yung BCDA na recommendation kay PBBM regarding po sa Pax-Silica Framework Agreement na expected na po mapirmahan next month.
6: Okay, nakausap po mismo natin ang mula sa BCDA. Ito po ang kanilang tugon. BCDA has submitted to the President through proper channels the legal framework governing the use of the 1,620-hectare advanced manufacturing park in New Clark City. As BCDA and its U.S. development partner continue to discuss the details of the partnership agreement, the expected signing of the agreement is before the end of 2026. So, itatanong ko na lang po muna kung mismong natanggap na ba mismo ng Pangulo ang sinasabi nilang draft. Kasi ang sabi nila ay sinumite nila pero through a proper channel. And yun po. So far, yun lang po ang binanggit nila.
15: Second question, ma'am. Kung may response na po ba yung Congress dun sa proposal ng DA na itaas yung minimum access volume for corn na mention po nila nung September 29 na submit na po sa Congress.
6: Mm-mm.
15: Nag-break na po yung Congress. So, kung meron po ba?
6: Walang pong action. Wala. So far na ibinigay sa akin na impormasyon, wala pang action. So, baka lumagpas yung 15 days.
15: So, pero sa ngayon, wala pa pong plano si President to issue an executive order for the implementation of...
6: Tingnan natin kung lagpas na yung 15 days.
15: Sige po, ma'am. Sige po.
6: Okay?
8: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek.
6: Sure? Ivan, wala na? Okay, uulitin ko lang po. Kasi kailangan ko lang itong mabigyan ng emphasis. Doon sa mga tumutuligsa patungkol sa issue na balde, kailangan po talaga natin na mag-ipon ng tubig. At ang nais ng Pangulo na makarating sa taong bayan, hindi lang yung portion ng balde, pandulo na nga po niya itong binanggit. At itong balding ito ay makakatulong sa atin kapag nakapag-ipon tayo ng tubig at magkaroon ng filtration. Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala, isang mataas na opisyal, tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal. Hindi niya batid. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang vice presidente. So pwede po ba nating ipakita para malinawan ang vice presidente kung ano ang mga proyekto at interventions ng gobyerno para sa El Nino. Malamang uulitin natin to, katulad ng kaninang video, pero mas maikse para tumimo sa isipan. Paki-play po.
7: Then the supply of water. We have to start thinking about collecting every drop of water that we can collect. But part of this, of the response, is a public service response that we explain to people what's happening. And part of that public service and those public service messages will be, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makulekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit. Then we started to talk about cloud seeding. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta't bumagsak ang ulan, yun ang importante. And then, an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many, many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. There are many ways to use water. So, those are basic elements out of it.
6: Ayan. So, baka bagong salita sa kanila ang Green Revolution, ituro na rin natin para hindi sila clueless. Wala lang pong tanong? Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurong ang pondo ng bayan ay hindi malulustay. Nakatakdang maglabas ng mga mahigpit na patakaran ang DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon upang maiwasan ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Layunin ng mga bagong patakaran na palakasin ang disiplina sa paggastos at tiyaking napupunta ang pondo sa bayan sa mga lehitimong programa at proyektong kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Binigyan diin ng DBM na mahalaga ang mga pagpupulong para sa pagpaplano at pagpapabuti ng serbisyo publiko. Pero dapat tiyakin, ang bawat gastusin ay kinakailangan, makatwiran, at may malinaw na pakinabang sa mamamayan. Hindi rin dapat na nakabantay lang sa laki ng gastos na budget or nagastos na budget ang performance ng isang ahensya. Mas mahalagang suriin kung ano ang mga konkretong resulta at serbisyong naibigay nito sa publiko.

0: At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino, hinahasa ang utak para ang sinasabi ng Pangulo ay tumatatak. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ng Undersecretary Claire Castro, siniguro ng opisyal yung ginagawang pagtutok ng buong puwersa ng pamahalaan para sa El Nino. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong meeting sa Palasyo, particular anya na pinatututukan ng Pangulo yung pagkakaroon ng food security, water security at energy security sa bansa sa gitna ng tagtuyo. At mga pilarin ng kooperasyon ang Palasyo sa mga Pilipino para sa mga paghahandang ito. Naitanong rin yung tila backlash sa naging statement o pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa balde. Ang sabi ni Jose Castro, hindi ito biro. Si Pangulong Marcos siniseryoso yung magaganap na Super El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan at dapat anya ang publiko. Ganun din yung gawing pagtingin sa usaping ito. Hindi rin anya ito nangangahulugan ng pagkakanya-kanya. Ang sabi ni Jose Castro, may inam para sa lahat na makinig sa lahat ng sinasabi ng Pangulo at hindi selective lamang o yung mga naghahanap lamang ng butas sa mga pahayag ng administrasyon. Ang pagbibigay din niyo sa Castro, kailangan talaga mag-ipon ng tubig, lalo't ito ang realidad at isa sa mga solusyon pagdating sa pagtugon sa El Nino phenomenon. Naitanong rin yung naging pahayag ni VP Sara, yung kaugnay doon sa na-intercept na illegal na droga mula sa Laos na umano'y papunta dito sa Pilipinas. Nakapagtataka ayon kay Castro na nag-comment ito nang mabilis si VP Sara sa usapin na ito. At lalo't inihalimbawa ni Jose Castro na noong nagkaroon rin naman ng illegal na droga na nasabat sa NAIA, miling pisong halaga rin daw yon. Ngunit wala naman naging reaksyon ang ikalawang Pangulo. Kahapon, una na daw sinabi ng PDEA na papuntang Mindanao itong na-intercept na droga na ito. At sabi ni Jose Castro, huwag maliitin yung ginagawa ng gobyerno. Marami ng nasabat na illegal na droga ang administrasyon at wala anyang nangyayaring cover-up sa mga ito bagkus isinasapubliko anya ang lahat ng mga nai-intercept na ito. Ang nakakahiya ayon kay Castro, yung shabu na natagpuan noon sa magnetic lifter na sinasabing pure speculation lamang kahit ang PDEA na mismo ang nagpahayag na meron at totoo yung shabu doon sa magnetic lifter. Kaugnay naman doon sa naging pahayag pa ni VP Sara na sinabi ni Pangulong Marcos na highest level of threat kung totoo man na tumanggap o mayroong natatanggap na Chinese funding. Ang sabi ni Jose Castro, mahalaga na makinig muna sa lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos, alamin yung naging pahayag ng Pangulo para tama yung context o yung mismong pahayag na pinagkokomentuhan ng ikalawang Pangulo. Ang paglilinaw ni Jose Castro, ang pinatutungkalan ni Pangulo Marcos dito ay kung mayroong ebidensya na umano'y tumanggap talaga ng Chinese funding ang ikalawang Pangulo at hindi yung sinasabi ni VP Sara na ikinukonsidera siya ng administrasyon na threat. At sa ibang usapin pa, kaugnay doon sa pagkalusot o pagkabasa ng 2027 National Budget, approved na sa third and final reading ng Kamara. Sabi ni Jose Castro, marami pang pagdadaan niyang budget na yan. Ang pagsisiguro ng Palasyo, magiging mahigpit ang Department of Budget and Management para dito sa pondo at asahan ang mga Pilipino na hindi papabayaan ng administrasyon na magkaroon ng anumang pondo na hindi magagamit sa tama. At tulad anya nung sinabi ni Pangulong Marcos sa SONA noong 2025 nung nagsalita ang Pangulo na mahiya naman kayo mula daw noon hanggang ngayon, hindi tumigil ang administrasyon sa pagtutok sa budget na yan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan, at yan ang kabuuan ng Palace Briefing ngayong araw. Oras natin, alas 12:06 na ng tanghali at patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dako na po tayo ngayon sa PTV para sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kung ano man yung matutunan sa paralan, pag-uwi ng ating mga mag-aaral sa kani-kanilang mga tahanan, malaking bagay, Joshua, yung kwentuhan, no? O yung pagbabahagi ng kanilang experience o karanasan at natutunan sa kanilang mga pamilya, no? Magandang gawin ito habang sila ay kumakain o kaya ay nag-uusap, no? Sa tahanan. At malaking bahagi din, Joshua, yung magiging papel na gagampanan ng ating mga local government units, particular yung ating mga barangay, para nang sa ganon, hindi lang sa loob ng tahanan mangyari yung pagbabahagi ng kaalaman, kundi pati sa mga komunidad natin, no? At gayon din po yung mga teachers natin, no? Sa kanilang mga pamilya.
4: Okay. Yusuf, maliban po sa mga lokal ng pamahalaan, ano naman po ang papel ng gobyerno, ng pribadong sektor, mga pamilya at komunidad po sa pagsusulong ng kahandaan sa sakuna?
3: Well, alam natin na ang ating pong national government, no, sa pamamagitan po ng mga ahensya nito, tulad po ng NBRMC, ng ating pong OCD, ng Department of National Defense, at iba pa, no, ay talagang meron na hong nakalatag ng mga framework at mga paghahanda kung sakaling darating ang mga kalamidad. At gayon din po ang ating mga LGU. At nakita ho natin sa mga nakalipas na kalamidad na naranasan natin kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ng pribadong sektor, lalong-lalo na ho pagdating ho sa response, no? At hindi lang po sana sa response, kundi maging sa preparedness, ay maging bahagi po natin o kabahagi natin ang pribadong sektor sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng kani-kanilang mga resources o kagamitan at kaalaman, no, upang maibahagi kung paano tayo mas magiging handa sa mga darating na kalamidad sa ating bansa, Joshua.
4: Okay. So, Yusek, since iba-iba po yung sakuna o yung uri na sakuna, linawin lang po natin, paano po kaya matitiyak ng DepEd na yung mga programa sa disaster preparedness ay naaangkop po doon sa panganib na kinakaharap ng bawat paaralan? Will it be specific for each place o magiging general information po ito tungkol sa pagiging handa?
3: Well, meron tayong general information, no? Magandang maunawaan natin, Joshua, yung awareness o yung climate change awareness talaga, no? So doon tayo mag-uumpisa. At ano ba ang maaaring maging sanhi ng climate change, no? O yung adverse effect ng climate change. At dito papasok yung mga calamities, no? Lalong-lalo na po yung ating mga hydrometeorological calamities natin. So meron po tayong mga nakalatag na plano o paghahanda para sa ganitong spesipikong kalamidad, no? At nabanggit ko kanina, pagdating naman sa mga geological hazards naman, katulad po ng lindol o kaya po ay pagputok ng bulkan, meron din po tayong nakahandang nakalatag na template o kaya ay disenyo o modelo para po paghandaan naman itong ganitong klaseng kalamidad. At yung pangatlo nga na nabanggit ko kanina, Joshua, yung human induced, no? So ito yung bago natin na ini-introduce at ito po ay ginagawa natin at sinasanay natin sa pamamagitan po ng mga drill. Magkakaroon din po tayo ng showcase na naman by tomorrow, no, Joshua, no? Para po dun sa human induced, no, threats natin, at gagawin na ho nating regular ito. At tungkol naman ho dun sa pagsusuri o evaluation, dito ho pumapasok din yung kolaborasyon natin sa ating mga ahensya ng pamahalaan, tulad ng OCD, ng PNP, ng DOST, upang masuri kung sapat na ba yung ginagawang paghahanda ng Department of Education, particular sa mga eskwelahan nito.
4: Okay. Yusek, nabanggit mo yung koordinasyon. Kumusta naman po pagdating dun sa mga, syempre, bahagi po ng pagiging handa yung mga kagamitan, yung mga food and non-food items, yung mga first aid kits. Kumusta po yung inyong koordinasyon sa OCD, sa DSWD at iba pang concerned agencies para masiguro na meron silang mga dapat na gamit sa oras ng pangangailangan?
3: Joshua, number one, yung mga schools natin, no? Talagang isa po sa mandato ay magkaroon na ho ng mga kits. At the same time, yung mga equipment, no? Okay. Yung mga basic equipment natin, like hard hat, no? Yung mga go bags, no? So, hanggat maaari ay pinupunan natin itong mga bagay na ito sa ating mga paaralan. Pero kung sakaling magkaroon nga ng kalamidad, dito naman ho natin dito papasok yung koordinasyon ng ating pong mga eskwelahan, ng ating mga division offices, sa kani-kanila pong mga local government units. At tayo naman po sa national level ay meron po tayo mga regular na pagpupulong with the OCD at iba pa hong ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan po ng NDRM Council natin. Okay. So dito po natin nilalatag ano po ba ang mga pangangailangan at kung ano po ang maari pang itulong ng ibang ahensya, hindi lamang po sa response kundi even sa preparation stage.
4: Okay. Well, Yusek, paano naman po susukatin ng DepEd kung epektibo ang mga programa nito sa paghahanda po ng mga paaralan at pamilya sa panahon nga po ng sakuna? Meron po ba kayo mekanismo? Go ahead.
3: Yung pong evaluation natin, syempre ang pinakamainam na evaluation kung okay ba yung plano ay kung sakaling nagkaroon nga ng kalamidad ay number one, zero casualty tayo at minimal damages, no, sa ating pong mga properties. So yan po yung siguro isa sa pinakamabisang paraan para sukatin kung tama ba yung naging paghahanda natin. Okay. But even without a calamity happening, so, tinitingnan natin kung yung bang mga plano ay umaakma sa kasalukuyang konteksto ng kanilang sitwasyon. So, minsan pa iba-iba, no? Yung konteksto o yung sitwasyon ng mga schools natin. So, ganun din dapat yung kanilang mga plano ng paghahanda na dapat sumusunod dito. At dito nga, sinabi ko kanina, ay ginagabayan ng ating mga focal persons, mga experts natin, from central, from region, from the division offices, ang ating mga schools, para nang sa ganon, they are regularly guided, no? Kung paano nila i-improve at paano magiging relevant yung kanilang mga school plan pagdating sa disaster preparedness.
4: Okay, panghuli na lamang po, Yusek. Mensahe niyo po at paalala sa ating publiko ngayon selebrasyon ng International Day for Disaster Risk Reduction.
3: Unang-una, maraming salamat, Joshua, para sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi, no, sa ating mga kababayan ang kung gaano kahalaga itong disaster awareness and preparedness natin, no. Hindi lamang dahil sa selebrasyon ng International Disaster Preparedness, but ito dapat ay maging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, no. At dito papasok yung papel na gagampanan hindi lamang ng mga ahensya ng pamahalaan, maging national o local man, kundi ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, at maging ang pribadong sektor na dapat magsama-sama tayo. Sabi nga, Joshua, ang kalamidad ay hindi lamang responsibilidad ng iisa o ng bawat individual, kundi dapat ito ay responsibilidad ng lahat. This should be a shared responsibility of everyone. At tayo dapat ay magsama-sama at magtulong-tulong upang tugunan kung ano man ang magiging o anumang kalamidad ang ating pong mararanasan sa mga hinaharap na panahon.
4: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Malcolm Garma.
3: Maraming salamat, Joshua.
4: For Governance and Operations ng Department of Education. Maraming salamat, Yusek. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Babala laban sa peking solo parents at fake ID. At ang kumakalat ng mga text scams sa mga update, pag-update ng PhilHealth information. At ipag-uusapan kasama si Ms. Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Ms. Christine, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Joshua, magandang tanghali at sa lahat po ng nanonood. I hope we're all having a good lunch.
0: Thank you so much for joining us this afternoon. Ms. Christine, una po sa lahat, tungkol saan po itong inilabas na PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Ano po ang pinakamahalagang update sa circular na ito at kailan po ang naging effectivity ng pulisiyang ito?
1: Okay, so we're excited po dahil ito na po, nakalabas na po yung ating panibagong pulisiya para sa mga solo parents na employed. So ito po ay panawagan sa lahat mga solo parents, i-take advantage na po ang bagong policy ng PhilHealth that saying na yung pong ating mga solo parents na employed ay hindi na po kakaltasan ng employee share. Dahil ito po ay sasaluin na po ng national government. Ang pamahala na po ang magbabayad ng personal share or employee share ng mga empleyado na solo parents.
0: Okay. Ma'am, dito po sa issue ng mga peking solo parents at fake IDs na kumakalat po o mga gumagamit po nito, sa inyo pong datos, gano'n na po ba ito katalama at this point?
1: Oh, I think wala naman po kaming data ng fake na solo parents ID.
0: Okay.
1: But there are a lot of news that we also get about this report. Solo parents or PWD ID, and most recently po, yung scam text na saying na kailangan daw magpalit ng PhilHealth ID. Kaya po ito'y isa din po naming panawagan, huwag po kayong maniniwala sa mga natatanggap natin ng mga text na nagsasabing kailangan magpalit ng PhilHealth ID. At sa text na yun po ay meron pang link na nakalagay.
0: Okay.
1: Yung link na yun, nakakatakot kasi pag yung link ay pinindot natin, ililid po tayo sa isang page na nandun pa po yung PhilHealth logo at Bagong Pilipinas logo. So talagang pwedeng maloko yung susunod sa instruction ng link na ito. Kunyari ay ito ay galing sa gobyerno pero hindi po. At humihingi pa na ngayong bank records or personal records at ako, pag ikaw ay na biktima, pababayarin ka pa ng fee to change your PhilHealth ID.
0: Okay.
1: So, ito po yung aming panawagan na huwag po sanang pansinin. I-delete po agad pag nakatanggap ng ganitong text message na nagsasabing magpalit ng PhilHealth ID. Ito po ay scam text.
0: Okay. Okay, Ms. Christine, balikan ko lang po yung dito sa PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Saklaw po ba ng benepisyong ito lahat po ng solo parents kahit po may mataas na sweldo o kita?
1: Yes, yes. That's correct, Joshua. Kasi itong palisiya natin ay nagsasabi, ito po ay karapatan ng mga solo parents. Ibig sabihin, ikaw man ay nasa mababang antas o may kinikita, may sweldo, or mataas ang sweldo or mataas ang income, hindi po yan tinitignan ng PhilHealth. Ang sinasabi po natin, ito po ay tugon ng pamahalaan para maihatid ang benepisyo at serbisyo sa mga solo parents at any level of society. So, halimbawa, tayo po ay employed at mataas po yung ating sweldo, ibig sabihin ito, yung kaltas sa ating salary, sa ating payroll, hindi na po dapat mag-reflect doon na meron pang employee share. Talagang employer share na lang po ang i-remit sa PhilHealth dahil po yung national government na po ang magko-cover ng employee share. So, yan po ay sa any types of salary or any level of salary ay mag-a-apply po yan siya. However, kailangan lang po pakatandaan na dapat po ay

0: i-process po ito. Ibig sabihin, kailangan po mag-submit ng PhilHealth Member Registration Form at photocopy ng inyong active solo parent ID. Ito po ay i-submit sa ating HRs or sa ating payroll offices para sila na po ang magproseso nito sa ating PhilHealth offices.
1: Okay, so perhaps we can expound more po sa solo parent ID para po mas maintindihan ng ating mga kababayan. Ms. Christine, ano po ba itong solo parent identification card? Bakit po ito importante? At saan po maaaring makakuha nito?
0: Okay, so sa mga solo parents na nakikinig at nanunood, siguraduhin lamang po na hindi yung kayo lang nakakalam na kayo ay solo parent. Dapat po kayo ay rehistrado na solo parent. So, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa mga local government units dun po sa kanilang City Social Welfare Development Office or sa kanilang MSWD office. Meron po dyang Solo Parent Division Office. Dito po kayo pwedeng magpa-interview, magpa-assess. At kapag kayo po ay nabigyan na ng Solo Parent ID base sa kanilang assessment, ito po ay sapat na na maipakita sa PhilHealth para po kayo naman po ay ma-update sa aming record bilang solo parent.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin yan, kapag kayo po ay na-tag as solo parent at tawag po doon ay solo parent indirect contributor, kayo po ay na-tag, hindi na po kayo kailangang singilin na inyong PhilHealth premium contribution kung kayo po ay self-paying.
1: Okay.
0: But for the employed solo parents, the same requirements, PhilHealth member registration form, and a photocopy of your solo parent active na solo parent ID. Back-to-back po dapat kasi nasa likod po na portion mostly yung ating naman po mga dependents.
1: Okay.
0: So yun po yung mga important information that we need so that PhilHealth can process your tagging in our database while after that, yung ating naman pong employers ay hindi na po kayo makakaltasan automatic sa inyong payroll system.
1: Okay. So, nabanggit niyo po yung dependents, ma'am. Paano naman po kung yung dependent na wala pang 22 years old ay isa rin pong person with disability or PWD? Paano po yun?
0: Okay. Most of the time po, base nga po sa batas ay pag tumuntong ng 21, hindi na po dependent, di po ba, okay, ng PhilHealth member. However, kung ang individual ay a person with disability, may separate naman po tayong benepisyo para dyan na nagko-cover po sa mga persons with disability. At same din po sa ating solo parent na benepisyo, kapag sila ay employed, hindi na rin po sila kakaltasan ng employee share. Kapag sila naman po ay self-employed or voluntary paying sa PhilHealth, wala na rin pong sisingilin na PhilHealth premium contribution sa kanila. However, ang pinaka-importante lamang dyan ay pumunta sa PhilHealth or makipagsangguni sa PhilHealth at i-update ang inyong record dahil kailangan po namin makita ang inyong PWD ID or solo parent ID at kayo ay nakapag-fill out ng PhilHealth member registration form para po ma-update po namin ang aming database at kayo po ay kikilala rin na bilang an active solo parent or PWD member.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano po yung mga kailangang supporting documents para sa pagdideklara ng dependents ng isang solo parent? At paano po natin ito biniberipika para maiwasan na ma-take advantage yung mga benepisyo ng pagiging isang solo parent?
0: Okay. Sa ano po, sa CSWD Solo Parent Division or MSWD Solo Parent Division, kasali na po yun sa interview kasi nila, sa assessment nila, kung sino yung mga dependents mo. Practically, doon na rin sinasubmit yung mga birth certificate ng mga bata. No? At ang maganda sa batas na ito, sa Expanded Solo Parent Welfare Act, ay hanggang 22 years old po ang covered dependents ng isang solo parent. Ngayon, upon their assessment and review, at ito po ay in-approve nila at nakalagay na po sa likod ng solo parent ID. Kaya po, kailangan po natin lagi yung updated na solo parent ID. No? Itong solo parent ID na to, we photocopy the back-to-back po nito at pag-submit sa PhilHealth, hindi na po kailangan mag-submit pa ng panibagong birth certificate dahil kikilalanin na po ng PhilHealth frontline offices yung nakasulat sa ating solo parent ID. Kasi sa solo parent ID po, nilalagay po kasi yung birthday ng bata. So, madali na pong mag-determine na siya po dapat ay 22 years old or younger.
1: Okay. Linawin lang namin, Ms. Cristino, makakagamit po ba ng benepisyo ng PhilHealth ang solo parent kung wala siya sa solo parent centralized database o kaya naman ay nasa proseso pa lang po ng pag-update ng kanilang records?
0: Sige, two tips for that. Mm-hmm. Kung hindi pa po tapos yung pag-process ng solo parent ID, pwede din po kayong humingi sa solo parent division office ng CSWD ng certification as a solo parent. Kung sakaling halimbawa, baka naubusan ng solo parent ID card or pinoproseso pa, hingi po kayo kapag kayo po ay na-approve at nakapag-present sa PhilHealth ng solo parent certification na pirmado ng ating office sa LGU, ay tatanggapin na po yun ng PhilHealth. But second tip po, pakatandaan po natin, every Filipino has immediate access to PhilHealth benefits. So, solo parent man or hindi, kapag rehistrado sa PhilHealth, ay dapat walang hadlang para makagamit ng PhilHealth benefits. Again, kailangan lamang po PhilHealth member registered, pati na po yung ating mga dependents. Kaya mahalaga po talaga na laging updated yung ating records at tayo po ay nakarehistro sa PhilHealth para po lahat ng beneficyo ng PhilHealth ay handang magamit po ng ating mga kapwa Pilipino.
1: Okay, so ma'am, tama po ano, confirm lang namin, kasama po dito yung PhilHealth Yakap Package at saklaw din po yung no co-payment at no balance billing policies dito po sa solo parent.
0: Yes, like any PhilHealth member, lahat po ng benepisyo ng PhilHealth ay ready to be used by our members, whether solo parent, PWD, or any category. Basta Pilipino ka, dapat rehistrado sa PhilHealth at same benefits po ay magagamit po ng ating mga miyembro. Tungkol naman sa no co-payment policy, ito naman po ay bukas sa lahat ng antas or type of membership. Ang kailangan lamang po, ito po ay ma-avail natin sa mga ward or basic accommodation ng mga ospital.
1: Okay.
0: So, no co-payment is available po sa lahat ng pasyente na PhilHealth member or PhilHealth declared dependent at kayo po ay na-confine sa isang basic or ward accommodation.
1: Okay. So, ma'am, ito po, balikan natin yung napag-usapan kanina, yung tungkol dun sa kumakalat na text scam na nagsasabing i-update yung PhilHealth information. Para po mas malinawan yung ating mga kababayan, nabanggit niyo po na pagka naka-receive ng text, kailangan i-delete agad. Are we saying na hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth through SMS para mag-update ang information? Tama po?
0: Ito po, magandang klaruhin natin. Apo. Hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth ng may link.
1: Okay.
0: Hindi kami maglalagay ng link kasi alam po natin, madalas ito na po ang ginagamit ng mga nanloloko sa ating kapwa Pilipino, ano po. Kaya minsan nagte-text din po yung PhilHealth. Kasi meron tayong mga text reminders, meron po tayong mga reminders na, bayad na yung ospital sa recent benefit mo sa isang paggamit ng benepisyo, or maaaring reminder para sa ating PhilHealth premium contribution, nagsisend po yung PhilHealth ng text blast din.
1: Mm-hmm.
0: Nakasulat po sa sender ay PhilHealth. Pero kapag ito po ay may kasamang link,
1: okay,
0: lalo na po kapag humihingi ng one-time password, humihingi ng inyong PhilHealth records or personal records, huwag po ninyo itong i-entertain,
1: okay,
0: paki-delete na po agad o kaya i-report agad sa PhilHealth Corporate Action Center 02-866-2588,
1: mm-hmm,
0: or sa ating email actioncenter@philhealth.gov.ph or idiretso na po sa cybercrime office, ano po, report@cicc.gov.ph.
1: Okay.
0: Para po talagang masugpo na po natin itong mga ganitong panloloko sa ating mga kapwa Pilipino.
1: Okay, so with that being said, Ms. Christine, since hindi nga po nagsasend ng link ang PhilHealth, saan lang po pwede makipag-transaksyon yung ating mga kababayan? Like for example, kailangan nga po nila mag-update ng kanilang information.
0: Okay. So, sa updating naman po ng records, meron po tayong ating PhilHealth member portal.
1: Okay.
0: So, it's online. Pwede niyo pong gamitin yun. Just input your PhilHealth ID number and you create your account. Para po, madalas na po ninyong gamitin ito to check your PhilHealth records.
1: Mm-hmm.
0: Pwede magbayad ng premium through GCash. At ma-check niyo na rin po yung history of premium contributions ninyo. At gayon din, kung meron kailangang i-update sa inyong records, meron po tayong mga amendment processes doon mismo sa loob ng PhilHealth member portal.
1: Okay.
0: Or di kaya po ay tumawag sa ating hotline 02-8662-2588 dahil bukas po ito 24/7 para patulungan kayo at gabayan sa tamang proseso. Or kung di naman po, ay talagang bisitahin na po yung ating mga local health insurance offices. Bukas po yan, 8 o'clock to 5 p.m., Monday to Friday po.
1: Alright. Well, karagdagang mensahe nyo na lang po, Ms. Christine, at paalala sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa ating mga PhilHealth members.
0: Yes, sa ating mga kababayan, again, inaanyayahan po namin kayo gamitin ang inyong PhilHealth benefits, lalo na po ang ating PhilHealth yakap. Dahil dito po, natutulungan tayo na mas maalagaan ang ating kalusugan. Maiwasan ang pagkakasakit at kung kailangan na talagang magpa-doktor dahil talagang may emergency, abay meron po tayong outpatient emergency care benefit packages sa ating mga ospital kung saan hindi na po kailangan 24 hours you have to stay kung talagang ito ay emergency na pwede naman po outpatient ay matulungan kayo at maagapan ng pagkakasakit. Ngayon, kung kailangan ma-admit, abay meron po tayong inpatient benefit packages naman po na magko-cover sa inyo. Malawak at madami na po pinalawak na benepisyo ang covered ng PhilHealth. Alamin lamang po ang ating mga benepisyo, gamitin ang ating mga correct na social media channels like Philippine Health Insurance Corporation or ang ating PhilHealth Yakap Facebook page o sa ating website www.philhealth.gov.ph para po nasa tamang channel kayo, nasa tamang platform at maiwasan po yung mga maling impormasyon. And with that, we encourage all of you, be a PhilHealth member at alamin at gamitin ang ating mga serbisyo at benepisyong PhilHealth.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ma'am Christine May Magno, ang Acting Senior Manager ng Corporate Communications Department of PhilHealth. Thank you, Ma'am.
0: Thank you very much, Joshua.
1: Salamat po. Sa ibang balita, iniutos si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa Land Transportation Regulatory Board, LTFRB, at Light Rail Transit Authority na pag-aralan ang pag-i-issue ng special permits sa mga pampublikong bus. Ito'y para mabigyan ng alternatibong masasakyan ng mga pasahero na naapektuhan ng limitadong biyahe ng LRT2 at para maiwasan ang mahabang pila sa mga istasyon. Sa kasalukuyan kasi, 8 tren lamang ang nakadeploy dahil ang isang bagon ay sumasailalim sa Train Operating Control Panel upgrade habang ang isa ay kinukumpuni. Saklaw ng pag-aaral sa panukala ang pag-i-issue ng special permits sa mga bus na babiyahe sa ruta ng LRT2 mula Antipolo Station hanggang Recto Station at pabalik. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our gold medalists! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines! Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
3: Ngayong tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Isa na namang parangal para sa schoolmates. This time, it's for Best Youth-Oriented Program in the 2026 Alta Media Icon Awards. Maraming salamat po at asahan ninyong patuloy kaming magiging boses at inspirasyon para sa kabataang Pilipino at para sa bayan. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna.
4: maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at bedings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagdaraos ng Treasurers of Region 12 Trade Fair, ating pag-uusapan kasama si OIC Provincial Director Eddie Diasis ng DTI Sultan Kudarat at ang mga exhibitors na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sagigit. Magandang tanghali po sa inyo, mga ma'am at sir. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, sir. Joshua.
2: Sir Josh.
0: Director, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, ano po ba itong Treasurers of Region 12 Trade Fair at kailan pa po ito? O kailan pa po sinimulan ito?
1: Okay. Treasurers of Region 12, by the name is galing kami sa Region 12, no?
3: Yes.
1: The Soxhorgen Region. Actually, ang 2026 is ika-12 taon na ng Treasurers of Region 12. The last three staging of it was dito na ginawa sa Metro Manila, no? Kasi kung saan ang market, doon tayo.
3: Yes.
1: So ito po, Treasurers of Region 12, we have products galing sa apat na probinsya at apat na syudad ng Region 12, if I name them, Coronadal, General Santos City, Tacoron City, Kinabuan City, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, and Sarangani Province. Itong kanya-kanyang lugar, may mga pangalan to, ano, like Sultan Kudarat, Coffee Capital. South Cotabato is mga tinalak products. North Cotabato, mga fruit capital, something like that. Then aquaculture capital. So, these products in a broader context, dinala namin dito food and non-food.
3: Okay.
1: May 70 na MSMEs ang andito ngayon. An improvement from 60 last year, the other year was 50. Target po ng Treasurers of Region 12, we have a merchandise na about around 30 million because in the context of that target na sales, 30 million po. So among those MSMEs, ito po yung ating taga Sarangani na si yung chocolate, we have that one. And the calamansi juice from Cotabato province po. So, yun po ang intention ng Treasurers of Region 12. Ang aming tagline is buy local, be vocal. So, bili tayo ng local and be proud and mag-iingay po tayo sa about sa local products, specifically ng Region 12 po.
0: Okay. So, nabanggit mo, sir, each year nadadagdagan yung ating mga MSMEs. Ano po kaya sa tingin ninyo ang naging o nag-trigger para mas lumawak pa ito, mas maingganyo pa yung ating mga kababayan?
1: Okay. Challenge or target din namin kasi is you have to increase now the incremental increase in the number of MSMEs or exhibitors. So mostly, or lahat na ito, like si dalawang bisita natin, they were graduates of KMME, ano, yung Kapatid Mentor Me. It's a mentoring program ng DTI. So yun po, they have to contribute to the increase in number of MSMEs na pinapupunta.
3: Okay.
1: Other program ng DTI doon is yung One Town, One Product po, no? Which basically, product development, packaging, and eventually the reckoning of all this assistance is by way of participating to trade fair or making them ready sa trade fair. So, ang singilan po dyan is dapat numbers, ano, MSMEs and number of products. So,
3: yes,
1: it could not be less than 100 yung products coming from this 70 MSMEs coming from Region 12 pa.
0: Okay, that's good. Well, saan naman po ito gaganapin at kailan po ito magsisimula? Ano-ano po yung mga paghahanda ng DTI sa trade fair na ito ngayon?
1: Okay, October 15, 3 o'clock, no, sa Ayala Malls Market, sa BGC.
3: Mm-hmm.
1: So, where the market is, andun tayo dapat, no?
3: Yes.
1: Noon kasi, doon lang sa Jansan, then we move it here. So, 4 days, 15, 16, 17, 18, okay. 3 o'clock po magbubukas. And araw-araw po may mga side events, ano, we're bringing as well a cultural group from Coronadal, the Hinogyao Cultural Group. And then may mga market matching. In fact, may mga pre-arranged na kami na meeting with potential buyers, no?
3: Okay.
1: So, yun po, 15 to 18 sa market.
0: At tama po, hindi lang food items ang maasahan dito. May mga non-food items din po.
1: May non-food din po.
0: Okay. Alright. Well, for Ms. Elizabeth and Ma'am Eleanor, gaano na po kayo katagal nakikilahok sa mga trade fairs tulad dito ng Treasurers of Region 12? At maaari niyo po ba ibahagi sa amin yung pagsisimula ng inyong negosyo? Unahin po natin si Ma'am Elizabeth.
2: Good morning, Sir Joshua. Nung nag-umpisa po yung company namin in 2015, DTI invited us to join the trade fair. Sumali po kami. Nag-umpisa kami sa calamansi juice. And then, nag-evolve yung production. Pumasok kami sa iba't ibang flavors na. So, meron na kami mga iba't ibang flavors ngayon. But we started calamansi juice and concentrates.
0: So, since 2015, ma'am, ano yung masasabi mong pinakamalaking improvement na naitulong sa'yo ng DTI?
2: Actually, graduate ako ng KMME in 2019.
3: Okay.
2: At first sabi ko, bakit ako papasok dyan? Actually, development worker ako. Alam ko yung organizing, alam ko yung planning, lahat, monitoring. Sabi ko, siguro hindi ko na kailangan.
3: Okay.
2: Pero when I joined KMME, iba ang intervention na binigay ng DTI kasi iba yung mentoring.
3: Okay.
2: Hindi lang sa loob ng training, kundi hanggang sa labas. Matapos yung training, may mga follow-ups.
3: Okay.
2: Yung output namin sa KMME is the business improvement plan.
3: Okay.
2: So yung business improvement plan na yun, ginawa namin guide to level up.
3: Okay.
2: Production, to level up yung management ng opisina, hanggang dumating kami sa ganitong level na ng aming company.
3: Yeah, so mas nag-improve pa at mag-i-improve pa.
2: Ah, malaki po talaga. Ibang-iba nung hindi pa kami nakapasok dito sa walang mga intervention sa DTI.
3: Okay.
2: Ibang-iba po.
3: Ma'am Eleanor, same question po. Can you share with us paano po nagsimula, gaano po kayo katagal naikilahok sa ganitong trade fair at gaano po kalaki na itulong sa inyo ng DTI?
4: Magandang umaga po.
3: Opo.
4: Tanghali na.
3: Tanghali na po.
4: Ako po yung katutubong magsasaka. Galing din po ako sa gobyerno, empleyado yung gobyerno. Pero mas nagustuhan ko po maging magsasaka. At na nakita ko po na napakaganda ng market trends ng kakao, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa world market. At napakaliit po ng ating production ng kakao. Sabi ko, makikilahok ako rito.
3: Okay.
4: So, nagtanim ako ng mangga noon. Maganda naman ang mangga. Kaya lang gustong-gusto kong tumira sa farm. Kaya walang spray, healthy. So nagtanim ako ng niyog, sinundan ko ng saging at saka kakao. Well, after a few years, namunga yung kakao. Natutunan kong gumawa ng tableya.
3: Okay.
4: Nung nakita na yung DTI sa province namin, Sarangani province, na gumagawa ako ng tableya, na-promote na rin po ako yung tableya ko. At sabi nila, baka gusto mong mag-enroll sa Kapatid Mentor Me program.
3: Mm-hmm.
4: So ito po ay ilang buwan din kaming tinuruan na magnegosyo. Akala ko magaling na akong negosyante.
3: Mm-hmm.
4: But with the help of DTI, tinuruan kami ng tamang pagnenegosyo na magsisimula sa maliit. Actually, ako zero capital. Yun lang kakao ko.
3: Yes.
4: Ang capital ko. But of course, with the help also of DOST.
3: Okay.
4: At Department of Agriculture and ATI also. At marami pang departamento na tumutulong sa paglalago ng negosyo ng kakao. So I told the LGU na let's build the cacao industry in our town.
3: Okay.
4: And so I'm promoting Malungon brand ng kakao ngayon, na beans na kailangan quality, talagang mahusay na quality and standard.
3: Okay. So maliban po sa inyo, may natulungan din po kayo mga kapwa nyo na gusto ring pasukin ang pagnenegosyo sa inyong
4: komunidad. Of course po. Oo. Ang dami-dami na ngayong gustong magtanim ng kakao kasi napakaganda ng presyo ng kakao ngayon.
3: Yes.
4: Maliban sa sumisikat po yung Eleanor Chocolate. Yung chocolate ko kahapon sa airport ako eh. Sabi doon sa trends ng Petron, naghahanap po sila ng Eleanor Chocolate. Di nag-introduce ako na sarili ko. Tapos ito na nga po, ito yung pinakamalaki kong achievement. From tableya, gumagawa po ako ng iba-ibang klase ng iba-ibang variants ng chocolate.
3: Okay. So, well, we can all agree na kaya makipagsabay ng ating mga tableya sa mga international brand. Tama po?
4: Aba, siyempre
3: naman. Mas masarap
4: pa
3: nga yata yung sa
4: atin. Mas masarap tayo.
3: Pero ito po, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, para po sa mga dadalo, ano pa po ang mga aasahan ng ating mga kababayan na dadalo po sa Treasures of Region 12 Trade Fair at paano po kayo maaaring tawagan, lalo na sa mga interesado po sa inyong mga produkto na hindi naman sa retail, baka nais din nilang gumawa ng wholesale order. So, Ma'am Elizabeth.
2: Kami po ay kasama doon sa market-market.
3: Mm-hmm.
2: Nasa Ayala Malls market-market kami. May stall kami, may booth kami doon. May mga display kami ng different products ng concentrates. At saka may free tasting din kami.
3: Okay.
2: So para at least matikman ng mga mamimili yung quality ng aming produkto.
3: Social media accounts, Ma'am Elizabeth?
2: Meron kaming, actually tinulungan din kami ng DTI.
3: That's good.
2: Graduate din yung company namin doon sa social media marketing, okay. Packaging, labeling, lahat. Maraming seminars na rin natulong ng DTI. At saka malaking impact din yung nasa social media na
3: yes.
2: Market. May nagtatanong na nga kung meron ba sa Shopee or sa yes. Lazada. Kasi yung mga ibang customers namin galing Luzon, Visayas, at saka yung sa Mindanao, kasi may deliveries kami sa Mindanao.
3: So, yan talaga ang dapat, ma'am, na nakasabay sa teknolohiya.
2: So, meron kami, andyan kami sa, sa market-market. Kung mauubusan ng stocks, meron namang calling cards,
3: yun.
2: Pwede naman kaming tawagan or i-contact.
3: Okay. So, may mga social media accounts din po kayo?
2: Meron kami.
3: Ano po? Ano po?
2: Meron kami ang makikita yung TSM page.
3: TSM page.
2: TSM page sa Facebook.
3: Sa Facebook.
2: Oo. Okay.
3: Ma'am Eleanor?
4: Nasa Eleanor Chocolati po yung aking okay. Facebook page. Okay. Nandyan din po yung Dalangdang Creek Farms. Yun po yung company ko.
3: Okay.
4: And of course, palagi po ako umattend ng trade fairs.
3: Mm-hmm.
4: And always give us out our card.
3: Okay.
4: Yung Eleanor Chocolate po ay hindi po nag-iisa sa Sarangani, okay. Sa region. Marami pa pong makers ng chocolate doon sa Region 12. At marami pa pong produkto na makikita nila sa market sa exhibit. Kagaya ng mga katutubong clothing,
3: okay.
4: And also katutubo ng mga accessories and crafts.
3: Okay. So, hindi lang pagkain, may mga gamit din po.
2: Okay.
3: For PD, Director, para po sa ating mga kabayan na nais dumalo, ito po ba'y libre? May entrance fee ba ito? At paanyanya niyo po? O, imbitahan niyo po yung ating mga kabayan na nakatutok sa ating yan. Go ahead, PD.
1: Libre po ang pagpasok sa Treasures of Region 12. Basta bumili lang po kayo. So, okay. Yun po. So, social media, speaking of social media po, just follow din po yung DTI Region 12 na Facebook account. We will give you a daily updates sa nangyayari sa Treasures of Region 12 po.
3: Siguradong may bibili dyan, PD, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, kasi reasonably priced naman po yung ating mga produkto.
1: Reasonably priced po.
3: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. OIC Provincial Director Eddie De Asis ng DTI Sultan Kudarat at sa mga exhibitors natin na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sigigin. Maraming salamat po, mga ma'am, PD.
4: Thank you.
3: My pleasure. Samantala, lipunan ang may katarungan, pag-uunawaan at paglutas sa mga hidwaan. Ito ang pangunahing pinagsisikapan ng gobyerno at mga komunidad kasabay ng pagdiriwang ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Ang detalye sa report ni Gab Villegas.
5: Idinaos ang pagbubukas ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Layon itong pag-isahin ang pagsisikap ng gobyerno at komunidad tungo sa 1,000 may katatagan sa mga hidwaan. Nagsama-sama sa pagtitipon ng mga opisyal mula sa Department of Justice at mga attached agencies nito, mga delegado mula sa loob at labas ng bansa, pati rin ang mga kinatawan mula sa judikatura, legal profession, academe, pribadong sektor at civil society organizations. Dito ay hinimok ni Justice Secretary Frederick Vida ang publiko at stakeholders na ituring ang alternative dispute resolution tulad ng negosasyon, mediation, conciliation at arbitration bilang pangunahing paraan sa paglutas ng mga alitan at paghingi ng katarungan sa halip na duman lamang sa tradisyonal at madalas na adversarial na court classes.
6: In a court case, time, costs, and talent are spent. Relationships are often broken and severed. With our shared experiences, we invite everyone to look at negotiations, mediation, conciliation, and arbitration not only as alternative modes of settling disputes, but as primary modes of obtaining redress and seeking justice.
5: Pinuri rin ng kalihim ang Office of the Alternative Dispute Resolution dahil sa paglapas nito sa itinakdang target ng Kongreso at matagumpay na pagdepensa ng pondo nito para sa 2027 national budget. Binigyan din rin nito ang kahalagahan ng pagtutulungan sa ASEAN, knowledge sharing at pagpapalakas ng justice system upang gawing pangunahing sandigan ng kapayapaan ang ADR sa bansa at sa buong rehiyon.
6: Let us benchmark our best practices and strive to exceed international standards in justice delivery, most especially in the context of the ASEAN. Let us champion a unified approach where ADR is recognized not merely as an alternative, but as a primary trusted pillar of peaceful resolution, making peacemaking a daily habit in our communities.
5: Para naman sa OADR Executive Director na si Attorney Jose Maria Palaganas, hindi lamang simpleng proseso ang alternative dispute resolution, kundi daan tungo sa katarungan, pagkakaunawaan at makatarungang resolusyon para sa pamilya.
7: A blueprint provides direction and brings different elements together to achieve a common goal. The same holds true to ADR. Our strength lies not only in our individual capabilities, but also in our ability to work together. At the Office for Alternative Dispute Resolution, our mandate is to promote and institutionalize ADR. But beyond policies and mechanisms are the people we serve. A family seeking to settle the disagreement, a community searching for common ground, a business seeking a fair resolution, or simply an individual wanting to be heard. For them, ADR is more than a procedure. It is a pathway to justice, an opportunity for dialogue, and a bridge toward understanding.
5: Patuloy na itataguyod ng Department of Justice at Office for Alternative Dispute Resolution na malutas sa mga hindi pagkakasundo.
0: Samantala, kabilang ang inyong People's Television Network sa mga media organization na binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard sa itinaos sa 2026 Stakeholders Night sa Pasay City kagabi. Sa ngalan po ng network, tinanggap ni PTV News Senior Reporter Patrick De Jesus ang plaque of recognition mula kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Itinuturing ng PCG ang PTV bilang isa sa mga mahalagang partner nito dahil sa mga natatanging kontribusyon at suporta sa layunin ng ahensya. Ginawaran din ang pakilala ang iba pang organisasyon, opisyal ng gobyerno at ilang mambabatas. Ngayong buwan ay pinagdiriwang ng PCG ang ika-isandaan at 125th anibersaryo nito na may temang One Sea, One Mission, One Legacy. At in behalf of PTV at ng programang Bagong Pilipinas ngayon, ayos po namin magpasalamat sa Philippine Coast Guard sa parangal na ito. At makakaasa po kayong ipagpapatuloy pa namin pag-uhusayin ang aming serbisyo para sa bayan. Samantala, sa ating Christmas Countdown, 73 days na lang, Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Once articles of impeachment are filed before the court, or any court for that any complaint filed before any court for that matter, it is already subject to and under the jurisdiction and disposition of the court, not by the party. So we take this manifestation as a motion that will be adopted, that will be acted upon by the court, taking into account the manifestation, which the court will take as an objection on the part of the respondent, and hence, yes, Attorney Sheila.
1: Just for
0: do
1: the,
0: I take it as an objection? Am I correct?
1: No, Your Honor.
0: Or a manifestation against it?
1: It's just a manifestation, Your Honor. Just to set the record straight that, however, the defense or the respondent would want to proceed with its presentation is of our own decision, and that of course, if that's the call of the prosecution to withdraw certain articles from the articles of impeachment, that is their lookout and that is their prerogative. Now, whatever will be the consequence of that decision will be or would be for them to bear alone and not for the respondent. So it's not an objection to the withdrawal of those articles. I'm just making a manifestation on behalf of the defense and the respondent that we will proceed as we deem fit, Your Honor.
0: Even if it's not an objection, it's still subject to the court's decision and discretion as to how to act on the motion of the prosecution. For this reason, the chair calls a brief recess to consult the senator judges. Brief recess is called.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Oras po natin, 1:28 ng hapon, inyo pong napakinggan ang manifestation ng magkabilang panig. Ito po ay may kaugnayan sa administrative matters na tinatalakay ngayon ng impeachment court ngayon pong day 39. At mukhang formally, no, ay inihayag na po or nagmanifest na po ang kampo ng panig ng prosecution na hindi na nila itutuloy pa yun pong tatlong articles, no, ang hindi na nila itutuloy. At ang tanging ititira na lamang nila ay ang Article 2 o ito pong may kaugnayan sa alleged unexplained wealth and false solvent and continued business interest ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan po sa mga highlights, no? Siguro ipaubayan na natin itong mga highlights na ito mamaya sa pag-uulat ni na Ms. Melanie Valdez-Reyes mula sa panig ng prosecution. At ganun din ito hong sa panig ng defense, no? Itong panig ng depensa. Kasi ang sinasabi ho ng depensa, abatay ka muna, no? Naipresenta na ninyo lahat ng mga ebidensya ninyo at kung i-withdraw to, ito ho ah, parang ganito ho yung pagkakabanggit ho nila na in effect, naipresenta na ninyo, sabi ng depensa na in effect, naipresenta na ninyo yung lahat ng inyong ebidensya, no, laban kay Vice President Sara Duterte dun sa articles of impeachment na binabanggit ninyo, eh paano naman sila? Ika nga, no? Kumbagay, parang ganun ho yung dating eh. Kasi kapag winidraw na lahat yan at kasama yung bribery at yung grave threat and iba pang mga nauna, no, yung sa confidential funds, ay ang sinasabi naman ho ng depensa eh, hindi na rin sila makakapag-present ng kanilang ebidensya, no? And yung binabanggit nitong si Attorney Sheila eh hindi raw kumbaga hindi makakaapekto ito, although hindi makakaapekto ito sa kanilang desisyon, no? But still ang kanilang inaangal ay naipresenta na lahat ng prosecution yung kanilang mga ebidensya na di mo na yung makakasira, no, kay Vice President Sara Duterte. Pero sa panig ho ng prosecution, ang binabanggit po nila dito, no, ay bakit isa na lamang yung kanilang ipepresenta or ipopursue, no, na kaso dito po sa impeachment. It's because ang sinasabi ho nila ay kailangan ng focus on what is necessary, at sa tingin po nila, no, ay compelling yung mga ebidensya na nailabas na po nila, no, kaya nga hindi na po nila ipopursue pa ang grave threat, no, dahil nga po sa tingin nila ay mabigat na at malakas yun hong mga naipresentang ebidensya may kaugnayan po dito sa mga ill-gotten wealth, no, sa di umano yung mga ill-gotten wealth at sa Article 2, no, iba pang mga yung mga false salen. Ang inaangal ho ng depensa, no, yung kanilang manifestation, although sinasabi nga nila na hindi daw dapat na parang ang prosecution ang parang magde-decide dito, although nilinaw, no, ni presiding officer Jesus Cudero na hindi naman talaga sila ang nagdesisyon. And in fact, if I'm not mistaken, ay nauna ding sinabi ata ito, if I'm not mistaken, ha, ang gusto ng defense sa kanilang pre-trial nung araw ay mauna nang magbigay ng mag-present ng mga ebidensya at ng mga witnesses ang panig ng prosecution doon sa apat na articles of impeachment. Sige nga, alamin ho natin. Dito muna tayo sa depensa. Ang prosecution panel daw po ay iniurong na nga ang bribery, confidential funds at grave threats laban po kay Vice President Sara Duterte, at ang mananatili na nga lamang ay yung Article 2, no? Okay, sige. Sa panig ho ng prosecution, si Ms. Melanie Valdos-Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ms. Melanie, balikan lang muna natin, ano, yung nangyari bago itong makaabot tayo dito sa day 39 na, no? Day 39 na ng impeachment. Okay. So, di ba nagkaroon una ng tinatawag na pre-trial? Nandoon yung mga pagkakasunduan nila. Ito yung mga ebidensyang ipepresent. Ito yung ayaw namin. Ito yung pwede ninyong kunin. Mga ganyan. Correct me if I'm wrong, ha? Sa pagkakaalaala ko, hindi ba ang defense ang nagsabi na mas gusto nila na ilatag na muna lahat ng prosecution yung mga witnesses at ng kanilang mga ebidensya, no, dun sa four articles of impeachment bago sila magpe-present nung sa kanila?
4: Oo, tama ka dyan. Kasi parehas nilang minarkahan lahat ng dokumento, ebidensya. Pinarkahan ito ng Senate Impeachment Court, gayon din ng prosecution at depensa. Yung mga ebidensya ng prosecution, gayon din yung counter ng defense. Kaya siguro medyo nagulat ang halos lahat na idrinap. Kasi ang ina-expect lang namin ngayon, Jamie, ay yung bribery, dahil ito ay in-announce na last week noong Thursday ni Jonathan Keith Flores, isang pang house prosecutor, na nagmanifest na sila last Tuesday sa Senate Impeachment Court na idadrap yung bribery. So in-expect namin na ito ay ia-announce na ngayon. Kaya lang nagulat kami na tatlo pala na articles of impeachment ang drinap, yung confidential funds, yung bribery, at saka yung grave threats, yung Article 4. So, ang matitira na lang ay yung unexplained wealth, yung recent na ipinisinta ng prosecution, dahil ayon dito kay House Lead Prosecutor Jr. Villuistro, sapat na yung mga ebidensya at mga ipinisinta nilang testigo dito sa unexplained wealth para patunayan yung culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. So, ang aabangan na lang natin, Jamie, yung magiging decision naman ng mga senator judges kung maitidrop ba itong tatlo, kung itutuloy ba. Kasi,
3: kasi kanina,
4: nung nakaraan, noong nakaraan na nagsabi ang defense na meron silang 90 na testigo na ipresenta. So, bawat articles of impeachment, ika-counter nila to through evidences, yung sarili na din nilang testigo, hindi lang natin alam kung ilan per article. Yes, Jamie?
3: Ako'y nagtataka lang din kasi, di ba? I'm sure na-anticipate na nila ito na talagang tatagal ito and all. Ang point ko lang naman, ito ha, tatanong ko din ito sa defense mamaya. Bakit parang umaangal sila ngayon na halimbawa i-withdraw eh, kung yun yung strategy nung kabila eh. Umaangal ngayon na i-withdraw na at hindi na sila madidinig for that matter. Dahil nga i-withdraw yung tatlong kaso, no, which is yung nauna, yung dalawa, yung threat. Grave threat, and then yung sa confidential funds. Well, in fact, dapat na-anticipate na din nila ito. Dapat nung pre-trial pa lang, sinabi na nila na, oy, teka muna, wag ninyong pakyawin, 'di ba? Wag niyo pakyawin lahat. Pag-present ninyo, magpe-present din kami. Hindi ba dapat ganon? I mean, ako lang na yung point of view lang ng ika ngay isang Miron na from day one ay nakasubaybay na rito.
4: Hanggang day 39 ay
3: nakasubaybay. Hindi ba? Yun yung point ko. So, kumbaga parang masakit mang pakinggan, pero parang naisahan ata kayo ng prosecution sa strategy nila. Ngayon na i-withdraw, 'di ba? Parang nagagalit sila. Well, in fact, dapat na anticipate din nila 'yon. Okay,
4: na posibleng mangyari nga na i-drop after presentation. Siguro dahil, Jamie, sa tingin ko naman ay siguro hindi nila mapapresent o paano ika-counter yung mga ebidensya at testigo na naipresenta na ng prosecution. Kaya lang isang ano rin yung timeline kasi, Jamie, kung 90 yung kanilang testigo na sinasabi nila iyaharap, minsan sa isang araw ng impeachment trial, isa lang na testigo ang napapresent. At usually yan, yung isa nag-overlap pakinabukasan. So, abutin nga tayo siguro ng hanggang bakasyon next year. Tapos, siguro isa rin yan sa inisip ng prosecution.
3: And tapos pa, 'di ba kanina tinanong din naman kasi parang ito naman ano, siguro talagang medyo na nagtataka lang ako bakit ganoon. Like halimbawa si Attorney Season, no? Nagmanifest siya, nag-counter-manifest siya dun sa panig ng prosecution after the withdrawal, no? Yung formal na manifestation for withdrawal para sa ano, sa bribery, no?
4: Tatlong article.
3: At sa dalawa pa na article, which is yung confidential funds and ano, ang parang pinalalabas naman niya ngayon na parang ito ay parang na-hijack.
4: Kaya nilang harapin yung hamon.
3: But in a way, parang na-hijack yung impeachment court. Parang ganun yung dating sa akin, ano? If you would read between the lines nung sinabi niya, parang ganun na-hijack ng prosecution kasi parang i-stop na. So ang sinabi sa kanya kanina ni Presiding Officer Chief Escudero, sabi niya, it is not solely, kasi yun yung parang dating na pinalalabas nila na solely ay ang prosecution lamang ang may gusto nito, etc. No? Parang ganun eh. Na, so ang sabi ni, na agad naman na sinabi ni Presiding Officer na Chief Escudero na this is not solely the decision of the prosecution, no? And it's still under the jurisdiction of the court. Kaya tinatanong niya ngayon, so ito ba ay parang objection? Diba? Kasi tama nga naman, sa regular na korte, magpa-file ka ng kaso, tagtarin mo ng kaso yung kalaban mo. And then, kung halimbawa mag-withdraw ka and all, diba, nasa decision pa din naman ng court yon. parang ganun.
4: Oo, ng judges.
3: Oo, ng judges.
4: Oo, so, tama parang, ka dyan. Actually, so, kahapon pa eh, si Attorney Sheila, kahapon pa na medyo, kung napanood mo yung kahapon,
3: parang mainit Jamie, ulo niya.
4: Sabi niya na,
3: oo,
4: oo, parang ganun nga na parang pinagbigyan ng 5 oras na magsalita itong expert. Oo. Pero kung tutusin naman, ito ay cross-examination na ng kanilang panig at saka yung interjection na ng mga senador. Hindi naman direct examination yung iginugol kahapon na 5 oras at 6 oras dun sa sinasabi ng testigo. Yung actually nga, hindi nga niya kinikilala yung panghuling testigo ng prosecution. Ito yung financial forensic expert na si Attorney Alexander Cabrera.
3: Mm-hmm.
4: So, kahapon pa, meron...
3: Oh, may medyo parang medyo mainit ata. Tanong natin mamaya kay Luisa ha. Kasi nagtataka lang ako. Ang sinabi ni Senator Jesus Cordero ni presiding officer no na kumbaga parang this is not the solely not the decision of the prosecution at mananatili pa rin under jurisdiction ng court. Kaya nga tinatanong, kumbaga parang kaya tatanungin kita, ano ba yung manifestation o objection ba yan? 'Di ba? Parang ganoon eh.
4: Nagmanifest lang siya Gervil Luistro ng prosecution na ito ang plano namin. So it's the senator judges na to decide kung papayagan bang i-drop na tong tatlo at isa na lang o kung hindi sila pumayag. So, papayagan ng defense na i-present yung kanilang 90 witnesses na sinasabi para i-counter itong tatlong gustong i-drop na articles of impeachment.
3: Oo. Oh, eh, tapos, nakakalito din yung sagot niya nung tinanong na is this your objection? Parang formal objection to the manifestation made by the prosecution, hindi ba? Eh, parang hindi naman daw. Parang, di ba? So, ano?
4: At saka nung una, thank you siya. Thank you si Attorney Sheila na drain up na nga. So, tingnan natin. Naman hindi pumayag ang mga senator judges dahil nga may objection from the part of the defense. So,
3: pero manifestation lang din defense, daw yung sa kanya. Hindi naman
4: manifestation
3: daw,
4: lang.
3: Hindi daw objection.
4: Hindi objection.
3: Tinanong siya ni presiding officer Chise. So, parang, ganon. Hindi naman daw. Okay, sige. De, malaman natin na sa panig naman siguro ng depensa. Ayan, sige. Tanungin nga natin kay Luisa, bakit mukhang medyo mainit kahapon pa. Mukhang mainit kahapon pa. Itong...
4: Ganoon naman si attorney mula pa nung umpisa. Ganon din siguro yung kanyang style. Iba-iba sila ng style pagiging abogado. Pero I'm sure ngayon, nag-aabang na kami itong press conference ng prosecution kasi medyo nagulat din kami na ganun nga na tatlo yung drain up. So mamaya magpapaliwanag itong House Prosecution Panel. Wala dito sa Senado, Jamie, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 1:43 ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito po sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, kung saan ay ito nga po, no? Kumbaga ay nagulat din tayo. Ako kanina habang nagno-note sa cellphone, nagulat ako. Hindi lang pala yung bribery ang inilaglag na, kung hindi yung tatlo, no? Bribery or yung nauna, yung grave threat, confidential funds, and sa bribery, no? Yung tatlong yon, yung Article 1, yung misuse and misappropriation of confidential funds, and then Article 3, yung bribery and corruption within the Department of Education, and the Article 4, yung assassination plot, grave threats, and inciting sedition against the government. So ang mananatili na lamang po ay yung Article 2 ng unexplained wealth, false sell-in, and continued business interest. Samantala, dito naman po tayo. Ito na, sa panig naman po ng depensa. Ang defense umalma sa nais ng prosecution na i-drop ang tatlong articles of impeachment. Si Luisa Erispe sa detalye.
2: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
3: Luisa!
4: Jamie, oo, umaalma nga ang panig ng defense team dito sa nais ng prosecution na i-drop ang tatlong article ng articles of impeachment. Ito nga yung bribery, grave threat, pati na rin yung confidential funds. Sabi ni Attorney Sheila Season, lead counsel, matapos ang manifestation ni House Prosecutor Jervil Luistro, ito ay hindi patas at hindi nila papayagan. Paliwanag ni Attorney Sheila, bukod sa gumamit na ng government resources sa loob ng 38 araw, nagbuhos na rin sila ng oras at lakas para sa trial. At ang pinakamahalaga ay nagpresenta na ng mga ebidensya at testigo ang prosecution. Para sa kanila, hindi patas dahil narinig na ng publiko ang mga testimonya. Maiiwan na hindi masasagot ng defense team ang mga naging testimonya ng ilang mga testigo, pati na rin ang mga ebidensya na ipinapresenta. Hindi rin patas para sa pangalawang pangulo dahil hindi man lang maririnig ang kanyang panig o paliwanag dito nga sa mga alegasyon patungkol sa articles of impeachment. Kung ang nais naman anya ng prosecution ay paikliin lang yung trial, hindi dapat diktahan pa rin ang paano magpepresenta ng mga testigo at ebidensya ang defense team. Dapat ay may kalayaan pa rin ang defense na magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Kumirit pa nga, Jamie, si Attorney Sheila kanina, pwede naman anyang i-drop ng prosecution ang lahat ng articles at hindi lang ang tatlo. Pero syempre ay hindi nila ito gagawin. Jamie, kanina ay maraming mga sinabi si Attorney Sheila Season at ito may bahagi ng kanyang manifestation na pakinggan natin.
1: Again, on record, we have spent government resources, time, energy of this court and of all the participants in this trial presenting so-called evidence and hearing testimonial evidence from the witnesses that the prosecution had chosen to present before this honorable court. And yet, the defense would now appear to be forced to limit its presentation or its rebuttal to those evidence to whatever it is that the prosecution had decided to retain in the articles of impeachment. This we will never allow.
3: Okay. Luisa?
4: Jamie, ang pagkakaunawa naman natin sa nais ng defense team dahil nga hindi naman talaga nila formal na ino-object itong naging manifestation ng prosecution. Pero sana ay huwag silang limitahan. Ibig sabihin ay nais pa rin nila na magpresenta ng kanilang mga ebidensya para sagutin yung mga naging testimonya patungkol dun sa ibang articles. Dahil nga ang sinasabi nila ay napanood na yan ng publiko at ang iba nga ay nakakalat na rin sa social media. Kaya kapag naiwan ito na hindi nasagot ng kanilang panig, ay magkakaroon ito ng ilang mga konklusyon o kaya ay magkakaroon ng ilang mga tanong sa publiko kung ano ba talaga ang sagot ng Vice Presidente sa mga alegasyon na binabato sa kanya. Jamie?
3: Oo. Luisa, siguro maganda na maitanong din sa defense, no? Kasi ito nga yung tinanong ko din kanina sa panig ng prosecution. Siguro baka po pwede pakitanong din sa sa panig ng defense. Hindi ba nung bago pa lamang ito, no, nagsisimula, meron tinatawag na pre-trial. Ito ay sila naman din ang nag-confirm na sige, parang pakyawin niyo na prosecution, i-present niyo na lahat ng inyong mga ebidensya, parang ganon. Instead na halimbawa sa isang article, magpe-present ang ebidensya ng ebidensya ang prosec, tapos dapat di ba sila rin, parang ganon. Eh ba't hindi na lang sila pumayag na ganoon? So parang in a way, ito ba ay kinoconsider ba nila na parang naisahan sila? But I don't know kung aaminin nila ito, naisahan ba sila sa strategy panig ng prosecution. Although sinasabi naman ng prosecution na ito nga ay kumbaga parang way, no, para mapaikli na yung proceedings,
4: yung
3: no?
4: Trial,
3: yung trial.
4: Mm-hmm. Jamie, actually ay tinanong natin yan sa defense nung panahon na nagkaroon nga ng nais yung prosecution o manifestation, na pagkatapos ng isang article na magpresenta ng prosec ay magpepresenta na agad yung defense ng kanilang mga ebidensya din. Yan ay sinagot nga ng defense at di sila pumayag. Ang katwiran kasi ng defense dito noon ay kung ano na yung napag-usapan sa pre-trial order ay yun na yung mangyayari, dahil para sa kanila ay yun ang pinaghandaan nila, kasi may preparations din naman syempre yung ating mga abogado para dito sa pagpresenta ng mga ebidensya. Kaya ang sinasabi nila, kung ano na yung napag-usapan sa pre-trial order ay yun na yung masunod. Ngayon talagang nabulag
3: yung
4: lahat.
3: Nabulaga sila, parang ganon.
4: Makikita naman natin na hindi rin inasahan pati ng defense team na magiging ganito yung manifestation ng prosecution. Kasi ang sinasabi nila kahapon ay meron na talaga silang mga listahan ng mga tetestigo para sa kanilang para sa pagsasagot nila sa articles of impeachment. Meron na nga silang naiisip na unang testigo na iyaharap, though hindi nila pinangalanan yon, ay fina-finalize na nila yung list. So ito ay posibleng hindi talaga nila inasahan. At yung hinihingi lang din naman kasi ng defense team, sabi nila at least 30 days para makapagpresenta sila ng mga ebidensya. Ito ay aabutin lang ng isang buwan. Kaya titingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng impeachment court, kung papayagan nga ba o hindi na i-drop yung tatlong articles at makapagpresent pa rin naman yung defense team.
3: At saka ano, kumbaga parang yun nga no, sa akin, ano ba talaga? Kasi kanina tinanong din naman siya ni Presiding Officer Chris Escudero, o ano ba? Is this parang objection doon nga sa manifestation ng prosecution? Ang sabi, hindi naman daw. O so ano ba? Gusto nila bang mangyari?
4: Yun nga, parang ang gusto talaga nila ay makapag-present muna ng mga evidence nila, pati na rin ng witnesses. Kung pagbobotohan man yung article na yun o hindi, ay nasa sa impeachment court na. Para sa kanila, basta makapag-present sila ng mga evidence nila, ng panig nila, yun ang mahalaga para sa defense team.
3: Oo, masasabi ba nila na kumbaga parang namali sila ng strategy? Kasi di ba dapat parang na-anticipate nila ito na kumbaga parang nagpe-present ng ebidensya yung kabilang panig, tapos ayaw nila, 'di ba? So ngayon na nag-withdraw, oy de syempre parang in a way talagang ang medyo 'di ba? Sabihin natin na parang alanganin. O pakitanong mo nga, ano ba? Ano bang kasi 'di ba dapat parang
4: yan,
3: ako dito na nagsusulat lang parang nagulat din ako. Although 'yun nga, manifestation lang naman 'yon, and mananatili pa rin syempre sa ating mga senator judges yung magiging desisyon. But still, 'di ba? Sana na-anticipate nila yon ng pre-trial pa lang, na kung ako sa kanila ay nag-present na din sila ng kanilang ebidensya, di ba? Para kung ano man ang mangyari, di ba? Naging parang balance din. Okay, sige. Thank you, Luisa. At makikibalita ulit kami sa iyo, dyan naman sa panig ng defensa.
4: Maraming salamat, Jamie. Yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang Pag-Lilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Oras natin, 1:53 ng hapon. Oo nga, naalala ko yung binanggit ni Luisa, nung nag-uumpisa pa lamang yung trial, hindi ba? Parang binanggit na nga na parang hihilingin na din na sige, mag-present na din ng ebidensya ng witness, no? Yung panig ng defense. Pero sinabi nga nila na mag-stick sila sa nauna ng napagkasunduan doon sa pre-trial, which is yun nga, yung sinabi nila na gusto nila pag Pagkatapos mag-present lahat ng evidence at witness itong panig ng prosecution at saka nila ipepresenta yung kanilang mga witnesses and panig naman ng yung mga ebidensya pa nila, which is yun nga, no, hindi naman nila siguro na anticipate na ganito yung mangyayari, no. Okay, sige, dito naman tayo. Presiding Officer Jesus Codero giniit na korte pa rin ang magpapasya kung ida-drop ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Nymph Asuncion sa detalye.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Nympha.
4: Yes, Jamie, binigyang diin niya ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na nasa kapangyarihan pa rin ng Impeachment Court ang pagpapasya kung papayagan nga itong manifestation o prosecution na i-withdraw o i-drop na yung tatlo pang articles of impeachment laban kay VP Sara at hindi lang anya ito desisyon ng prosecution o ng depensa. Nilinaw naman ni Defense Counsel Attorney Sheila Sison na hindi nga nila tinututulan itong pag-withdraw ng artikulo, pero ginigiit lang nila na nasa pagpapasya pa rin ng depensa kung paano sila magpapatuloy dun nga sa kanilang presentasyon ng kanilang kaso o yung paglalatag ng kanilang mga ebidensya at testigo. Kaya pumahan, sinabi nga ni Escudero na anumang motion ng prosecution ay mananatiling nakasalalay sa pasya at discretion ng hukuman. Ayon kay Escudero, oras na maihain na at ang articles of impeachment sa korte, anumang reklamong inihain dito ay subject at under jurisdiction na ng impeachment court at hindi ng anumang partidong sangkot dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
0: The court confirms as an initial reaction that indeed it is not solely the prosecutor's call or the prosecution's call to withdraw an article of impeachment, but neither is it the respondent's call to deny the same. Once articles of impeachment are filed before the court, or any court for that matter, any complaint filed before any court for that matter, it is already subject to and under the jurisdiction and disposition of the court, not by the party. So we take this manifestation as a motion that will be adopted, that will be acted upon by the court, taking into account the manifestation, which the court will take as an objection on the part of the respondent. And hence,
4: yes, Jamie, sa ngayon nga ay naka-recess itong impeachment court at pinag-uusapan ng mga senator judges yung kanilang magiging final decision. But dito sa motion nga o sa manifestation ng prosecution na i-drop yung article 4, 1, at 3 nitong articles of impeachment at itira nga yung article 2 na lang o yung tungkol sa unexplained wealth. So, Jamie?
3: Okay, nako, maraming salamat. Mukhang ano ba to, pagbobotohan ba to ng mga senador or solely si Presiding Officer Chief Escudero na lamang ang magdedesisyon?
4: As usual, kung hindi sila magkasundo doon sa kanilang nagiging caucus ngayon doon sa lounge, ay posibleng pagbotohan ito doon sa floor mamaya.
3: Ayun. Okay, sige, makikibalita kami. Nympha, maraming salamat sa iyo.
4: Yes, maraming salamat muli sa parte ng impeachment court na Sinim Fasuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Magbabalik po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin 1:58 ng hapon.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig! Fan Solid ka ba?
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka ba?
7: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: hatol, no? Eh, binigyan ng pagkakataon yung dating Chief Justice na ilahad yung kanyang sarili. Diba? Pero dito, hindi, sabi nga, hindi na kailangan, pero nabanggit mo nga, depende yan sa pangangailangan at depende sa magiging sitwasyon.
1: Yes, tama.
0: Yun. Okay. Salamat, Nifat. Pahinga mo na konti, ha?
1: Muli wala dito sa para sa parte ng impeachment court. Ito si Lee Fasson para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Oh, kasi isa rin sa mga nagiging katanungan yan, sapat na ba yung mga natalakay dito sa mga articles of impeachment na una nang binuksan. Ang natalakay pa lang naman ay una yung alleged yung Article 1, yung alleged misuse and misappropriation ay 1, 3 and 4, 'di ba? Laglag na 'yan eh. Ang natalakay yung unexplained wealth, false salience at yung business interest. Saka yung Article 4, 'di ba? 'Yan yung una, Article 4, yung alleged assassination plot, grave threats and inciting to sedition. Okay. Pero ang ano na diyan, sabi nga kailangan nating malaman din ano yung nakapagtulak sa prosecution para sabihin eto na, titindigan na namin ito. Pero bago natin alamin yung panig ng prosecution, pakinggan muna natin yung reaksyon ng depensa. Sapagkat yung ruling daw po ng impeachment court patungkol dito sa paglaglag sa tatlong articles of impeachment. Dahil mukhang sa panigo ng depensa, kino-question ho nila ito. Alam nga natin ang paliwanag ng defense team. Wala sa ating kasama si Luisa Irispe.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Luisa!
3: Hey Mark, nag-object ang defense team sa naging ruling ng impeachment court kung saan tinanggap ang pag-drop ng articles of impeachment. Ito ay ang bribery, grave threat at confidential funds. Ang katwiran ni Attorney Sheila Sison, lead counsel, lumalabas umano na persecution imbis na prosecution ang nangyayari sa paglilitis dahil hindi man lang narinig ang panig ng pangalawang pangulo matapos magpresenta ng mga ebidensya ng prosecution. Hirit pa ni Attorney Sison, hindi rin umano dapat pagbasihan bilang president ang naging impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Dahil malinaw na magkaibang sitwasyon ito. Noong panahon ni Corona, hindi nagpresenta ng mga ebidensya at testigo sa limang article na dinrap ng prosecution. Pero sa pagkakataong ito, nakapagpresenta ng ebidensya ang prosecution at natapos pa sila. Sa pagkakataong ito, si Vice President Sara Duterte lang ang hindi narinig o nakapagpakita ng mga ebidensya. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Sheila Sison.
4: Unlike in this case, in the Corona trial, the withdrawal was done before the prosecution presented any evidence on those articles. Here, Your Honor, there is no doubt. The prosecution took their time and completed their presentation. And now, what we now want to impart to the public is, this is your Vice President. She was tried, held to the court, on alleged indictment charges upon articles, four articles of impeachment, and the prosecution consisting of the public and prosecutors from the present Congress of the House of Representatives, and with the addition of the panel for prosecution consisting of private prosecutors. They did all this. They presented their evidence. The court allowed them time, gave them opportunity, gave them platform, but now, since they withdrew, your Vice President can no longer speak or defend herself from those allegations. May we just put on record that, just for the record, Your Honor, we find that

0: At katatapos pa lamang ng press conference na dinaos ng prosecution team dahil di pa tapos. Okay. Okay. Ayun, wala na. I think yun na ata yung katapusan niya. I think it's finished already.
1: Betrayal of public trust, pagtataksil, di pagdideklara ng totoo, pagtatago ng yaman. 30 ang sentro ng Article 2 laban kay Vice President Sara Duterte. Di tamang pagdideklara ng yaman sa SALIN, di tugmang financial records at idiniklarang kita. At business interest nito habang nasa pwesto bilang bise. Sa unang araw ng talakayan, nilinaw kung bakit mahigpit ang batas sa mga matataas na opisyal gaya ng ikalawang pangulo.
2: They have greater powers, sabi ng Supreme Court, kaya yung more stringent ang prohibition sa kanila. Because of the powers that they wield, there is the greater possibility of abuse in their office.
1: Kaya naman, ang biglang paglago ng yaman at di may paliwanag na sources ay dapat lamang sinusuri ng sambayanan.
3: For the SALIN 2007, ito po ay declared as 7,250,497 pesos. For the year 2025, the declared net worth of the Vice President is 98,656,131 pesos and 20 centavos.
1: Sa mga SALIN na inherap ng prosecution sa impeachment court, lumabas na nagdeklara si Duterte ng cash on hand, kabilang ang 3.8 million pesos noong 2018. Mula 2019, wala na itong idiniklarang pera. Wala nga ba? O meron pang iba bukod dito? Sunod na sinuri, mga negosyong nakapangalan sa bise at asawa nito. Isa-isang sinilip ang mga kumpanya at ito ang kumpirma.
4: Member ng Board of Directors po, si Vice President. Tama po ba yun?
5: Yan po ang nakasaad sa JS ng mga panahon na yan.
1: At unti-unti nang lumabas ang iba pang undeclared na ari-arian at kumpanya nito. 20 kumpanya ang tila lumalabas na nakakabit sa mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mance Carpio. Mula kumpanya hanggang ari-arian, tila walang katapusang nahahayag ang mga di umano'y kubling yaman ng bise.
6: Base po sa aming record, sir, ang consideration po dito ay 6 million pesos po.
1: At tuluyan na ngang napunta ang usapin sa exciting part, ang bank accounts ng bise at asawa nito, 8 bangko. Higit 20 accounts ang tuluyang lumabas sa publiko. Ang mga accounts lumabas sa mga taong 2022, 2023, 2024 at 2025, mga taong nakaupo si Sara Duterte bilang vice-presidente. Ang transaksyon sa mga accounts na ito, mas nakakalula.
7: Mula 2007 hanggang 2025, 4.4 billion ang iniulat sa AMLC. Ito ang kabuuhang halaga ng mga transaksyon ni VP Sara at Attorney Manases Carpio.
1: Mga kinatawan mula sa AMLA, mga managers ng 8 bangko kung saan may account ang bise at asawa nito, at maging mataas na opisyal ng BIR, nagpresenta rin ng mga dokumento at datos. Lahat matitibay, lahat mabibigat. Sumunod, kinumpirma ng forensic accounting expert na si Attorney Alexander Cabrera ang income na idiniklara sa tax return at mga perang pumasok sa mga accounts. Matapos ibukod ang mga natuloy na loans, investment rollovers at transfers sa sariling accounts. Ang kabuuang resulta ng kanyang report, 817.87 million pesos na tinukoy niyang undeclared assets and unexplained wealth mula 2022 hanggang 2025. Ang SALIN ang nagsabi kung ano ang idiniklara. Ang ombudsman, ang mga bangko, insurers, AMLAC, SEC, BIR at PhilJEPS ang naglatag ng kani-kanilang records. Ang financial expert ang naghambing at nagbilang. Ang saligang batas ang hindi ginalang. Hindi kami ang dapat magpaliwanag, kundi ang mga opisyal na nanumpang paglingkuran ang sambayanan. Ang korte ay lugar para ihayag ang totoo. Si VP Sara ang may utang na katotohanan dito.

0: At katatapos pa lamang ng naging press conference of prosecution, samantala dumako naman tayo sa detalye, pagdidetalye na naging nangyari sa process, nangyari sa press conference kasama natin mula Senado si Melanie Valdez-Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arantxa Pilipinas coverage.
0: Lenny.
2: Nords, katatapos lamang ng magandang gabi Nords, katatapos lamang ng press conference ng House Prosecution Panel at medyo mahaba-haba ang ating notes dito. Muling binigyan rason ni lead prosecutor Jervie Luistro ang dahilan kung bakit nila inatras ang tatlong articles of impeachment. Ito yung bribery, threat at yung confidential funds. Ay niya confident na sila dito sa unexplained wealth o yung Article 2 ng Articles of Impeachment na katatapos lamang nilang ipresenta. Number 2, concerned sila sa inip na yung publiko o impatient na gusto na nila ng hatol, kumbaga, ng impeachment court dito sa impeachment trial. Pangatlo, concerned sila dun sa impeachment court dahil maraming pending na legislative work ang mga senador. At pang-apat, nais nilang i-invoke yung exclusive prerogative ng prosecution, kaya nila ito i-manifest na siya namang didesisyonan ng Senado bilang may exclusive power na litisin ang si Vice President Sara Duterte. Si nagpahayag din naman si Attorney Capunan, ang private prosecutor, lang kanyang obserbasyon sa ginawang pag-object o manifestation ng lead counsel ng depensa. Anya, tama na yung pa-victim at parang pinagmumukhang kawawa si Vice President umano dahil meron silang ample time para paghandaan. Ito na lang, isa na lang yung Article 2 na unexpected explained wealth. Sabi din niya, yung observation niya, tila nagiging bully na itong si Attorney Sheila Season at medyo itong tama yung word na ginamit ni Attorney Kupunan, medyo bastos na mula pa nung nakaraang paglilitis kung saan kuni-question o yung mga manifestation, yung hindi nila nakukuha dun sa cross-examination dun sa testigo, ginagamit nila yung manifestation para ipunto yung kanilang pagkontra sa ebidensya at mga nilahad ng testigo. Nung tinanong namin si Attorney Capunan at si Prosecutor Jervie Luistro na kung ito ba ay desisyon ng iilan lamang na prosecutor yung pag-drop nitong tatlong articles of impeachment, ang sagot niya it's a decision ito ng buong 11 member na prosecutors, gayon din ng mga private prosecutors at hindi lang ito decision niya bilang lead counsel ng prosecutors. Dinggil naman doon sa timeline, tinanong din natin kung ito ba ay kung ilan ang matitipid na oras ngayong wala na yung tatlong articles of impeachment kasi nerds nung mga nakaraan ay may lumabas na 90 witnesses ang depensa, so kung estimate natin sa bawat isang araw ay isang testigo, so aabutin tayo ng lampas ng Pasko, so aabutin tayo ng next year. Sabi niya malaki-laki yung natipid na oras ng impeachment court para bigyan oras ang depensa para sa kanilang pagpresenta naman ng kanilang mga ebidensya dito na lamang sa Article 2, yung unexplained wealth. Kanina rin natanong si Attorney Capunan dun sa unexplained wealth. Sabi niya oras na para kausapin ni VP Sara ang kanyang asawa at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasi nadidiin siya dito sa unexplained wealth dahil sa mga joint bank accounts nila ni VP ni dating Pangulo PRRD at ng kanyang asawa, yung mga accounts din at mga kumpanya. Sabi niya itong break time, itong break na to na hanggang November 9 kausapin na ni VP Sara ang kanyang asawa at ang kanyang ama, pero sabi niya sa tingin niya ay magagalit yung mga supporters ni dating Pangulo dahil tila nilalaglag nila ni VP Sara ang kanyang tatay at ang kanyang asawa dahil nga doon sa paulit-ulit na depensa ng mga defense counsel na walang alam si VP Sara dito sa mga joint account at yung mga kumpanya ng kanyang asawa. At sabi nga niya, isa na lang ang hindi nilalaglag ni VP Sara, at ito yung China-funded company ng kanyang asawa. Dahil sila ay mag-asawa, ito ay conjugal property, kaya kasama si Attorney Manscarpio dun sa natatalakay ng prosecution pagdating dun sa unexplained wealth allegation. Tinanong din natin kung handa ba ang prosecution dun sa magiging naratibo ng kampo ni VP Sara ngayong inilaglag itong tatlong articles of impeachment. Ayon kay Lead Prosecutor Jervie Luistro, handa sila harapin kung ano man ang naratibo ng kabilang kampo, at ine-expect na nila ito na sasabihing mahina. Pero sabi niya, equally strong yung apat na articles of impeachment, pero nag-decide silang i-drop na itong tatlo at isa na lamang. At sa tingin niya, base sa survey at mga nakakausap niya, ito yung strongest article sa apat na artikulo. So, sa November 9 na tayo mag-uusap ulit. At yan po yung naging coverage ngayong araw. So, kumbaga ay nasurpresa ang halos lahat dito sa manifestation ng prosecution. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, maraming salamat, Melanie, for almost tagal na din na napag-cover nila sa paglilitis mula dyan sa Senado, kasama ang ating mga tech at syempre ang ating mga reporters, si Melanie Valdos Reyes, si Luisa Irispe, at syempre si Nympha Asuncion. And I think on the side ng ating himpilan, babalik po tayo by November 9 para muling balikan ang tuloy-tuloy na pagtutok natin sa paglilitis, ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 39th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ako po yung lingkod, Norge Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis of impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po mamaya-maya lang ang ulat bayan hatid ng PTV. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
5: That's right.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
13: Radio Magazine 1278,
14: Sports Radio 918,
15: Radio Pilipinas,
16: Radio Publico
17: 738,
18: at Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3,
22: the AM and FM collab.
23: Sa Capital 104.3 FM,
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
26: and Capital 104.3 collab.
27: Radyo Pilipinas is on Viber.
28: Viber,
27: Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
28: Receive credible news and information,
27: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
28: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
27: Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Pangulong Marcos Jr., mas pinaigting pa ang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng banta ng very strong El Nino. Senate Impeachment Court pinagbigyan ng motion ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment o ang umano'y grave threats, bribery at misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Presiding Officer Francis Escudero, inanunsyo na ang mga susunod na schedule ng impeachment trial sa Nobyembre. Kung kailan yan, alamin. At para maging handa ang mga Pilipino sa anumang uri ng sakuna, Pilipinas nakiisa sa International Day for Disaster Risk Reduction.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan magandang ugnayan ng pamahalaan at media. Isa ito sa mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang Press Group.
5: Bukod dito, nanumpa na rin si Presidential Communications Office Acting Secretary Lino Cayetano sa kanyang tungkulin. Narito ang ulat.
6: Formal nang nanumpa bilang bagong acting secretary ng Presidential Communications Office si dating PTV General Manager Lino Cayetano. Kanina kasama siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panunumpa naman ng mga bagong opisyal ng Malacañang Press Group.
7: He has always been part of our communications group, and so we always knew that he was entirely capable of doing the job.
6: Ayon kay Secretary Cayetano, malinaw ang direktiba ng Pangulo ang maiparating at maipaliwanag sa publiko kung ano-ano ang mga programa ng pamahalaan. Isa rin sa kanyang tututukan ay ang pagpapabuti ng communication channels ng gobyerno sa pamamagitan ng digital TV mula sa analog.
8: Tulad ng sabi ng Pangulo, I've been helping through my capacity as General Manager of PTV kung paano mas epektibong maibaba yung mensahe ng ating gobyerno. And I think PTV will still play a very important role in this. The vision of PTV when the President talked to me was, to become an instrument for transparency, accountability, and to bringing down para maintindihan ng mga kababayan natin yung mensahe ng Pangulo at yung mga programa natin. So I think we will just further that effort.
6: Mahalaga rin anya ang pakikinig sa publiko para malaman kung ano-ano ang mga dapat baguhin. Tututukan din anya ang fake news.
8: Sa akin, ang pinaka-epektibo dyan ay to engage media. I think ang unang-una sa mga tinatamaan sa fake news, ang mga kababayan natin. Pangalawa, it is reliable news sources, the mainstream media kayo, na yung inyong profession, yung inyong hanap buhay, lahat yan, it's reliant on accurate, truthful information. So I think one of the biggest victims of fake news is media, traditional media, journalists, vloggers who take their work seriously and truthfully. So unang nating gagawin is to find a mechanism and maybe work with the leadership kung paano nyo kami matutulungan.
6: Hiniling naman ni Cayetano na magkaisa na lamang sa pagsusulong ng mga programang makatutulong sa mga Pilipino, kahit ano pa ang kulay sa politika. Tugon niya yan ang matanong sa kanyang posisyon sa gobyerno, gayong ang kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano ay kritiko ng gobyerno.
8: It doesn't change anything. I think tulad natin lahat dito, I think the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
6: Natanong naman si Pangulong Marcos Jr. bakit makailang ulit nang nagpalit ng PCO chief. Paliwanag niya, nagbabago ang paraan ng mensahe ng pamahalaan. Kung dati ay pulisiya ang dapat maipabatid ng gobyerno, mas kailangan na anya ngayong ipaalam ang mga paraan ng implementasyon na ginagawa kaugnay ng mga programa ng pamahalaan.
7: Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group. So yes, so that's what's behind that.
6: Itinalaga na rin ng Pangulo bilang Acting Secretary ng Department of Information and Communications Technology si dating SSS at President Robert Declaro.
7: He also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
6: Sabi ng bagong talagang kalihim, magkakasaan ang masusing pag-aaral sa mga programa, pondo at pagbili ng mga gamit at serbisyo sa DICT. Kabilang dito ang paghahatid ng libreng internet sa publiko. Tututukan din ng bagong kalihim ang ligtas na paggamit sa mga online platforms na sinasabing nagiging daan ng grooming at nihilistic violent extremism na iniugnay sa ilang shooting incidents sa bansa.
2: I assure the public that over the next 3 months there should be clear-cut plan on how do we take PICT to where it should be.
6: Samantala sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang press groups, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng magandang ugnayan ng pamahalaan at media. Ayon sa kanya, bagamat hindi palagi nagkakasundo ang pamahalaan at media, hindi ito nangangahulugan na magkalaban ng dalawang panig. Anya, mahalaga ang paggalang sa isa't isa, bukas na pag-uusap at pagpapanatili ng profesionalismo at kalayaan ng pamamahayag. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ng administrasyon ng kaligtasan ng mga mamamahayag at ang malayang paghahatid ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon.
7: So your dedication to accurate, reliable, and fair journalism earns the trust of the Filipino people. I hope that you will continue to carry out this work with the same commitment that you have shown in the past years.
6: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
5: Samantala, mas pinaiigting pa ng pamahalaan sa Cagayan ng kanilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding tag-init dahil sa very strong El Nino. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw.
9: Dahil sa El Nino, kanya-kanyang diskarte ang mga residente rito sa Tugigaraw City para makatipid sa tubig. Si Ate Angelina, nire-recycle o ginagamit sa iba pang gawain bahay ang naipon niyang tubig mula sa paghuhugas ng pinggan at paglalaba.
10: Pag naghuhugas kami ng pinggan, yung pinaghugasan namin, hindi namin siya tinatapon. Ginagamit namin siya pang dilig ng mga halaman. Ganon din yung mga pinaglabhan namin ng mga damit namin.
9: Tipid din ngayon sa konsumo sa tubig si Kuya Blue. Dati raw kasi, halos one to sawa kung magbanlaw sila ng nilalabang damit.
11: Sa galaba rin, ma'am, ganon din. May timba, ma'am. Sa nag-istimba ipon tubig. Either na magbanlaw ka ng 5 beses, ginagawa na ng 2 beses o 3 beses magbanlaw, ma'am, para makatipid sa tubig.
9: Maging ang PNP Tugigaraw, kumasa rin sa pagtitipid sa paggamit ng tubig ngayong may El Nino.
12: Yung pinagugasan po natin ng mga plato, pwede po natin gamitin pang dilig ng halaman po.
9: At dahil nagbabanta ang very strong El Nino, bumuo na ang provincial government ng Cagayan ng Task Force El Nino para sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga hakbang na makatutulong upang maibsan at mabawasan ang epekto nito sa lalawigan. Layunin ng task force na pag-isahin ng mga hakbang at programa ng mga ahensya at mga local government units sa pangailangan ng mga residente nito.
13: Lahat ng mga bagay-bagay na preventive action na mailayo ang mga kababayan natin sa anumang disgrasya, pati na ang mga alaga natin, mga hayop.
9: At dahil PDRMC ang mangunguna sa naturang task force, inatasan ng provincial government ang mga miyembro nito na paitingin ang pagmamonitor lalo na sa pangangailangan ng mga maapektuhang residente dulot ng El Nino. Mula rito sa Tugigaraw City, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Iniyak ng Cebu City Jail ang kapakanan ng mga persons deprived of liberty dahil sa posibleng epekto ng Super El Nino sa bansa. Bukod sa pagdaragdag ng mga doktor, may nakahanda na ring exhaust system para mapabuti ang sirkulasyon ng hangin sa mga masisikip at siksikang piitan. Yan ang ulat ni Adrian Cabasa ng PTV Cebu.
14: Nagpulong na ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology kasama ang mga kawani ng Cebu City Jail upang pag-usapan ang mga hakbang sa paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Ayon kay BJMP Chief Efren Altamira Nimeño, mas paiigtingin nila ang kanilang paghahanda.
15: Sa akong nahibawaan, as announced, from December to July ang ato ang Super El Nino. That will be 7 months. So, kinahanglanig dako nga preparation, labi na nga luoy kayo ang mga jail facilities na ito nga congested.
14: Kabilang sa mga posibleng hamon na pinaghahandaan ng BJMP, ang mga posibleng sakit kagaya ng mga skin and respiratory diseases, kakulangan sa supply ng tubig, at mga pagkawala ng kuryente. Bilang bahagi ng paghahanda, tiniyak ng ahensya na may sapat na supply ng mga gamot sa infirmary. Tinutukan din nila ang paghahanda ng mga pagkukunan ng tubig upang matiyak ang sapat na supply. Palalakasin din ng BJMP ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya at pribadong sektor upang makahanap ng karagdagang solusyon sa mga posibleng hamon. Ayon kay Nimeño, mayroong 8 bagong doktor na sumailalim sa isang buwan ng pagsasanay na itatalaga sa iba't ibang regional offices. Inaasahang makatutulong ang mga ito sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga PDL. Dagdag pa ni Nimeño, mayroon na ring mga nakakabit na exhaust system sa mga congested na piitan upang mapabuti ang ventilasyon.
15: Dili lang dili mo worry kay responsibility man ang sa BJMP to take care of our PDL. So among buhaton ng kanan nga maayo ang ilahang kahimtang diri sa jail facility despite the situation nga atong atubangunon.
14: Adrian Cabase para sa Bayan.
5: Target ng pamahalaan na palawakin pa ang Solar Powered Pump Irrigation Program. Kasabay nito, patuloy ang supply ng tubig sa ilang sakahan sa Davao City mula sa irigasyong ipinagkaloob ng National Irrigation Administration. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
16: Nararamdaman na sa iba't ibang lugar sa bansa ang epekto ng matinding init ng panahon dahil sa El Nino. Ilan sa mga lugar sa Mindanao ang nakararanas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Pero dito sa Barangay Kalinan proper sa Davao City, ilang magsasaka ang nagsabing hindi pa nila gaanong nararamdaman ang epekto ng El Nino dahil sa patuloy na supply ng tubig mula sa irigasyong pinapamahalaan ng National Irrigation Administration o NEA. Ayon sa magsasakang si Jaime, sa kabila ng matinding init ng panahon, patuloy na lumalago ng maayos ang kanilang mga pananim dahil sa tubig na nagmumula sa irigasyon.
17: Wala, mandiri. Amot lang ka sa uban. Mandiri, wala kay irrigated banggot.
16: Nananatili ring malusog ang sakahan ni Loloy at hindi anya sila nag-aalala sa matinding init ng panahon dahil sa sapat na supply ng tubig.
18: Sa dirihinoon sa amo, adres sa Kalinan, murag di takakuha na ng El Nino, di magkuha na rin, kaya kamang tubig. Abunda magtubig din napita. Pero diri, di kay problema na.
16: Kaugnay nito, target din ng pamahalaan na palawakin ang Solar Power Pump Irrigation Program. Bahagi ito ng 2030 roadmap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong magkaloob ng makabagong sistema ng irigasyon sa karagdagang 100,000 na ektarya ng sakahan sa mahigit 10,000 na lugar sa buong bansa. Target nitong matulungan ang mahigit 2 milyong magsasaka sa buong Pilipinas.
19: Yung mga bibigyan po ng prioridad dito sa mga solar pump irrigation natin, kasi mga pipe system po ito, yung mas matataas ang slope, lalong-lalo na po yung mga nagko-produce po ng mga high value crops natin, mga nasa upland communities, at yung mga tail end po ng irrigation system natin na hindi, silted kasi yung mga ilog eh. So may mga tail end ng irrigation system natin na kailangan ng augmentation ng tubig.
16: Sa pamamagitan ng mga proyektong pang-irigasyon, layunin ng pamahalaan na matiyak na matulungan ang pangangailangan ng mga magsasaka na siyang tumutulong upang matiyak na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. JC Aliponga para sa Bayan.
4: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang mawawalan ng trabaho o hanap buhay sa itatayong paksilika sa bansa. Una nang sinabi ng Business Conversion and Development Authority o BCDA na tinatayang lolobo sa 40 hanggang 70 bilyong dolyar ang makakalat na investment ng Pilipinas mula sa Pax Silica at makapaglilikha rin ng mahigit 130,000 na trabaho. Nilinaw din ng Pangulo na hindi maapektuhan ang ancestral burial grounds ng Aita community sa 1,600-hectare Pax Silica project.
7: Let me assure everyone that that is not something that we are going to allow to be put at risk. This is projected to create tens of thousands of jobs, and this is part of the what we have done as our in positioning the Philippines within the supply chain, the value chain of what is the emerging industry of the digital economy, and of course the onset of AI.
4: Sa pagpapatuloy ng bail hearing sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez, tumestigo ang isa sa mga ex-bagman na ilang beses siyang nakapag-deliver ng mga maleta sa mga bahay na pagmamayari umano ng mambabatas. Sa naging testimonya ni Gil Navidad, kasama niya siya sa naging delivery ng maleta sa 42 McKinley sa Forbes Park noong November 2023. Kapareho ito sa naging testimonya ng naunang humarap na testigo na si George Villalon Jr. kung saan ipinresenta sa korte ang kuha niyang video sa naturang lugar. Dagdag niya, kasama rin siya sa dalawang beses na nag-deliver noong 2024 sa 14 Nara sa Forbes Park. Aniya, nasabi niyang perang laman ang natura mga maleta dahil ang tawag nila rito umano ay basura.
5: Aabot naman sa mahigit 55 billion pesos ang natitipid ng Pilipinas kada taon dahil sa tulong ng mangrove o bakawan para maiwasan ang pagkasira ng mga dalampasigan sa mga komunidad. Ayon po yan sa Center for Conservation Innovations. Pero higit pa riyan ang benepisyong dala ng bakawan. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
20: Nagsisilbing natural na harang laban sa mga baha at bagyo ang mga bakawan sa bansa. Sa sitio Barimbing, San Manuel, Puerto Princesa, Palawan, mahigit 20 hectares na lupain ang naretrieve ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa mga illegal occupants para sa mangrove rehabilitation.
21: Sa lupain ito, pinapalaki ang halos 50,000 seedlings ng bakawan o mangrove. Mula sa dating lugar na pinamamahaya ng mga illegal settlers, kinonvert ng DENR ang lupain ito para patuloy na maibalik ang sigla ng ating kalikasan.
20: Naging mabilis din ang pagpapalago ng mga punla sa tulong ng inisyatibo ng LGU sa ilalim ng Tupad Program.
22: March, nagkaroon ng 147 beneficiary yung Duli Tupad dito sa Puerto Princesa. 15 days po ang binigay sa kanila ng dole. So, yung 15 days na yon,

0: Tama ba ka?
1: Pinaprotect niya rin.
0: Maraming ano ma, maraming mga isla dyan na dinarayo, then dumating yung point na murky yung tubig, no? So isa po kasi yun sa mga cause din kapag may erosion at walang nag-filter ng ano ng tubig natin.
2: Pinabababa rin ito ang epekto ng storm surge na nakatutulong para maiwasan ang pagkasila ng mga dalampasigan sa mga komunidad. Sa katunayan, nakatitipid ang Pilipinas ng higit 55 billion pesos taon-taon sa mga nasisirang bahay at gusali bunsod ng mga kalamidad. Napoprotektahan din ito ang mahigit 613,000 Filipinos mula sa matinding pagbaha bawat taon. Malaki rin ang tulong nito sa mga itlog ng isda na pangunahing kabuhayan ng mga mangingisda sa sitio Barimbing. Patunay lamang na sa gitna ng maunlad na isla ng Palawan, tuloy-tuloy ang mga plano nito para sa mas luntian at ligtas na komunidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Bilang bahagi ng paghahanda sa iba't ibang uri ng sakuna, nakibahagi ang Pilipinas sa pagdaraos ng International Day for Disaster Risk Reduction ngayong araw. Yan ang ulat ni JM Thompson.
4: Iba-ibang sakuna ang nararanasan ng bansa kung saan malaki ang nagiging epekto nito sa bawat kabahayan, komunidad at sa buong bansa. Ngayong araw, nakiisa ang Pilipinas sa International Day for Disaster Risk Reduction sa Rizal High School kung saan pinaigting ang kaalaman ng mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng sakuna sa eskwelahan. Pinangunahan ito ng Office of Civil Defense, Department of Education, Presidential Communications Office at Pasig City LGU.
5: The schools is doing its part by teaching our learners how to prepare better and to practice what they have prepared for.
4: Binigyang diin naman ng mga otoridad na walang pinipiling panahon at lugar ang sakuna, kaya't mahalaga na maging handa ang bawat isa mula sa paaralan maging sa tahanan.
5: We cannot prevent hazards from coming to our country or to our communities. But we can always limit the risk it can affect our homes and even the livelihoods of our parents. So, very important po yung paghahanda.
4: Sa pakikiisa ng Pilipinas, mayroon itong temang panatag na tahanan at paaralan na layuning paigtingin ang kaalaman ng mga estudyante pagdating sa pagkakaroon ng detalyadong plano sakaling abutan ng natural disaster. Ayon sa DepEd-DRRMS, ang bawat hazard na nararanasan ng bansa dapat ay may kanya-kanya ring paghahanda na tutugon sa sakuna.
5: Very important talaga sa DepEd and DRRMS is the preparedness of the school in all hazards, no? So meron tayong tinatawag na contingency plans for a specific hazard. So ginagawa po ng school yon, and we conduct regular capacity building activities.
4: Mahalaga naman ang pagtutulungan ng pamahalaang lokal at nasyonal para sa mas maayos na koordinasyon bago, habang at pagkatapos ng isang sakuna. Ayon sa Office of Civil Defense, magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ito sa mga institusyon para matiyak na mananatili ang kaalaman at pagiging handa ng ating mga kababayan.
6: We're doing this redundantly as said a while ago kasi ito, until such time na maging part ng ano na natin, maging muscle memory na yan, na where disaster resilience becomes a way of life.
4: Mahalaga naman para sa estudyante na si Cassandra ang ganitong paghahanda dahil anya, maaaring ang mga sakuna ay mangyari kapag sila ay nasa eskwelahan o sa bahay na dapat ay parehong pinaghahandaan.
7: Mas naging prepared po kami, nagkaroon po kami ng mga plans para po mas maging safe kami at hindi po magpanik sa kahit anong sakuna.
3: Hindi man natin napipigilan ang mga natural disaster na nangyayari sa bansa dahil hindi natin alam kung kailan at saan ito mangyayari. Pero ang ganitong paghahanda mula paaralan hanggang tahanan ay malaking tulong para mabawasan ang epekto nito. At ang mahalaga, tayo ay may ginagawa para magkaroon ng mas ligtas, matatag at panatag na Pilipinas. JM Thompson, para sa Bayan.
8: Samantala, seryoso ang paghihimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na mag-ipon ng tubig-ulan gamit ng balde bilang paghahanda sa El Nino ayon sa Malacanang. Ang panawagan ng Pangulo, suportado ng National Water Resources Board. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.

0: bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat.
1: Dapat seryosohin at hindi tinatawanan ang mensaheng yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-ipon ng tubig gamit ang balde sa harap ng banta ng Super El Nino. Sinabi yan ng Malacañang kasunod ang pambabatikos ng ilang kritiko sa presidente matapos siyang magpaalala sa publiko tungkol sa paghahanda sa tagtuyot.
2: Ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas. May mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya.
1: Batid ng Pangulo na magiging matindi at posibleng lumala ang El Nino, kaya kailangan mabawasan ang epekto nito. Kabilang sa gagawin ng gobyerno ang cloud seeding para makagawa ng artipisyal na ulan, tuturuan ng publiko kung paano mag-ipon ng ulan at maglinis ng tubig para maiwasan ang mga sakit. Maglalabas ang Department of Social Welfare and Development ng mga impormasyon tungkol sa pagtuturo ng water filtration, habang namamahagi naman ang charity ba ang PCSO sa mga kababayan nating apektado ng krisis. Kaya buwelta ng Malacañang sa mga tinawag nilang obstructionist, ang kailangan nila balde-baldeng utak.
2: Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
1: Babala ng Department of Science and Technology, halos lahat ng probinsya sa buong bansa makakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init sa puldya ng Metro Manila. Kaya ang National Water Resources Board suportado ang panawagan ng Pangulo.
3: We support the idea kasi nga yung konteksto ng pag-harvest ng ulan. Ito ngayon, umuulan-ulan, di ba? So para ma-manage natin, no, yung mga tubig natin sa mga dams, di ba? Ang kailangan sa household or sa bahay, ano magagawa natin? Mag-harvest ng ulan. Pwede mong gamitin yan sa mga ibang non-essential needs sa bahay, di ba? Like yung pagpa-flush ng mga CR, di ba? So, ilang litro din yun.
1: Ang pamilya nga ni Nick, kahit washing machine, pinapatos ng lagyan ng tubig.
4: Nagre-rin ako si Mama ng dalawang drum na lalagyanan ng tubig. Para po pag nag-El Nino, meron ako kami magagamit.
1: 90% ng tubig ay mula sa Angat Dam, kaya mahalagaan niya na maging masinop sa paggamit ng tubig.
3: Bakala natin sa bahay lang, pero kung collectively, lahat tayo, ganun ang ginagawa, malaki po ang may tutulong niya sa water conservation,
1: okay,
3: no, para ma-manage yung mga dams natin.
1: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
5: Sa Puerto Princesa sa Palawan, pinangunahan naman ng DNR ang Summit on Disaster Risk Reduction na nagtatampok sa papel ng kabataan sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Nasa kabataan ang susi ng kinabukasan. Yan ang naging diwa sa pagtitipon ng mga kabataang Palawenyo kasabay ng pagdiriwang ng International Day for Disaster Risk Reduction. Sa pangunguna ng DENR, idinaos ang Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction 2026 sa Puerto Princesa, Palawan upang bigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda laban sa banta ng El Nino.
7: This is particularly important for El Nino, which is a slow onset hazard. Unlike a typhoon that arrives with a clear warning, its effects can build over time, bring water shortages, extreme heat, drought, and other challenges to our daily lives. That means we cannot wait for a crisis before we act.
6: Sa temang Brazilian Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino, nagtipon-tipon ang nasa higit 200 youth leaders, SK officials at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa lalawigan. Layunin ng summit na isalin ang mga scientific data at early warning systems sa mga praktikal na aksyong madaling maipatupad sa mga tahanan at barangay. Naging sentro rin ng programa ang mga talakayan ukol sa risk-informed planning at youth governance kasabay ng formal na paglulunsad ng Huwag Patak Saya campaign para sa responsableng paggamit ng tubig at likas na yaman.
8: Para sa akin po, malaki po yung relevance nito sa akin as a youth dahil nahahasa po yung aking isipan patungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran, lalo na sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon na magkakaroon ng El Nino. Nagiging handa po ako sa mga pagsubok na daraan at nagkakaroon ako ng kaalaman sa aking mga gagawin.
9: For me po, yung important po na naano ko ngayon is to always be prepared po for sa mga ano po disasters po and try to conserve water as much as we can po, especially na may paparating po na Super El Nino po.
6: Nagtulong-tulong din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, National Water Resources Board o NWRB at Mines and Geosciences Bureau o MGB Mimaropa upang ilatag ang mga pamamaraan sa pagpapanatili ng sapat na supply ng tubig at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa kagawaran, ang matagumpay na paglaban sa krisis sa klima ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na ugnayan ng pamahalaan at ng hanay ng kabataan.
10: Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, inaasahang magiging mas handa, matatag at aktibong katuwang ang mga kabataan sa pagprotekta sa komunidad laban sa anumang krisis at banta ng pabago-bagong klima. Elijah Canlas para sa Bayan.
11: Bahagyang lumakas ang northeasterly sa Luzon. Nariyan ngayon ang northeasterly wind flow dahil nasa transition stage na tayo patungong amihan season. Bukod sa malamig na ihip ng hangin, dala nito ang kaulapan sa Northern Luzon. Ang easterly, suhanging silangan, bukod sa maalinsang hangin mula sa Dagat Pasipiko, magdadala rin yan ang kaulapan sa bansa. Ngayong araw sa Luzon, kararanas ang bagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan on isolated range sa Ilocos Region, Cordillera Abusive Region, Batanes, Cagayan at Isabela. Dalayan ng northeasterly. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, partikular sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at sa Bicol Region, dala naman ang hanging silangan. Samantala, patuloy na magdadala ng bagyang maulap na panahon at isolated rains paghapon ng easterly sa lalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Gayun din sa malaking bahagi ng Western at Eastern Visayas, apektado rin ito ng easterly. Magdadala yan ng kaulapan, isolated rains at maalinsang ang panahon. Good weather o maso yung panahon naman sa Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At susunod, silipin ang mga naging kaganapan sa Day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: At Philippine National Police patuloy ang investigasyon sa pamamaril sa isang mamamahayag sa Daraga Albay. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
12: Once again, we are proud to stand shoulder to shoulder with the best in Asia, Charms Espina, national winner for Best Factual Presenter at the 2026 Asian Academy Creative Awards and nominee for Best News Presenter at the 31st Asian Television Awards, alongside PTV News Tonight, nominee for Best News Program. We celebrate this new achievement with the Filipino as we continue to bring trusted journalism and meaningful stories to audiences everywhere. Maraming salamat po.
13: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon. Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
14: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
13: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
14: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
13: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
14: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television. Sa mga lupain ni Nuno, may mga kwentong hinahabi at ipinapasa sa bawat salinlahe. Mga kwentong humuhubog sa ating pagkakakilanlan at mga kaalamang patuloy na nagbibigay buhay sa ating kultura. Sa pag-iingat ng ating mga katutubong pamana, sama-sama nating itaguyod ang isang kulturang buhay, makabuhan at bukas para sa lahat. Nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng katutubong Pilipino.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan, isang special investigation task group ang binuo ng PNP para tutukan ang insidente ng pamamaril na ikinasawi ng isang media personality sa kanyang mismong bakery sa Daraga Albay. Inang ulat ni Ryan Lasigas.
1: Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang mahagip sa CCTV ang pagmanman at pamamaril ng riding in tandem sa mamamahayag na si Adrian Golden Boy Luterte sa kanyang bakery shop sa Daraga Albay. Sa kuha ng CCTV, makikitang naghihintay ang gunman sa hudyat ng kanyang kasabuan na lookout. Nang makatanggap ng senyas, naglakad siya papunta sa bakery at saka pinagbabaril si Luterte. Mabilis namang tumakas ang dalawa sakay ng motorsiklo. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, tama ng bala sa dibdib ang tumapos sa buhay ng broadcaster.
2: Yes, lahat po ito ginagawa natin forward as well as backtracking of the videos or CCTV footages that will be available to us. Lahat po tinitignan natin as well as the identification of yung possible witnesses in the area aside from yung kasama niya dun sa bakery. And we will have to lay out all yung movements ng suspects for their possible identification and immediate apprehension or arrest.
1: Batay sa investigasyon, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa kanyang trabaho ang motibo sa krimen. Kilala si Golden Boy bilang isang hard-hitting commentator sa kanyang programa. Sa kabila nito, ay wala namang natatanggap na banta sa buhay ang biktima.
2: The PNP strongly condemns this senseless and violent act, and we will leave no stone unturned to identify the perpetrators and bring him to justice.
1: Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang isinasagawang backtracking ng PNP sa kuha ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ang Presidential Task Force on Media Security o PT FOMS maraing kinundi na ang insidente.
3: Ito yung condemn all killings and attacks against journalists. Kahit man yan mata-related man dyan sa trabaho o hindi. Kasi ang simbolo ng pagpasilang ng isang mamamayan, isang attack sa demokrasya, attack sa press freedom.
1: Bukod naman sa motibong may kinalaman sa kanyang trabaho, sinisilip na rin ng PNP ang anggulong may kinalaman sa kanyang negosyo. Sa ngayon, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na siyang tututok sa investigasyon. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lasigas, para sa Bayan.
4: May panibagong akusasyon ang Chinese Embassy kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. May belta naman ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Maaari pa umanong malagay sa komprontasyon ang mga sundalo dahil kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ayon sa Chinese Embassy. Sa isang Facebook post, pinalutang ng Chinese Embassy ang pag-shutdown ni Teodoro sa military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa isa pang post, sinabi ng embahada na mahalaga ang communication channel sa kabila ng hamon ngayon sa bilateral relations ng dalawang bansa. Inakusahan pa ng embahada si Teodoro na ang pagtigil nito sa military communication ay para umano sa kanyang personal na political interest na makakaapekto raw sa crisis management. Muli namang ibinahagi ng Department of National Defense ang pahayag ni Teodoro noong May 2024 patungkol sa suspensyon ng komunikasyon sa pagitan ng kagawaran at Chinese Embassy. Nakasaad dito na pagkaupo pa lamang ni Teodoro bilang DND Secretary noong July 2023, itinigil na ng kagawaran ang anumang ugnayan sa Chinese Embassy matapos ang courtesy call kay dating Chinese Ambassador Wang Jilian. Kaugnay ito ng issue noon sa umano'y new model at gentleman's agreement sa rotation and resupply or remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na tinawag dati ng kalihim bilang kasinungalingan at paninilang ng China. Ang Armed Forces of the Philippines iginiit ang suporta sa naging hakbang ni Secretary Teodoro para suspendihin ang military-to-military communication sa China sa gitna na rin ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea.
6: bilateral dialogue will be effective if the messages match the actions on sea, air, and ground. Unfortunately, this has not been the case. The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetuate their illegal presence, coercive and aggressive actions, and deceptive messaging.
5: Dagdag ng AFP, ang communication mechanism ay mayroon ding mutual trust, sinceridad, at pagrespeto sa international law. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Samantala, ipinadala na ng NBI sa Ombudsman ang kahong-kahong dokumento at ebidensya para sa investigasyon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng umano'y malaking pagkakaiba sa halaga at deklarasyon sa mga ari-ariang iniugnay sa Vice Presidente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Kahong-kahong dokumento ang isinumite ng National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga nasilip ng NBI ang malalawak na lote sa Katigan, Davao City na pag-aari umano ng Vice Presidente. Sa SALN, sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nagkakahalaga ng 890,000 pesos ang nasabing agricultural land. Pero batay sa kanilang naging pagsusuri, posibleng nasa 50 hanggang 60 milyong piso ang kabuuang halaga nito matapos magsagawa ng on-ground inspection ng mga ahente ng NBI.
8: Nakita naman natin properties, may mga kinausap sa grounds, ibinangga natin sa ating mga nakuhang dokumento. So mas madali kasi magsalita na i-deny eh, pero that is the natural answer ng mga ating mga naiimbestigan.
7: Diretsahan ding sinagot ni Matibag ang mariing pagtanggi ng Vice Presidente na hindi niya pag-aari ang mga nabanggit na lupain sa kanyang SALN.
8: I'm not surprised, syempre itatanggi mo yan, di ba? Pero ang ebidensya malinaw at siguro pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay.
7: Nasilip ng NBI ang agricultural land holdings na ito base sa mga nabanggit ni former police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. na dati umanong security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ang nagbitiw ng mga alegasyong naghatid umano siya ng kahon-kahon at mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad kabilang na ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Hindi bababa sa 100 ng properties na pagmamayari ng pamilya Duterte sa Davao City at maging sa probinsya ng Davao del Norte ayon sa NBI. Ang 24 sa mga ito na pag-aari ni VP Duterte, iniimbestigahan din ng ahensya kaya't minabuti nilang ipaubaya sa tanggapan ng ombudsman ang mga natuklasan nila sa SALN ng pangalawang pangulo. Nagsumite naman ang affidavit ang abogado ni Davao City Representative Pulong Duterte hinggil sa pag-uugnay sa kanya sa mga alegasyon ni Gracioso kung saan itinanggi niya ang mga paratang. Samantala, dinala rin ng NBI sa Department of Justice ang kahon-kahong mga dokumento kaugnay naman ng kanilang rekomendasyon na magsagawa ng preliminary investigation sa 12 opisyal at contractor ng Genesis 88 Construction Incorporated. Ito ay dahil na rin sa mga nasinip sa isinagawang photographic comparison report kung saan lumitaw na gumamit umano ang kumpanya ng magkakatulad na larawan ng mga construction site na tila binago lamang ang petsa at kulay. Natuklasan din ng ahensya na mayroong mga proyekto na ang nakasaad sa kontrata ay nayari na, pero sa mga kuhang larawan at video nito lamang sa Tiyembre, walang mababakas na natapos na proyekto o infrastruktura.
8: Doon naman sa issue dun sa flood control nung kay Congressman Pulong sa Genesis, we are turning it over to the Department of Justice for further investigation under the department order issued by the Department of Justice.
0: Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Ipinauubaya na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Justice ang desisyon para sa hiling ng gobyerno ng Estados Unidos na extradition kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na siyang nahaharap sa mga kasong child sex trafficking. Ayon sa Pangulo, hindi pa niya ulit nakakausap si Justice Secretary Frederick Vida tungkol dito, pero batay sa kanyang kaalaman, may mga legal na issue pang kailangang irisolba.
9: The last time I spoke to him, meron pang mga legal issues. I don't know kung tapos na yun.
0: Personal na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 4th Status Conference ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ngayong araw. Kaugnay ito ng kasong crimes against humanity laban sa kanya. Isinaayos ng prosekusyon ang listahan ng mga ebidensya sa 7 kategorya at tinanggalang 253 items para lalong maging malinaw ang daloy ng kanilang presentasyon sa paglilitis. Kabilang dito ang mga police records sa anti-drug operations at mga talumpati ni Duterte. Humiling din ang prosekusyon na gamitin ang mga naitalang testimonya ng tatlong testigo tungkol sa umano'y extrajudicial killings at anomalya sa Operation One Time Big Time. Magsisimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Tatlong taon makalipas ang pag-atake ng Hamas sa Israel, nanatiling buhay ang alaala ng mga nasawing Pilipino dahil sa kaguluhan. Sa isang pagunita sa Maynila, muling tiniyak ng pamahalaan ng suporta at proteksyon para sa mga OFW sa Israel at sa mga pamilyang naulila. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
10: Ginunita ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Embahada ng Israel sa Maynila ang ikatlong taong anibersaryo ng pag-atake ng grupong Hamas kung saan naaabot na sa 8 Pilipino ang namatay magmula ng sumiklab ang nasabing kaguluhan. Inalala ng mga opisyal kasama ang mga kaanak ng mga biktima at ng Jewish community ang mga namatay sa nasabing pag-atake sa Israel noong 2023 na sina Angeline Aguirre, Paul Vincent Castelvi, Loretta Alacre at Grace Cabrera. Kasama rin sa kanilang inalala ang Filipino-Israeli reservist na si Cedric Garin na namatay sa Gaza noong 2024, sina Lea Mosquera, Mary Ann Velasquez de Vera at Lucille Ann Jerchovich na namatay sa magkakahiwalay ng missile attacks. Sa talumpati ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Caktac, sinabi nito na nag-uugat ang katatagan ng mga Pilipino sa malalim na pagpapahalaga sa pamilya, pagkakaisa, paggalang sa mga nakatatanda at matinding pananampalataya at responsibilidad. Anya, ang mga katangiang ito ay mas lalong nangingibabaw sa mga overseas Filipino workers kapag sila ay nasa ibayong dagat.
11: So, it's heightened because they serve in a country, in a state of Israel, where this sense of belonging and responsibility and fear of God are multiplied tenfold, a hundredfold. And so Filipinos, as you can see from the video, feel welcome, feel supported, feel strong, feel valued, feel human.
10: Pinuri ng kalihim ang mga OFW na nasa Israel dahil sa kanilang marangal na paglilingkod sa mga pamilya, may sakit at mga sanggol sa kabila ng mga banta sa seguridad. Tiniyak nito na palalakasin ang pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bilateral at labor relations sa pagitan ng Pilipinas at Israel upang masigurong protektado at suportado ang mga OFW at ang kanilang naiwang pamilya. Tiniyak rin ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na patuloy na nakasuporta ang pamahalaan sa pamamagitan ng OWA, DMW at Department of Foreign Affairs, hindi lamang sa mga Pilipinong nasa Israel, kundi pati rin sa iba pang Pilipino na nasa iba pang panig ng mundo. Nagpasalamat rin ang opisyal sa Embahada ng Israel sa kanilang pag-agapay sa mga Pilipinong nasa kanilang bansa.
12: Every OFW, every worker deserves safety, deserves protection. Every family deserves a chance to live without fear of losing someone to violence.
10: Hinikayat naman ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang lahat, lalo na ang mga naapektuhang pamilya na panatilihing buhay ang pag-asa sa kabila ng matinding kawalan.
12: Encouraging each and every one of us. And mainly to the Israelis in this room, it's very hard to commemorate October 7 so far away from home. But we have to raise our head and keep on being hopeful and hoping for and praying for peace in Israel and around the globe.
10: Tatlong taon man ang lumipas sa gitna ng pagluluksa at mga pagsubok, pinatutunayan lamang ng mga overseas Filipino workers sa Israel ang kanilang katatagan at pagiging mapagmalasakit ay hindi nagtitibag. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Samantala, na-turnover na ng Philippine Charity Statistics Office ang medical equipment, mga gamot at patient transport vehicle para sa public health facility sa Santa Barbara, Pangasinan. Ito ay nagsisibiring katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hiling ni Mayor Carlito Zaplan para sa medical facility sa lugar. Sa pamamagitan ng medical assistance na ito at ng donation program, nasang mas mapalalakas pang maayos na healthcare access sa mga malayong lugar para maabot ang mga Pilipino ng serbisyong medikal.
9: I'm very happy to announce to our friends in Santa Barbara, Pangasinan, that the equipment that was requested by Mayor Zaplan for your medical facilities has already been approved and will be provided by the PCSO. They will be providing a stationary X-ray machine, adjustable hospital beds, transport vehicle, medicines, and diagnostic mobility devices to the Santa Barbara Infirmary in Pangasinan. So, Apo Mayor, this is my promise to you, and I'm happy to say that I have fulfilled that promise.
0: Samantala, kabilang inyong pambansang telebisyon o PTV network sa mga media organization na binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard sa idinaos na 2026 Stakeholders Night sa Pasay City. Sa ngalan ng network, tinanggap ni PTV News Senior Correspondent Patrick De Jesus ang plaque of recognition mula kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Tinuturing ng PCG ang PTV bilang isa sa mahalagang partner nito dahil sa mga natatayang kontribusyon at suporta sa layunin ng ahensya. Inawaran din ang pagkilala ng iba pang organisasyon, opisyal ng gobyerno at ilang mamabatas. Ngayong buwan ay pinagdiriwang ng PCG ang 125th anibersaryo nito na may temang One Sea, One Mission, One Legacy. Sa ulat probinsya, kasabay ng pagbubukas ng bagong view deck sa Mount Kapulinagan sa Bukidnon, ipinatutupad din ang community-based tourism program. Layo nitong mapangalagaan ang kagubatang tirahan ng Philippine Eagle at bilang dagdag na pagkakakitaan sa mga katutubo. Yan ang ulat ni Jay Tayanas ng PTV Davao.
13: Binuksan na sa pamamagitan ng isang sagradong ritual ang bagong view deck sa Mount Kapulinagan, Barangay Gilang-Gilang, Manolo, Fortich, Bukidnon. Ito lang ikalima ng Oktubre ng taong ito. Pinangunahan ng Indigenous People's Mandatory Representative kasama ang Council of Elders at mga opisyal ng Philippine Eagle Foundation ang nasabing inaugurasyon na bahagi ng tourism program sa Mount Kapulinagan. Layunin ng nasabing programa na mabigyan ng trabaho at karagdagang kita sa komunidad sa pamamagitan ng turismo. Kasabay nito ang pagtiyak na hindi mawawala ang mahalagang papel ng katutubong komunidad sa lugar para sa patuloy na pangangalaga sa kalikasan.
14: Nakita na mo ang kinaiyahan ng dakog tabang sa among community. Kaya wala ang mga kahoy, wala sa damong tubig, o wala sa mga langgam, o mga kinikasanon niya mga kinabuhi na magpuyo sa among lasang o wala ang kahoy. Muna karon niya seryoso may mag-atiman sa among lasang. Kaya ang Philippine Eagle, wala sad siya nagpuyo diri o ang among kalasangan na upaw na.
13: May malaking importansya ang pagprotekta sa nasabing lugar dahil narito ang mga kakaiba at tanging mga halaman at hayop. Isang nesting pair ng critically endangered na Philippine Eagle rin ang narito. Kasabay nito, isinagawa din ang isang tree planting activity na makakatulong sa pagprotekta sa kalikasan ng Mount Kapulinagan na isang sanctuary.
15: Nalipay me, nga naapil me kay isa me sa mga nakatabang sa society. Kay atong i-consider nga daring area ang ato ang nagnest atong Philippine Eagle. So isa po sa main responsibility nato ang ma-preserve nato siya at the same time ang area kung asa siya nagstay.
13: Ayon sa Philippine Eagle Foundation, isang patunay ito na mayamang kultura ng komunidad at ng pagsisikap ng mga katutubo sa lugar na maprotektahan ang Philippine Eagle na nasa loob ng kanilang ancestral domain.
16: What we're trying to do is to strengthen yung sustainable livelihoods ng community. Yung forest restoration project benefits the Philippine Eagle kasi may additional 7-hectare potential habitat tayo for Philippine Eagles. But we've extensively engaged yung community, paid for their labor, women, forest guards, and then covered their patrols then. So that in a way provided supplemental income.
13: Mula sa mga katutubong komunidad hanggang sa tirahan ng ating pambansang agila, pinatunayan ng mga residente ng Barangay Gilang-Gilang na ang kaunlaran at ang pagprotekta sa kalikasan ay posible kung ang lahat ay magtutulungan. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
4: At bayan sa ating Christmas countdown, 73 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel, ang inyong pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
20: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
21: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
20: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we... Yun, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
20: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
25: Kayong din, mga prutas, pakuan mansanas at ubas.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito po ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipino, 738 AM, sa kasalukuyan napapakinggan sa 104.3 The Capital. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi. Ako po yung lingkod Norris Maguindanao, sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Samahan nyo ako, ihatid sa inyo ang iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At pag-usapan din natin ng mga talakayan na importanteng pag-usapan. October 13, 2026 and it's a Tuesday. Ay, natapos. Hindi naman talaga totally natapos. Pero ika nga, babalik sila by November 9. Pag-usapan natin, ito yung trial. Ha? Kasi, di ba, for how many weeks or days? Ay medyo nagbigay daan ng ating programa sa mga kaganapan na tinututukan ng Radyo Pilipinas sa ongoing na impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Eh ngayon, medyo may, if I'm not mistaken, ilang days. Ha? I think it's 26 days, if November 9. Diba? Para at least magbigay daan. Pero may maabang pa tayo sa ating pagbabalik.

0: Okay. Patungkol nga doon sa pinag-uusapan natin kanina, dahil nga medyo nag-break ang impeachment hearing dahil babalik sila by November 9, kunin natin ang panig ng isa sa ating mga experts. Ayan, from the John Wesley School of Law and Governance, Wesleyan University of the Philippines, ang ating dean, si Attorney JV Bautista. Attorney, magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong oras.
1: Magandang gabi sa iyo, Nords. Magandang gabi sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
0: Maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay sa atin para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung ano nga itong mga kaganapan, pinakahuling kaganapan na nangyari sa Senado through that impeachment hearing na ginaganap nga doon. At nabanggit nga po na hindi na itutuloy ng prosecution ilang mga articles at tututok na lamang sa iisang natitira. And then, doon nga sa tuloy-tuloy na mga kaganapan, ano ang masasabi niyo sa withdrawal ng prosecution, hindi lang doon sa isang article kundi nga sa tatlo na ititira pa. Ititira na lang is yung unexplained
1: wealth.
0: Yes, ano po, paano po natin ito maipapaliwanag sa ating mga kababayan?
1: Ang nakita ko lang yung sinabi talaga ng ni House Prosecutor Jimmy Biggs Luis Trono, gusto nila makatipid ng oras sapagkat medyo mahaba na nga naman ang kinakain so far ng ating impeachment proceedings. Nakaka 39 days na sila. Ano? Isipin mo, isang araw na lang. Parang yung 40 days in the desert na ni Jesucristo yan. Mahaba yan. Ano? Gusto nilang makatipid ng oras. Yun ang isa sa pinaka-importante. No? Kasi nga naman, kung pagpapatuloy nila lahat, meron pang isa na hindi pa nagpipresenta ng testimonya, ng ebidensya, ang prosecution. Ito yung bribery. Ano? Ako kasi, Brother Nords, yung bribery, inaasahan ko talagang hindi na nila itutuloy. Kasi, yung may pagka-anticlimactic na yan. Pagkatapos nung nailahad nila na magandang testimonya ng mga witnesses galing sa mga bangko, galing sa AMLAC, galing sa BIR, at pagkatapos, tinahi-tahi ito ng isang forensics financial analyst sa katauhan ni Attorney Cabrera, no? Pinanood ko yung presentasyon nila kay Attorney Cabrera. Kahit ako, nagandahan ako, naintindihan ko mabuti. Kasi yung nakaraang mga araw, ang mga nakita natin puro mga numero lang eh. Ano? Ganito kalaki, ganyan-ganyan, ano? Kumisan nga, naliliitan pa tayo, bakit maliit lang? Yung pala, pag pinagtahi-tahi mo 'yan, at ipinakita ng kanilang forensics expert na pagkayan, pinagsama-sama mo na at pinakita mo na, pre-reject mo na kung magkano yung undeclared or unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte Carpio, lumalabas nasa 800 milyon. 817 milyon. Sa akin palagay, alam mo, sa totoo, nagulat din ako na nilaglag na nila yung, winidraw na nila yung Article, I think that was Article 1, yung confidential funds, no? At saka yung Article 4, yun yung may threat at saka yung plan to assassinate. Yung may kinausap siya na mag-assassinate na rin sa Pangulo. Nagulat ako kasi malakas rin yung ebidensya dun eh. Maganda yung naipakita ng prosecution na ebidensya sa dalawa na yun. Ano? Maganda eh. Ako, sa aking pag-aaral bilang isang abogado, at matagal na rin ako nag-aabogado, Brother North. So ako'y mahigit 40 taon na nag-aabogado at nagtuturo ako ng batas doon nga sa ano, sa mga iba't ibang pamantasan dito sa ating lipunan. Nakikita ko na na-establish na yung clear and convincing evidence. Kahit na doon sa confidential funds, doon sa may threat at saka plan to assassinate, at ngayon dito sa unexplained wealth. Maliwanag na na-establish ng prosecution ng evidence. Kaya nga yung burden of evidence, sa salita namin mga abogado, nag-shift na eh. to the defense, to the respondent, no? Nag-shift na. Ibig sabihin, eh, kailangan pakita nila na yung pinatunayan ng prosecution, eh, kaya nilang depensahan. Walang katotohanan yan. Ngayon, kung paano lang gagawin yan, yun nga ang gusto ko sanang panuorin. Kaya lang nagulat ako, pati yung Article 1 at saka yung Article 4, inalis. Ano? Ang isang nakikita ko lang talaga dyan na dahilan yan, bukod doon sa sinasabi ni Congresswoman Luisto na gusto nila makatipid sa oras, nakikita ko na gusto nila na mag-concentrate na lamang ang ating impeachment court at ang ating publiko na nanonood doon sa impeachment trial doon sa unexplained wealth. Dahil lumalabas, nandito yung pinakamalakas na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kung napansin mo, Brother Lords, no? Diyan nataranta yung mga abogado ni Sara, eh. Diyan sa article na yan. Ano? Bigla na lang, eh, hindi ko rin maintindihan bakit ang inassign nila abogado para mag-cross-examine kay Atty. Cabrera ay mistulang new bilang, eh. Parang OJT lang na abogado ang tingin ko, eh, pagpaumanhin nyo, pero sa tingin ko hindi siya ganung kaasa para mag-cross-examine na nang ganung kagaling na testigo. Kasi yung testigo na yon, hindi basta accountant yan, eh. Attorney yan, eh.
0: Abogado
1: din. Lawyer din yan. Oo. Kaya hindi lang siya nakakaintindi ng numero, nakakaintindi siya ng batas. Kaya kaya niyang kurikin yung si Attorney Ferrer. Pagka si Attorney Ferrer, nagkakamali doon sa mga sinasabi niya, yes, at sa mga tinatanong niya. Alam mo, sa isang abogado, lalo na nagtatrial ka, nagko-cross-examine ka, nakakahiya naman pagka yung testigo mismo ay kinokorek ka. Di ba?
0: Yes.
1: Parang napakahina mo ng abogado pagka ganon. Pero, so, hindi ko maintindihan bakit siya.
0: Gaya nga po na nabanggit niyo po kanina, na kumbaga, pumapabor din po kayo, could have been that you be part of the prosecution. Eh, tingin niyo, nice move yung ginawa nila na talagang ilaglag. Although, kumbaga, parang may bitin lang. Pero, gaya nga na sabi niyo, tamang-tama na, eh. That article on the unexplained wealth is already sufficient para ika nga, mabigyan ng sapat na boto dito sa pinag-uusapan natin na conviction ni Vice President.
1: Para sa akin ngayon, ano, pagkatapos ko nagulat, para sa akin, pagkatapos kong pag-aralan at pag-isipan yung move ng prosecution niya.
0: Tama pala.
1: Sa tingin ko tama.
0: Being of Dean, ah.
1: Bakit? Oo. Kasi alam mo, tatlong article yung naipresenta na nila, no? Kasama din yung confidential funds, kasama din yung nag-threaten siya at saka nagplano siya ng assassination. Tapos itong unexplained wealth. Okay. Dahil tatlo yan, tatlong beses rin magpipresenta ng mga testigo para sagutin yung tatlong yan. Di ba? Dahil kailangan bigyan mo ng pagkakataon, eh. Ang respondent dyan, si Sara Duterte, na sagutin yan. Ngayon, kung sasagutin yan, tatakbo nga naman na matagal ang paglilitis. At saka, magugulo. Magugulo yung pinag-uusapan, eh. Dahil pupunta yan sa iba't ibang, sa tatlong klase ng mga pinag-uusapan, ng topic, di ba? Sa halip na nakapokus ka doon sa isang napakalakas na ebidensyang iyong napatunayan. Ayun ang kagandahan ng ginawa nila. Inalis na nila ang any possible distraction para kahit na ang Vice President, kahit na respondent, hindi na sila makapanggulo ng usapan. Kasi pwede sila magpasok ng kung sino-sino mga witnesses nila para guluhin lang ang usapan na yan, eh. Mawawala ngayon yung focus doon sa unexplained wealth, di ba? Eh, yung unexplained wealth, sa aking paningin, yan ang talagang pinakamalakas.
0: Kumbaga, sila. Parang gusto ata ng prosecution na magbigay ng maagang panregalo sa taong bayan, kasi sabi nga nila, i-dedicate nila itong pagpapababa nitong paglilitis para at least para sa taong bayan. Yun yung isasasabi nila. Ano pa masasabi nyo doon?
1: Oo, tingin ko, Nords, kasi kinikwenta nila yung takbo ng magiging presentasyon ng ebidensya. Napakahaba talaga pagka sinagot yung tatlong yan, ano? Hahaba ng hahaba yan. At saka dadami ng dadami usapan. So, pagka tinignan mo mabuti, mukhang master stroke na itong ginawa nila eh. Na, sige, mag-concentrate ka lang. Laban na tayo dito, Densa. All in na tayo dito.
0: Kasi originally, originally din, ang unang bilang nila is 92 days tatakbo yung hearing. But now we're cutting off to 39 or 40, gamo nga, no? Dahil may pag-asa pa naman yung defense to explain further yung on the side nila. But, yun nga, nakat tayo. Pero sa tingin nyo po, bakit, on the side of the defense naman, bakit po, sa umpisa pa lang, nag-alternate sila ng prosecution sa pag-present ng ebidensya at witness, tapos ngayon, sasabihin na unfair dahil hindi napakinggan ang panig nila?
1: Ah, kasi ganito yun, ano? Hindi nila kasi sinunod yung naging suggestion ni Senator Judge Bam Aquino. Sabi kasi ni Senator Judge, ang gawin na lang natin, present nyo yung evidence, yung isang article, tapos presentasyon ng evidence ng defense. Tapos, paulit-ulit, pa ganun-ganun, ano? Ibig sabihin, they will take turns per article. Ang ginawa nila, nagkasundo naman parehong panig. Hindi, ipresentan nyo na yung apat na article at saka na kami magpipresenta ng depensa. Bakit nila ginawa yun? Eh kasi, totoo naman, Norge, wala naman silang depensa. Ano? Saka gusto nilang pakinggan muna lahat. Gusto nilang mapakinggan muna lahat. Okay? Ngayon, alam mo, nagmamangmanga lang naman yan si Attorney Sheila Season eh. Nakala mo, nagagalit siya na dinrap na yung tatlo, ano? Lalo na she took advantage kasi yung dalawa nga naman nakapagpresenta ng ebidensya yung prosecution. Kaya lang maganda naman yung ruling ni Presiding Officer Chief Escudero for once pupurihin ko siya rito kasi sabi niya withdraw niyo yan, kaya lang didismissin natin yan, ang withdrawal niyo is with prejudice. Ibig sabihin nun, hindi nyo pwede ulitin yung mga bintang na yan sa panibagong impeachment trial. With prejudice na yan. Parang nagkaroon siya ng double jeopardy. Ano? Ganon ang epekto noon. Kaya lang, itong si Attorney Season, nagdrama-drama siya dun eh. Nakakala mo baga, napaka-importante para sa kanila na makapagpresenta ng ebidensya doon sa lahat ng tatlong articles na yung Article 1, yung Article 2 sa unexplained wealth at saka yung Article 4. Akala mo baga meron silang matibay na ebidensya na gusto nilang, alam mo, init na init silang ipakita sa taong bayan? Huwag na tayo maglokohan, ano? Kung totoong meron sila yan, dapat doon pa lang sa sagot nila, sinabi na nila kung ano yan. Kaya lang, pagka pinag-aralan mo yung sagot nila, ang sabi lang ng sagot nila, hindi totoo yung binibintang nyo sa amin. Oo, katunayan nyo yan. Yan ang sagot nila eh. Kaya nga, nung lumabas na yung ebidensya doon sa unexplained wealth, nagkataratarantan na sila. Hindi na nila maintindihan mangyayari sa buhay nila. Mismo si Vice President Duterte Carpio, di ba nakita mo, nagpe-press conference bigla. Sinasabi niya, ito sinungalingan, ganyan-ganyan. Nag-iimbento, ganyan-ganyan. Ano? Aba, puro numero yung nakita natin eh. Yung bang mga numero na yun, iniimbento. O, paano na-invento yun? Dala-dala yun ng AMLAC. Dala-dala yun ng BIR. Nakikita yun sa SALM. Si SALM, siya mismo ang naglalagay doon. Dala-dala ng mga banko. Paano mong sasabihin na iniimbento yung mga numero na yan? Di ba? Ang ginawa lamang ni Atty. Cabrera, pinagtahi-tahi niya yan para lalong maintindihan na mga nanonood nating publiko kung ano ang talagang kwento dito sa unexplained wealth. Kaya, sana naman, wag na silang, para silang, ano, nagmamaang-maangam pa sila na meron silang malakas na ebidensya. Sa totoo naman, Norge, wala eh. Di ba? Wala sila ebidensya. So, ginamit lang, ginamit lang ni Attorney Season yung pagkakataon para magdrama siya. Ganun lang yon.
0: So sa tingin niyo po, ano po yung fearless forecast niyo after this na na-cut short siya, nakumbinsi po ba tingin ninyo mga senator judges on the presentation of the prosecution given na kahit sila na yung nagbigay o kaya nagsabi we will drop this because that's actually doon nang gagaling yung confidence nila that they already have convinced the senator judges.
1: Oo, oo. Alam mo, kasi Brother Nords, ito mga ano to, mga politiko tong mga nakikita natin dito sa impeachment trial na to, di ba? Mga senador, politiko yan. Mga congressman, politiko yan. Alam naman nila na nakakapa nila yung mga saloobin ng bawat isa eh. Na ano nila yan, nakakalkula na, naiistima nila yan kung paanong kikilos itong mga, kasi mga colleagues naman sila, pare-pareho silang nasa Congress eh, di ba? Yung isa lamang nasa Senate, yung isa nasa House. Pero pare-pareho lang sila ng mga mambabatas. Kaya, sa aking tingin, nakita na, nakalkula na ng prosecution, magagaling din naman yan eh. Magagaling yan. Mga litigators din yan eh. Sila Jokno, sila Luistro, nagtuturo rin sa law school yan. Andiyan pa si Dilima. Pagkatapos, meron pa silang tulong ng mga private prosecutors. Eh, marurunong din sa trial yan. Ako tingin ko na nasilip na nila na malakas ang naging impact nitong Article 2 on unexplained wealth. At dito ay makakakuha na sila ng conviction. Dito lamang, no? Kasi ito, tingnan natin mabuti ito, ha? Si Chief Justice Corona, kinumbik yan ng Senate Impeachment Court. Bakit? Kasi meron siyang hindi inilagay doon sa kanyang salin.
0: Yes.
1: Di ba? Oo. Kung
0: it si Chief Justice
1: Corona, yes,

0: Vice President Sara. Doon pa lang huling-huli na 'yan. Doon pa lang ano, kaya na i-convict. Kaya na i-convict.
1: Isa din po to sa tinitingnan natin. Sa tingin niyo po ba may kumbaga parang natibag na game plan sana ng defense ang prosecution kaya naman na bad trip sila? Na teka, may plano pa sana kami tapos biglang nilaglag nito eh, parang ganun eh. Parang nawala yung ano nila, confidence nila.
0: Oh, alam mo, game plan kasi nila. Pahabain lang ito eh. Pahahabain nila itong ang defense dito. Ako, nakita ko na no, nagta-trial ako ng mahabang panahon gaya ng sinabi ko kanina. Nakita ko na ang defense, wala talaga silang magandang depensa. Wala, no. Kung meron 'yan, nasilip na natin eh. Nasabi na 'yan sa answer, napakita na 'yan sa pre-trial, ano? At saka mismo yung Vice President pupunta na diyan. Kukumprontahin niya yung mga nagbibintang sa kanya na kayo eh mga nagsisinungaling. Pero hindi niya kayang gawin eh. Hindi nga natin maintindihan kung pupunta siya doon sa trial mismo para mag-testify o hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya palagay ko, pinipwersa na ng prosecution. No? Pinipwersa na nila.
1: Yes.
0: Na, ito na yung pushing the envelope, so to speak.
1: Mm-hmm.
0: Pinipwersa nila si Vice President Sara Duterte. Sige, ito na lang pag-usapan natin. Itong unexplained wealth mo, ipinaliwanag na ng aming mga testigo. Pumunta ka na dito, sabihin mo na kung bakit mali ito. Ayan.
1: Ayan.
0: Palagay ko, yun ang game plan ng
1: following,
0: prosecution.
1: Sundan ko lamang po yung sinasabi niyo. So, opo. Sa tingin niyo po ba na sa November 9 or if not on the following dates, baka mapilitan na pumunta o iharap si VP Sara o makakatulong ba sa defense kung maghaharap sila ng sangkaterba pang witness to deny the allegation of alleged unexplained wealth, false salience, and the continued business interest?
0: Oo. Ako, ang prediction ko dito, Brother North, no? Unang-una, hindi nila iharap si Vice President dyan.
1: Okay.
0: Kasi si Sara Duterte, mainit ang ulo eh. Nakita mo naman doon sa House kung paano niyang tratuhin yung mga congressman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya binibigyan ng respeto, nakaupulan. Kasi nakita naman natin na ugali ng ating pangalawang pangulo, may pagka-spoiled brat talaga eh. Hindi ko alam paano napalaki yan, pero kasi entitled siya masyado. Magmula nung bata siya, di ba, bata pa lang yan, abogado, hindi nga. Mm-hmm. Hindi nga nakatikim ng totoong practice yan. Naging mayor na agad eh. Vice mayor muna, tapos naging mayor na agad. Oh, tapos ngayon, bigla, vice president na kaagad, di ba? Layo-layo ng narating, kabata pa. So, mabilis uminit ang ulo niya eh. So, pagka nilagay mo yan doon sa witness stand, hindi makakatulong yan para sa kanyang depensa. Madali siyang maprovoke. Kung may magaling lang na lawyer o prosecution na magko-cross-examine sa kanya, magbe-breakdown eh si Vice President Sara Duterte Carpio. Oo, sigurado ako doon. Sigurado ako doon. Naaalala mo noon, mayor pa lang yan, kaya niyang magtanggal ng Speaker of the House. Can you imagine that? Sipin mo. Siyempre, pangulo naman ang tatay niya noon. Kaya lang, mayor lang siya. Sipin mo yung mayor, kaya magtanggal na speaker. Gano'ng kalaking poder yon, gano'ng kalakas na power yon, di ba? Eh, sanay siya dun eh. Sanay siya na talagang nag-exercise siya ng gano'ng klaseng kapangyarihan. Nanununtok nga ng sheriff yan, walang kaso eh. Di ba? Naka-televise yun. Walang kaso yon ha? Oh, nagmumura sa TV. Covered ng ano live. At saka nagsasabi na kumuha na siya ng killer. Krimi na yun eh. Yung nagpaplano ka na, patayin ang Pangulo. Krimen na yun eh. Pero wala siyang habla, di ba? Nagagawa na lahat yun. With impunity. With impunity. Kaya ang tingin ko, ang gagawin ng depensa rito ay magpipresenta ng katakot-takot ng mga testigo nila.
1: Mm-hmm.
0: Malamang yan, marami yan, galing sa Davao.
1: Mm-hmm.
0: Ano? At saka siguro mga abogado nila na wala nang pinoproteksyon na reputasyon. Kaya handa na rin na pumasok doon at sirain na lang yung mga imahe nila at reputasyon para lamang sagipin si Vice President Sara Duterte Carpio. Yan ang tingin ko dyan. Ang tingin ko, gusto ng prosecution ngayon, i-draw out si Vice President Sara para humarap

0: na once and for all,
1: mm-hmm,
0: at ikumprunta mo na itong issue ng unexplained wealth mo. Ano? Pero palagi ko hindi sila i-engage ng depensa. Gagawa ang depensa ng paraan para magtagal itong vista na to, mainip ang taong bayan. Mainip na lang. Kasi
1: okay,
0: pinangahawakan itong depensa. Yung survey na ginawa nitong Pulse Asia nitong September
1: Di ba?
0: Meron silang September na survey, sabi, ay, ang lakas-lakas pala ni Sara Duterte. Oh, di ba? Ano lang nila yan. Pero please take note, Brother Nords, no? Kasi nung kinuha yan, September pa eh.
1: Yes.
0: Wala pa ito, hindi pa lumalabas itong unexplained wealth na to.
1: I see. Diba?
0: Oo. Karamihan ng pinag-uusapan noon, siyempre, dahil may impeachment trial siya, siyempre, laging nasa balita si Vice President. Kaya naman, pagka may tinanong na mga sinosorbey, sino ba ang naiisip mo na tatakbong presidente? Isa kasi, deklarado na siya eh. O kaya madaling sabihin eh, si Sara Duterte. Kaya siguro, ang game plan nitong nasa depensa ay papatagalin nito, pahabain nila itong bista, pahabain nila ang impeachment trial, at pagkatapos, gagawa sila ng mga maraming survey, gagasusan na nila yan.
1: Oo.
0: Para sunod-sunod yung mga survey na ang taas-taas ni Sara Duterte, tatakutin nila ngayon yung mga legislator natin, lalong-lalo na yung mga senador.
1: Ayan.
0: Lalo na yung mga re-electionists.
1: Okay. Din balikan na natin in case kasi parang bumababa na eh, 'di ba? You supposedly na sobra almost 90 days na inaasahan natin, bumaba na up to few days and I think kumbaga papalapit na tayo on the ending of it. I-remind lang natin yung ating mga kababayan in case lang, I mean two cases, no? Possible na kalalabasan nito. If ever ma-convict si Vice President Sara Duterte, ano may mangyari? And then if not, ano din po mangyari? Just a brief ano lang.
0: Well,
1: being ano.
0: Yes. Pagka na-convict si Vice President Sara Duterte Carpio, una-una matatanggal siya sa kanyang posisyon bilang Vice President. At papatawan din siya nung disqualification. Perpetual disqualification from holding public office. Hindi na siya pwedeng tumakbong mayor man lang ng Davao o kaya i-appoint na sa isang posisyon na government position.
1: Mm-hmm.
0: At mabubuksan na yung pintuan para uksigin na siya doon sa mga ginawa niya na mga criminal man o unexplained wealth, kailangan i-recover yung property, pwede na siyang paulanan ng mga habla. Ngayon, dahil nagkaroon ng vacancy doon sa Office of the Vice President. Ayon sa ating saligang batas, ang ating Pangulo ay mamimili, no? He will be the one to designate, siya ang magseselect. Wala tayong eleksyon dito. Mamimili ang Pangulo kung sino ang uupo sa opisina ng Vice President galing sa Kongreso. Ibig sabihin, either senador o kaya naman congressman. Ano? Kaya lagi kong binibiro yung aking kaibigan na si Congressman Toby Chanco. O, pwede ka maging Vice President pagka pinili ni Pangulong BBM, ano? Kaya anybody can be selected.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, pero meron ko latila yan.
1: Yes.
0: Yung selected successor na gagawin ng ating Pangulo, kailangan bigyan siya ng majority confirmation ng kanyang house.
1: Ayun.
0: No? Oo. Kailangan i-confirm siya. Kung galing siya sa Senate, i-confirm siya na Senate.
1: Okay. Anyways, maraming salamat din. Hopefully makuha ka namin sa mga susunod pa ng mga kaganapan. It's not the end, pero tuloy-tuloy pa rin ba tayong tututok dito sa impeachment trial na to. Bilang pang huli, any message po para sa ating mga kababayan?
0: Oh yes. Salamat po sa inyong paanyaya ngayong gabi. Malaking karangalan po na ako'y maimbitahan nyo dito sa inyong palatuntunan at makatulong sa pagpapaliwanag sa ating taong bayan.
1: Napaka-importante.
0: Kasi magkakaroon tayo ng hiatus, ano? Magkakaroon tayo ng itong break na tinatawag nila dahil ang susunod na bista ng impeachment court ay November 9 na.
1: Mm-hmm.
0: No? So malayo-layo yan magmula ngayon. sayang yung ano yung momentum sana nitong unexplained wealth. Ang ganda na eh. Ano? Ang ganda na eh. Kung halimbawa napabilis yung formal offer tapos inadmit nag-comment and oppose yung kabila, inadmit na ni Escudero, tapos presentasyon na ng ebidensya ng respondent. Sana exciting ano, maganda. Makukuha ulit yung interest ng taong bayan para manoon. Kasi ako gusto ko ring makita. Oh, Vice President, haharap ka ba? Pangalawa, kung haharap ka, paano mong pabubulaanan itong mga pinagbibibintang sa iyo? Paano ano ang ebidensya mong ipapakita para sabihin na inimbento lang ito o kaya ito ay kasinungalingan? Ano? Ngayon, meron bakanting panahon ngayon, hindi mapapag-usapan masyado impeachment, dapat samantalahin ng ating mga kababayan, kahit kayo sana sa media,
1: mm-hmm,
0: na magtuloy-tuloy ang diskusyon o
1: yes,
0: ang ating palitan ng mga analysis tungkol sa bagay na to hanggang umabot tayo doon sa November 9. After mm-hmm all, Lord, you know, after all, the impeachment is really a political exercise. It is an accountability mechanism nilagay ng ating saligang batas para proteksyonan ang ating republika at ang ating taong bayan sa isang mataas na opisyal natin na hindi na ginagawa yung katungkulan o kaya ay hindi na siya karapat dapat sa kanyang posisyon. So dapat samantalahin natin na lang itong panahon na to na makapag-conduct pa tayo na mas maraming talastasan kamukha nito, maraming diskusyon,
1: mm-hmm,
0: at marami pang analysis hanggang umabot tayo ulit sa resumption ng impeachment trial sa November 9.
1: Ayan, maraming salamat our Dean ng John Wesley School of Law and Governance, Wesleyan University of the Philippines, Attorney JB Bautista. Maraming salamat po sa inyong oras.
0: Salamat po, Norge, at magandang gabi sa inyong lahat.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Attorney Bautista, ayan si Attorney JV Bautista, ang ating dean mula sa Wesleyan of University of the Philippines. 7:37 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio pag-aaral nilang paalala.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
6: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
7: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
6: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
8: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
6: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
5: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
6: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
5: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
9: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alak.
10: El Nino Alert!
11: El Nino Alert!
10: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
10: El Nino Alert!
11: El Nino Alert!
10: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:43 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kanina po atin nakapasama si Dean Bautista mula sa or nagbigay ng komento with regards doon nga sa naging kinahantungan ng inaabangan natin at tinututukan natin na impeachment trial sa Senado. Anyways, ngayon naman pag-usapan natin about, di ba, itong paparating na Super El Nino. Alamin natin mula mismo sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Kung ano nga ba, kuha tayo ng tips kung ano nga ba ang dapat natin gawin sa paparating na Super El Nino. Kasama natin ang aking nilang spokesperson and Department Manager, Engineer Patrick Dizon. Sir, magandang gabi po.
13: Hi, magandang gabi, nerds. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyo pong programa, magandang gabi po sa ating lahat.
1: Ayan, almost lahat po ng sa Southeast Asia, if not the world, is preparing for this Super El Nino na inaabangan natin. From MWSS, ano po ang pwede maibigay natin na water tipid tips para sa ating mga kababayan?
13: Opo, tama po kayo, no, Sir Nurse, no, yung ating pong El Nino, talagang pinag-aandan din po natin yan. Simula pa po nung mga nakaraang taon po, no, ay expected na po natin na magkakaroon ng El Nino, kaya kami sa MWSS kasama po ang ating pong mga konsesyonaryo ay patuloy po, no, na post po, no, ng mga tipid tips. Actually, nagkakaroon din po tayo ng mga information and education campaign sa ating po mga schools at mga barangay para po maituro po, no, sa ating po mga kababayan or mga customers po yung ang pagtitipid po, no. So, actually nitong June po, no, 2026, umapila po, no, ang DNR kasi ang MWSS ay under po kami ng DNR sa bawat customers po, no, businesses, man yan, at mga local officials na makisama po, no, sa ating pong tinatawag na mga coordinated efforts po sa pag-conserve po ng tubig, no. Una po dito, no, yung ating pong simple at mga practical steps po, no, sa pagtitipid po ng tubig. Unang-una yung pagtitipid po ng tubig sa ating mga bahay-bahay po, no. Una, bawasan po yung oras ng paliligo, no. Patayin yung mga gripo habang nagsasabon o nagsisipilyo. At ang mahalaga po dito ay yung ayusin po natin yung mga tagas po ng mga ating pong mga tubo. Kung may mga flush po yung mga CR po natin, i-observe po natin kung may kapag nag-flush po tayo at nagre-refill po yung tanki po ng ating pong water closet ay i-observe po natin kung may tubig na lumalabas po sa kanyang tangke. So, ayusin po natin ito kasi pag magdamag po yan na tumutulo ay malaki din po yung magiging consumo po natin. Pangalawa po, yung muling paggamit po, no, ng mga tubig kung ito yung ay ligtas naman po na gamitin. So, yung may mga tinatawag po kasi tayong mga gray water, no, Sir Nurse, no. Ito yung mga pinagbanlawan o yung mga pinaghugasan po natin ng mga pinggan o plato, no. Sa pwede po natin itong gamitin sa pagbuhos po sa CR at yung kung may nililinis po natin yung labas po ng ating bahay, yung mga parking lots po natin, ay pwede din po natin gamitin itong mga gray waters po na to, no. So, pangatlo, yung ipagpaliban po muna yung mga hindi importanteng paggamit po ng tubig, no. Tulad ng palagi ang paghuhugas po ng ating mga sasakyan. So, kung pwede, kahit every twice a month na lang po natin ihugasan po, no, yung ating pong mga sasakyan. So, yun nga po nabanggit ko kanina, yung paghuhugas sa ating pong mga driveways, kung pwedeng maiwasan po ito. Yes. So, kung may mga swimming pool din po tayo, pagpaliban muna natin yung pagpuno po dito. So, at ang panghuli po, no, yung ating pong tips po, yung kapag umuulan, gumamit po ng mga drum para ipunin po yung ating pong mga tubig ulan para may magamit po tayong pandilig at panlinis. Yun po, Sir Nurse, yung mga konting simple o mga practical steps po natin para makapagtipid po ng tubig sa ating pong mga bahay-bahay.
1: As folks for awareness lang sa ating mga tagapakinig, no, at syempre, sa ating mga pamilya, I think siguro ngayon nakatutok sila, nakikinig, nasa daan, nakikinig sa atin, sa ating interview. Ano na po ang kalagayan po pala ng ating ng watershed, ng mga areas na kung saan eh, doon tayo kumukuha ng tubig dito, particularly in Metro Manila?
13: Opo. Sa ngayon po, no, nasa 85% po ang pinagkukuhanan natin ng tubig ay dito sa Angat Dam. Actually, system po yan, no, Angat, Ipo, sa Kalamesa Dam. So, 85% dyan po natin kinukuha. So, yung remaining percentage ay dito natin kinukuha sa Laguna Lake at meron din na din po tayong mga additional or alternative na water source sa part po ng Rizal, saka yung ating pong mga deep wells po, no. So sa ngayon, no, yung ating pong angat dam ay nasa 208.81 meters. So ang ating pong normal high water level ay nasa 210 o 212. So yun po yung gusto po nating paabutin po, no. Pagdating ng end of December ay umabot po ng 212. So sa ngayon 208, so ilang meters po po yung ating pong itataas po, no, para maabot po natin yun.
1: Okay. And what is, meron na po bang pag-aaral ng MWSS or projection sa paparating na El Nino na magiging lagay ng ating mga dams na pinagkukuhanan ng tubig?
13: Opo. Actually, Sir Nurse, no, yung ating pong historical data po, no, sa ating pong mga dams, pagdating ng January hanggang June, ay dyan po talaga bumababa po, no, yung ating pong level po ng ating mga dams. So, okay. Pagdating naman ng July hanggang December, dyan naman po akit po yung level po ng dam, kasi nga po ay nag-uulan na po. Yung mga, di ba, may dalawa tayong season. Isang yes. Wet saka dry season. So, yung wet season, which is today, this month po, no, kaya na-experience natin, Sir Nurse, nung July, August, September, ay talagang na-experience natin yung matinding pag-ulan. So yun yung time po, no, na kapag-refill po tayo sa ating pong mga dam. Actually, this year din po natin na hit po, no, yung lowest ever in the history, yung ating pong lowest sa elevation ng ating angat dam na 150. Pero nung nag-ulan po nung August saka September, ay tumaas po ito around 58 meters. Ganun po kalaki po yung tinaas po ng ating dam.
1: Okay, with that, ano na lang po ang ating mapapayo sa mga may car wash businesses o kaya yung mga businesses nila ay ginagamit nila ay tubig, gaya ng mga laundry, yung mga ganyan na mga businesses.
13: Opo, yung mga businesses naman po, no, actually may pagtulungan po tayo sa mga LGUs po, no, especially sa DILG. So ang head naman po natin diyan si National Water Resources Board, actually nung July this year po, no, ay kinausap na po natin yung iba't ibang mga LGUs kung paano tayo maghahanda dito sa El Nino. So actually bukas magkakaroon din po tayo ng El Nino Task Force meeting po, no, with the Office of Civil Defense, at atin din pong i-discuss po yan. I-suggest po natin na mapag-usapan po yan, kasi kailangan po talaga na magkaroon po tayo ng ordinansa or yung procedure po, no, sa paggamit po ng tubig during the time of the El Nino. So diyan po natin mapag-usapan kung ano po yung gagawin po natin sa mga businesses, especially yung mga car wash, mga laundry shop, kung paano po natin i-manage po yan during the time of El Nino.
1: Okay. Bilang panghuli, para lang sa kaalaman natin mga tagapakinig, kailan po ba talaga natin ini-expect itong pagpasok ng Super El Nino, at kailan po ba inaasahan din ito matatapos?
13: Actually, ang talaga po makapagsabi po niyan ang pag-asa, pero ayon po sa explanation po nila sa amin, kasi meron po tayong grupo, no, na technical working group on the Angat Dam operation. Ang sabi po nila ay this end quarter of 2026 ay mararanasan na natin unti-unti yung epekto ng El Nino hanggang the second quarter of 2027. So doon po talaga tayo naka-concentrate po, no, na atin pong i-manage po yung mga tubig po na nasa ating mga dam. Kaya po sa ngayon po, no, ay pinapataas po talaga natin yung ating pong level ng ating mga reserva para may magamit po tayo next year po.
1: Ayan, maraming salamat from Department Manager, our Department Manager and Spokesperson ng MWSS, Engineer Patrick Dizon. Maraming salamat po.
13: Salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: You hear it straight from our spokesperson na MWSS, Engineer Patrick Dizon, na kung saan ay mainam na talagang magtipid po tayo dahil inaasahan last quarter of 2026 hanggang second quarter ng 2027 ay mararamdaman natin itong Super El Nino. At hindi lang po lamang ito ika nga, yung mainit at maalinsangang panahon, kundi ito din po ay makakaapekto sa paggamit natin o sa tubig, sa level ng tubig natin, sa level ng, or sa paggamit on our regular means of using our our mga tubig, no? So I think ating italima yung mga nasabi nga po kanina ni sir doon sa ating spokesperson mula sa MWSS para mas Sir Patrick, no, para mas alam natin kung ano yung gagawin natin at mas lalo tumutok pa sa iba't ibang mga ehensya lalo na sa ating mga himpilan para alam natin kung ano yung mga gagawin natin sa pagdating ng Super El Nino.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, tanggap na tayo ng mga balita. DILG hindi mukhang LGUs na palakasin ng seguridad sa tubig at enerhiya laban sa El Nino. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ray.
16: Inutasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Sa advisory, pinapa-update ang contingency plans at pinabubuo o pinababalik ang local El Nino teams. Kabilang sa mahakbang ang pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig at paggamit ng rainwater harvesting systems. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power systems. At sa pagsusuplay ng gasolina, dapat ding tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation centers at emergency facilities. Ayon sa DILG, mahalaga ang maagang paghanda upang mabawasan ang epekto ng El Nino at mapanatili ang mahalagang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat Ray Ferrer. Samantala, Abdul Sakurtan Award iginawad sa mga natatanging lingkod kawani sa closing program ng CSC Anniversary sa Sulu. Para sa detalye, alamin natin kay Nurida Jukiram.
15: Radyo Pilipinas.
17: Nagtapos na ang pagbiliwang ng anibersaryo ng Civil Service Commission o CSC sa Sulu sa pamamagitan ng pasasalamat program na isinibawa sa Sumadyo Ahoro o Patikol Sulu ngayong hapon, kung saan kinilala ang mga natatanging lingkod kawani sa ilalim ng Abdusakur M. Tan Award. Kabilang sa mga ginawaran bilang katangi-tanging lingkod kawani ng probinsya ng Sulu, sina Professor Charisma S. Totalum Sese ng Sulu State University o SSU at Professor Nagdia J. Abdurrahman, Chancellor ng Mindanao State University o MSU Cebu. Inaunahan ni Director Hill Cabernay ng CSU Cebu Basilan Field Office ang programa kasama ang iba pang mga kawani ng ahensya. Inilala rin ang mga kawani sa ilalim ng parangal na commitment to excellence in human resource management dahil sa kanilang ambaga sa pagpapahusay ng pamamahala sa human resources. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Director Cabernay ang mga lingkod kawani na patuloy na isabuhay ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paglilingkod ng may puso, dangal at kanina. Para sa Bagong Pilipinas, Nuwida Salipchub Kirama, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Hulo.
1: Maraming salamat, Dorida. Samantala, sa Mindanao pa rin sa Iligan naman, huling araw ng paghahain ng Statement of Contribution and Expenditures para sa lahat opisyal na komendato sa nakaraang Barn Parliamentary Elections 2026, bukas na. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
15: Radyo Pilipinas.
1: Report.
18: Dandy. Bukas na, Oktubre 14 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang deadline o huling araw ng filing o paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE para sa lahat ng kumandidato sa nakaraang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections noong Setyembre 14, 2026. Lahat ng opisyal na kandidato tumakbo sa naturang halalan ay kinakailangang ihayag ang mga kontribusyon at kanilang mga gastos sa nakaraang halalan. Ayon sa COMELEC, walang halal na kandidato ang maaaring nanungkulan kapag nabigo magsumite ng SOCE alinsunod sa panahon itinakda ng batas. Lahat ng opisyal na kandidato, partidong pampolitika at mga party list ay dapat maghain ng kanilang SOCE kahit na sila ay nahalal o hindi, pumastos o nakatanggap man o hindi ng anumang kontribusyon, hindi itinuloy o ipinagpatuloy ang kanilang kampanya, nagpondo sa sariling kampanya o umatras ng kanilang kandidatura maliban kung ang pag-atras ay opisyal na ginawa bago magsimula ang panahon ng kampanya. Ang mga pag-sumite sa pamamagitan ng rehistradong koryo o elektronikong koryo, mga serbisyo ng mensahero ay hindi pahihintulutan o papayagan ng COMELEC. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, Season OFW Pasalubong Center inilunsad sa Pangasinan para sa lokal na produkto at kabuhayan. Para sa detalye, alam natin kay Mildred Coquia.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
1: Mildred.
19: Inilunsad ang Season OFW Pasalubong Center sa Season Pangasinan upang itaguyod ang mga lokal na produkto at magbukas ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan para sa komunidad. Formal na inilunsad at binasbasa ng sentro noong October 9 kasabay ng anibersaryo ng Season OFW Family and Migrants Worldwide Association sa Season Auditorium. Dumalo sa pagdiriwang ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 sa pangunguna ni Regional Director Christian Ray Season na isa sa mga panauhing pandangal at tagapagsalita. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Season ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan at tuloy-tuloy ng suporta sa overseas Filipino workers, kanilang pamilya at migrant communities. Inaasahang magsisilbing lugar ang bagong pasalubong center para sa promosyon ng mga lokal na produkto at paglikha ng mga oportunidad sa kabuhayan na layong makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng komunidad. Binati naman ng DMW Regional Office 1 ng asosasyon sa anibersaryo nito at sa matagumpay na paglilunsad ng sentro. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayun, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, dako naman tayo sa Metro Reports kung saan Meralco magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong Oktubre. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Dan.
20: Abiso sa mga customer ng Manila Electric Company o Meralco. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco para sa billing ngayong Oktubre bunsod ng pagtaas ng generation charge. Tumaas ang generation charge dahil sa mas mahal na liquefied natural gas bunsod ng sigalot sa gitnang silangan at sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon sa Meralco, 32 sentimo kada kilowatt hour ang idadagdag sa singil. Katumbas ito ng 64 pesos na dagdag para sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt hour kada buwan, habang nasa 160 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Paglilinaw na Meralco, hindi pa kasama sa singil ngayong buwan ang bagong refund na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission. Samantala, nakahanda naman ang Meralco na ipatupad ang mga rate adjustment na inaprubahan ng komisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, Rockwell Land, kaisa na sa Expanded 4PH Program ng Pamahalaan. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Kasali na ang Rockwell Land Corporation sa Expanded 4PH Program ng gobyerno para sa abot kayang pabahay. Formal nang lumagda sa kasunduan ang Rockwell at Pag-ibig Fund ngayong Martes sa Makati City. Mag-aalok ang Rockwell ng mga housing unit na may diskwento at iba pang insentibo para sa kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig. Magbibigay naman ang Pag-ibig Fund ng housing loans at gabay sa mga miyembrong nagnanais magkaroon ng sariling tahanan. Ika-anim ang Rockwell sa mga nangungunang developer na sumali sa programa. Layunin ng DSSUD na palawakin ang access sa dekalidad at abot kayang pabahay para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. Tuloy-tuloy tayo mula naman sa Senado. Senator JV Ejercito, isinusulong na itataas ang pera o personal economic relief allowance ng mga government workers. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Niva.
0: isinusulong ni Senador J.D. Ejercito ang pagpapataas ng personal economic relief allowance o pera para sa mga empleyado ng gobyerno mula sa kasalukuyong 2,000 pesos para gawin itong 5,000 pesos. Ayon kay Ejercito, ito ay sa gitna ng pangangailangan na bigyan ng mga empleyado ng gobyerno ng tulong sa gitna ng tumataas sa presyo ng mga bilihin. Sa paghahain ng Senate Bill 2540 ng Senador, ginitin ang kailangan ng i-adjust ang naturang beneficyo mula taong 2009 ay hindi pa rin nababago. Sa klaw ng panukalang, mahigit 3 milyong kawari ng pamahalaan kabilang ang mga guro, health workers, sundalo, police at iba pang empleyado sa national at local government. Minumungkahi din ni Ejercito ang otomatikong taunang adjustment ng pera batay sa antas ng taunang inflation para makasabay ito sa pagtaas ng presyo. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, sa Senado pa rin, defense team aminadong hindi nila inaasahan ang ginawa ng prosecution at desisyon ng impeachment court patungkol sa pagtapyas ng articles of impeachment. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Luisa.
22: Aminado ang kampo ng vice-presidente na hindi nila inasahan ang nangyari ngayong araw na dinrop ng prosecution ang tatlong articles ng impeachment na bribery, grave threat at ang confidential funds. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, para sa kanila, hindi pa nangyari umano ito kahit sa mga nagdaang pagbilitis o trial. Gayunpaman, umaasa pa rin sila na kahit papaano mapakinggan ng impeachment court ang kanilang nais na makapagpresenta pa rin ng mga ebidensya kung mapagbibigyan sila ng motion for reconsideration patungkol dito. Ayon naman kay Poa, hindi sila nagsisisi sa desisyon noon na hindi makapagpresenta ng mga ebidensya sa bawat article pagkatapos na magpresenta ng prosecution dahil para sa kanila, wala dapat sa defense ang burden of proof para patunayan ang mga alegasyon. Hindi naman din masabi ng defense kung panalo o talo ba ito sa kanilang panig. Pero malinaw na siniraan na ng prosecution ang pangalawang pangulo kaya nararapat lang na magkaroon ito ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harapin ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, DSWD na mahagi ng karagdagang red vests para madaling pagkakakilanlan at tiwala sa mga personahe ng 4Ps sa rehiyong Northern Mindanao. Gikan Iligan, nagbabalik, Dandy Makarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
23: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 10 ng panibagong red vests para sa mga personahe ng 4Ps na nakatalaga sa mga komunidad ng rehiyong Northern Mindanao na may mataas na banta ng panganib. Prioridad na nabigyan ay mga case manager at social welfare assistant na nagtatrabaho sa mga lugar na vulnerable sa baha at landslide, mga liblib na lugar tinutukoy na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Inilunsad ang ahensya inisyatibang ito alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para tugunan ang mga logistical na hamon na kinakaharap ng mga kawani kapag pinapaigting ang Family Development Sessions o FDS at direktang paghati ng tulong. Ang mga pulang vest na ito ay nagsisilbing mahalagang pagkakakilanlan sa mga manggagawang naglalakbay sa mahirap suungin at masalimuot na lugar o lupain, lalo na sa mga liblib na lugar sa gitna ng masamang panahon. Higit pa sa uniforme, ang pulang vest ay nagbibigay ng madaling pagkakakilanlan at tiwala sa mga kawani ng DSWD habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa mga liblib na komunidad na nangangailangan ng tulong sa panahon ng emerensiya o krisis. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ms. Dandy Makarambon. At yan po kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa nakasama natin kanina. Yan, mula sa MWSS, si Sir Patrick Dison. At syempre, ang ating Dean. Si Dean J.V. Bautista. Yes, Dizon. Ano ba sabi? Okay, maraming. Yes, Engineer Patrick Dizon. Yun. Anyways, 8:08 in the evening. Maraming salamat sa lagi nating mga nakasama dito sa ating programa, Engineer Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez, at syempre ang ating mga producers, Isabel Silang at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, ako po yung likod, Norge Magdana, nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamdan. 8:09 in the evening, magandang gabi.
4: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico
7: 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabay!
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
24: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang

0: Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita, Mark In. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
2: Bibigyan namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
1: Mark In.

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
4: Oras para sa musika.
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Horas para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Kawawa ka ba? Maligayang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Calixto, Papa at Martir. Sister Rose Agtarapo ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 42 hanggang 46.
2: Sinabi ni Jesus, "Sauhimpalad kayong mga Pariseo, nagbabayad nga kayo ng ikapo ng yerbabuena at ng ruda at ng lahat ng gulay, at pinababayaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Ito nga ang dapat gawin ng di kinaliligtaan ang mga yon. Sauhimpalad kayo, mga Pariseo. Gusto ninyong mabigyan ng pangunahing upuan sa mga sinagoga at mabati sa mga liwasan. Sauhimpalad kayo na parang mga nakatagong libingan na inaapakan ng mga tao at di man lang nila namamalaya."
3: Nagsalita ang isang guro ng batas.
4: "Guro! Iniinsulto mo rin kami sa pagsasabi mo ng mga ito!"
3: At sinabi ni Jesus,
2: "Sauhimpalad din kayong mga guro ng batas. Ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mga napakabigat na pasanin, at hindi man lang ninyo hinihipo ang pasanin ng kahit isang daliri."
1: Isinulat ni Florence Ann De Castro ng Order of Consecrated Virgins ng Archdiocese of Manila ang pagninilay. Kahabag-habag. 4 itong binanggit ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Not once, not even twice, kundi 4. Sa Biblia, kapag inuulit-ulit ang salita, ibig sabihin mahalaga ito. Ganito rin tayo, di ba? Kapag inuulit-ulit natin ang ating sinasabi, malamang gusto natin itong bigyang diin. Kahabag-habag o kalunos-lunos, kaawa-awa. Sa unang tingin, parang pinupuna lang ni Jesus ang mga Pariseo at mga eskriba at tagapagturo ng kautusan sa kanilang pagkukunwari, sa kanilang kawalang habag sa kapwa. Ngunit kung babasahin natin ng mas malalim, hindi ito paghatol, kundi isang paanyaya. Ipinapakita niya ang kanilang pagkakamali upang mabuksan ang kanilang puso. Nais niya silang magnilay, magbalik loob at humingi ng awa. Ito'y paghahayag ng pag-ibig ni Jesus sa lahat, kahit o lalo na sa mga makasalanan. Gusto niyang mailigtas ang taong nagkakamali. Inaanyayahan rin tayo ni Jesus na huwag matakot lumapit sa kanyang awa. Hindi tayo dapat manatili sa ating kahinaan o pagkakamali, sapagkat higit sa lahat, mapagmahal ang ating Diyos at lagi siyang handang magpatawad sa sinumang tunay na nagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang habag sa amin. Buksan niyo ang aming mga mata upang makita namin ang aming mga pagkukulang. Buksan niyo rin po ang aming puso upang tunay kaming magsisi at magbago. Bigyan niyo kami ng lakas na talikuran ang aming kasalanan kahit gaano man ito kahirap. At turuan niyo kaming maging mapagpatawad sa aming kapwa at matuturing patawarin ang aming sarili. Amen.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: Radyo

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpa-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilocosere naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
7: El Nino Alert!
8: El Nino Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
9: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Nino sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
7: El Nino Alert!
8: El Niño Alert!
7: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
2: Balita, balita, balita!
1: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
3: Kung mga gusto niyo probahan na wala ang libre niya sa kaya.
1: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
0: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
1: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ronda,
0: Ronda,
1: Ronda,
0: Pilipinas.
1: Ronda,
0: Ronda,
1: Ronda,
0: Pilipinas.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada, mabuhay mga kagrabe, and besides of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan niyo po kaming Romonda sa mga issue at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Miyerkules, October 14, 2026. Nasa midweek na po tayo mga brada. Ay, kaya pa ha? Ako, lalo na po yung dito po sa nangyayari po sa impeachment. Ako, pagkadami ha? But anyway, sama-sama po natin alamin mga brada ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Pamahalaan, patuloy na pinaghahandaan ng mga inaasahang magiging epekto ng very strong El Nino. Meralco na kakontrata naman ng sapat na supply ng kuryente bilang paghahanda sa epekto ng nasabing insidente o yung very strong El Nino. Meralco, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong Oktubre. Department of Health, DOH at Sweden tatalakayin ang kooperasyon sa cancer screening, digital health at pagkapatibay ng mga ospital. Impeachment Court formal nang tinanggap ang pagbawi ng prosecution sa Articles 1, 3 and 4.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanfoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas.
2: Tandang-tanda ko pa nung panahon.
0: Ronda. Alas 4:11 po na nagmamadaling umaga mga brada. Nakuha mo natin ang mga mawawalan po ng kuryente ngayong araw diyan po sa probinsya ng Rizal, particular sa Cainta. Mamaya po yan ha, 11:30 PM hanggang October 14 hanggang 4:30 AM kinabukasan po. At may ilang mga bahagi din po ng interruption sa pagitan po ng 11:30 PM hanggang 11:59 na October 14 at 4 AM to 4:30 AM na October 15. Ang dahilan po niyan ay installation po ng mga pasilidad ng kuryente diyan po yan sa bahagi po ng Barangay San Juan, Cainta. Sa bahagi naman po ng Cavite mga brad, particular po dyan sa Gen 3 at Imo City, bahagi ng F. Manalo at Navarro Roads mula malapit sa 7-Eleven sa Barangay Alapan 2B, Imo City hanggang General Trias City Jail, kabilang ang Damayan Street at Barangay Navarro General Trias City, alas 11 po mamayang gabi hanggang alas 4 po bukas ng umaga. Ang dahilan, may relocation po ng poste pagkapalit ng paglalagay ng mga pasilidad ng kuryente sa kahabaan po ng F. Manalo at Navarro Roads sa Barangay Navarro, General Trias City. Bulacan, meron din po kayo dyan ha. Bahagi po ng Kamya Cebul Road at Madlum Cave Road mula po malapit sa Kalumpang Road sa Barangay Tartaro, San Miguel hanggang Sitios Tubigan, Durumugan at Kalumpit sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad. Kabilang din ang Camp Texon at mga barangay Cebul, Tartaro, Masalipit at Biak na Bato dyan po sa bahagi ng San Miguel mga brad ha. At alas 10 po ng umaga po ngayong hapon, umaga yan hanggang alas 3 po mamayang hapon. Relocation din po ng mga pasilidad at line reconductoring ang dahilan ng nasabing brownout. Batelek naman mga brad mula alas 8 po ng umaga hanggang alauna ng hapon sa bahagi po ng Altamirano Street, Barangay Lipa City. May upgrading po ng current transformer at ng Torre Lorenzo. Sa Fleco naman mga brad, Laguna, Paete. Alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Sitio Tubog at papatahan sa Paete. Primary line stringing at magpatayo po ng mga pose na hinihingi o nahiningi ng FBF Industrial Sales and Services ang dahilan ng brownout. Negros Oriental na Negros Power naman mga brad, particular po dyan sa lungsod ng Bacolod, Barangay Granada. Alas 9 ng umaga, alas 3 po ang alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ngayong hapon. At reconfiguration naman ng primary single phase lines upang ay tama ang clearance sa mga pribadong ari-arian bilang bahagi po ng kanilang 5-year rehabilitation plan. Sa Cotabato mga brad, meron din pong brownout dyan, particular sa Awang area sa Dato Udin, Sinsuha at Maguindanao del Norte, EMS Village, Awang at mga kalapit na lugar. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ngayong araw, magpapalit po sila ng sirang pin insulator at bulok na cross arm o cross arm upang masiguro ang kaligtasan ng linya doon. Alas 4.15 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Dakuha naman natin itong balitaan partikular mga brada. Dito po sa usapin ng El Nino. Ano ho? Patuloy na pinaghahandaan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng El Nino sa kabuhayan po ng mga Pinoy. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hinimok ang mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang kailang mga paghahanda at pagtugon sa mga posibleng epekto ng El Nino, partikular sa agrikultura, supply ng pagkain at enerhiya. Kabilang na rin sa mga prioridad ang pagpalakas ng tulong para po sa mga magsasaka at manggagawa. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng kahandaan ng mga ospital, dam at sasakahan upang mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init at kakulangan sa tubig ng mga komunidad. Inatasan din ang mga kinuukulang ahensya na pagtibayin ang koordinasyon para matiyak ang sapat na supply ng pagkain, maayos na pamahala ng tubig at irigasyon, pati na rin ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya at krudo. Tiniyak din ang paghatid ng tama at napapanahong impormasyon sa taong bayan. Alas 4:16 ng umaga mga brad, sa kaugnay na ulat, epekto naman ng El Nino sa aquaculture. Tinutukan na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. May report si Mary Ann Bastasa.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Nagpaalala na rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa posibleng epekto ng El Nino sa aquaculture o yung pag-aalaga ng mga isda at ipapanglamang dagat kasunod ng inaasahang pagtaas ng temperatura dahil sa El Nino. Ayon sa BFAR, maaaring maapektuhan ng matinding init at pagbabago sa kalidad at alat ng tubig ang kalusugan at paglaki ng mga alagang isda. Dahil dito, pinapayuhan na mga nag-aalaga ng isda na araw-araw subaybayan ang temperatura at dissolved oxygen sa tubig lalo sa madaling araw. Kabilang din sa dapat bantayan ang pagluto ng mga isda sa ibabaw na tila naghahabol ng hangin, pagkawala ng gana sa pagkain, pagbabago ng kulay, amoy at linaw ng tubig, gayon din ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng mga alaga. Hinikayat naman ng BFAR mga fish farmer na kumonsulta sa pinakamalapit na lang regional office para mabigyan ng wastong pamamahala sa palaisdaan. Mula sa BFAR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Alas 4:17 po ng umaga mga brad. Meralco naman nakakontrata ng sapat na supply ng kuryente bilang paghahanda sa epekto ng very strong El Nino. May reports Dayan Liar.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
4: Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco katuwang ang pamahalaan ang kahandaan nito sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Bilang bahagi ng paghahanda nito, nakakontrata na ang Meralco ng sapat na supply ng kuryente para sa mahigit 8.3 milyong customer nito. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Saldarriaga, inaasahan nila ang pagsipa ng demand sa kuryente kasabay ng mas mainit na temperatura dahil sa very strong El Nino. Bukod dito ay regular din ang isinasagawang maintenance, upgrades at pagpapalakas ng distribution network para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga pasilidad ng kuryente. Nanawagan naman ng Meralco sa kanilang mga customer na maging masinop sa paggamit ng kuryente. Kabilang narito ang pag-unplug ng mga appliance kapag hindi ginagamit, paggamit ng natural light at pag-set sa 25 degrees Celsius ng thermostat ng aircon. Bahagi rin ng paghahanda ng Meralco ang paghikayat sa malalaking negosyo na sumali sa Interruptible Load Program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Alas 4:19 po na nagmamadaling umaga mga brad.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Sa iba pang mga balita na may kaugnayan sa El Nino phenomenon mga brad, Bayan ng Bautista sa Pangasinan nag-activate ng Municipal Task Force El Nino bilang paghahanda sa posibleng epekto nito. Mula pa rin dito sa mula sa RP Tayug si Mildred Coquia.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
5: Binuo at inactivate ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bautista, Pangasinan ang Municipal Task Force El Nino bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. Isinagawa ang emergency meeting at activation sa pangunguna ni Municipal Mayor at MDRRMC Chairperson Rosemarie Gakutan. Nakatuon ang task force sa limang pangunahing sektor: seguridad sa pagkain, tubig, kalusugan, enerhiya at publiko. Pangungunahan ito ng Municipal Agriculture Office, MENRO, Municipal Health Office, Municipal Engineering Office at MDRRMO ayon sa kanikanilang tungkulin sa pagmamanman ng panganib, paghahanda at pagpapatuloy ng mahahalagang serbisyo. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapanatili ng supply ng pagkain at tubig, pagtugon sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init, paghahanda sa pagkawala ng kuryente at pagpapalakas ng early warning at emergency response. Tinalakay rin sa pulong ang Oplan Undas 2026, activation ng Municipal Task Force African Swine Fever at paghahanda sa CY 2027 LDRRM Investment Plan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo. Ronda. Ronda.
0: Alas 4.21 ng umaga mga brad, Rainwater Catchment Ordinance naman ipatutupad ng lokal na pamahalaan ng Naga, kaugnay pa rin ng paghahanda sa Very Strong El Nino. Romanda sa balitang yan, Myra Revilla.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
6: Nakatakdang ipatupad ng LGU Naga ang Rainwater Catchment Ordinance sa pamamagitan ng pagtitipo ng tubig ulan. Hinikayat ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga nagenyo na magtipid ng supply ng tubig, lalo pa na ang Bicol ang isa sa tatamaan ng Very Strong El Nino. Ang natipong tubig ulan ay pwede magamit sa paglilinis ng mga sasakyan, pavement, pambuhos sa restroom at iba pa. Ayon pa kay Robredo, nakikitaan niya na merong sense ang paghikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitipo ng balde-balding tubig ulan. Sa panig naman ng Naga, bibili ng malalaking drum para sa rain catchment. Kesa naman anya mapunta lang sa lupa ang ulan, pwede itong i-reuse. Ayon kay Robredo, matapos lang ang Bagyong Christine noong mga nakaraang taon, ay plano itong i-pilot sa mga barangay sa Naga, subalit ang problema ay ang kawalan ng gutter sa mga kabahayan. Samantala, muli itong napag-usapan sa pagpupulong ng CDRRMO kaugnay ng paghahanda sa Very Strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Alas 4.22 ng umaga mga brad, Barangay Civil Society Organization sa Urong Food for Work Program tumutugon naman sa banta ng El Nino sa oras, Eastern Samar. Ramon sa balitang yan, Penelope Pumida.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
7: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng oras Eastern Samar, katuwang ang Department of Social Welfare and Development DSWD at mga civil society organization CSOs, ang Barangay CSO sa Urong Food for Work Program upang matulungan ang mga komunidad na mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Donabel Abalo, community organizer ng LGU Oras, layunin ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga residente na makayanan ang posibleng tagtuyot at paghina ng produksyon ng palay. Kabilang sa mga inaasahang alternatibong pagkakakitaan at mapagkukunan ng pagkain, ang pagtataning ng mga high-value crop na matibay sa tagtuyot. Inaasahang makatutulong ang inisyatibo sa paghahanda ng mga komunidad sa posibleng epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo. Ronda.
0: Alas 4.24 po na nagmamadaling umaga mga brada, National Irrigation Administration o NIA dyan po sa Surigao del Sur. O sa Surigao del Sur, gumagamit na ng mga solar-powered irrigation pump bilang panlaban sa epekto ng Very Strong El Nino. May report si Raymond Aplaya.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
8: Isa sa mga ginagawang intervensyon ngayon ng National Irrigation Administration o NIA Surigao del Sur Irrigation Management Office bilang pagtulong sa mga magsasaka ng palay laban sa epekto ng El Nino ay ang paggamit ng mga solar-powered irrigation pump. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tandaga, inihiyag ni Engineer Paul Orbistondo, Acting Division Manager ng Naturang Tanggapan, na ang mga pump na ito ay may kakayahang kumuha ng groundwater na abot sa 80 meters ang lalim. Malaki ang naitutulong nito para sa patubig sa mga palayan, lalo na't unti-unti nang bumababa ngayon ang supply ng tubig mula sa mga ilog dahil sa epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, mayroong 14 na mga solar-powered irrigation projects ang itinayo sa bayan ng Cantilan na kung saan ang iba rito ay malapit nang matapos habang ang iba naman ay napapakinabangan na ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: El Niño.
9: El Niño.
1: Handa tayo.
0: Alas 4.25 po na nagmamadaling umaga mga brada. Abiso naman sa mga consumers ng Meralco, magpapatupad po ng dagdag singil sa kuryente ang nasabing kumpanya para sa billing ngayong Oktubre. Bunsod po ng pagtaas ng generation charges. Tumaas ang generation charge dahil sa mas mahal na liquefied natural gas. Bunsod naman ang sigalot sa gitnang silangan at sa paghina ng piso kontra dolyara. Ayon sa Meralco, 32 cents kada kilowatt hour ang idadagdag sa singil, katumbas ng 64 pesos na dagdag para po sa mga kumukonsumo ng average na 200 kilowatt hour kada buwan, habang nasa 160 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt kada oras o kada araw. Sa paglilino po ng Meralco, hindi pa kasama sa singil ngayong buwan ang bagong refund na inaprubahan ng Regulatory Commission, samantala nakahanda naman ang Meralco na ipatupad ang mga rate adjustment na inaprubahan ng komisyon na 10 kilowatt hour tapos 10 cents yata yung refund na ibibigay sa loob ng 6 na buwan. Yung taas sa singil, 32 cents. So, abunado pa tayo ngayon ng 22 cents. So, parang ganun din. Tumaas pa din. At masakit, after 6 months, 32 cents na buo na yung ating kukonsumuhin. Alas 4.27 po na nagmamadaling umaga ako, Brad.
1: Ronda, Pilipinas.
0: Nakipagpulong po si Acting Health Secretary Dr. Edwin Mercado kay Swedish Ambassador to the Philippines, Anna Ferry, at mga kinatawa ng Embahada ng Sweden upang talakayin ang posibleng pagtulungan sa sektor po ng kalusugan. Alinsunod sa Unified National Agenda for Health ng Department of Health o DOH, kabilang mga brad sa mga tinalakay ang pagpalakas ng pag-iwas at pagkontrol sa cancer sa pamamagitan ng mas maagang screening, kabilang ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa pagtukoy ng lung cancer. Pinag-usapan din mga brad ang karanasan ng Sweden sa digital health gaya ng integrated health records at telemedicine na maaring magsilbing gabay sa pagpahusay ng digital health infrastructure ng Pilipinas. Kabilang din sa mga posibleng pagtulungan ang pagkaplano ng pagkonekta ng mga health facility mula primary care hanggang mga ospital, pagkapalawak ng akses sa mahalagang gamot at pag-aaral sa mga oportunidad para sa voluntary licensing. Ayon sa DOH, katuwang ang PhilHealth na natili ang kanilang pangako na isulong ang abot-kaya, patas at makabagong serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pinoy sa pamamagitan po ng estratehikong pakikipagtulungan sa ibang bansa. Itong usapin mga brad dito sa PhilHealth tsaka itong sa ating health sector, napakaganda sana ito kung matutupad, no? Lalo na kung mai-incentivize natin yung mga gumagamit ng digital products. Kasi ang problema po dito, lagi nasabihin na wala kaming cellphone, wala kaming access sa internet, ganyan. Eh lalo na kung ang usapin natin mga brad ay patungkol po sa tinatawag na telemedicine, na napakalaking bagay po kung tutuusin, dahil pwede mong makausap yung isang doktor, makapagkonsulta ka na hindi ka na umaalis sa iyong tahanan. O ikaw ay nag-aalaga ng bata, nagtatrabaho ka, on your lunch break, pwede kang tumawag sa isang telemedicine o magpa-schedule. Ikaw ang tatawagan, di ho ba? Sana ho ganyan man lang, meron pong mga doktor o dili naman kaya, mabigyan po natin yung ating mga kababayan ng ganyang access sa ating kalusugan. Dahil yung telemedicine, mga brad, malaking bagay po yan. At least sa primary care. Ano ho, yung kumbaga may matanungan ka lang ba? O ito, masakit yung ulo ko, tatlong araw na. O, ano ba dapat kong gawin? Puyat ako, ganyan. Ako, sir, hindi ko kaya ng telemedicine yan. Magpa-check up. Pero ibig sabihin, at least alam mo na kailangan mo na magpa-check up, di ba? O, ang problema nga sa mga ganyang pagkakataon, sasabihin ng ating mga kababayan na wala ho kaming ano eh. Wala ho kaming access sa internet. Wala kaming telepono. Eh, di okay lang naman pumunta ka sa health center. Diba? Hindi naman kayo pinipilit na magtelepono. Pero, ito yung magandang alternatibo kung may telepono ka. Diba? Kung meron kang access sa

0: Baka lang din naman tumawag sa ano, sa pinsan mo na doktor, nag-consult ka. Ayun, malaking bagay ho yan para po sa mga konsultasyon na hindi na kinakailangan pumunta pa doon sa mga health centers. Ano ba? Alas 4:30 ng umaga, mga brad. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas. Marami pa tayong balitaan.
1: Ronda Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ito ang Dantes po ito. dahil taon-taon

0: Kung tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Ronda Rondi.

0: Alas 4:37 na po rin nagmamadaling umaga mga brad. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy po tayo sa ating mga balitaan. Unahin natin itong update mga brad sa impeachment. Mahaba-haba po ito. Dahil magandang diskusyonan. Dahil kahapon mga brad, nagkaroon po ng manifestation itong prosecution kung saan inaasahan po sana na idadrop na po nga nila yung last ano, yung dahil natapos nga sila eh. Natapos sila diyan sa tinatawag na unexplained wealth. Yung article 2 if I'm not mistaken. At they are planning to drop yung article 3 which is bribery. Pero for some unexpected reason mga brada, ang dinrap po nila ay yung 1 and 4 which they managed to present and to allege against the vice president. Ayan po, nagsimula ang gulo. Kasi yung article 3, ang pinagkaiba po ng tatlong articles mga brad, maliban po syempre dun sa kaso. Yung articles 1 and 4 ay presented, ibig sabihin na kumbaga, na ipresenta po sa taong bayan. May mga allegation, merong mga nakapagpabago ng isip doon. Yung Article 3, hindi pa po na ipipresent. Wala pa. At kumbaga, they are planning to cancel it na. Kumbaga sa pagkain, natikma mo na yung iba. Nakatikim ka na eh. Dito po sa 1 and 4. Ano? Pero ito nga po ang nangyari. Formal na nga pong tinanggap ng Senate Impeachment Court ang pagbawi ng House Prosecution Panel sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment cases laban po kay Vice President Sara Duterte. Matantad na ang Article 1 ay tungkol po sa allegation ng paggamit po ng confidential funds. Sa ruling naman ni Presiding Officer Chief Escudero, nilinaw na impeachment court na hindi buburahin o sisirain ang mga ebidensyang na isumite para po sa binawing artikulo. Yung Article 4 naman mga brad, patungkol naman po yan sa grave threats. Ayan ha. So yung matatandang Article 1 ay tungkol sa allegasyon ng misuse ng confidential funds. Diba dito yung kay si Colonel, nakalimutan ko yung pangalan ng Colonel. Si Colonel ang laging binabanggit nung staff ni VP Sara na siyang gumastos noong confidential funds. Ang problema, hindi na pinatawag yung Colonel. Wala, nakakalito kasi sabi nga, di ba, hindi naman confidential yung katotohanan. Pero yung Colonel na pwede mong patawag kung saan nga ginamit yung confidential funds, hindi na gamit, hindi na tawag. And people are actually expecting na ipapatawag po ito ng depensa. Kaya lang, ang naging issue nga dito o magiging issue dito mga brad, papayagan pa ba yung depensa na pag-usapan man lang yung mga withdrawn articles gaya po nitong confidential fund at yung grave threat. Di ba? Sa ruling nga po ni Presiding Officer Chief Escudero, nilinaw ng impeachment court na hindi buburahin o sisirain ang mga ebidensyang naisumite para po sa mga binawing artikulo. Sa halip, mga brad, aba magiging mga ito ay official na record ng Senado. Habang dadaan sa pag-usuri at posibleng redaction ang mga dokumentadong ilalabas na publiko para maprotektahan ang bank secrecy at data privacy. Binigyan naman ng prosecution ng hanggang October 23 para formal na isumite ang mga ebidensya para sa natitirang Article 2 o yung allegasyon sa unexplained wealth. May 10 araw naman ang depensa mula sa pagtanggap ng formal na alok ng ebidensya para masumite ang mga komento sa pagtutol dito. Alas 4:41 mga brad ng umaga, kabilang po sa nakapalob sa ruling ng impeachment court Presiding Officer Chief Escudero nitong Martes ang pagturing sa na withdrawn with prejudice ang pagbawi sa Articles 1 at 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin nito, hindi na maaaring buhayin o muling isampa ang parehong mga paratang laban sa Vice Presidente sa kasalukuyang termino nito at sa kabuuan ng 20th Congress. Matatandaan ang Article 1 ang tumutukoy nga sa allegasyon tungkol sa maling paggamit ng confidential funds Habang Article 4 naman ay tungkol sa allegation ng grave threats. Binigyan din ni Escudero ng seryosong prosesong konstitusyonal ang impeachment na kumukonsumo ng panahon at pondo. Gayon man, nilino ng presiding officer na hindi ito nangangahulugang may immunity na si Vice President Sara laban sa posibleng kasong kriminal, sibil, administratibo o iba pang paglilis kaugnay ng mga naturang allegasyon. Samantala, itinuturing namang withdrawn without prejudice ang Article 3 o allegasyon ng bribery. Paliwanag ni Escudero, hindi na nakakapaghain o hindi pa nakapaghain ng ebidensya ang prosecution. Sila ng artikulong ito kaya ang epekto nito sa pagwawi ng ay limitado sa kasalukuyang impeachment trial. Hindi rin ito maaaring buhayin sa paglilitis na ito lamang. Ibig sabihin, ang sinasabi po dito ni Senator ni Senator Judge Presiding Officer Escudero ay yung Articles 1 at 4 hindi na po pwedeng ulitin. O hindi na pwedeng isampa sakali pong ma-dismiss, for example, itong ma-acquit dito sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Hindi na po nila pwedeng isampa ulit yung kaso for the entire term ng Pangulo o ng ikalawang Pangulo. So hanggang 2028 na po yan. Or the end of this 20th Congress. Yun yung sinasabing withdrawn with prejudice. Ano ho? Na kumbaga hindi mo na pwedeng ulitin yan. Winidraw mo na eh. Yung isa naman, yung dalawa kasi na ipresenta po kasi yung mga ebidensya doon. Yung pangatlo, eh hindi pa ho na ipipresenta. Kaya hindi lang yun pwedeng ihain ulit within this hearing o yung within the trial period ho. So yun po yung hindi pwedeng gawin doon. Dahil hindi pa naman na ipipresenta, so pwede pa ulit siyang ulitin after nitong trial. Kung mai-impeach ulit si Vice President sa House sa 2027, baka one year na. Let's say naka one year na. Pwede ulit nilang isampa yung kaso na bribery. Pero hindi po yung grave threats at hindi yung confidential funds o misuse of confidential funds, dahil withdrawn with prejudice na po yung desisyon ng korte, which is the impeachment court, mga brother. Pilipinas. So yun yung isa po sa mga kumbaga nagiging usap-usapan ngayon, mga brother, sa pagdating po dito sa impeachment trial. Dahil nga po yung naging analogy ni Senador Alan Peter Cayetano, kung saan sinasabi na yung depensa o yung prosecution ay nakapaghain na po ng kanila mga kumbaga kanila mga jab, 'di ba? Kung mga sa boxing, meron na po silang mga nakasuntok na sila eh. Nung babawi na ngayon ang depensa, biglang hindi na pwede. Kasi kinansel. Ang sister dito, mga brad, parang hindi po nakita ng depensa yung ginawang strategy ng prosecution. And in fairness sa prosecution, magandang strategy yung kanilang gilawa if they are only after sa optics, which is una nang naging allegation yan, di ba? Marami na nag-allege dyan na sinisiraan lang. O ito po, malinaw na. Malinaw po ito dun sa sa sinasabing gusto mo lang iparinig o gusto mo lang magsabi ng mga baho na wala namang ebidensya o wala pang sapat na ebidensya. Kasi yung ebidensya mong pinakita ng prosecution ngayon, mga brad, ito po kumbaga dapat sina-challenge pa, na maliban sa cross-examination na ginawa nitong defense team, dapat po ito kumbaga marinig mo pa rin yung panig dapat ng defense team. Because of the withdrawal, hindi mo na ngayon maririnig. At ayun ang inalalaban ngayon ng depensa. Paano naman sila? Pero it's a very nice strategy for me, ha? Personal kong opinion. Parang blindsided yung nangyari po sa depensa. Parang, ha? Anong nangyari? Teka, hindi na kami pwedeng sumuntok? Hindi na. Kasi, sayang daw yung pera ng taong bayan. After 38 days, ngayon lang na-realize. Isa pang akusasyon dyan, mga brada, teorya naman ng iba. Meron na raw po kasing bilang. May mga nagsasabing ganyan, ha? May bilang na recently, matatandaan nyo. Merong isang senador ang lumipat po sa mayorya. That will make them 14, if I'm not mistaken. Sa tama, hindi ba? If magiging botohan, majority versus minority, may bilang na. May bilang na, mga brad, itong tinatawag nating mayorya. Kung ganun nga ang magiging usapin, ha? So isa lang po yan sa mga anggulo sa mga usap-usapan ngayon sa social media. Kaya naman na maganda po yung kumbaga sa ano, nasa climax ka ngayon eh. Kikita mo iba't ibang angulo ng ano, ng pinapanood mo. Regardless kung ikaw ay nasa depensa o ikaw ay maka-prosecution, makikita mo ngayon kung paano nila ginagamit yung kanilang mga diskarte. Pwede pala yun, no? Biglang ano, after mong ilantad yung mga sa tingin mo ay maling ginawa ng isang tao, isang individual, bigla kang babawi, ay wag na lang. Ito na lang, isa na lang at ka-solid kami dito. Pero ang fact naman dito mga brad, the fact na kayang tayuan ng prosecution yung unexplained wealth. Ibig sabihin nun, mabigat-bigat talaga. Remember, isa na lang yan. Pag yan, na-acquit sila dyan sa, pag na-acquit si VP Sara dyan sa tinatawag po nating unexplained wealth o yung Article 2, aba eh, ang siste dyan eh, pwede na naman mangarap. Isa lang yun eh. Oo, isa lang yun, tapos wala na. Acquitted na. Ganun po kadelikado yung, kumbaga, yung ginawa ng prosecution. But then again, you have to accept the fact na baka meron silang, kumbaga, iniisip in mind. O meron silang diskarte. At ganun kabigat yung kanilang ebidensya dyan sa unexplained wealth. At bakit nila kailangang, kumbaga, kung tutusin, ganito yan eh. Yung apat na articles, mga brat, yan yung 4 shots para po sa prosecution na i-talunin o di ka sipain sa pwesto. Ma-impeach ng tuluyan si Vice President Sara Duterte. 4 shots. They have 4 shots. Pero they are willing to forgo the 3 dahil ganun kasure yung isa. Diba? Ang tanong lang, bakit ngayon nyo lang na-realize siya? Diba? So kung sinasayang natin, kung pinag-uusapan natin yung pondo ng tao, pondo at oras ng taong bayan, ang dami kong report na hindi naipasok dahil dyan. Oh, bakit? Ibig sabihin, kapag sa mga reporters kasi, halos hindi kami nakakapag-report kapag impeachment trial. Nagpagod kami sa mga pagkuha ng mga balita. Eh, walang kinalaman sa impeachment. For example, sa Maynila ako, di ba? Yung mga paghahanda ng sementeryo, ganun, malapit sa Undas. Hindi muna ipapasok yung kasi nga merong impeachment trial. Kasi alam, mahalaga sa bayan. Eh ang problema, kapag ang nangyari, kung hindi rin naman pala gagamitin yung mga naunang pinag-usapan dyan sa impeachment, 38 days bago yung edition kahapon, nangyari. Ba't ngayon lang? Ganun pala kayo ka-solid. Sana one shot na lang ginawa nyo. Yung unexplained wealth na lang. Diba? Kumbaga, kung sayang, oo. Pero sabi nga nila, iba, pabor naman din daw ito kay VP Sara dahil one shot na nga lang. So pag na-acquit nga siya, tuluyan na siyang acquitted. Ang problema nga, sabi naman ng prosecution, winakwak nyo na kami in public. Sirang-sira na si Vice President Sara Duterte in public. Ganun na lang ba yun? Ngayon, alam ko, suspendido mga brad, yung sub-judicia rule. Ibig sabihin, they can talk everything out in public. No? They can present anything, they could say anything, they could do anything in public. Pretty much about the case. No? So, if ever yung confidential funds o yung grave threats, pwede pong isalang ng prosecution o ng depensa sa isang press conference, mga brad, yung kanila mga ebidensya. Alam mo, ang problema lang dito, hindi mo kasi pwedeng ipasubpina. Diba? Hindi mo pwedeng ipasubpina yung mga gusto mong abogado o mga gusto mong witnesses. Hindi tulad po nung, for example, kukuha ka ng mga hostile witness, hindi mo naman pwedeng papuntahin sa press con mo yan, diba? Alang nga, nagigisahin ka niya. So, yun yung something na, no? Yun yung something na dapat nating tignan moving forward. Kaya lang, mga brad, kundi ako nagkakamali, suspendido muna ngayon ang impeachment trial at magbabalik po ito sa November 9. So tignan natin kung anong magiging diskarte. Kasi parang nangyari nga, gulat na gulat yung depensa. Good move ang prosecution. Na-blindside nila yung depensa and all of a sudden, syempre, ang depensa they are expecting to defend. Pero all of a sudden, wag na. Wala tayong oras. Kasi kita nyo naman, may lumabas na, hindi ko alam kung may connection to ha, pero may lumabas sa survey na iba yung, kumbaga iba yung resulta na in-expect ng karamihan. Ayun ang dapat nating abang. November 9, if I'm not mistaken, or any first week na, second week ng November, magbabalik mga brad, yung teleserye ng Totoong Buhay ha. 4:52 in the morning, kuha mo tayo ng report. Renta nga scam bistado sa San Juan City. Yung suspect po arestado, may report si kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Arestado ng San Juan City Police ang 23 anyos na negosyante na sangkot sa kinaguri ang renta nga scam matapos sa matimbog sa ikinasang entrapment operations kagabi. Ginilala ng Eastern Police District ang suspect na si Alias Lance na naaresto sa isang prominenteng shopping area sa barangay Green Hills sa Naturong Lusod. Batay sa ulat ng San Juan City Police kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, nagkasundo umano sina Alias Lance at ang biktima para sa binibentang 2015 Honda Civic sa halagang 400,000 pesos. Nakapagbayad umano ang biktima ng 220,000 pesos sa suspect at kukumplituhin na ang bayad kapag naihatid na ang napag-usapan sa sakyan. Subalit pagdating sa lugar ng tagpuan, isang Toyota Innova ang dala na ng suspect dahil sa naibenta na umano sa iba ang sasakyan na nasa naunang napagkasundo ang bilhin. Pagkasunod nito ay humingi naman ng suspect ng karagdagang 170,000 piso sa biktima dahilan upang magduda na ito kaya't nagsumbong na sa mga pulis. Matapos ang masusing verifikasyon na bistong nirentahan lang pala ng suspect ang SUV na iniharap sa biktima at hindi pa naibabalik sa may-ari dahil dito na isang panangang reklamong pagdamag sa Article 315 ng Revised Penal Code o estafa o swindling laban sa suspect na nauna na rin sumailalim sa inquest proceedings sa Office of City Prosecutor ng San Juan City. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:54 ng umaga mga brad, likhang sining patuloy namang pahuhusayin ng teknolohiya kasabay ng pagdiriwang ng Tamawan International Arts Festival 2026. May report si Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inalakay sa 16th na Tamawan International Arts Festival ang kahalagahan ng teknolohiya sa pagdodokumento ng mga likhang sining at makasaysayang istruktura upang makatulong sa kanilang konserbasyon at restorasyon, gayon din sa pagprotekta sa mga ito laban sa pagkasira at pagnanakaw. Ayon kay Robbie De La Vega, Senior Historic Sites Development Officer ng Intramuros Administration, mahalaga ang dokumentasyon sa pagpapanumbalik ng mga nasirang likhang sining at sa pagtukoy sa pagmamayari ng mga ito. Ibinahagi ni De La Vega kung paano nakatulong ang dokumentasyon ng mga painting sa kisame ng mga simbahan sa Bohol bago ang lindol noong 2013 sa pagpapanumbalik ng mga ito matapos masira. Idinagdag pa ni De La Vega, mahalaga rin para sa mga artist ang pagpapanatili ng dokumentasyon, inventaryo at katalogo ng kanila mga likha upang magsilbing ebidensya ng pagmamayari sakaling manakaw ang mga ito. Sa pamamagitan ng teknolohiya at maayos na dokumentasyon, napapalakas ang mga hakbang sa konserbasyon at restorasyon ng mga likhang sining at makasaysayang istruktura upang mapangalaga ng mga ito para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bago.
0: Pilipinas. 4:55 in the morning mga brad. So, Police Region Office 6 na mahagi naman ang motorsiklo at baril sa kapulisan ng Malay Municipal Police Station dyan sa Aklan. Ramonda sa balitang yan, Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nawahagi ang Police Region Office 6 ng 12 motorsiklo at 48 baril sa Malay Municipal Police Station sa probinsya ng Aklan. Pinangunahan ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang turnover ng mga motorsiklong durasyon, gayon din ang pamamahagi ng mga service pistol at pagbabasbas sa inayos na barracks at mini gym ng istasyon. Inaasahang gagamitin ng mga motorsiklo sa pagpapatrolya at pagresponde ng mga pulis, partikular sa mga lugar na dinarayo ng mga turista sa isla ng Boracay. Kasabay nito, inayos din ang barracks at mini gym ng police station. Sa aktibidad, pinaalalahanan ni Police Brigadier General Randolph Tuan yung mga pulis na tiyakin ang wastong pangangalaga at responsableng paggamit ng mga kagamitang ipinagkaloob sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Pilipinas.
5: Ang tunay na Pasko ay tayo.
0: alas 4:57 na po ng umaga mga brad. 73 days na lang bago ang Pasko. Maraming salamat po sa lahat nakinig. So bye-bye, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa iba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkanigan tayo bukas. Adios.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: We are not making just boats bigger. We are helping make livelihoods stronger. Here in Sorsogon, we are putting the commitment into action with more than 14 million pesos in fisheries and aquaculture assistance for the modern mariculture facilities and fiberglass boats to seaweed processing equipment. Because better tools should mean more than a better catch. There should be a better life.
4: Una, marami po, di po namin alam kung paano siya papakinabangan. Tumulungan kami ng Lipar na magkaroon ng dagdag na kalaman sa seaweed. Mas lalo naming napaganda yung processing ng seaweed doon sa amin. Nalaman namin kung ano yung mga produkto na pwede pala namin gawin para dagdag sa kabuhayan namin.
5: After 3 months po, hindi nabigyan kami ng similya, hindi po kami magpapaluan ng pambili ng fry. Bali, after 3 months, may bebenta po namin sila. Malaking tunong po yung sa amin.
6: Yeah. Wala pa kami dyer, ma'am. Sa kalsada namin siya binibilan. Kahit po nandun pa sa dagat, pwede na kami magbilad. Tapos dadali na siya doon sa aming pangihimbaka, no? Kaya pagbibentahan, mas magaan. Mas good quality ang aming seaweed rye.
3: Because when our fish are cooked fry, our communities and our country move forward. So maraming salamat po sa inyo. Patuloy natin sa sulong sa galang bagong Pilipinas.

0: mangyayari ng kolehiyo ang aking mga anak. Malaking bagay na po yun.
1: Sa palagay ko po ay talagang pangarap na natupad na po. At
2: ay araw lang, yung sa binibilad lang. Kaya lang, napunta kami ng ulan, sisira din, nagubulok. Nagdala kami ng 75 kaban, 3 days lang kayo na.
3: Baka 57-58% lang makukuha niya, di ba, na bigas mula sa harvest. With this facility, abot yan ng 63-65%. So, more quantity of rice. It means more money, more sales, di ba?
0: Gusto ko pa makayari ng kolehiyo ang aking mga anak. Malaking bagay na po yun. Dito po, sa programa ni po ni BBM.
3: May control na sila, pwede sila magbigay ng bigas, magbenta ng bigas. Pwede na sila magkaroon ng brand sa sarili nila at sariling identity.
1: Sa palagay ko po ay talagang pangarap na natupad na po.
3: At dito sa Kabanatuan, yung ating mga farmers ay tuwad-tuwad na natupad na yung kailang mga yung pangarap nila. Tuloy-tuloy ang pagbukas natin ng mga ganitong sistema, no? Hanggang 2028 yan, tuloy-tuloy yan.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 5 minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon, 14 sa buwan ho ng Oktubre 2026. Bisperas pala ng mga misis, ha? Si Mrs. si palaging mabango. Amoy bagong taster. Ay, ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, sa mga ibahagi ng Kapuluan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapainggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas. So, balik kasama pa rin po natin ang Radyo at Television ng 104.2 na Capital FM. Diyan po ang DWCS may Pindig, Ilocos Norte. Good morning sa mga nakatutok dyan sa pangunan ni Mayora Gina. Ano ho? Kasi may Pindig, Ilocos Norte. Siyempre, dyan po naman sa may party ng Cagayan ng DWCJ. Dyan po naman sa tanggapan ni Governor General Ed Aglipay. Kamusta ka na, sir? At kasabay na rin natin binabati ho ng gandang morning. Si GT, ano si General Tom Lanchon? Kamusta na ba yung garden mo, Jen? Pagdatanin mo riyan. At gandang magat, palakas ka ng toto-toto. Paring Lando Marquez naman ng LDAP, ayan. Tuno sa mga biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Gandang morning, gandang araw ng paglalakbay sa ating lahat. Pagka hindi kayo dire-diretso yung pagdadrive, ano, siguro pwede naman tayong gilid-gilid lang. Hindi ho tayo mag-power nap. Importante ho yun. 15-30 minutes, okay na yun. Nating balikan ho yung ating mga manibela. At syempre, good morning sa mga nakatutok sa mga tindahan, sa mga palengke, sa mga bayan-bayan, sa mga munisipalidad. Mga early riser din ho yung mga nasa palengke, mga nagtitinda ho. Si Mrs., si ate, si kuya. Smile-smile naman sa madaling araw para maganda ang paso ng benamano natin. Ano ho? At syempre, good morning po sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda, tagus ho yung kila nanay, tatay. Lolo-lolo sa lahat po ng miyembro ng pamilya natin. Eh, ingat-ingat po lamang ha, sa ating pagmamaneho, maluwag pa ang kalye, maluwag pa ang kalsada natin. Kaya mga aksidente, karaniwang nangyayari pag gaganyan may kaluwagan pa. Yung mga sunog, pag-ingatan din po natin, mga ilang sunog, ang mga naitalatin po naman kahapon hanggang kagabi. At siyempre, palin po naman na yung mga kasama, ang inyong lingkod, Kahiro, Hero, Ilustrero, Brigado. Samahan po ninyo hanggang ika-anim po ng umaga, araw nito ng Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
4: Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Bago tayo tuluyang pumalaot at maging abala sa gawain natin sa maghapon, ay importanteng tutukan muna natin ang magiging ilagay ng ating panahon. Lalo na sa mga babiyahe, lalo na sa papalaot, lalo na doon sa mga magtutungo sa kanila mga pananim. Ang sistema ng panahon natin ngayong araw, sinasabi ho, ay nandyan ho yung northeasterly wind flow. Kakapekto po naman sa Northern Luzon. Tandin tayong easterly siya. Po'y umiiral naman, nagdadala ho ng ulan sa mga hapi po bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Low pressure area, tropical depression, may minaman naman ng tropical depression, dating LPA 10A. Nasa labas ho ng PAR, nasa labas naman pala, ano ho. At ilang pang mga lagay ng panahon dito sa mga rehiyon. Inipos ang mapati ng Hilagang Luzon, sa Kupujan ng Ilocos Region, ang CAR, Batanes, Cagayan, Isabela. Sabi hong bagyang maulap hanggang sa ulap na kalagitan na may kasamang pulupulong pag-ulan. At dahil po naman sa northeasterly wind flow, wala man ang masyadong malaking banta po yan. Ano ho? Area naman ng o parte ho ng Bicol Region. Tama po ang Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon. Ay maulap pong kalangitan. Galat-galat na pag-ulan at thunderstorm dahil po naman sa easterly. Ay paalala po ha, posible mga biglang pagbahay, mga flash floods. Ay pag-uho ng lupa at tuwing may katamtaman hanggang sa malakas po naman na buhos ng ulan. Hindi naman sa atin o sa Metro Manila, ibang bahagi ng Luzon at Visayas pa rin, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa parte ko ng Mindanao, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at thunderstorm pa rin. At doon naman sa mga papanik ng bagyo ng CAR, ng Atok, ano ho, Cordillera Administrative Region, ayon nga po sa umiiral ng northeasterly wind flow sa Hilagang Luzon, ang buong rehiyon po ng Cordillera, makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan may pulupulong may hinang ulan. Baman, asahan pa rin daw po yung mga localized thunderstorms sa biglang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, pagsapit po ng hapon o sa gabi naman. Yan sa Baguio City. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Baguio City. Ayan. Good morning dyan kay Free Villanueva. Nasa Baguio ka ba ngayon? Malamig po ang temperatura doon, nasa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Ang pinamababang temperatura na itala kamakailan sa lungsod, pumalo po ng 17.6 degrees Celsius. Lamig noon. Agiging maulap sa umaga na may silip po ang araw. Pero meron po ang 40% na chance naman ng scattered thunderstorm pagdating po yan ng hapon. Ano ho? Kaya paalala pa rin sa mga nandyan sa magtutungo sa Baguio, magdala ho ng payong o jacket kung lalabas po sa Session Road o mga pasyalan pagkalipas po ng tanghali. At yun po ng Atok, Benguet. Siyempre, mas mababa at malamig ang temperatura doon kumpara po naman sa Baguio. Naglalaro sa 15 hanggang 20 degrees Celsius. Kulimlim at maulap sa buong araw na may dalang mga pag-ulan sa hapon. At madalas din ho magkakaroon ng makapal na fog o zero visibility. Ito sa mga matatag sa bahagi tulad po dyan sa may paras nila ang Hansema Highway. Ang La Trinidad, ay po ang bayan sa Benguet, kasama po ang Bankayan, Bugyas, Dublay. Parang makararanas ho ng malamig na simoy ng hangin na may biglang pag-ambon. Ligtas naman po sa pangkalata ng lagay ng panahon dahil walang direktang bagyo. Ngunit pinag-iingat pa rin po naman ang mga motorista sa mga madudulas na daan at banta ng rock slide. Ang mga isolated landslide sa mga mountainous roads kung magkakaroon ho ng malakas na thunderstorms po naman. Okay. Doon sa mga papanig dyan at dadaan po ng Hansema Highway patungong Sagada, pangbahagi po ng Mountain Province, magandang balita ito. Iging maganda yung pangkalat ng lagay ng panahon ngayong araw para po sa mga nakalipas na araw. Ano ho? Asa magiging partly sunny hanggang sunny ang umaga po naman. May konting chance naman ng mahinang pag-ulan, 10-15% chance of rain. Apon ho yan. Malamig pa rin doon, nasa 14 hanggang 26 degrees Celsius. Yung pong lagay ng daan, yung Hansema Highway, Baguio Bantok Road, may possible po naman ang pangkalatang ruta ng Baguio Bantok Road, Hansema Highway. At bukas po at possible sa mga sasakyan. Ito naman ang atong Benguet section, yung Abiang Paway. May bahagi ito na sumalali po sa clearing operation kamakailan lamang dahil po sa soil collapse. Agamat nadadaanan na pinapayuan pa rin po ang mga motorista ng mga mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa posibleng mga debris o madalas po namang kalsada ang Mountain Province. At po ng mga pangunahing pambansang daan na tuloy papasok sa mismong lalawigan ng Mountain Province ay iniulat po namang possible. Paalala po rin po sa mga babiyahe ho dyan, makapal na fog zero. Makapal na fog zero visibility. Karaniwang bumababa po yung makapal na fog na yun, yung ulap sa matataas na bahagi po ng Hansema Highway, doon na sa may Atok po at sa Bugyas. Ping madaling araw at kapag hapon. Pero doon maayos po ang inyong mga fog light. At tsaka nyo na maayos ang inyong fog light. Kahit maganda ang sikat ng araw ngayon, Maging alerto pa rin sa mga kurbada dahil sa mga natitirang clearing equipment ng DPWH sa mga gilid pong mga daan. Ay, ingat-ingat lang. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
5: 13 minuto na kabirbay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ingat din po sa sunog, sa mga aksidente. Ano ho, ilan pa rin po yung mga aksidente na itala kahapon at mga sunog. Ano ho? Kaya ingat-ingat po sa mga sunog na yan. At yung mga... Ay, melindol din naramdaman kahapon. Ano, kagabi? Ah, yan ba yung merong lindol kagabi? Ah, parte ba ng Visayas Mindanao yan? Silipin natin yan. Ano ho? Tutok muna tayo sa ating mga headliners.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ating mga headliners, Department of Agriculture at Makatuwang na LGUs, pinalalawak ang produksyon ng ube sa Cagayan Valley pang tugunan ng global demand.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: At Senado, inimbisigan po naman ng 700 milyong pisong rice smuggling attempt mula po naman dyan sa Vietnam.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mga detalye po ng ating balita. Ingat po sa mga naglalakbay, sa mga motorista natin, sa mga estudyante natin, sa mga chikiting gising-gising, bangon, kilos, kilos. Pasok, may klase. Naiigting po ng Department of Agriculture, katuwang ang mga lokal na pamahala at pribadong sektor ng pagpapalawak po ng produksyon ng ube. Ube para matugunan ang lumalaking pandigdigang demand. Ay din po naman ang paglikha ng mas maraming oportunidad sa mag-export ng ube para po sa mga magsasakang Pinoy. At po sa Jage Isabela, ay nakikipagtulungan na po ang DA Regional Field Office 2 sa Municipal Government, Farmer Cooperatives and Associations na po palakihin ang produksyon at palakasin ang ugnayan sa mga merkado. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr. Ay good morning, mahal na sekretaryo. Halaga ang paikipagtulungan sa mga LGU pang mapabilis ang pagpapalawak sa produksyon ng ube at makabuo po ng isang competitive ube industry. Ilalim po ng balangkas ay binabatay ang mga production area, target volume sa pangailangan po ng merkado, requirement ng mga mamimili at kakayahan po naman ng atin hong mga magsasaka. Nagbibigay naman ng DA ng technical na tulong at technicalidad na planting materials habang ino-organize po ang mga LGU at mga magsasaka. Tinutukoy ang mga angkop na lugar at pinakikilos po naman ang mga local resources. Samantala, dumutulong ang mga pribadong sektor at institutional buyers sa pagmatiyak po naman na aayon sa produksyon, mga pangangailangan po naman ng ating merkado.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po sa mga report manggagaling o sa mga lalawigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At may mga report din tayo manggagaling dito sa Metro Manila. Wala natin ang report dito sa Metro Manila. Farm gate price ng palay nitong Setyembre nagtala ng 33.6% year on year growth. Minun natin ang kompletong detalye ng mga balitang yan. Nakatutok si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tag average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala nito, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay nitong Setyembre kumpara noong Agosto, nananatili naman ito mas mataas kumpara sa presyo noong nakaraang taon na itala sa 20 pesos at 84 cents kada kilo ang average farm gate price ng palay nitong Setyembre na mas mababa sa 22 pesos at 16 pesos kada kilo noong Agosto. Gayunman, mas mataas ito ng 33.6% kung ikukumpara naman sa 15 pesos and 60 cents kada kilo na itala noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa mga rehiyo naman ng Central Visayas ang nagtala ng pinakamataas na farm gate price ng palay habang Mimaro pa naman ang pinakamababa. Dagdag pa ng PSA, lahat ng rehiyon maliban sa BARM ay nagtala ng positibong year-on-year growth sa farm gate price ng palay. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meraan Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat, Marian Bastasa. Binabanggit ito nating lindol. Ano ho? Kagabi ho yan, bandang alas 11.21 kagabi. Oktubre at 13. Ano ho? Magnitude 5 sa Balut Island, Labaw Occidental. Kila 10 kilometro ang lalim, tektonika pinagmulan. Natutunan po sa Timog Silangan po ng Sarangani, Labaw Occidental. Ayon po sa Feebox, ang pagyanig nito ay matuturing na aftershock ng malalakas sa lindol noong Hunyo ng taong salukuyan. Asa ng mga susunod pang matino ang mga pagyanig ngunit walang inaasahan po namang pinsala. Ang kagabi rin, nagkaroon po ng magnitude 4.2 sa Ilagan City, Isabela. Alas 8, kagabi naman yan. Aramdaman ang instrumental intensity 2 sa Ilagan City. May mga residente po rin sa Nueva Vizcaya at Benito Soliben ang nakaramdam ang mahinang pagyanik. Kaulala po namang naiulat na pinsala. Kagabi rin, 6.37, October 13, magnitude 4 naman sa Dolores, Eastern Samar. Ilalim po ang 10 kilometro sa karikitan ng Eastern Samar. Wala din po namang naitalang pinsala ang nasabing mga pagyanig na yan. Thank you.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ito naman ang yayanigin po ngayon dito ang lilindol dito, Senado. Magkakasaho ang Senate Committee on Agriculture ng Senate Inquiry. May kaugnay sa tangka pagpapasilit po ng tinatayang 700 milyong pisong halaga ng bigas mula sa Vietnam. Ayon kay Senate Agriculture Committee Chairperson Kiko Pangilinan, good morning, Senator. Target nilang isagawa ang pagdinig bago matapos ang Oktubre at posibleng isabay sa budget hearing ng DA. Oktubre 20 at 21. Ayon kay Pangilinan, sa Congress pa lang inatapos kasi si meron pa sa DA. Alang nga magpaliwalag ang mga kinukulang ahensya sa insidente, lalo't nananatiling mababa ang bilang ng mga kasong nagresulta po naman sa pagkakakulong. Pagkakahatol, malalaking agricultural smuggler. Ball naman kasi kayo. O, napakin ng mga vlogger. Mag-sample. Pwede ba yun? Sinawala to ng senador noong nakarang linggo na nasabat ang 20,000 metric tonelada ng bigas mula Vietnam. Dalawa pong magkakahiwalay na operasyon noong pong Setyembre 17 at 21. Iniimbisigahan ang insidente bilang posibleng paglabag sa Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Baban, ikinadismaya ng senador na sa kabila ng umiiral na batas, wala pa anyang malalaking smuggler ang nakukulong dahil sa mga kasong ito.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Naman ang ibang taka pa kayo. Iba nga dyan, ang gagaling na mga politikong tao, national o local eh. Suhan na pagdinig, wala rin nakulong. Kaya, inasumilip.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Marino tayo ng report. Samantala, isang arestado naman. Mang mahigit po naman sa 8 milyong pisong halaga ng mga gamit sa ilegal pang isda at iba pang produkto. Inasa ba ito ng PNP sa Western Visayas? Detalye ng balita dyan, nakatutok si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasabat ang mga tauhan ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas PNP ang nasa mahigit 8 milyong pisong halaga ng mga gamit sa ilegal na pangingisda, gayon din ang iba pang mga produkto gaya ng isda, troso at uling. Buhat ito sa 141 ikinasang operasyon mula Oktubre 5 hanggang 11 na nagresulta naman sa pagkakaresto ng nasa 101 individual. Ayon kay Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Randolph Tonio, kailangan mapangalagaan ang mga likas na yaman sa pamamagitan ng pinigting na pagpapatupad ng batas at pagtutulungan ng lahat. Hinimok naman ni Tuanyo ang publiko na suportahan ang lehitimong pamamaraan ng pangingisda at iwasan ng mga produktong ilegal na kinukuha sa kagubatan at iulat ang mga nagsasamantala, gayon din ang mga sumisira sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Mumuha ninyong hindi lang ang Pilipinas apektado po ng climate change. Ito po sa mga agrikultura natin. Matang Pilipinas kasabay yung ilang bansa sa Sub-Saharan Africa, Timog Asia at Central America. Ang mga pinakaapektadong bansa sa kanilang agrikultura ngayong buwan po na Oktubre. Ano ho? Boy, dahil po sa matinding climate change na pinalalapan ng isang makasaysayang Super El Nino. Yun nga po sa mga ulat ng United Nations, ng FAO at ng WMO, ang matinding init na lumalagpas po sa 30 degrees Celsius at ang matagal na tagtuyot ay nagdudulo po ng malawak ang pagkasira ng mga pananim sa buong mundo sa Pilipinas. Ano ba ang kasalukuyang sikreto sa syarat din dito? Raranas po ng strong El Nino sa posibleng maging very strong pa agong matapos ang 2026 at magtatagal pa hanggang 2027. Ang epekto niyan, mabot na ho sa 6.87 bilyong piso ang agricultural damage. Diyan, higit po naman sa 223,000 magsasaka apektado. Sak din po ang produksyon ng mga pangunahing pagkain tulad po ng palay, mais at high value crops. Maging ang UNESCO Heritage Site na Batad Rice Terraces ay nakaranas din po ng pag-crack. Pagkasira ng mga patubig dahil sa landslide na tagtuyod. At ayan po naman ang Department of Agriculture maaaring bumaba hanggang sa 700,000 metric tons ang produksyon ng bigas sa bansa. Ang gano'ng apektado rin ang Chad, ang Somalia, Sudan, mga rehiyon sa Sahel at Africa. Apektado rin po yan maging Afghanistan. Tinding tagtuyod din po doon tapos may bigla pang flash flood. Napabago-bagong klima. Colombia, Central America, ganun din po mga ragya dyan, no? Hindi water scarcity naman, kakulangan sa tubig. Kapananim doon, kakulangan sa tubig, yung mga natuyo. Diyan, Thailand, ganun din. Nako, dami talaga.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ayon security measures contra African swine fever, itinuro sa lokal na pamahalaan ng mga landaan Pangasinan sa mga hog raiser. Amin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Verne Beltran na Daban, Radyo Pilipinas, Tagupan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinaigting ng Municipal Agriculture's Office ng Mangaldan, Pangasinan ang pagbabantay sa maalagang baboy at pagpapalaganap ng kaalaman sa biosecurity upang maiwasan ang pagpasok ng African swine fever sa bayan. Isinagawa ang monitoring at information drive sa ilang mga barangay kabilang ang Inlambo, Makayog at Palwa matapos isama ng Bureau of Animal Industry ang naturang bayan sa yellow o surveillance zone para sa ASF. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala pang naitatalang kaso ng ASF sa bayan, ngunit patuloy ang pagbabantay alinsunod sa direktiba ni Mayor Bonafet de Vera Paraino. Ipinaliwanag ni Dr. Wilino Sacarias, Veterinarian 2, ang kahalagahan ng regular na paglilinis ng kulungan at makagamit ang ginagamit sa pag-aalaga ng baboy. Gayon din ang paglilimita sa mataong pumapasok sa mga baboyan. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng artificial insemination mula sa mga sertipikadong laboratorio na sumusunod sa maigpit na biosecurity protocols upang maibawasan ang panganib na maipasok ang sakit sa pamagitan ng natural na pagpapalahi. Samantala, hinimok ni Renato Vergara, ang Agriculturist 2 at Livestock Program Focal Person, ang mga hog raisers na iwasan ang pagpapakain ng tirang pagkain o swill feeding na maaaring pagmula ng ASF kung kontaminado ang mga ito. Binigyan din ng MAO na dapat sa Municipal Slaughterhouse isasagawa ang pagkatay ng mga baboy upang matiyak na dumaan sa kaukulang veterinary at meat inspection ang mga karne bago ibenta o ipamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Kaugnay pa rin sa mga balitang yan, ASF pa rin po tayo ang Batanes na nanatiling ligtas at malinis kontra po naman sa African Swine Fever. I thank you. Minatin ang detalye si Maya Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nananatiling ligtas at malinis laban sa African Swine Fever o ASF ang lalawigan ng Batanes. Ayon sa ulat ng Batanes Provincial Veterinary Office, ang Batanes ang tanging lalawigan sa buong Rehiyon 2 o Cagayan Valley na wala pang naitatalang kahit isang kaso na manakahakahawang sakit na ito sa mga baboy. Habang patuloy na nakikipaglaban sa mga outbreak ang mga karatig probinsya, nananatiling zero case ang mga isla sa Batanes. Ipinagpapasalamat ng mga otoridad ang tagumpay na ito sa ipinatutupad na mahigpit na border controls at mga panuntunan sa quarantine sa lahat ng daungan at paliparan. Upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga lokal na nagbababoy, muling nagpaabot ng mahigpit na panawag ng pamahalaan sa publiko, mga negosyante at mga biyahero na nananatiling ipinagbabawal ang pagpapasok ng mga pork products. Huwag magdala, magpadala o magbiyahe ng mga buhay na baboy o anumang karne at na prosesong produkto nito patungo sa Batanes. Paalala rin ang pamunuan sa lahat na sumunod sa mga veterinary checkpoint protocol sa mga paliparan at seaports. Pagbibigay din pa ng Batanes pivot sa pamamagitan ng pagkakaisa at disiplina ng mga residente at bisita. Patuloy na mapoprotektahan ang industriya ng pagbababoy laban sa mapaminsalang ASF. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Bea. Latest pa rin doon natin sa ASF sa pinakuling ulat po ng Bureau of Animal Industry at ng National ASF Prevention and Control Program. Pinagpapakita ho ng bahagyang pagtaas o spike ng kaso ng African Swine Fever ho. Agamat marami na rin ho mga lugar ang magnatagumpay na nailipat na po sa pink o yung buffer. Yellow naman yung surveillance zones mula po sa magiging red o mga infected zone na yan. Ayon sa mga pinagpit na biosecurity. Pero may mga bagong seri din po ng outbreaks ho. Tala dito sa ating bansa. At ngayon pa, ito yung mga record. Aktibong kaso ayon po sa ulan. ay aktibong kaso ng ASF sa 12 rehiyon, 29 na probinsya, tigit po naman sa 150 mga barangay. Ang Tabok City, Kalinga, inirekomenda na lokal ng ASF Task Force na pagdeteklara ng state of calamity nitong Oktubre 1 lamang. Tapos yung makapagtala ng 21 barangay na may kumpirmadong kaso na may higit 6,400 apektadong baboy o oing-oing. Ang Negros Island at Visayas, nakapagtala rin po ng resurgence sa ilang bahagi po ng Negros Occidental at Negros Oriental. Morning niyan kay Ma'am Veronica Maputi. Ha, kamusta ka naman? Saan nagpapatupad po ang mga LGU na mas maigpit na quarantine checkpoints, mga pantalan at border control. Ang Palawan, kailan lang ay kinumpirma rin ang kaso ng ASF sa barangay Concepcion, bayan po ng Agutaya, dyan sa Palawan. Po sa may Camarines Sur, ay mga naitala rin panibagong kaso sa Iriga City, Naga City, bayan po ng Nabwa.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Daladako tayo ng Iligan. Unang selebrasyon ng Agri-Fishery Council Rural Based Organization Basayang. Idinaos mo naman dyan sa Iligan. May detalye ng balita dyan sa Richie Mekin, Radyo Pilipinas, Iligan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Unang ngiti at pagkikipagkaibigan mula sa 44 barangay representatives. Ang selebrasyon ng Agriculture and Fisheries Council Rural Based Organization o AFCRBO na taunang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Iligan, hindi lang upang mapalakas ang sektor na agrikultura, kundi pati na rin ang pagbibigay pugay sa mga batikang magsasaka at mangingisda sa lungsod. Aktibong nakibahagi ang mga partner agencies tulad ng Department of Agriculture Region 10, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Food Authority, Agricultural Training Institute, Philippine Council for Agriculture and Fisheries, at Philippine Crop Insurance Corporation Region 12. Ayon kay DA Lana del Norte Provincial Operations Center Chief Abdul Haris Papuro, mahalaga ang papel ng mga AFCs dahil sila ang kumakatawan sa kabuuang puwersa ng sektor at magsisilbing tulay upang maibahagi ang mga

0: sektor at magpapatuloy pa rin ang serbisyo ng LGU para sa mga taong nagtatrabaho, malagyan lang ng pagkain ang bawat hapagkainan ng mga Iligano. Para sa Bagong Pilipinas, Richie Miking, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Richie Miking. Samantala, bago tayo mag-break, ito pa ang balita galing sa Tayog Pangasinan. R. Nueva Ecija, itinampok ang mga produkto ng mga beneficaryo pang-agraryo sa kanunahang Cooperative Congress. Detalye ng balita si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayog Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinampok ng mga organisasyon ng benepisyaryo ng reformang agraryo ang kanilang mga lokal na produkto sa pagdiriwang ng Provincial Cooperative Month at kauna-unahang Nueva Ecija Cooperative Congress sa Nueva Ecija Convention Center. Lumahok sa aktibidad ang Department of Agrarian Reform Nueva Ecija kasama mga kooperatiba, ahensya ng pamahalaan at iba pang sektor. Pinangunahan ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial Cooperative and Enterprise Development Office ang pagtitipon na naglalayong kilalanin ang ambag ng mga kooperatiba sa pagpapalakas ng mga lokal na negosyo at paglikha ng oportunidad pang ekonomiya. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang trade fair kung saan pinakikilala at ipinagbili sa publiko ang mga produktong gawa ng Agrarian Reform Beneficiary Organizations. Ayon sa DAR Nueva Ecija, patuloy nitong susuportahan ang mga benepisyaryo at kanilang organisasyon sa pagpapalakas ng negosyo, pagpapalawak ng merkado at paglikha ng mas maraming oportunidad pang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat dyan sa Tayog, Pangasinan. Babalik po ang palatuntunan, Usapang Agrikultura. Nationwide, worldwide, ngayong araw nito ng Miyerkules, bisperasyon ng mga misis, 14 sa buwan ho ng Oktubre pa rin. Babalik kami sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
2: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura. El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
4: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Niño na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
2: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
6: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
7: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention, katulad ng

0: cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung project law at BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
1: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
2: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
1: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
2: May nagtanong sa akin one time yung daw hong Himalayas kung saan nandun ho yung Nepal. O, limang malalaking bansa po ang halos sa dinadaanan na sumasako po dyan sa ano eh. Himalayas o yung Mount Everest. Ito talaga dyan ha. Malalim ang istorya niya pero masarap pag-usapan ho dyan ha. Masarap pag-usapan yun one time. Okay, nasa linya naman natin, pag-usapan po natin ang automated coconut sap extractor and collector. Ano ho? Para ho sa mga nyug at sa mga nagtatayog ang puno nito. Ayan. Kasama po natin si Sir Arniel Maxi Cunahab, may 2026 Presidential Philippine Innovation Awardee at Chief po ng Technology Officer and Co-Founder ang Kasaka AgriVentures Incorporated. Ayan, alamin ho natin, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na may kinalaman ho dyan. Ano ba yung dapat nating malaman? Ano ba yung dapat nating matutunan ho dyan? Ano ba yung tinatawag na Maxi? Yung kailang produkto na yan? Ano ho? Ayan yung automated coconut sap extractor and collector na Maxi rin ang tawag ho rin eh. Pag-usapan po natin, ano yun, bakit nakilangan yan at bakit kinakilangan na-discover yan? Ano bang pakinabang yan? Dagdag kita ba sa ating mga magsasaka ng nyog? Ano ho? Pong Kasaka AgriVenture na yan, isang Pilipino agritech startup. Ano ho? Kumpanyang teknolohiya sa agrikultura. Ang layo po niyan, tulungan yung mga magsaka natin ng nyog pamamagitan po ng mga proseso ng automation at makabagong teknolohiya. Ayan. Arniel Maxi Cunahab, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahir po, magandang umaga sa'yo, Sir Arniel.
3: Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood ng programang ito.
2: Good morning po. Abalahin ko muna ang Zumba mo. Abalahin ko muna ang favorite breakfast mo. Nasa ka ngayon? Nasa po kayo ngayon?
3: Nasa Cagayan de Oro po ako, sir.
2: Layo mo pala. Ang lugar ni ano yan, ni Delio Aceron, ang PhilHealth, yung Vice President ng PhilHealth. No? Kaibigan natin yan. Okay, sir, pag-usapan nga ho natin itong ano, ano ba itong mga, ano bang nakapaloob dito sa Maxi, Automated Coconut Sap Extractor and Collector? Ano ho? Patented, kagamitan dito sa pagkuha at pagkolekta po ng mga duga o yung bulaklak ng nyug. Ano ba itsura ng bulaklak ng nyug? Tignan mo na. Ano ba itsura ng bulaklak ng nyug? Sir Daniel.
3: Yes, sir.
2: Ano po itsura ng bulaklak ng nyog? Parang hindi ko ano itsura nun?
3: Ito po yung ano, pinaggalingan ng bago magbuko. So parang nakaano po siya sa taas ng nyog natin.
2: Okay. Oh. At ano po yung tinatawag na automated coconut sap na yan at extractor and collector na tinawag na rin pong Maxi sa ngayon. Mukhang yan po yung tawag sa ngayon na mas maikli eh. Ano yan? Para saan yan? At bakit natin ito kailangan? Napapanahon ba yan? Dito lamang ba sa Pilipinas may ganyan? Saan unang ginamit po yan din eh?
3: Yes, sir. Yung Maxi Automated Coconut Sap Juice Extractor and Collector po, inibento po namin yan. Nagkausap kami ng mga co-founder ko na dahil akong nag-invent, pinangalan sa akin dahil nga Maxi yung palayaw ko. Ito po ang technology na nagmimimik ng trabaho ng mananggiti natin o magtutuba. Nakita po namin na 4 times a day po umaakyat yung mananggiti natin o para kunin yung sap juice o yung tuba, yung fresh na nasa taas ng niyog. Yun po yung sap juice na pag gusto mo naman ng vinegar, ipe-ferment natin. Pag gusto mo ng high value product like coconut sugar or cocoa aminos, diyan po pinaprocess yung sap juice. Habang pong pinapanood namin yung trabaho ng mananggete, napaka-delikado po ng trabaho niya, no? May danger of fall, risk sa safety. Mm-hmm. As an mechanical engineer po, gumawa po ako ng device habang pinapanood namin. Ang isa po palang background nito is ang tatay ko po ay mananggete din. So, naisip ko, paano ko kaya matulungan yung tatay ko na makakakuha siya ng ganitong sap na safe siya at saka efficient. So gumawa ako ng isang device na battery-powered pero solar charged para sustainable po. Ang ginagawa po nito, minimimik lang naman ang trabaho ng mananggete. So ang trabaho ng mananggete, instead na 4 or 5 siyang beses umakyat sa isang araw para kumuha lang yung precious na juice nito for processing of vinegar, cocoa aminos, or cocoa sugar, two times a week na lang po siya kukuha. Una, at aakyat. Una, aakyat siya for installation. And after 7 days, aakyat siya for dismantling. Ang nilipat sa flower, sa ibang flower. Ang purpose po nito is mapa-improve yung efficiency ng collection ng sap natin. Sa pag-aaral po namin, sa ka-observasyon namin sa field, makikita namin na every 24 hours, nakakuha lang po ang ating mananggete or magtutuba ng 2 liters per day. Nung inistulan po namin ng maxi or yung automated na device na to, nakakuha po kami ng 4 liters per day. So, by this device, na-increase po namin yung production or yield ng ating magtutuba to 2 times every day. So, napakalaking tulong po sa kanila na at least may 200% na increase sila from 2 liters per day to 4 liters per day. Pag binibenta po natin to, so laking tulong po sa kanila, na-increase yung production nila at at yung safety po nila naalagaan natin kasi hindi na sila pagod. Okay. Hindi na sila, wala na silang danger of falling from climbing the coconut trees natin.
2: Oh, at siyempre, sa traditional na paraan natin, yung mga mangingiti natin, talagang 3 hanggang 4 beses pumapanik ho yan. Pero maliban ho, dahil siyang gamit ng mga aparatong yan, 2 beses na lang kada linggo, pa mas malinis at mataas pang kalidad. Siyempre, selyado yung mga container na ginagamit, ano, hindi napapasokan ng mga ligaw na insekto, maging ulan o alikabok man lang, kaya nananatiling sariwa yung duga na ginagawang coconut sugar, suka, tsaka kaya taba, mas safe ito ngayon, tsaka mas quality.
3: Yes po, sir. Oh. Nalilimit po natin yung manual handling ng flower para ikaret.
2: Oh.
3: Dahil ito po ay naka-sealed, may cutting mechanism po siya na siya nang gumagawa within the 7 days na naka-install sa coconut flower natin.
2: Okay. Pagka ganyan na nakikita nating nagiging positibong resulta, mas magiging mataas ang kita.
3: Yes, sir. Yes po. Based po yan sa mga na-install namin, even sa Batangas area. Nag-install po kami doon sa San Juan, Batangas. May coconut farm po doon na malaki yung niyugan niya. So, inimbita namin sila na baka pwede kami mag-install ng device. Yan po sa mga nakikita nyo sa video. Doon po yung actual na installation. At na 9 in the morning, nag-set up kami. Binalikan namin 5 in the afternoon. Nakita natin na may laman po yung bote, no? Nang yun po yung sap juice or yung duga ng ating coconut sap.
2: Okay, bago dun sa pwedeng kitain at kung meron mang profit sharing na mangyayari, ano ho, yung aparato per se, magkano itong makukuha na magsasakin natin? At kada aparato, ilang puno ng nyug ang sakop niyan?
3: Yes sir, magandang question po yan. Ang aparato po ay, ang price po niyan ay 25,000 no, in Philippine money. Pero ang aming business model po sa Kasaka Agriventures, hindi po namin binibenta sa coconut farm owners or farm cooperatives natin. Ang amin po ay may kasunduan tayo, halimbawa po, may coconut farm owners or coconut farm cooperatives, magbibigay kayo ng niyog, i-install namin yung device, tapos ipuprove namin for the first 2 weeks ng operation na from traditional na increase namin ng 2x ang production ninyo, and then doon po tayo mag-agree for the next 2 years na 70-30 po. Ang 70% po ay pupunta sa coconut farm cooperatives or coconut farm owners, ang 30% po ay pupunta sa Kasaka Agriventures. Ito po ay in monetary value na dahil ang proposition po ng Kasaka is from the coconut sap juice, tutulungan namin kayo na ibenta ito if you don't have the processor in and creating coconut aminos or coconut sugar. Ibibenta po natin ito sa mga coconut sugar producer. And then yung kitaan po noon is 70-30. 70 po ang mapupunta sa coconut farm owners or cooperatives, 30% po ang sa Kasaka. And for the maintenance po, support naman po ng Kasaka Agriventures yung mga maintenance ng machine. Normally ang maintenance po pumapasok after a year ng operation ito. Based po sa actual namin na installation on an actual coconut farm.
2: Okay, 25,000 yung aparato. Simula yes, day 1, ano ho? Day 1 nang ikabit ang aparato. Ano ho? Ilang po mararamdaman yung 70-30? Ilang panahon ang gugulin niyan?
3: Yes sir. Ang 70-30 po, halimbawa po, day 1, pag start po ng installation, nakakuha po tayo ng 4 liters of sap, no? Kung ibibenta po natin yan, ang bintahan kasi sa San Juan, Batangas is 14 pesos per liter. So pag yan po ay nabenta na, tutulungan din po namin kayo na i-connect sa mga buyer ng coconut sap juice natin. Halimbawa, sap juice lang talaga yung production natin. Hindi tayo makapag-process ng cocoa aminos or coconut sugar. Iko-connect po namin ang coconut farm owners, coconut farm cooperatives na pinag-installan ng Maxi or yung technology sa buyer. Then, pag nabenta na po, yung 14 pesos po, per liter po yan, ha? So, kung traditional lang is 28 kasi 2 liters per day. Pag naka-times 4 po yan, kasi 4 liters per day, gamit yung Maxi using the device, yung monetary value po nan, hatian po is 70-30. Ang 70% of the total amount na binenta sa SAP papunta sa coconut farm owners or coconut farm cooperatives, ang 30% po pupunta sa Kasaka Agriventures.
2: Sir Maxi, ini-imagine ko, yan bang aparato, kada isang puno, isang aparato? O isang aparato merong sakop na ilang puno?
3: Yes sir, ang isang aparato po is per one tree, one flower. Pero meron pong nakikiusap sa amin na dahil ang puno po nila, may flower po na tatatlo. So sabi, Maxi, pwede bang sa puno ko dalawang aparato? Pwede naman po yun. Pero in-encourage po namin na iisa lang para optimum po yung production ng sap. Kasi pag in-exhaust mo yung tatlong flower sa isang puno, nare-reduce po yung flow, no? Pero depende po sa coconut farm owners or cooperatives, pag gusto po nila, wala pong limit, sir. As long as merong flowers sa coconut trees, i-installan po ng aparato.
2: Yung aparato, siyempre, karami mga aparato gamit ay kuryente o kaya naman battery. Ito ba eco-friendly? Paano bang tema niyan?
3: Yes sir, napakagandang ano po ng eco-friendly, no? Ang aparato po is battery-powered pero solar charge. So pag nasa taas na ng puno, pag battery-powered lang po, umaabot po ng 4 days. But may solar panel pong kasama ito, so nagsa-charge ito. So all throughout the operation for 1 week or 7 days, sustainable po yan. Walang kailangan na i-charge na kuryente. Alam naman po natin, pag sa coconut farm, ako, na-actualan ko talaga, mahirap ang ano ng kuryente doon. So, malalayo ang mga distansya ng mga nukes. So, wala pong kailangan kuryente. Battery-powered na rechargeable battery, pero solar charge siya kasi may kasamang solar panel sa taas ng niyog.
2: Ano kabigat yung aparato?
3: Sir, nasa 2 kilo lang po yung bigat ng aparato.
2: Paano nagagawang automatic yung kumukuha ng duga ng walang tao sa taas? Paano yan?
3: Yes, sir. Ang aparato po is may mechanical mechanism at saka may electronics po yan sa control. Ang electronics po, yun po ang nagpro-program kasi tiningnan po namin na ang magkakaret pala o yung mga magtutuba natin, umaakyat every 4 hours para karitin lang yung flower. Ang purpose po ng pagkakaret is ma-freshen up lang yung flower para po ma-prevent natin yung clotting in a scientific way, no? Nagka-clot kasi ang flower pag expose sa hangin, expose sa init, so pinaprevent po yung cutting. So ginagawa ng aparato, may blade po yan, rotating equipment, mechanical, at saka may electronic po na nakaprogram. Halimbawa, ang gusto ng magkaiba kasi sa Cagayan de Oro, ang gusto nila every 4 hours may cutting. At saka sa San Juan, Batangas naman, every 7 hours may cutting. So pinoprogram po namin yan. Pag sinabi pong 4 hours, 4 hours po ang programming ng device. Pag sinabi po ng coconut farm owners or cooperative na 7 hours sila magkakaret, 7 hours naman po ang cutting. So wala na pong akyat baba ng mananggete natin or magtutuba para mag-cut lang or maghawan ng ating coconut sap flower.
2: Ang device sabihin, na po mas mapapagali, 50% ng global demand dito sa nyug, dito sa ating galing eh. So mas mapapabilis yung production natin, as mas malaking kita, at hindi na hirap yung mga magsasaka natin, pwede na silang manligaw ng anak nila. Anak, ikaw na magtuloy dito.
3: Exactly, sir. Yes po.
2: Okay. Siguro, maikli yung oras natin, no? Bagamat interesanteng pag-usapan. Paano ho ninyo nakuha itong award na ito? Yung 2026 Presidential Filipino Vision Award kayo eh. Ano yes, naging base, ano naging pamantayan, ano naging patakaran, at ito ba'y alam yung darating?
3: Meron po sa, kasi po kami po ay na-incubate sa Asian Institute of Asian Management of Eastern Institute of Management, AIM po, daduban na pang incubator. Meron pong nag-email na merong Filipino Vision Award for the regional cluster sa Mindanao. In-applyan po namin kasi po, tiwala naman kami sa technology, ito po ay patented na. By the way, sir, last June 2026, this year lang, I was awarded for the patent certificate of that device approved. 2 years din po namin ginugol yan. Nung in-apply po namin, diniscuss po namin, kasi isang kriteria doon is napakalaking kriteria or percentage yung may intellectual property. So sa amin po, patented po. Nakita din po namin na napakaganda po ng tulong, no, kasi in-actual po namin bago in-apply sa Philippinovation. So nasama po kami sa qualifiers for the Mindanao region. And then sa Mindanao region, 4 po kaming nakapasa for the national region. Last October lang po or September this year, nag-compete po kami sa national level, no, dito sa Ortigas. At kasama po kami sa finalist. So, nung napakalaking tulong din po nung pag-expose sa Philippinovation Awards, kasi marami pa palang mga farm cooperatives and even private and government agencies na nakita nila yung technology. Ah, meron pala ganitong sa coconut. So, marami po kaming engagement through that program din po, through that awards, okay, na pakita po namin ang ano talaga ng technology.
2: Hindi malayong yayabong pa yan, kasi ang international community nakatutok, nakamasid din sa bagay na yan. Siguradong maraming mag-i-import sa inyo yan. Pero ganun pa man, Sir Arniel, marami pong salamat. Pero bago ako malas, may mga nagtetext lang din eh. Paano ka daw makakaugnayan? Gusto kanilang makausap, gusto kanilang malaman ang in and out sa mga usapin. Paano ka makakaugnayan? Saan ka pwede puntaan? Ano ba ang telepono mo?
3: Sir, ang telepono ko is 0910-533-6401. At ang office po namin ay nasa Makati lang. May branch po kami sa Makati. So, pag nasa Metro Manila area lang po, just message us or ako mismo and then we can meet. Ipapakita po namin yung technology or somewhere, sometime in by November, may visit po kami sa San Juan, Batangas para po i-test ulit or i-install ulit ang device kung gusto po nilang sumama para ma-actualan po. Invited po sila or accommodated.
2: Imbitahan na rin kita rito sa istasyon. Minsan dali mo rito yung aparato, ipakita mo, ipaliwanag mo sa amin para mas marami makinabang.
3: Yes, sir. Yan pwede po yan, sir. Opo, sir. Pwede po.
2: Sir Maxim, maraming salamat, ha. Naabala ko sumba mo, naabala ko jogging mo, exercise mo, breakfast mo. Maraming salamat sa mga input, sa mga informasyon. Hanggang sa muli, magkausap, magkagnayan po tayo. Sir, saludo po kami sa inyo. Maraming po salamat. God bless, stay safe, and good morning. Thank you po.
3: Maraming salamat din po sa opportunity, sir.
2: Salamat si Sir Arniel Maxi Cunahap, ano ho, ang 2026 Presidential Philippinovation Awardee at Chief Technology Officer po at co-founder po ng Kasaka AgriVentures. Thank you, sir.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan.
2: Ano kaming oras, ang ala nila Roger Jamri Roli Alvin Arnel, di po sila Marian Milios, parin natin sila Nida Susan Jamard, nandiyan pa rin po sila sa Mercio Julius Camila Trona. Alam pa rin po natin mga produso sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Kaming oras, ha, ingat na lamang sa mga motorista natin. Maraming salamat sa pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao, worldwide, thank you. Pero ilusin, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. O isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala ho sa fake news, ho. Huwag tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: We know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
5: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, paghahanda para sa El Nino, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government, inatasa ng mga local government units na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino.
4: Headlines.
3: Pag-atras ng 3 articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay lead prosecutor Gervel Luistro.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines sumapila sa mga Pilipino na suportahan ang pagdaraos ng ASEAN Summit sa Nobyembre.
4: Headlines.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang ayon sa AFP.
6: Mga balitang matinis at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. El Nino preparations, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas Report.
7: Sa Marcos Administration, ang publiko na magtipid ng tubig, kolektahin ang tubig ulan at seryosohin ang paghahanda kontra Super El Nino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pagpapaiting ng gobyerno sa preparasyon nito para sa tagtuyo. Ayon kay Castro, si Pangulo Marcos mismo, seryoso ang pagturing sa banta. Kasabay ng mahigpit na koordinasyon sa El Nino Task Force, ang naunanaan niyang payo ng Pangulo na gumamit ng timba o balde sa pagkolekta ng tubig ulan ay praktikal na bahagi ng paghanda kontra sa water shortage. Narito ang pahayag na opisyal.
8: Tinututukan ang mga epektibong hakbang sa water management at irrigation. Ang DOE ay nakatutok sa energy and fuel supply, samantalang ang Presidential Communications Office ay nakabantay sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa tagtuyo, katuwang ang mga attached agencies nito. Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na maghanda ng mga balde para sa pag-ipon ng tubig ulan, suportado ng Office of Civil Defense, National Capital Region. Yan ang balitang hatid ni Quincy Cahilig.
6: Radyo Pilipinas, Report.
9: Suportado ng Office of Civil Defense o OCD, ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magtipid sa tubig bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino sa bansa kung saan kabilang ang pagbili ng balde. Ayon kay George Kaser, Director ng Office of Civil Defense National Capital Region, mahalagang maging masinop ang publiko sa paggamit ng tubig bilang paghahanda sa posibleng mababang supply sa mga susunod na buwan na binigyang diin din ng Pangulo. Inaasahan kasing magdudulot ang very strong El Nino ng mas mababang antas ng pag-ulan. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas.
10: Sinasabi natin El Nino, kakulangan sa tubig, sa so, anong-unang solusyon dyan? Magtipid. No? Magtipid, maging masinop. Siguro basic lang yun. No? Pangalawang gagawin siguro, paano magsusourcing ng ating sources ng water. Pero hindi natin maumpisaan niya kung hindi natin ma-perfect yung pagiging masinop at matipid. Kaya maganda po yung statement po ng Pangulo ngayon.
9: Kamakailan ay hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na maghanda ng mga balde na maaaring gamitin sa pag-iipon ng tubig ulan. Kabilang din sa mga hakbang na binanggit ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa water treatment ng naipong tubig at cloud seeding pantulong sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Samantala, nananawagan si Kaser na simulan sa sariling tahanan ang pagiging masinop sa paggamit ng tubig. Tiniyak din niya na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang makabuo ng mga angkop na polisiya at hakbang sa pagtugon sa magiging epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Sa isang advisory, iniutos ng DILG sa mga LGU na i-update ang kanilang mga contingency plans. Iniutos din ang gagawaran sa mga LGU na bumuo o ibalik ang local El Nino teams. Kabilang sa mga akbang ang pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig at paggamit ng rainwater at harvesting systems. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power systems at sapat na supply ng gasolina. Dapat din nilang tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation center at emergency facilities.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development magpapadala ng karagdagang supply ng food packs sa Bicol at Mimaropa bilang paghahanda sa El Nino. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
6: report.
11: Patuloy na pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang pre-positioning nito ng family food packs bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Itong Lunes, October 12, ay ipinagpatuloy ng mga tauhan ng DSWD ang pagkakarga at repacking ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Nakatakdang ipadala ang mga relief packs sa DSWD Field Office sa Bicol Region, gayon din sa Mimaropa, para mapalakas ang kahandaan ng mga tanggapan sa pagtugon sa mga emergency kalamidad at epekto ng tagtuyot. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga apektado ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga akbang upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Ayon sa DSWD, mahigit sa 714 million pesos na ang naipagkaloob ng ahensya bilang tulong sa mga komunidad na apektado ng matinding tagtuyot. Kabilang sa pinamahaging tulong ang mahigit sa 43,500 family food packs, mga lalagyan ng tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. Bilang karagdagang hakbang, nag-deploy din ang DSWD ng mga water tankers at water treatment unit sa ilang lugar sa Central Visayas at Davao Region upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa malinis na tubig.
6: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Ipinatutupad din ng DSWD ang mga programang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makayanan ng pagbabago ng klima at magkaroon ng mas matatag na supply ng tubig at pagkain. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Layunin ng ahensya na maprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang kandaan ng mga komunidad sa epekto ng El Nino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga programa nito para sa trabaho at kabuhayan bilang paghanda sa epekto ng El Nino. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang suporta sa mga manggagawang maapektuhan ng matinding init at pagbabago ng kabuhayan. Ayon sa DOLE, mahigit sa 1.28 billion pesos ang nilaan para sa emergency employment programs na nakatulong sa mahigit sa 196,000 na benepisyaryo. Mahigit naman sa 252 million pesos ang naipagkaloob bilang tulong sa kabuhayan sa mahigit sa 10,500 na mangingisda. Bukod dito, sinusulong ng kagawaran ang mga hakbang upang maprotektahan ang trabaho at kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang flexible work arrangements, pagsasanay para sa bagong kasanayan at karagdagang suporta sa mga nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga programang ito, inaasang mapapalakas ang kakayahan ng mga manggagawa at negosyo na makaangkop sa epekto ng El Nino. Patuloy namang hinikayat ng DOLE mga employer at mga manggagawa na pangalagaan ang kabuhayan at mapanatili ang oportunidad sa trabaho.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nasa kapangyarihan ng Impeachment Court ang pagpapasya kung papayagan ang pag-withdraw ng isang impeachment article. Ayon kay Escudero, hindi lamang ito desisyon ng prosecution o depensa.
12: The court confirms as an initial reaction that indeed it is not solely the prosecutor's call or the prosecution's call to withdraw an article of impeachment, but neither is it the respondent's call to deny the same. Once articles of impeachment are filed before the court or any court for that any complaint filed before any court for that matter, it is already subject to and under the jurisdiction and disposition of the court, not by the party. So we take this manifestation as a motion that will be adopted, that will be acted upon by the court, taking into account the manifestation which the court will take as an objection on the part of the respondent, and hence
3: si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagkatras ng tatlong articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay Lead Prosecutor Gerville Luistro. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinalinaw ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagkasunduan ng buong panel ng prosecution, kabilang ang kanilang mga private prosecutors. Ayon kay Luistro, hindi ito desisyon niya lamang. Pinagtibay ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng tatlong articles. Ito ang Article 1, maling paggamit ng confidential funds, Article 3, bribery, at Article 4, ang grave threats. Dahil dito ang Article 2 na lamang ang tumutukoy sa di umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth, maling deklarasyon ng ari-arian o sal-en, at mga bawal sa interes sa negosyo ang natitirang lilitisin at pagdidesisyonan ng hukuman. Bago ito, iginiit ni Luistro na ang pagbawi sa tatlong sakdal ay hindi nangangahulugan na mahina ang mga ito dahil pantay-pantay ang tibayan niya ng apat na artikulo. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Gerville Luistro.
14: Actually, that decision represents the decision of the entire prosecution panel. Hindi po ako lang ang nagdesisyon, hindi public prosecutors lang, kasama po sa nagdesisyon desisyon ang private prosecutors. Ito o katabi ko, res ipsa loquitur.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Nilinaw naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na hindi sila o hindi nila tinututulan ang pag-withdraw ng mga artikulo. Anya, nasa pagpapasya ng depensa kung paano sila magpapatuloy sa paglalahad ng kanilang ebidensya. Ayon kay Escudero naman, sa oras na maihain ng Articles of Impeachment sa Korte, anumang reklamong inihain dito ay subject at under jurisdiction na ng Korte at hindi ng anumang partidong sangkot dito.
6: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan, hiniling na muling ikonsidera ng Impeachment Court ang pag-alis ng sub judice rule sa mga binawing Articles of Impeachment mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
6: Report.
16: Naghain si Senator Judge Kiko Pangilinan ng motion for reconsideration para muling pag-isipan o ikonsidera na ang ruling ng impeachment court na alisin ang sub judice rule sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tumutol si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa pag-alis ng sub judice rule sa tatlong binawing artikulo dahil maaaya niya itong magbunsod ng walang kontrol ng mga pahayag at akusasyon laban kay VP Sara na maaaring makakompromiso sa kanyang karapatan. Ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na layunin ng pag-aalis ng sub judice rule na sa mga binawing artikulo na mabigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong sagutin sa publiko ang mga aligasyong hindi na pagdedesisyonan ng impeachment court. Nilinaw rin ni Escudero na ang mga senator judge lang ang pwedeng umapila o maghain ng motion for reconsideration sa anumang ruling ng presiding officer. Dahil dito, si Senator Judge Kiko na ang nagmosyon para ikonsidera ang bahaging ito ng ruling. Sinabi naman ni Escudero na magkakabisa ang motion ni Pangilinan kapag naipabatid na ng depensa ang posisyon ni VP Sara sa usapin at pinahihintulutan siyang resolbahin ito kahit habang nakareses ang impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
17: And given the authority given by the court, by through the motion of Senator Judge Pangilinan, the presiding officer can act on it during the break, during the recess, even if the court is not in session. We have not yet acted on the motion for reconsideration. Procedurally, my problem is there is a ruling. The motion for reconsideration was not yet acted upon, given that we will await you to get back with your client first. And as early as tomorrow, Attorney Sheila, if you can get back to us or within the week, we will act on the motion for reconsideration of Senator Judge Pangilinan accordingly.
16: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Umapil ang Armed Forces of the Philippines sa buong suporta ng mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangang hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sinabi pa ng opisyal na ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na may pakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, maayos at secured environment para sa summit. Anya, sa ang pamahalaan ang gagawin ang lahat nang dapat nilang ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para may sakatuparan niya ito ng mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence, kakailanganin ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino.
6: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. one tap and swipe.
19: Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito'y lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit na tauhan. Tinukoy ng Pangulo ang insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa punong ekutibo, maaaring may samang insidente sa mga talakayan hinggil sa professional understanding ng Pilipinas at China. Gayun din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ng Pangulong mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi nagpatinag sa pambabraso ng Chinese authorities.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang. Ito ay ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: Report.
21: Pandigan ng Armed Forces of the Philippines na suportado nito ang hakbang ng Department of National Defense na suspindihin ang military-to-military communications ng Pilipinas sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, para gumana ang pag-uusap ng dalawang bansa, mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa, gayon din ang paggalang sa international law.
22: The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetrate their illegal presence, to receive an aggressive actions and deceptive messaging, not only on our maritime domain but even on land. We will continue performing our mandate of patrolling the seas, flying the skies, doing maritime domain awareness. We will keep performing our own missions, so we will let up on them.
21: Una rito ay pinalutang ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa kanilang social media post. Ang tila paninisi kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dahil sa ginawa nitong pagsuspindi sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ang tinutukoy dito na embahada ay ang pahayag ni Teodoro pag-upo niya sa peso noong 2023 na pinuputo na nito ang anumang komunikasyon sa China dahil sa anito'y pahiwatig ng isang new model arrangement sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaresto sa 76 na dayuhan sa kinasang operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City kahapon. Sinagawang operasyon sa tulong ng Bureau of Immigration. Kabilang sa mga naresto, ang 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals na naaktuhan umanong nagsasagawa ng online scamming. Naharap sila sa paglabag sa mga batas sa immigration ng bansa at sa Anti-Pogo Act of 2025. Sa ngayon, sumasailalim na ang mga narestong dayuhan sa inquest proceedings at ipapareport ang kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Celses Trinidad. Patuloy ang operasyon o patunay ang operasyon sa kahalagaan ng pagtutulungan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga ilegal na aktibidad na may posibleng epekto sa seguridad ng bansa.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Muling nagbabala ang Philippine National Police laban sa recruitment at iba pang modus ng mga sindikato na nagpupuslit ng mga ilegal na droga. Ito'y sa gitna ng investigasyon sa nabigong pagpupuslit ng droga mula sa Laos. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nila inalis ang posibilidad na susubok ang sindikato ng iba pang mga paraan kabilang ang paggamit ng drug mule. Marami na anyang nabalita ang Pilipinong nakulong sa ibang bansa dahil sa ganitong modus. paalala pa ni Narcate sa publiko, lalo na sa mga overseas Filipino workers na mag-ingat sa mga pinapakisuyong dalhin palabas o pabalik ng bansa. Payo ng PNP chief, huwag pumayag kung hindi kilala ang nagpapadala. Mas mabuti anyang suriin muna ang mga ito kahit galing pa sa kamag-anak o kaibigan. Sa ngayon, manakikipag-ugnayan ang PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency para matukoy ang lahat ng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng droga mula sa Laos.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Isang o ilang aktibidad ng Commission on Elections kansilado dahil sa iba't ibang dahilan. Narito ang report ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: Report.
19: Ipinagpaliban ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-imprinta ng mga opisyal na balota para sa special election sa Batanes at plebisito sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa COMELEC, para sa plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, babaguhin ang bilang ng mga balotang 30 batay sa abiso ng Allocation Committee. Sa special election naman ng para sa kinatawan ng nag-iisang distrito ng Batanes, wala pang isinusumiting presyo ang National Printing Office o NPO kaya hindi pa matukoy ang gastos kada balota. Nakahold muna ang pag-imprinta para sa dalawang aktibidad hanggang sa susunod na abiso. Maglalabas naman ang COMELEC ng bagong schedule kapag mayroon ng sapat na impormasyon hinggil sa nabanggit na mga detalye. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government at Department of Health hinimok na maglunsad ng regular na house-to-house health checks para sa mga nakatatanda. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
4: Report.
23: Kumulong ng senior citizen for the district is na Rodolfo Armano sa DILG at UH na magsagawa na regular na house-to-house health checks para sa mga senior citizen na namumuhay na mag-isa kasunod na rin ang banta ng El Nino. Ayon kay Ordana Cindy Sapat, yung pagpapakalat lamang ng impormasyon tungkol sa mga pangahid na matinding init, kailangan anyang matiyak na regular na nasusuri ang kalagayan ng mga nakatatanda at agad silang natutulungan kapag kinakailangan. Mungkahin niya na pakilusin ang mga barangay health worker at barangay health emergency response teams para matukoy at mabantayan yung mga residenteng nanganganib sa dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Kabilang sa dapat unahin ay yung mga senior citizen na mag-isa sa bahay, mayroong karamdaman o hirap kumilos, gayon din yung mga persons with disability. Hinimok din nga mga barangay na magkaroon ng updated listahan ng mga residenteng nangangailangan ng tulong at malinaw na sistema para sa

0: gobyerno. Ayon kay Cayetano, kasama dito ang pakikipag-usap sa media at iba pang stakeholders na kanilang aabutin para maiparating ang mga programa ng pamahalaan. Dadaanan ni Cayetano sila sa mga local government, mga barangay, pati na sa simbahan. Oo, nasa digital era na niya ang paghahatid ng impormasyon, subalit naniniwalaan niya siya sa unang malaking bagay pa din sa ating mga kababayan na personal nilang nadidinig ang mensahe ng gobyerno. Dagdag ni Cayetano na bukas din siya sa anumang sustyon at handang makinig sa kung paano pa mas epektibong maihahatid ang kailangang impormasyon sa taong bayan. Pakinggan natin si bagong PCO Secretary Lino Cayetano.
1: Ako, I want to make sure that we reach the Filipino people through LGUs, through our barangays, through the church, through the different instrumentations. Dahil yun nga, everyone's going digital, but sa akin napakahalaga sa mga kapabayan natin, sa aking palagay, na personal lang naririnig sa mga leaders ng ating iba't ibang mga departamento yung mensahe at mga programa ng gobyerno.
0: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kultura at tradisyon ng mga katutubong Pilipino ibinida sa pagbubukas ng National Indigenous Peoples Month. Narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Opisyal ng liruksan ngayong buwan ng Oktubre ang taunang pagdiwang ng National Indigenous Peoples Month sa buong bansa. Layunin itong bigyan pugay ang mayamang kultura, tradisyon at mahalagang ambag ng mga katutubong pamayanan sa kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng taunang pambansang pagtitipon na Dayo 2026, muling ipinamalas ang bansa ang pagpapalaga sa mayamang kultura, katatagan at tradisyon ng mga katutubong komunidad. Ginanap ang formal na pagbubukas ng aktibidad itong Martes, October 13 sa makasaysayang Foro de Intramuros sa Maynila. Sinimula ng pagdiriwang sa pamamagitan ng isang makulay na parada kung saan lumahok ang mahigit sa 200 katutubo at cultural bearers mula sa 41 indigenous peoples community clusters sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Suot ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan, naglakad ang mga kalhok sa kahabaan ng pader ng Intramuros upang ipakita ang kanilang natatanging identidad. Sa tuwing ito, nakatutok ang pagdiriwang sa temang pagkamalikhain ng katutubong Filipino, pinagtibay ng mga pagsubok, umaalap ang bagong pag-asa. Layunin ng tema na bigyan din ng sining at katatagan ng mga katutubo sa kabila ng mga makabagong hamon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Estados Unidos, tinutulan ang coercion ng China sa mga bansang nagpapatupad ng kanilang karapatan sa soberanya. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinututulan ng Estados Unidos ang anilay coercion at aggression ng China sa mga bansang nagpapatupad lamang ng kanilang karapatan sa soberanya. Ginawa ng Amerika ang pahayag makaraang patawan ng sanction ng China ang ilang opisyal mula Belize at Paraguay mula sa patuloy na diplomatic relations ng kanilang mga bansa sa Taiwan. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott, titindig ang Amerika sa mga kaibigan at partners nito kabilang ang Taiwan para sa pagsusulong ng magkasamang paglago, seguridad at pagpapahalaga. Ang Belize at Paraguay ay dalawa sa natitirang 12 bansa na may formal na pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Matagal nang kinokondena ng Beijing ang bukod na pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang bansa dahil itinuturing nitong kabahagi ng China ang isla. Binabara naman ito ng Taiwan at iginigiit ang kanilang sariling soberanya bilang isang bansa. Mula ARP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Far Eastern University Tamaraws target na makuha ang solo first place sa pagpapatuloy ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament ngayong araw sa Araneta Coliseum. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Kasalukuyang nasa 4-game winning streak ang FEU Tamaraws at nauunguna sa standings ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa kartadong 4-1. Ngayong hapon sa Araneta Coliseum, target ng Far Eastern University na makuha ang 5th straight win at ang solo first place kontra sa UST Growling Tigers. Nakatakda mamayang alas 3 ng hapon. Plano naman ng University of Santo Tomas

0: na mapigil ang kanilang 2-game losing streak. Samantala, sa main game na nakatakda mamayang alas 5:30 ng hapon, magtutuos ang University of the Philippines Fighting Maroons kontra sa Adamson University Soaring Falcons. Parehong nasa 3 wins and 2 losses ang kartada ng UP at ADU. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: El Niño Alert!
4: El Niño Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
3: El Niño Alert!
4: El Niño Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
6: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
7: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
8: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na dumuha ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
7: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
9: A possible super El Niño can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
7: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
6: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
5: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino. Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Publiko!
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga bagong multi-purpose vehicles pinamahagi sa mga barangay sa Lawag City. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Jude, kumpleto na ang 80 multi-purpose vehicle na ibinahagi ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag sa mga barangay. Maliban sa mismong sasakyan, mayroon din itong hagdan, oxygen tank, mga first aid kit, stretcher, senso at iba pa. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, ito ay bahagi ng pagpapalakas ng disaster mitigation and preparedness ng lungsod at maaari pang gamitin kung may mga disgrasya o mga emergency situation na kailangang itakbo ang pasyente sa hospital. Habilin lamang ng alkalde sa mga barangay officials, ingatan at gamitin lamang ang mga nasabing sasakyan sa mga opisyal na paggagamitan nito. Kaugnay niyan, sinabi ng DRRM office na bahagi rin ito ng International Day for Disaster Risk Reduction and Management Observance ngayong Oktubre 13. Maliban sa mga mismong gamit, inaasahan din na dadaan sa training ang mga barangay upang matiyak na tama ang paggamit ng mga sasakyan at mga equipment na nandito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: May get 100 million pesos na halaga ng pondo inilaan para sa isasagawang rehabilitation ng Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jong.
17: Mula sa inisyal na 350 milyong pisong pondo, pinag-aaralan ng pagpapanukwala ng 750.27 milyong pisong pondo para sa redevelopment ng Maharlika Livelihood Complex sa lungsod ng Baguio. Batay sa isinabiting feasibility study ni Maharlika Transition Committee Head, City Budget Officer Leticia Clemente sa sanggunian palungsod, ikinukonsidera na ng lokal na gobyerno ang mahakbang para sa redevelopment at sustainability sa operasyon ng commercial center bilang isang local economic enterprise. Makaramay sali ng pangasiwaan nito mula sa Department of Agriculture sa lokal na gobyerno noong nakarang taong 2025. Batay sa panukalang redevelopment, mayroong kabuang 7,929.57 square meters ng leasable space, 616 na stalls at 148 parking slots ang naturang gusali kung saan sinusuri na ang estado ng may 758 documented stall holders. Ang feasibility study ay gabay para sa City Council para sa kanilang pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, leasehold arrangement, staffing, operating costs at Maharlika long-term financial viability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Calabarzon, patuloy ang pamimigay ng ayuda sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang hatid sa atin ni Mara Grezula.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tara!
13: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng DSWD Field Office 4A sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Ginoong Joseph Arceo, Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, na 65% na ng target na benepisyaryo sa Calabarzon ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng uplift assistance. Magpapatuloy aniya hanggang Disyembre ang pamamahagi ng ayuda kung saan makatatanggap ng tulong buwan-buwan o by tranches ang mga natufoy na benepisyaryo. Bukod sa tulong pinansyal, nagpapatuloy rin ang Project Lawa at Binhi ng Kagawaran bilang tugon sa climate change. Sa ilalim ng programa, nagtatanim ang mga benepisyaryo at tumutulong sa pagde-develop ng local water reservoir upang matiyak ang supply ng tubig para sa patuloy na pagtatanim. Patuloy rin ang pagpapatupad ng DSWD sa iba pang programa, kabilang ang Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, at Social Pension upang matulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng pagtaas ng gastusin at banta ng Very Strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PNP Bicol, pinaigting ang investigasyon sa pamamaril sa media personality sa Daragal Bay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid sa atin ni Diana Mendez.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Diana.
18: Patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police o PNP Bicol ang investigasyon sa pamamaril na ikinasawi ng media personality na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daragal Bay nitong Lunes, Oktobre 12. Tiniyak ni PNP Bicol Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na tututukan ng Kapulsan 24/7 ang kaso upang matukoy at mapanagot ang gunman, ang rider na kasama nito at maging ang posibleng mastermind kung mapatunayang may nag-utos sa krimen. Kabilang naman sa sinusuri ng Albay Police Provincial Office ang mga impormasyong nasa cyberspace, gayon din ang cellphone at mga Facebook post ni Loterte na maaaring makatulong sa investigasyon. Inatasan din ni Silvio ang mga chief of police na personal na kamustahin ang mga media personnel sa kanilang nasasakupan at alamin kung may natatanggap silang mga banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Presidential Task Force on Media Security sa iba't ibang law enforcement agencies upang mapabilis ang investigasyon. Personal ding tinungo ng task force ang pinangyarihan ng krimen at dumalaw sa nauli ng pamilya ng biktima. Nanawagan naman ang PNP Bicol sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala sa mga suspect at paglutas sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: National Irrigation Administration sa Palawan, patuloy ang pagtugon sa inaasahang matinding epekto ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
19: Nagpapatuloy ang National Irrigation Administration Palawan sa isinasakong desilting at dredging sa mga dam nito sa lalawigan bilang pagtugon sa El Nino at sa inaasahang mas matinding epekto nito sa mga darating na araw. Ipinaliwanag ni NIA Palawan Manager Engineer Armando Flores na isinagawa ito upang madagdagan ang naiipong tubig sa nasabing mga dam sa tuwing umuulan na magagamit ng mga magsasaka. Sinabi rin niya nagpapatuloy din ngayon ang clearing o paglilinis ng mga kanal na daluyan ng patubig para sa mga palayan upang magkaroon ng mas magandang ani ang mga lokal na magsasaka ng palay. Maliban sa mga intervensyong ito ay naipagkaloob na rin aniya ang maintenance subsidy sa halos lahat ng mga benepisyaryo at kasalukuyang hinihintay na din aniya ang pagdating ng operation subsidy para naman sa mga susunod na pagtatanim. Tiniyak din ni Flores na positibo ang resulta ng kasalukuyang cropping season at ligtas na rin aniya ito sa banda ng El Nino. Gayunpaman, sinabi ni Flores na pinaghahandaan na rin ng NIA ang susunod na cropping season at gumagawa na sila ng mga epektibong estratehiya upang hindi rin masayang ang gastos at pagod ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Cashlight Services ng Land Bank. Indilapit sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atid ni Rhea Micante.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Rhea.
20: Inilapit ng Land Bank of the Philippines and Cash Alert Services sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University San Juan Campus sa lalawigan ng Southern Leyte sa pamamagitan ng dalawang araw na Campus Cash Alert Drive na yunin ang aktibidad na direktang ipakilala sa mga mag-aral ang mas madali at makabagong paraan ng pagsasagawa ng mga transaksyong pinansyal gamit ang Digital Financial Services. Bahagi ito ng inisyatiba na isulong ang cashless transactions at gawing mas moderno at maginhawa ang sistema ng pagbabayad sa loob ng campus. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mas mapapalawak ang kalaman ng mga mag-aral sa digital banking at mahihikayat silang gumamit ng mas praktikal at makabagong serbisyong pinansyal, lalo na sa parang araw-araw na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Aklan Product Expo, formal nang binuksan sa publiko sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Narito ang report ni JP Hervas.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: JP.
21: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Aklan ang ika-apat na Aklan Product Expo sa SM City, Iloilo. Tatagal hanggang Oktubre 19 ang aktibidad na nilalahukan ng 44 na negosyong kabilang sa micro, small and medium enterprises mula sa Aklan. Ayon sa DTI Aklan, iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng lalawigan ang kanilang dinala sa Iloilo ngayong taon. Kabilang na dito ang mga ipinagmamalaking wearables gawa sa pinya, processed food, coconut-based products, handicrafts, home decor, fashion accessories, pati mga health at wellness items. Target ng ahensya na makapagtala ng 5.5 billion pesos na pinagsamangkita sa loob ng isang linggong aktibidad. Upang makamit ito, inaanyayahan ng DTI Aklan ang mga Ilonggo at iba pang mga bisita na magtungo sa expo at suportahan ang mga dekalidad at lokal na produktong Tatak Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. DTI Sulu na kaysa sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu. Narito report ni Eloisa Mohamed.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
22: Labing siyama na micro, small, medium enterprises o MSMEs mula sa lalawigan ng Sulu ang lumahok sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026 na idinaw sa Convention Center ng KCC Mall de Zamboanga. Tumakbo ng 6 na araw ang expo kung saan ibinida sa Sulu booth ang mga local product gaya ng pieces tiyabit, embroidered dress, craftsmanship ng Sulu pakukus, mga produktong kape at iba pang souvenirs na Tatak Sulu. Ang ZAMPEX 2026 ay isa sa mga pinaghandaan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Sulu ngayong taon. Ito ang inihayag ni DTI Sulu Director Nagdar Sasapan matapos ang unang paglahok nila noong 2025 kung saan naimbitahan ang Sulu matapos ang tuluyang pag-alis neto sa BARMM. Ang exposition ay pagkakataon din pa sa mga local MSMEs na maibida ang mga produkto gawa ng mga tausug na hinubog ng kultura, tradisyon, pagsikap, yaman pang agrikultura at karagatan na sumisimbolo ng makulay at mayamang kasaysayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Medical mission para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Isinagawa ng Western Mindanao Command. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Justin.
23: Nakipag-ugnayan ng Western Mindanao Command sa Kiwanis Club of Zamboanga City at Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa pagsasagawa ng medical mission para sa mga veterano, senior citizens at persons with disabilities o PWDs ng Barangay Upper Kalarian at karatig ng mga komunidad. isinagawang dalawang araw na medical outreach sa Westmincom Gymnasium kung saan inilapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga underserved na miyembro ng komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ito ang libreng medical na konsultasyon, laboratory examinations at distribusyon ng mga gamot bilang tugon sa mga pangailangan medical ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si Westmincom Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara sa suportang ibinigay ng mga medical personnel at mga katuwang na organisasyon na nakisa sa aktibidad. Sumasalamin ang niya inisyatiba sa mga pagsisikap ng command na matugunan ang mga pangailangan pangkulusugan ng komunidad sa kanilang area of operations sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagitan ng iba't ibang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyerkules, October 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyo lahat.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
24: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
25: Ampalaya!
26: Ampalaya!
25: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
25: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Wednesday. Midweek na. Miyerkules, ngayon po'y October 14, 2026. Muli pong sumasa inyo, mga kaibigan, ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at napapanood din ng sabayan sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan. Narito muna ang update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Traffic update hatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ito po ang lagay ng traffic ngayon, October 14. Unahin po natin yung EDSA natin, southbound lane po natin ng North EDSA hanggang papunta po ng Quezon Ave. Maluwag pa po ang daloy ng trapiko natin hanggang makarating po ito ng Timog. After naman po ng Timog flyover, pababa na po ng Kamuning. Makakaranas na po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po ito ng Monte Dipidad, at tuloy-tuloy po ito papuntang Cubao area. Hanggang pagbaba na po nito ng Main Avenue, paakyat na Santolan flyover. Heavy traffic na rin po tayo, yung EDSA Napolis po natin, hanggang tuloy-tuloy po ng Connecticut, hanggang makarating na po tayo ng EDSA Ortigas Split. After naman po nun, bagyang luluwag po tayo hanggang makarating naman po tayo sa may MRT Ortigas. After naman po nun, moderate traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Shaw Boulevard. After naman po na Shaw Boulevard natin, luluwag po tayo hanggang Guadalupe. At ito po ay magmo-moderate to heavy ng Trelia hanggang papuntang Buendia. After naman po na, luluwag na po tayo hanggang Magallanes area, at mag-heavy traffic na po ulit tayo papunta ng Cabrera hanggang makarating po tayo ng EDSA Pasay Top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA Park Avenue. Heavy traffic na po tayo. Makarating po tayo ng EDSA Top Intersection. After naman po noon, luluwag po tayo hanggang Magallanes Split. At mag-moderate to heavy na po tayo after po ng Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Luluwag naman po tayo Estrella hanggang makarating na po tayo ng Reliance. At mag-moderate heavy na po yung dirtbound natin ng Reliance hanggang makarating na po tayo ng Mega Mall or Tigas Split. At lulog na po ito hanggang makarating po tayo ng Connect. Mag-moderate heavy na po ulit tayo pagdating ng gateway ng Camp Aguinaldo hanggang paakyat po ng Santolan Flyover. After naman po nun, lulog po tayo ng bahagya hanggang paakyat na po tayo ng Cubao area. At ito po ay magtutuloy-tuloy na hanggang papunta ng North EDSA. Dumako naman po tayo sa Commonwealth, yung westbound, yung eastbound po natin. Mahin po natin yung eastbound ng Commonwealth. Moderate, continuously booming na po tayo hanggang makarating po tayo dyan sa may UP campus. After naman po nun, may magluwag na po tayo hanggang makarating po tayo ng Tangdang Sorak. Tuloy-tuloy na po tayo hanggang makarating po tayo ng Letex Batasan. Yung westbound naman po natin, Letex po hanggang sa makarating na po tayo ng packet ng Commonwealth Packet. Mag-moderate, continuously booming na po tayo. At mag-heavy traffic na po tayo mula po, papunta na po ng Tangdang Sorak hanggang makarating na po tayo ng Elliptical. Moderate to heavy na po tayo dyan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. May pinapatubad tayong coding at bawal po tayong lumabas sa alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na nagtatapos po sa 5 at 6. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po tayong mag-atubing tumawag sa Hotline 136 mula po sa MDA Metro Base. Ako po si Jam Satira. Good morning.
5: Thank you, Jam Satira, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nasa 104.3 The Capital FM, at iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama dyan, ang Sports Radio, 918 kHz, at Radyo Magazine 1278 kHz. Quezon City LGU, pinalalakas ang paganda para sa El Nino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Nagsagawa na ng pulo ang Quezon City Local Government sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte kasama ang mga kinaukulang departamento sa lungsod para talakayin ang mga paghahanda at takbang laban sa posibleng epekto ng El Nino. Kabilang sa mga dumalo, ang QC Disaster Risk Reduction and Management Department, Climate Change and Environment Sustainability Department, pati na ang City Health Department. Tinalakay rin ang koordinasyon sa mga water concessionaire at shopping mall, gayon din ang sama-samang pagkilos ng mga departamento para matiyak ang maagap na pagtugon sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng supply ng tubig. Tiniyak naman ang pamahalang lungsod na patuloy itong kikilos para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Q citizen sa gitna pa ng hamon ng El Nino. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Marian Bastasa, mula po dyan sa Quezon City.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Meron pong mga TNC drivers na nabigyan ng show cause order, eh, no? About 2 weeks ago. Dahil hindi sila nagpatupad ng fare increase as approved by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mamaya makikibalita ho tayo diyan direkta mula sa LTFRB. Baka kausap natin ang acting chairman ng LTFRB, Attorney Greg Pua. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: El Niño Alert!
9: El Niño Alert!
8: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
10: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
8: El Niño Alert!
9: El Niño Alert!
8: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Baka kausap natin ang kanilang acting chairman, Attorney Greg Pua. Attorney Pua, sir, magandang umaga po.
13: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
5: Yes, sir. Naalala ko a few days ago, ang LTFRB ay nagpadala ng mga show cause order. Meron pong ilang mga platform providers ng mga ride-hailing services. Dahil ang mga ito hindi pinatupad yung approved na fare increase. Ano po ang update sa aspetong yan, Attorney Greg, sir?
13: Apo, Sir Alan, noong October 7 po, nag-hearing po tayo, pinagpaliwanag po natin ang lahat ng TNC regarding sa bagong fare po na ipinapatupad po ng LTFRB. Majority of them naman po, they implemented immediately. Noong September 28, in-implement po nila na bago po nila yung kanilang sistema at naipapakita po yung bagong fare. Except, I think may isa po na hindi po nakapag-comply at nagpaliwanag po sila kung bakit nga po at amin naman pong pag-aaralan at didinggin po yung kanilang paliwanag kung dapat po ba silang patawan ng penalty or hindi. Pero as we speak right now,
5: opo,
13: as we monitor po, Sir Alan, I think lahat po ngayon ay ini-implement na po yung ating pong bagong fare.
5: Mm-hmm. Okay, para rin lubusang maunawaan ng ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon, Attorney Puwa, Sir, di ba? Yung iba kasi, kaya na-issuehan ng show cause order, hindi nila in-implement yung pagtataas ng pamasahe as approved by LTFRB. Baka ang isipin ng iba, ano ba yun? Hindi na nga nagtaas eh. Na-issuehan pa ng show cause order. Because may mga discrepancy yan on the part of the driver and on the part of operators, di ba? Paki-explain yung ganong aspeto na merong mga complications yon kung hindi sumusunod doon sa prescribed fare. Attorney Greg, please.
13: Tama po, Sir Alan. Nakatanggap po kasi tayo ng maraming complaints po sa ating po mga drivers. In fact, meron din pong commuter na umattend din during the hearing. At ang sinasabi nga po ay, it's not about the mas mura, na mas beneficial, pero it is the pagsunod sa batas po, sa regulasyon ng LTFRB. The fact po na accredited po sila, nagpa-accredit sila, in-accredit po ng LTFRB, ay dapat po, katulad ng lahat, ay dapat po sumunod po sila sa mga rules and regulations ng LTFRB. At nakita nga po natin sa hindi po nila pagsunod,
5: opo,
13: sa bagong fare matrix ay may violation. That's why nag-showcase po tayo at pinagpapaliwanag po natin bakit po dapat hindi makansela o masuspindi ang kanilang accreditation.
5: Ayun. Okay. On another matter, Attorney Greg, sir, meron ding application para sa accreditation ng dalawang motorcycle taxi platforms, ano? Na-deny yung kanilang aplikasyon dahil sa ilang mga requirements naman ng ating LTFRB. Dito naman po sa puntong ito, Mr. Acting Chair, kumusta?
13: Opo, ganito po kasi Sir Alan eh. Ang motorcycle taxi po kasi, alam naman po natin na since 2019 nasa pilot study lang po.
5: Pilot study, opo.
13: Pilot study. Ngayon po nagsumiti po ang LTFRB at DOTR ng resulta ng pilot study sa Kongreso para po mapag-aralan ang mga datos at para doon po sa pending bill na motorcycle taxi service na law. Yun po yun.
5: Opo.
13: Ngayon po, while waiting for that bill to be passed to a law,
5: opo,
13: naglabas po ang DOTR, si Secretary Banoy Lopez po, ng interim guidelines. Kasi dati po nung pilot, halos wala pong ini-issue sa ating po mga MC taxi riders. Wala po silang provisional authority or wala man po silang prangkisa. So, ito po, pumutok po ito noong bigayan ng ayuda sa DSWD na nakita nga natin na sumobra-sobra, di ba? Ngayon po, dun po sa department order, nakalagay po kasi sa department order na ipagpapatuloy pa rin po yung pong mga accredited MTPP. Ito po yung tinatawag natin na Motorcycle Taxi Platform Provider.
5: Okay.
13: Yung mga nakasama po sa pilot, sila pa rin po yung kasama dito sa interim guidelines na inisyo po ng Department of Transportation.
5: Mm-hmm.
13: Transportation. May provision po kasi doon sa Section 5 ng Department Order na yung mga MTPP po na hindi naman po hindi nila na maintain yung kanilang operation during the pilot study.
5: Mm-mm.
13: Ibig sabihin po wala po silang na onboard na pinayagan sila na mag-onboard ng riders pero wala po silang na onboard hindi po sila nag-operate at all. Ay hindi po kasama doon sa considered as existing MTPP.
5: Mm.
13: Opo. So, bago po natin in-implement ito, hiningan po natin ng datos itong mga MTPPs na ito, saan kayo nag-ooperate, ilan ang riders nyo. Yung pong dalawa na hindi po natin inaccredit pursuant to the department order, okay, ay wala pong datos na naisumite. Mm. Wala po silang riders na isinumite, walang pangalan, at walang area of operation. Okay. Hence, hindi po sila pumasok doon sa definition ng existing MTPP under the department order. Kaya po, dinenay po natin yung kanilang accreditation.
5: Mm-hmm.
13: So, from the original 7 na sumali po sa pilot study, ay 5 na lang po ang amin pong papayagan dito po sa bagong department order po.
5: Okay. So, ibig sabihin, itong dalawang binabanggit mo, Attorney Puwa, sir, sila mismo ang hindi nakatugon sa mga requirements para sila ay mapasama o maaprubahan, sir.
13: Tama po yun, Sir Alan. Kasi kung hindi po sila nag-operate noong pong during pilot study na pwede naman po sila mag-operate, bakit naman po natin sila i-accredit po ngayon?
5: Okay. Isa pa, sir. Of course, habang papalapit itong UNDAS, we understand na nagbigay na ng initial na permit ang LTFRB, mga special permit para sa mga buses na makapagbiyahe ngayong paparating ng UNDAS in anticipation sa paglagsa ng mga pasahero. Ano naman po ang update sa diyan, sir?
13: Opo, as early as September po yata, and end of September naglabas na po tayo ng ating pong regulation regarding sa pag-a-apply ng special permit. Ang gusto po kasi natin dito ay hindi biglaan at maplano po ng mabuti ng ating pong mga operators yung kanilang operation. So binuksan na po natin yung pag-a-apply ng special permit. Ang special permit po, ito po yung bibigay ng LTFRB para po doon sa mga bus or UV Express or any other denominations po na babiyahe sa lugar na hindi po kasama sa kanilang prangkisa. So as of now, we've received around 400 applications which covers more than 1,200 to 1,300 more about po na buses at other denominations para po sa pagbabiyahe na special permit para po sa pagbiyahe nila UNDAS po sa UNDAS at pabalik hanggang November 5 po yata ang validity ng special permit.
5: Ayun. So, ibig sabihin, itong mga bus na ito, totaling about 1,200 to 1,300, ang special permit nila, kailan magsisimula until about November 5? Ika mo, sir?
13: Yes po. If I'm mistaken, Sir Alan, it would be October 27 or 28 po ang simula po ng special permit nila. Kasi ina-anticipate po natin na marami sa ating kababayan na hindi naman po uuwi ng A1, A2 or 30, 31. Mm-hmm. Uuwi na po yan as early as 27, 28. So, yes. Valid na po pwede na po yung mga special permit doon.
5: Ayun. So, ibig sabihin, base sa pag-aaral ng LTFRB, more or less makakasapat na itong around 1,200 buses na pinagkalooban ng special permit, sir.
13: Tama po, Sir Alan. Kasi alam naman po natin, karamihan po sa ating mga buses na bumabiyahe po papunta sa probinsya, may mga booking po sila, advance booking or
5: yes,
13: online booking.
5: Oo.
13: So, nakikita po nila kung meron pong demand at kung meron pa pong kulang doon sa mga nagpabook sa kanila, ay pwede pa naman po silang mag-apply ng special permit. Bukod pa po rito, Sir Alan, binuksan na natin ng maaga ang pagbubukas ng aplikasyon sa special permit, maglalagay din po tayo ng ating pong mga help desk or dun po sa ating mga malalaking terminal katulad ng PTEX at iba pa pong terminal kung saan right there and there po mag-a-apply po sila ng special permit and right there and there we will issue one in order not to hamper po yung pag-uwi ng ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya sa probinsya.
5: Okay, ayan. Okay, isa na lang, Attorney Greg, sir. We understand na patuloy yung pag-aaral din ng LTFRB dito sa mga bagong ruta ng bus. Halimbawa, specifically dito naman sa Maynila patungong Antipolo. Para kung sakali daw, although na area ng LRT Line 2 na may mga pagkakataon na napakaraming pasahero ay mabibigyan ng alternatibo rin by way of the buses from Manila going to Antipolo City, sir.
13: Opo. Tama po yan, Sir Alan. Napag-utusan po tayo ni Secretary Banoy Lopez na pag-aralan po together with the management of LRTA na ipag-aralan po yung pagbibigay ng special permit para po para sa mga buses or other denominations na gusto pong bumiyahe dito po sa ilalim ng ating LRT2. Kasi napapansin po ng ating pong management ng LRT2 ay humahaba po yung pila, lalo na during rush hour dito sa bandang Antipolo at Antipolo Station at Marikina Station kapag umaga, at sa gabi naman po ay doon po sa Recto stations, para po naman para hindi na po magpumila ng matagal ang ating mga kababayan, ay mag-aaralin po natin yung paglalagay ng alternative transportation po sa kanila. Maglalagay po tayo ng mga buses or other or yung mga modern jeep po na babiyahe po dito sa ilalim mula kung umaga po Antipolo to Recto.
5: Opo.
13: At kapag gabi naman po ay Recto to Antipolo.
5: Ayan. So ibig sabihin talagang patuloy na pinalalakas ang iniimprove ang public transport para at least yung mga kababayan natin na dati nagdadala ng sariling sasakyan, tapos isa o dalawa lang sila na nakasakay, ay makapagpapasikip pa ito sa mga kalye natin, they'd rather take the public transport na mas maraming choices at mas magiging maginhawa. Attorney Greg, sir, ano po?
13: Tama po, Sir Alan. Ito nga po, meron nga po tayo. Yung gusto nga natin pong programa ay yun pong Iwan Kotse Program.
5: Mm.
13: Kung saan i-encourage po natin yung ating mga kababayan na may mga private cars, iwan na lang po nila. Dahil meron pong sapat na public transportation sa kanilang bahay o papunta sa kanilang eskwela o opisina.
5: Yes.
13: Okay. Kasi ano po ito eh, mas malaking tipid po, tinitingnan natin. It's no-brainer kasi kung ikaw ay magdadala ng sasakyan, gagastos ka rin ng gasolina, matatraffic ka rin, tapos mahihirapan ka pa po sa parking.
5: Yan. Tapos ikaw pa, kung ikaw pa nagmamaneho, dagdag stress at pagod din, di ba?
13: Tama po, Sir Alan. Kaya yun po ang atin pong yun po yung atin pong tinitignan, patuloy po natin tinitignan. Saan pa po tayo pwedeng magdagdag ng mga pampublikong sasakyan upang ma-encourage po ang ating mga kababayan na may sasakyan na iwan na po yung kanilang mga sasakyan.
5: Mm-hmm. Okay, Attorney Greg Puwanser, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
13: Maraming salamat po, Sir Alan, as always po.
5: Yes, sir. Thank you and good morning. Mga kaibigan, ang acting chairman po ng Land

0: Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo ngayon makikipag-ugnayan muna sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ha? Makakausap natin ang BFAR spokesperson si Sir Nazario Brigera. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan, magandang umaga at magandang umaga rin po sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
8: Opo, nako, una, salamat for joining us, sir. No, mas maiging malaman ng ating mga taga-subaybay. Meron pong reported na fish kill sa ilang bahagi ng karagatan ng Romblon, ano. Ito ba, sir, ay masasabi natin na isa sa mga posibleng may kaugnayan dito ay ang nararanasang El Nino dito sa ating bansa, Sir Nazario?
9: Yes, batay doon sa initial findings na natanggap natin, no, lumalabas na ang maaring dahilan niya ay yung pagtaas ng temperatura doon sa bahaging iyon ng karagatan.
8: Opo.
9: Lalo na ay ito'y, kumbaga ang tawag nito yung tide

0: flats, yung mababaw na bahagi ng karagatan, no? At nangyari itong ano, itong insidente siguro sa pagitan ng ano, no, ng alas 11 hanggang alas 3, so kung saan talagang mataas ang temperatura, at maaaring ang naging dahilan ay yung tinatawag natin na thermal stress, no? Kasi pag mataas yung temperatura doon sa bahagi ng katubigan, maaaring bumagsak ang tinatawag natin na dissolved oxygen. Kayo pa man, hindi sapat po ang kasalukuyang impormasyon, kaya nga patuloy ang ginagawang monitoring ng ating regional office kasama ang local government units dyan sa Romblon. Para masiguro natin kung ano talaga yung naging dahilan. Dahil sa ngayon, hindi po natin ito direktang maikukonekta pa dito sa tinatawag natin na Super El Nino.
1: Opo. Nabanggit mo kanina na usually ang unang naapektuhan ay mga shallow waters, yung mababaw na bahagi, yung malapit sa pampang, ano, pag sumobrang init. Kaya yung dissolved oxygen sa tubig ay nababawasan, sir.
0: Yes, yes, tama po yan, Sir Alan, no. Napakahalaga po kasi nung dissolved oxygen level.
1: Opo.
0: Ito po yung ano, ito po yung forma ng oxygen or uri ng oxygen na nandoon sa tubig, at yun po ang hinihinga ng isda, no. Kapag ito po ay bumaba doon sa level na hindi sapat para makahinga yung mga isda, so doon po nangyayari yung fish mortality.
1: Ayun. So, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa direktang masasabi na ang root cause nito, ika nga, ay yung epekto ito ng El Nino. Dahil ongoing pa ang investigation at ang pagre-research tungkol dito, sir. Ano po?
0: Yes, that is correct, Sir Alan. Kaya patuloy ang monitoring ng ating mga ground personnel doon sa nasabing lugar.
1: Ayun. Sa kasalukuyan ba, wala namang additional reports na nakakarating sa inyong tanggapan na nagkakaroon ng ganitong mga similar incidents, mga fish kill halimbawa, in some other parts of the country, sir?
0: Well, ngayon, aktibo rin ano, no, nagkakaroon ng validation yung mga ground personnel natin dyan sa Dagupan, kasi nitong nakarang araw ay may naganap din na fish kill doon naman sa aquaculture production area ng Dagupan. So ayan ang iniimbestigahan natin ngayon. We are closely coordinating with the local government units para, you know, matingnan kung ano to, gaano kalawak, ilan yung mga apektado mga fish farmers, at ano nga yung naging sanhi talaga nitong pagkamatay din ng mga isda dyan sa Dagupan, no? Particularly bangus. Pero kasi sa initial findings natin,
1: opo,
0: katulad ng sinasabi ko, usually po talaga ang direct cause nung ano, nung fish kill or fish mortality ay yung dissolved oxygen level sa tubig.
1: Ayun. Kasi ini-imagine ko kung halimbawa yung binanggit nyo na itong aquaculture facility sa Dagupan City sa Pangasinan. Kumbaga, ang sitwasyon dito ay kumbaga mas controlled kaysa dun sa nasa open seas, di ba, sir?
0: Actually, yes. Tama kayo, Sir Alan. Kasi yung sa open seas, kumbaga nasa wild environment yon. So, talagang ano yun, hindi kumbaga, in terms of control, limitado kasi it's a wild environment. It's a wild marine environment.
1: Yes.
0: Dito po sa nangyari sa Dagupan, it's an aquaculture production area. So tinitingnan natin ano yung mga factors na nag-contribute doon sa pagkamatay ng mga isda. Although sa mga reports na lumalabas, sinasabi na mainit nga, tapos if I'm not mistaken, no, nagkaroon ng dagli ang ano, pag-ulan. So maaari na yung overturn nung tubig, no, ang naging dahilan nung pagkamatay ng mga isda. But again, these are just possible causes. Kailangan mapag-aralan, ma-analyze talaga yung mga samples para matukoy natin masabi kung ano talaga yung dahilan. Kaya patuloy ang pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din doon sa Dagupan para sa patuloy na validation at assessment nitong insidenteng napabalita.
1: Ayan, okay. At para sa karagdagang paghahanda pa rin at paalala para sa ating mga kababayan, na halimbawa nagme-maintain ng mga aquaculture facilities para maiwasan ang pagkamatay ng kanilang mga alagang isda o yung mga pinaparaming isda. Magbigay nga kayo please, sir, ng ilang mga reminders sa kanila para kahit papano ay maibsan ang epekto ng matinding tag-init doon sa kanilang mga aquaculture facilities, sir, please.
0: Yes, Sir Alan. So, patuloy naming binibigyang diin, no, yung pagtalima sa good aquaculture practices. Bahagi niyan yung pagsunod sa tamang stocking density ng kanilang mga fish ponds or fish cages or fish pens. So, dapat po hindi nagsisiksikan talaga yung mga isda. May tamang bilang lamang base sa sukat ng inyong fish cage or fish pens or fish ponds man yan. So, iyan po ay ano na, may calculation na yan na kung ilan lang dapat sa isang unit yung dami ng isda.
1: Opo.
0: Then pag nag-overstock po tayo, yung competition for dissolved oxygen ay mas mahirap para sa mga isda. Para mga tao din po yan na kunyari may isa kang maliit na kwarto na ang capacity lamang ay 10, nilagyan mo ng 20. So ano magiging tendency? Maaring kapusin ng hininga yung mga tao dun sa loob ng kwarto.
1: Opo.
0: Kasi may competition for oxygen. So ganun din po sa isda. So yun ang palagi natin sinasabi. And aside from that, yung feeding management, huwag masyadong sobra, no, na magpakain ng feeds doon sa mga isda. Yung tamang ano lamang, measurement or tamang rate ng ano, no, ng pagpapakain, dahil yung mga unconsumed feeds na nagsisitel doon sa ilalim ng ano, ng mga fish cages or mga fish pens, maari po itong maging dahilan din na magkaroon ng ano, pagtaas ng level ng ammonia doon sa tubig, at ito rin ang magiging dahilan para magkaroon ng pagbagsak ng dissolved oxygen level. So dapat po maganda ang sirkulasyon ng tubig doon sa mga production areas. So napakahalaga yung good aquaculture practices para masiguro po natin na talagang healthy yung environment. Kasi kung healthy po yung environment, definitely suitable yan for ano, for fish culture, for fish growing, Sir Alan.
1: Yan, ako, okay. Sir Nazario Brigera, salamat ng marami sa mga update at sa mga impormasyon at paalala mula po sa inyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi ang mga ganitong impormasyon. Mabuhay po kayo.
1: Thank you,
0: at
1: sir.
0: Mabuhay ang inyong programa.
1: Thank you, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Sir Nazario Brigera.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Si Jim Olier, sabi niya, naimbag ang bigat, Sir Alan, from Tamban, Alcala, Cagayan. Si Arlene Metuda, good morning, good morning. Ha? Good morning daw, sabi niya. Mga kaibigan, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala. Sandali lang!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo, yung Project Lawak Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 49 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Ginaldo, Armed Forces of the Philippines. Giniit na hindi troublemaker ang Pilipinas sa pagtindig nito sa maritime rights sa West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: O sanan, magandang umaga. Iginit ang Armed Forces of the Philippines na hindi pagsisimula ng gulo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya ang pagtindig ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ugali na ng mga mananakop na magkalat ng kanilang naratibo upang maisulong ang kanilang interes. Kahit malinaw na sila ang nanggugulo. Gayunman, sinabi ni Trinidad na hindi sila pasisiil sa pagganap sa tungkulin para protektahan at pangalagaan ang karapatan ng bansa saling sa itinatakda ng International Law Arbitral Award at ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pakinggan natin si Rear Admiral Trinidad.
9: When you stand down for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating trouble, not only domestically, but in the country.
8: Magugunit ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na troublemaker sa rehiyon ng Pilipinas. Makaraang idepensa nito ang kanyang pakikipagtransaksyon sa China, sabay pagkwestiyon sa umano'y pagtanggap ng pondo ng kanyang asawa para sa negosyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Thank you si J. Mark Dagala. Direkta po yan mula sa Campo Aguinaldo. Meron tayong 51.5 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng morning. Ulitin lang natin yung paalala mga kaibigan ng Department of Health. Let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Oh, dahil sa inaasahan pang iinit ang panahon because of the El Nino. Strong, very strong El Nino. Hindi mas mainit yan. Kinakailangan hydrated palagi ang katawan. at magsuot po ng mga maginhawang damit, preskon damit, mga cotton, di ba? Yung tapos mga light colored na damit para hindi masyadong mainit, hindi masyadong mainitan ng katawan. Narito muna mga kaibigan ang update direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
10: Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ po ulit yung nagdadala ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mga scattered po na pag-ulan yung ina-expect natin. Paminsan may period pa din ng hanggang sa malalakas, kaya pag-iingat pa rin sa possibility ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, bahagya maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Nandiyan pa din yung mga biglaang pag-ulan, dala po ng localized thunderstorms and also northeasterly winds naman sa bandang norte. And sa ngayon, meron tayong minimonitor na tropical depression sa labas ng PAR sa layong 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon. Hindi naman po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility and wala rin magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Grace, itong binabanggit mong bagyong minomonitor, hindi naman papasok within the Philippine area of responsibility.
10: Apo, tama po. Hindi po ito papasok sa loob ng PAR.
1: Ayun, okay. Salamat na marami. Grace, good morning.
10: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Thank you. Ingat-ingat si Grace Castaneda, mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, uy, midweek na. October 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: Kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang